0: Man, kita mo bang nakikita ko?
1: Oo nga, kitang-kita.
2: Ganado kaya malusog.
3: Kitang-kita.
2: Timbang ay mabigat.
4: Mula batok hanggang tigye.
3: Kitang-kita.
5: Bimeg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
4: May kontrabaho formula pa.
6: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
2: Ang pangarap ng pamilya.
5: Sa Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.
7: KK5 News FM. Foro de los Pueblos.
8: Okay mga K5, balik kita sa aton pagpangalagad, palatuntunan.
7: Foro de los Pueblos.
8: Again, in behalf sa kay K5 Eljan Castaño, who is now on the road, traveling with our coverage team for the Palarong Pambansa 2026. Inianay si K5 Eric Tinerefe, mangin upod ninyo, mga subray saksimana, inupdanay kita mga K5 sa aton pagpangalagad sa aton palatuntunan.
7: Foro de los Pueblos.
8: Mga K5, Miyerkules, subong, gina-remind lang kamo, free si Doc, charge kay Doc. Libre ang aton konsultasyon, subong, dira sa siyudad sang Kabankalan, ara kita sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Texas Street, Barangay 1, Kabankalan, Arus Building. Pwede ka mo kapakonsultad asubong wala gid inabayad. Sa aton nga Bacolod, libre man ang konsultasyon Monday to Friday. Ari lang ang klinika mga K5 sa Libertad Street, sing una, Hernay Street na subong, sa tubangan sang daan nga gate sang Paglaom Sports Complex.
7: Foro de los Pueblos.
8: Mga K5, kagabi or kaina sang kaagahon, while many are still sleeping and wondering for the day that will come, ang aton kapulisan sa pagpamuno ni Colonel Rivadumia, Eugene Rivadumia, wala nagapahuway upod sa aton police Colonel C sang Police Intelligence Service, mga K5. With the combined force ang City Drug Enforcement Unit or CDEU, ang naka-intercept nga may ara isa ka dako nga volume sang shabu nga nagsulod sa Bacolod kag ginabaligya ara lang sa likod sang isa ka dako nga terminal sang bus ara sa Barangay 31, mga K5, along Lupisaina Street.
7: Foro de los Pueblos.
8: And so isa ka plano ang gindihon kag mismo ang mga matag-as nga opisyal sang pulis with Colonel Rivadumia and Colonel C ang nag-direct sang operation. Kay mga ka-K5, hindi na sila gusto nga masulit pa ang duha ka mga drug buy bust operation nga may duha ka pulis ka nagkalamatay. If you will recall, si Police Officer Master Sergeant Galbe patay, diri nagligad sa Alihis drug buy bust operation. Police Master Sergeant Katakutan, mga ka-K5, sa Lakas Tiliana, patay in a by-bust operation sa Barangay Talaptap. And so kagabi, kagkainas ang kagahon, ginsurbol gid ang plano and very successful nadakpan, mga ka-K5, the biggest ever in the history of drug by-bust operation sa Bacolod nga may nakuha sang 4.6 kilos of shabu, mga K5, with a value nga gin set ang value sang PIDEA at around 31.28 million pesos, mga K5.
7: Foro de los Pueblos.
8: Yari si K5 Berto Gakit, while nag-travel for the Palaro deployment, still mag-report siya sang operation kagabi that he was one of the witnesses kag na-scoop sang K5 News FM. K5 Berto Gakit.
7: K5 News FM live report.
8: K5 Berto, good morning.
9: Bert? K5, yes, K5 Eric, mayong aga katon sining mga K5 dako ni nga operasyon. Sa pila ka tuig nga operasyon, duwa tatlo di ta magsala suno sa kay Sir Rivadumia. Amo ini ang pinaka dako nga operasyon sa bypass sa siyudad sang Bacolod. 4.2 kilo.
8: Bert?
9: 4, yes.
8: Ang pinakadalag ko so far nga nakuha naton is July 2024, Police Station 8, 775 grams, 5.1 million pesos, Barangay Singkang Airport. May 18, 2025, nakuha sa isa ka multi-operation, 2.5 kilos, Barangay Estefania Country Homes. Sa June 29, 2025, CDEU, Barangay Mansilingan, 1.54 kilo. Amon yung pinakadako, husto ka, Bert, 4.6 kilos. Go ahead with your report.
9: 4.2. 4.2.
8: Okay.
9: 4,200 grams.
8: No? Go ahead.
9: Kung kilo, 4 kilo, 200 gramos.
8: Mm.
9: Amon yung pinakadako nga nakwa sa katon sini nga mga kapulisan sa Pilaman Katuig, again, kaki 5, Eric. Eh. Location natabo ini kagabi dira sa may specifically kaki 5 ba Eric Purok Fatima Islamic Center Barangay 31 Bacolod City ang sa ubos-ubos lang sang south terminal wala no may ara na da, pasulod pagsulod takto kagabi may arko nga Islamic center.
8: Yes.
9: Siguro mga 50 meters then nagliko kita 50 meters.
8: Okay.
9: Sa patuo may tiangge kag dito nakitanta ang isa ka babae. Ining babae si alias Risa 36 anyos taga Diraman. Oh, kaki 5 Eric sa lamisa sa inventory kaki 5 Eric ambot ko lang taw nato nabi ko kini do joke lang pero sa bugid o ko na lang taw white crystalline amo ni nga bandi sa aton sini nga mga
8: Bert,
9: pag-report pala
8: ano oras Eric? Ano oras gid natabo ang bypass kan kag sangga bypass diin ikaw ano oras gid natabo una gid
9: natabo ni ang bypass kaki 5 Eric 11:39 PM
8: Okay. Sa nagabaybast ang pulis, diin kadapit kay Piberto Gakit?
9: Gintawgan kita nga may isa ka dako nga operasyon.
8: Okay.
9: Ang aton sini nga mga intel operative, specifically okay. City Drug Enforcement Unit.
8: Okay.
9: Pag-abot na ton sa area, standby, kaki 5 Eric then nag-abot kita dito na nga ginpahapa ining babae
8: okay
9: kag for the witness kaki 5 Eric nakita naton ining apat ka actually una bag yan eh color gray
8: okay
9: gray nga bag ginasuksok niya kaki 5 Eric ang lugar abi puwerte ka dos ano ba lang tulog ang area sarado ng mga tiangge kay ang kil ang balay nga na may tiangge pero sa kilid may tiangge pagit so duwa ka tilog nga naga atubangay edo kaipinganay nga tiangge sa tunga sina may lamisa kag nakipanta ining babayi nga naga kung nagapostas na pagkikindakot na ang transaksyon ng 8,000 by bus money sa iya sining pagbasa sa iya sining kinamatarong ipaubas sa iya ang bag nga color gray ang binaton gamay man lang kakipay ba si DEO man lang piraman lang may kakipay ba Eric eh pero nakibot kita nakitaan naton kakipay Eric apat ka mga pinutos. Kada putos, 1 kilo.
8: Go, grabe ba? Tani yes. Pagkita, baladatan ng mga video. Tani, kada mo na mo video si Berto kagabi, bro. Okay. Hindi na mo ta, narakin forward ko si mo. Report ka na yan. Bert, nalagin part ka kay Kalagingon kung anay kadali. Aradatan ka na mo na video sa K5 Bacolod lang kay Berto kagabi. Okay. Bert, so, pag-abot mo sa Tiangge, ara ng babae nga si alias Risa. 35 years old, blunt ang buhok. At 36 years old, blunt ang buhok. Kag may mga apat kadlagko ng mga pinutos sa tubangan niya. Can you describe to us, pagtanaw mo doon, anong itsura sa pinutos, Bert?
9: Actually, kita mo na ko layo, bala? Kag-5, bugas, bala? Bugas nga ginbutang sa transparent na plastic.
8: Uy.
9: amuna siya, amugas gidaya ang kumanta mo sa layo ah.
8: Okay.
9: Kalinti ko maglantaw kaya sang shampoo sa atubang ugit mismo kag manantaw mo. To ano siya eh, to ang iya nga itsura. Explain ko kay Kipay ba, Erica?
8: Okay.
9: Ang itsura yan ni snowbear, bala, kita mo ng snowbear nga dulce.
8: Okay.
9: Tuktukon mo siya.
8: Mm.
9: Amuna siya. Ang itsura ya.
8: Tidamo-damo, plastic-plastic. Apat ka bilog?
9: Apat ka dalag ko.
8: Okay.
9: Pinutos mo niya, no? Isinya mo nga malitin niya sa shay.
8: Oo.
9: Pinutos niya.
8: Kung na mo, Bert, ang buot mo sing ganon subong sa aton, nga sang pagsulod sang pulis, bag-o pagidlang abot deliver ini siya, buhay pa madala sa budigero, way pa mapahat-pahat?
9: Wala pagid.
8: Mm-hmm.
9: Pag-upagin ni Kiki, ang transaksyon kaki 5, Eric, kumalantaw mo, 8,000 pesos lang eh.
8: Diyos ka gamay.
9: No, ang paybas money. Amun ni dapat ang transaksyon.
8: Mm-hmm.
9: Sang aton silingap pulser buyer.
8: Mm-hmm.
9: Motsilingon, within the transaksyon, dalas ang suspect, o kung dalas ang siling subject,
8: mm-hmm,
9: ang inilo nga siya mo. Kung simply sunod din eh,
8: mm-hmm,
9: di magulang git niya kuha o deliver.
8: Mm-hmm.
9: Kakipaiba Eric, no? Ang umalantaw mo ang sistema kagabi sa apat ka pinutos,
8: mm-hmm,
9: sang shabu, mm-hmm, o kung ginaligar ang shabu,
8: mm-hmm,
9: kiluha. Amun ay, bugas siya be,
8: mm-hmm,
9: isa ka kilo, no? Ang plastic, amun ay isa ka kilo.
8: Arebert, ginapakita namon subong? Ginapakita ginamon subong? Ginapakita na mo ding video subong, Bert, grabe. Damo-damo, bugas ba?
9: Gas, ito bugas gani.
8: Ah, bugas, shabu na gali ni Bert.
9: Shabu na gitna.
8: Di hindi ko nung naghalin, Bert. Kag nga natiktikan sa pulis, ha? Nga natiktikan?
9: Kagabi, isa gina sa mga gina pamangkota, no? Then, ang ato lang gina nag... actually, kagabi, before kita magkatudira ka kay Maberi,
8: mm-hmm,
9: kagabi, damo SWAT team,
8: mm-hmm,
9: palibot dahilin na nga pasagwa damo-damo kapulisan kaginahulat-hulat kagabi si Mayor.

0: Hindi nag-interview kita sa suspect gabi, no? So hindi pa siya maghatag sa iya sining statement katifay ba Eric dako gid ni amo ni ang banikar ni Ribadomia gabi kon ang 4 ka kilo nga siya po ipanagdag sa Bacolod alone ang bot ko no kun ano ang matabo sa mga tao sa Kipay Berry.
1: Okay. Nagligad na kay Piberto, may gindakop siyang time ni Colonel Coronica, do 6 kilos eh. Nagligad pa siyang time ni Colonel Coronica, may gindakop 6 kilos. No?
0: 6 kilos, barangay 35.
1: Barangay 35. So, ini siya the second biggest ning kuha, subong not the biggest, kasi second biggest ini.
0: Pero layo na ka kay Piberto, ano, do layo na bang adwat pala?
1: Oo.
0: Hindi kita mo sila kung 2024 ini. Ay, 2024. Yara sa 45 million to ya. Kaya sa nag-drag price of isang pideya, even nga ang market nga taas sa illegal nga droga, still 6,800 per gram. So wala niya siya
1: katupo
0: nga taas.
1: Okay, now. So pagsulod siyang mga kapulisan kay Piberto, natiktika nila nga may nagsulod nga siya bo, di nag-agi ining siya bo kay likod ina sang terminal sang salakyan, di nag-agi Bert. Eroplano, barko, salakyan, private nga salakyan.
0: Actually, wala ta pa na mangkot.
1: Why pa?
0: Di ang way sang transportation. No?
1: Grabe Bert, no? Sa mga tagpalamati na ton, tanawan nyo subong ang siya bo, dobugas ka damo, Bert, no?
0: Actually, kagabi, Kaki-5 Eric, dumatulala ka lang pala. No? Kagabi, paglantaw ta, grabe nga operation sa nga ton sining mga kapulisan. Kisa ka bypass ta.
1: Oo.
0: Po, dati, tilaman lang, katlo ko sa siya. No? Noon di gini makita pa siya bo. Kati-5 Eric.
1: Oo. No? Iniya siya bo.
0: Bypass lang.
1: Di ini na si Lord Bert ang siya bo ni Bert?
0: Actually, kung malantaw mo dahil sa picture, para sa plastic na pinutos na transparent.
1: Oh, pero why di siya ginputsan?
0: Ginputos ina sa China na candy bala na tagna na plastic.
1: Okay.
0: Arab lang do mga pang-imported ng mga candy or chocolate pala na
1: okay.
0: Na cover plastic.
1: Dira
0: nila ginasulod. Actually, amuna ang adutuman mo to sa Estefania, 17 million, 2.5 kilo man, nagligat niya tuig. Ang Estefania dito sa isa ka subdivision, 2.5 to, ang ginsudlan, the same man, mutsili, the same man na siya, galing dito, yung laptop, pag ito, ya, ako na gani, at kakina direct, to candy, na putos pala, o kundo chocolate na siya, na do Chinese,
1: okay.
0: Na product, ang na ang ginasudlan.
1: Saan kada isa?
0: Kada utos na siya. O, kada pinutos mo yung nakabalo kung ano na, pero tako na klase. Puto.
1: Meaning, kung tanawon mo kay Piberto sa ordinary nga tao, kung tanawon mo, daw dulsi, abing nga Chinese nga dulsing unod. Gali kay kung buksan mo, siya bugali nga kinilong unod siyang pinutos?
0: I don't know kung the same ni sila sa taga-Estefania to again. Ay amun yung plastic nga kung iamba ko kagay pa yung karika sa likod ng balay ay pibo di Gino man doon siya po dito sa Estefania ang balay nila to sa likod ng kato na to sobrang libo ka plastic damot-damo ganda kagay pa Eric
1: okay.
0: Sino dito sa suspect bigan no? Ay balikanta to kagay pa Eric ito dito sa iman ang cover
1: ang
0: plastic kinkuha yan eh Roro diri sa
1: okay.
0: Ginabagi lang.
1: Okay.
0: Ginasakay sa motor.
1: Oo.
0: Kung taxi nila.
1: Oo.
0: Bag 5 kilo. No?
1: Grabe, no? So, ini most likely kay Piberto, kundi bag, ni klaro, bago abot gini, kay wai pa naka, kwan, wai pa naka budigiro, ne? Okay. So, inisya, ang babae, ano ni siya, anong classification na high value target or newly identified target ini?
0: High value.
1: High value.

0: yung target. Ara siya sa isa ka barangay 31, damo da Muslim ka kay Pai Berto mo inang lugar na, no? Daganing ilang nga moske, no? Now, sang pagsulod gid sang pulis, alas 11 na sang gabi, ti ano way na ditawo, way sang iban nga nadakpan upod sa babaye?
1: Wala na. Kasi Pai Berto, secure naman, ang area, ipila po na po man mo operasyon. Pero
0: okay.
1: Sa gabi, ito sa lang isa.
0: Okay.
1: Hining nga babae sa nagwasan na daging. Daging may maharik. Huwag ipag-ibig po dito.
0: O, sige. Berto, dokala, inang sang signal mo, I know nag-travel na kamusubong. So Bert, salamat. Gigin pa-describe ko lang sa imo. I-replay ko ni Subong ang imo nga report nga ginbilin sa akon, Bert. Job well done. And I hope nga ma-follow up. Kay kami na lang ma-follow up din sa Bacolod, Bert. Kay mas sports ka na din eh. No? Bert, thank you, Gilbert. Okay. Okay. Berto, salamat, Gid. To, why na signal si Berto? Siguro, ara na sa Subong sa area sa mga Don Salvador Benedicto. Wala na sang signal ang patrol na ton Subong where Berto Gaket nagasakay mga ka-K5.
2: Puro de los Pueblos.
0: Etan, i-replay ang video clip ni Berto sa iyang report sang pag-bybus ni gagabi. Go ahead, Etan.
3: Bacolod, nakuha si isang kababay sa... O apat kakilo nga shabu sa Bacolod, nakuha si isang kababay sa Barangay 31. Isa sa mga pinakadako nga operasyon sa pinakatuig sa Bacolod. Yaring balita.
4: DTX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na
5: 4.2 kilo 28,560,000 pesos ng valor sang shabu ang nakuha subong nga kaagahon sa isa ka babae ngayon sa Changi sa Purok Fatima Islamic Center, Barangay 31, Bacolod City. Ang subject sa operasyon mo si Riza, 36 anyos ang edad. Sa lamesa sa sagwa sang Changi, nagbalandra diri ang apat ka mga pinoto sang shabu sa Ginkasa ng operasyon sang City Drug Enforcement Unit sa pagpamuno ni Lieutenant Colonel Albert C. Kagni City Director Colonel Eugene Ribadomia. Natigayon nga makuha ang isa sa pinakadako operasyon sa pinakatuig sa mga bybus operation sa Bacolod. Sa sining kaagahon, kinadtuan inisang mismo Regional Director sang NIR. Sunok sa monitoring nga runner manugpaslak sang shabu bodegera ang subject nini. Ginalantaw pa kundi inhali ng mga matamok ang mga shabu nga ginpaslak sa babae. Sa bag nga gray nga ini diri nakuha ang mga pinutos sang shabu. 8,000 pesos ang bybus money nga gintransak sa babae. Isa ini liwat sa pinakadakong operasyon sa Bacolod.
6: Actually, based on the information I gathered from our staff, medyo marami ngayon na pumapasok na droga dito. Kaya sabi ko sa kanila, intensify natin ang kampanya laban sa illegal na droga kasi ito rin ang guidance ng ating GPNP.
5: Nagapasalamat din ang mga pumuluyo sa mga kapulisan sa sining away sang droga, sa sining shabu nga daw hindi maubos-ubos. Sa sining pagdakop kang pagkuha sa masobra 4 kakilo, dako ini nga kadalagan hindi lamang sa mga kapulisan kundi sa mga pumuluyo sa sining padayon nga inaway kontra ilegal nga droga. Ako si K5 Berto Gakit, K5 News FM.
2: Foro de los Pueblos.
0: Okay, thank you so much K5 Berto Gakit. Grabbing operation mga K5. Buwas, bantayan. Kay tanahon tang iban nga detalye sini sa grabbing intel works, intelligence works ni. Natiktikan nila nga may ara manugsulod kag nakasulod na nga shabu mga ka-K5.
2: Puro de los Pueblos.
0: Sa iluhan ta ang masunod nga balita. Sa masunod na siguro mga apat na kaadlaw, ginasigi na uya-uya, ginasigi na ugoy-ugoy, ginasigi na isyo sang Foro de los Pueblos, iningdalan dira sa Rosario, Lacson mga ka-K5. Ang isa ka party along Lacson Street, adlaw-adlaw may nagatumpilak nga rider sang motor bangod kay ang dalan masyado kadanlog kay ang uyaya nga serbisyo sang Basiwa Prime Water wala ni lagi na kayo ang leakage nga siguro tinuig na ang dalan na lumutan na. Ano pa kung makalabay ang nagamotor, nagakadanlog, aksidente, day and night, adlaw-adlaw, atubangan sa isa ka bangko, BDO, Lacson, Rosario.
2: Foro de los Pueblos.
0: Along Los Rosario Street, mga K-5, sa atubangan sang budiga sa New Hope Commercial, ara naman, may nagapiswit naman dira nga tubo, may nagapiswit naman nga gripo, may nagapiswit naman nga tubo sang Prime Water, nga kadugay na wala man ilagin kayo. Ambot kung ano naman nga hulog sang langit, ang ginahulat sang crime, sang Prime Water, nga wala gina kayo. Bat kahapon, na timingan gid sa mayor nga ugat ang Prime Water, ahay, tinuig na, grabe na nga inuras nga bakbak ni K5 kahapon, natigayo na nga ginobra ang Lacson Street pa lang. Check yaron ta ang aton patrol, K5 Wilson Villena, atogid subong sa Lacson Street. Check yaron ta ang obra sang mga langgabang nga ini.
2: K5 News FM Live Report.
0: K5 Wilson, kamusta ka da noise tunga dalan?
1: Yes, sa garot ni Mutanga, kala din nila, may ganun time sa mga person man, kasi may ginapaman na, siguro din yung cemento. So, kung nga.
0: Imbestiga rabe.
1: Yes, sa garot.
0: Ah, daway nagabasa, nagtinaumpawan?
1: Yan, naku sa garot, nakulpulan na nila, na nakuha na din nila.
0: Di kadali man ang gali nga, ang ibabayaan nila nga magdamo, aksidente, ha?
1: Aga, tibot, kasi sa garot, hari din nila, ha? Ari gud yung sikod, dun ka naga sa board, pwede ka man tala, dari no?
0: Oo.
1: Ari kaya manindu, oo.
0: Okay.
1: Ari gud yung plana lang naga sa board, ako din kong linya, siguro nag-agi, sila din ko sa dalong ko sa garis, sa dinan ko.
0: Oo.
1: Kaya, amun na nag-dress na nila, nung ay naga sa board, kung mga wala na lumot, pero ang buho, ari gasin.
0: Ah, tiway na nilagin si Mintuhan, hao?
1: Ano na?
0: Ngaway pa nagin si Mintuhan, ang piyak na party, gin si Mintuhan, dira wala?
1: Janay,
0: Wilson, dali lang. Tikundira agin si Mintuhan, inangyapiyak ka party, way naging si Mintuhan, anong inahulat sina? Okay.
1: Asa yung siyang gabalaban, na tubo ko sa Tederos, may mga gamay sa ganyan niya, nga nagkakalaba, nga mo na ho.
0: No, te?
1: Nagkakalaba, sa ganyan yung Lacson Street, so posible, amo, ano yung niya, nga na, sa nagluba, luro sa Tederos, pala, sa nga mo na yung tubo, Manila. Pero may nagkakalaban, may linya, nga may tubo, nga street, yung may mga nagkakalaban, man yung, linya, nga ano yan, along the Lacson Street, din niya laba, pala.
0: Okay, pero inang and, may buho, dangara, wala masiminto, simintohon pala nila?
1: But yung isa pero ito sumintuhan sa nila, pero wala na siyang lumot. Kasi parang nakita, wala naman kita siyang baha o kung siyang nag-tubig ng area ko sa pero. So, sa luyan, pero hindi na naman ko siyang kwan.
0: So, ang klaro, K5 Wilson, ang klaro dire, nga nasolbar na ang leakage, kag wala na danlog ang dalan. Ang lugar nga ginkot-kota nila na siminto, pero may isa pa kaparte nga wala masiminto.
1: Ang nila lang sa lumot, ang mga lumot na person.
0: Ti isan o na si Mintuhan kung may maksidente naman liwat. Di na si Prime Water. Prime Water, tapusan yung obra nyo. Gisugdan nyo ay magmuktapos.
1: Kasi ano kasi sa pero kaya pa man gano'n nila matapos nyo. Kasi naging ari pa man di gano'ng ilak sa mga kwan.
0: Nga?
1: Ari pa man di ilak sa mga signages, naraang signage nila. Ari pa di sa excavation work, ari pa di sa yako. Kasi nga,
0: okay.
1: Kasi kasi sa hindi nila kamalaman nila. Kasi nga sa pero kaya wala kumalikan sa nila karon. So once nila
0: nga. Taniging tingob na lang na nila o Braki Piberton. Taniging tingob na lang isa naging ang isa ka manhole. Naging tingob na lang na para hindi na magkwanda. Maglubak-lubak ang dalan?
1: Oo, ayun na. Ayun siya sa gano'n. Ayun naman yan. Hindi naman hindi may makasyan. So, parang ito yung siya. Alam mo lang. Ito parang hindi magluho. Tama nga yung masang motor.
0: Anyway. Tipro, ara na. Ara na. Nakayo na siyang promoter.
1: Kaya po, nakasuhan. Hindi sila na timingan. Hindi niya may nakasuhan. Kung na timingan, mayroon din ang patro.
0: Oo.
1: Out of your attention. Kasi, Kita, no?
0: Kay Pai Wilson.
1: Pagtalikod
0: nyo da kahapon nga gaobrang Prime Water, nagserbi kabo ako dira, nagbalik ko dira kagapon. Ari ang video ita ni pakita sang nagakot-kot sila sa sina nga lugar kagapon sang kay o ara ko ginunayan ko gid kay siling ko ba si magdalaga naman si Prime Water standby Wilson ipakita ko sang kay o sila kagapon ha ginkabuhan ko gid tan ipakita ang video nga kuha ko da kahapon tan ara kagapon iniho mga ka-K5 tanawan nyo eyes to the board ari ang video nila kahapon sang ginabirada nilang dalan. Pagkakita nila sa akong nga, Rasky Pibirik, tipon, nga, rasya. Nagkabugi ko na kagapon kay Pibirik Wilson, nagpatunga ako sa dalan, makita nyo ka palapit ako sa kamera, araga kot-kot sila mga kay Pibirik, kahapon isang ulto, o nasang aga, pagkatapos kin program ta din, nag-ilis lang ko sa balay, kagin lang kantuan ko, angwa ko, kabo ko kagapon, sang obra, sang Prime Water, kasi ko ba si magdalalagan, blas lang. Tiyara ko nga kabugi ko sila ho. So narason ginaobra nila na kahapon. So that was yesterday. Mga K-5 tanawan nyo, ang before, ang pag-obra, kag ang today. Back to you, Wilson. Stop that video, Ethan. Balikan ta si Wilson sa iyang kamera. Wilson. So, ginapamala ng siminto, Wilson. Ginapamala ng siminto, subong dira sa Lacson Street.
1: Yes, gila pa malana ko sa zero kaya lumutangan na kano sa kusun live dito para
0: okay.
1: Sa hindi man nakakos ang accident kaya masagya ko.
0: Good!
1: Ang halun siya nila kay Uhan yung halun kay Uhan sa zero mga butang na kung duwa ka na pala siguro palayoon.
0: Okay.
1: Ang ila pinangano nga tawag pinangano advanced na warning system mala.
0: Oo. Sige lang.
1: So, hindi ka na lang nila sa kusun.
0: At least na obra kagapon, abi ganin ni Ma'am Roda, niya abi ko ikaw kontraktor da kagapon. Ako ni kakuha video kagapon. Ginunayan ko gid sila kay kabudlay. Ginunayan ko gid sila. So amo na. Okay. Oh, itan stop na lang video ko tan. Tan stop na lang video ko. Balik na kay Wilson. Now, ina Wilson ang Lacson Street more or less solved. Okay. Amo gani naga. Wilson dalang. So inang Lacson Street more or less sold na ina nga area. Okay. Sailo kita sa Rosario Street. Sailo naman kita to Wilson marcha kita pa kadto sa Piak. Marcha kadto sa Piak. Ang kamera sa upod lang si K5 Vincent. Marcha kita mga K5. Tanawan nyo kung ano kalapit ha. Amuning may diferensya kagapon nga ginkayo sang promoter nga dapat damo ka tumpilak. Nagalakad si K5 Wilson, ginasunod ni K5 Vincent Curralde sa aton nga kamera. Nagalakad si Wilson, kasiksi kay Wilson maglakad to. Nagalakad siya, ginakwaan gini Vincent ang iya nga buli nga nagaiwol-iwol. Kakun maglakad siya, nagaibok-ibok gin si Wilson maglakad. Nagliko na siya subong sa Rosario Street. Wilson, Rico ka na sa Rosario Street, i-describe naman ang itsura. Ha? Sus, kalapit na lang. Huwag naman din kayo. O, sa mga langgabang nilayaw. Ano naman yung ginaulat? Tadi, pikdulan ay naman sa radyo. Ara pagyapon pinabayan yung isa na kaparting kayo nyo. Sano naman ni kayo next year? Mukha kabalan man iman.
1: So, ang pandaan natin, ang isa mo na dito sa food driver, na mo ito makita mo itong picture na nagapunto so, sa may umasang truck at isa
0: driver.
1: Oo, oo, oo. Dito sa resipi ko kanina yung kag-accident kayo natin.
0: Di ano pang ginaulat ni Primoter nga may naging rituan kagapon?
1: Ah, mo ito ay ninila na dito sa namin nagapun na muluhan naman ko sila ng event dito sa Rosario nga
0: Butangin na lang dabis ang daw jutay nga swing pool kay dra lang kita maligo para way bayad swing pool tang.
1: Ara ini sa swing sa ano? Kaya may ana na lang sa eren ta. Sumulong pala nga daan ito ni Romy ang lumot ni Damo na kadaan.
0: Tingaway naman naging rituhan siyang prime water kaya ara mo lang sila kagapon sa piyak na bangga. Kita mo gipalakat na kagani. Para nga makita sa tagpalamati, tanga masyado lang kalapit, may kalayuhon. Why naman ging kayo? Mahulat naman nga pulpugon? Ikaw, Wilson, ginapainit mo yung ulo ko, Wilson, ha? Ang hambal ni Ma'am Rodang last night daw fountain kuno eh ara sa tunga dalan. Di ano na lang na Wilson man? Ano naman na imuunta si ni? Kaya naglakat na to si Prime Water, basi nalipatan naman na da, basi nasuntuig naman na balikon? Sinong pamasyaran mo?
1: Nakmasyaran ko. Nga dati, ako pa ng tubig na nagagawa agos na si patubig na nagagawa ako
0: Ikaw mo na Wilson, ginaintriga mo gid ko ha. Mastin ako pang tubi sa dalan sang sa nagagwa sa gripo sang mga panimalaya mo na. Kasutil kitsi mo Wilson. Sige abe. Inanutuod no. Ti ano na lang na iyang prime water man. Kaluluoy nila yung pulmuluyo sila. Ari na lang Wilson ang kondisyon ko sa kahanginan no. Buwas balikon mo naman na da. Dason buwas pagsugod sa programa ta. Pulpugon ko nga pulpugon naman si Prime Water para nga mandawlan sang ni sila. Kung di mo pagpulpugon di magiho.
1: Eh bakit mga puro pangapi na mga pareho sa nato na puro pangapi siguro kanya masian nila kanya nila puro sa nga dito na kasi kayo may asinente nga na tayo nga yun kaya hukuli kumuro kung naka-onger.
0: Ang isa katag-iyas ang kapihan da sa kilid sa ang isa katag-iyas ang kapihan sa Prime Water Wilson ga text na sa akon nga pamati di subong taga Prime Water ang taga maintenance nagapangakig na si imo okay dugay-dugay mo ginutokbol ko no aras na subong ga pamati sa kapihan ga pulupungko.
1: At
0: yung
1: iyan
0: na
1: sa pinapila naman dito mga motel ang nagbaralis gathering ni San Eric at maswang sila kung wala ko may nagasunod o kung may nagasunod kung wala sa kadyog may magigad ako wala ko may manapas sa nga Daniel si San Eric na pagdating ako naman sino sa mga motorista nga nagasakidad sa kung asang balan si San Eric.
0: Sira, Pierre Munoz, sila niya wala ka ba si Primater ba? Kabalan?
1: Ayaw na eh. Ang kalaksyon dito rin sa PR sa may laksos ni Chiti sa Zeref, patandaan natin, may isa dito sa babae, may nakisente, niya ang iya, sila niya kamot na mali, Chiti sa Zeref.
0: Ari naman, Wilson, ari na. Wilson, Wilson, ari na.
1: Yes, Chiti sa Zeref.
0: Sa atubangan sang West Town Hotel, pakadto sa SM, nagalumot naman ang tubig, agyebe, West Town Hotel, katultol na si Vincent, katultol na siya. Ara pagid ko no sa may damo na Wilson no Luxin Street lapit sa Cyber Center dugay naman nga danaw grabe Wilson damo-damo ka pala nugid sa aton de damo-damo gali danaw gagapawala lang si Prime Water way giga sapak sila ni Marian Olbido gaugtas ginakadlawan kay Eugene Malati lisas kay kumaglapak aklakaw ka kuno gaumpok-umpok ka. Ang ibang gambal nga basi mapiskan ka sa tubig kidaw lamawan puti pagadaan ng pantalon mo.
1: Kaya sila naman sa mga motorcycle nagkala-accident kayo dire. Wala naman masama ito sa Veres, mamalian sa matanan hapuon sa pagtanan-tanan ito sa Veres. Wala masama may mamayan sa inyong nagusal. That's why nga kinaglan sa uro na lang ang daan nila kasi hindi mo sila matuloy. Mati na ko rin sa itong mamahay na namali ang samot. So, second-sustain ako. Siya lang yung matumato sa bulong siya mag-aksot ito.
0: Sino naghambal nga self-inflicted ang iyasang bayi? Sino naghambal nga self-inflicted?
1: Isa ka lalaki, magkong security guard sa Veres na ano kayo inagablog sa lumot mo.
0: Hindi, hindi ha? Kung may isa ni katawo kay Pai Wilson nga mag-file class suit kontra sila, dako ni balayra nila ya, because this is a result of their negligence of duty sa Prime Water.
1: Yes, sakto mo natin sa Veres, actually, kung na-offend, dito lang may negligence, dito lang dapat makulakto, kasi while matulungan yung sisiyan ko, kung nalang ang sistema ko natabo sa babae, na balik kung yasa itong mga kamot, ikaluloy, eh, mamatumato, at kung siya sa kamulong, siya sa galingon, si Peter Veres.
0: Basi makachimpo ka, Wilson, basi maka, ay kita, una, napiskan gin si Wilson ang bago pa ang iyang daan sa patos, laba ka gilargo, yaho. Sige lang ah, okay lang Wilson ah. Ara pagi, piske, piske si Wilson, piske. Ara pagi, duha ka sila kayo, tuduhan nyo, piske nyo si Wilson. Na, ginapa, ara pagi, modernize, tuduhigid, piske si Wilson. Na, ara na. Ikaw wala Wilson, gina-intriga mo kung gina-intriga. Ginapainit mo, loko Wilson. Lagi na painit mo naman, loko. Anyway, K5 Wilson, seriously, Noy, can I ask you one favor? Pwede lang maagyan mo ang Prime Water liwat? Kantuan naman to sila liwat, kagambalon nga may nabilin pa sila nga mga ubra, agon nga wala na sa maaksidente, para buwas aga, pag-checkyar ko naman sa imo, ma-report mo sa aton kung ano ang hambal sa Prime Water subong adlaw. Kaya buwas aga, kung di naman na makayo, pulpogon ta naman sila liwat.
1: Pwede kasi gali, kantuan ba na lang yung pisina sa Prime Water, makuha lang kita sa gamay ng mga puti dito sa inyong area. Kaya kung sa inyong time, agyan naman ko ang sa may West Town na dinasiling mo, ng area, na may same scenario, man, same man na situation, na hindi na rin nagkakadamol, manangin mo, kaya sa mga double spikes mo na sa Prime Water. So hopefully, kaya sa response naman niya, sa bahay sa Prime Water, kaya maximum nila yun sa pareho na nakagapon, na intihida, ginaksunan Manila ang di ba nang lang ang tubo sa may lakso street ang doon manitawan sa ang mga masunod na student sister.
0: Ang mga fans mo, Wilson, sa... Wilson, ang mga fans mo sa Inubaan, doon na luoy si Imo, Toto, Eugene Malati, Lisas, na luoy, gin si Imo ko, no? Si Dante Disca, na luoy man si Imo, kasi niyayawa naman ni si Wilson, panglaba, mapuli naman siya sa sipalay mo, no? Si Jocelyn Flores, nagkaluoy na luoy sila si Imo, subong Wilson, sa sitwasyon mo, dira. So na muna nang Imo, on Tagoroson, kantuin prime water, mangkota sila kung saan o nila obrahon, pero buwas aga, tok bilon ta kaliwat, party dira nga dalan, Wilson.
1: Sige siya si Derek, kantuan ta lang ang kusina sa prime water, upo na kung dili mong susupay, bagay sa surando, ulit si tao na to rin, so, ang good na kuwaan na to, liwat ang bahay, mo siling, sige si Derek, let's go for the fifth time, ikalima na natin on, nagisita na to sa kusina sa prime water, hopefully makakuha kita sa response of someone na mag-atiba sa atin, ang good maghatag
0: na to, Wilson, aring imuunta, gasakay ka palang sa patrol, i-on mo ng video mo. Pagpanaog mo, on ang video para nga ma-document abos, makita ginamon nga nagkadto ka gid sa prime water para nga makita sang tagpalamati ta, Wilson, pwede na?
1: Sige, kaya tayo, wala ko problem din. Ganto, ano, tanahin mo, maganda sa mag-discount po natin.
0: Oo, doon mo na, bro. Para documented ang giho mo, ah. Sige, Wilson. Noy, salamat, kid, salamat. Kay kailang alang naging ko sa oras, si Leslie Along, nagkakatanaw si mo, doon mahibi sa sitwasyon mo, Wilson, go ahead.
1: Kaya mo lang na lang kita dali sa ang doon tatlo sa manakuha si Kansuri sa patrol na dinasunod ang naman sa inyo sa kalwan sa may CTV Trimantel Vita Xavalde. No, kung dato si Kaysa Vincent Toralde, hindi naman si Kaysa Wilson Villana para sa kampiyon niya balita, servisyo publiko, kagalingawan sa Land Rover K5, Muchasa.
2: Foro de los Pueblos.
0: Ang iban nga lugar, nagareklamo na nga wala sila tubi dito sa Herbias. Ang iba niyan, tubig alalawas sa dalan. Pasalamatan yung kauyaya sa prime water, mga ka-K5.
2: Puro de los Pueblos.
0: Okay, mga ka-K5. Alang-alang na kita sa aton tiyempo. Ginaremind na lang kamo nga Miyerkules subong. Libre ang aton konsultasyon. Dira sa siyudad sang Kabankalan, Aros Building, Texas Street, ang aton Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga ka-K5, ulan init, rangkaso, may TC, amo nang gina-advise yung sa inyo, hindi gid maghalin sa may TC. Nagapabasko, ginasang imo nga immune system, hindi ka dali-dali rangkasuhon. Kag, ang Selby maintenance sa aton nga high blood, kag sa aton diabetes, DTX 500. Kung gusto ka nga hindi ka mag-uraroy, kag magsakit ang lutalutahan mo, D3Bio. Arata, kumplito kita sina. Kag gusto mo nagapangapi ka pero nagadetoxify ka, DTX Coffee Mix. So hindi nyo napagkalimtan, mga K5, kay dira sa Escalante sa Balintawak Public Market sa Ubos, ara gid lang aton klinika, makabakal ka mo dira. Kung ara ka sa Sagay, ara kita sa aton mismo nga radio station gid sa Sagay, ara dira ang Klinika di Alternativo, makabakal ka mo. Kadi City, Magsaysay Street, ara lang gid sa kilid sa nga personal nga koleksyon ni K5 Chester, ara lang gid ang Klinika di Alternativo, mga K5. Girl Building, ara lang na sa Victorias, makabakal ka mo sa mga dikalidad nga produkto ni Doc Ramil Oy. Okay? So klaro na sa aton, mga K5, buwas dalunta ang balita. Parte sa follow-up sini sa dalan sa Rosario, running issue naton. I will bring to you the update parte sa Cebu. May nadakpan naman nga mga sigarilyo nga smuggled dito sa Basay, Negros Oriental, Pabuasan, Tanaina. Ang aton analysis sa nagakatabo subong sa national level, mga K5, parte sa impeachment proceedings versus Vice President Sara Duterte, dalon naton ina, mga K5. Why na kita time sa aton pagpangalagad, palatuntunan, Foro de los Pueblos. In behalf sa kay K5 Eljan Castaño, ini si K5 Eric Tenerefe Nagasiling. Madamo nga salamat sa inyo nga pagpamati. Buwas naman! Bye-bye!

kaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
5: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
6: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
7: Ew! Yucky!
6: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
8: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
9: isang bala ka lang.
8: Ako,
9: ang linya ko,
8: isang kapsula ka lang.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
8: ikapsula mo.
9: Extend
8: Supplement for Men.
9: Gawa sa maca,
8: isang herb
9: na nagpapataas ng ating energy
8: at stamina.
9: Like flavowaska,
8: epektibong sexual potency herb.
9: Stimulates libido
8: and treats sexual dysfunction.
7: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
8: Extend Supplement for Men.
7: Isang kapsula ka lang.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambasko ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lamas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kag gantinlo man sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong kulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
12: Mighty C. Mabakang abutika. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, KV
0: 95 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Oras sa K5 News FM Bacolod, alas 9:01 ng aga.
0: Impormasyon sa ikaayong lawak.

0: Sa Voice Lueta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, ma-edukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning, good morning. Oras subong para sa informasyon sa ikaayong lawas, alas 9:02. Welcome ka mo sa atong programa, Informasyon sa ikaayong lawas. No? Remind talang tagsa-tagsa, dapat equipped ang atong lawas. Bawal magkasakit. Dapat preparahan ta ang atong lawas. No? Kinanglanta mag-take DTX 500 of dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course, D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Gahapo-hapo pa ta. Sige, no? Hindi na kita magpaligoy-ligoy pa. Mayong aga sa ating mga partner, mayong aga sa imo Brad Paul, Sir Kevin Bigay, kag si Sir Boy.
2: Good morning, engineer. Mayong aga sa imo and sa ating mga tigpalamati. Istoryahan ta subong adlaw, ano ang dapat muli kawan kung ikaw ang may hyperacidity? Nablang pirmi ka ga sulab ang sulok-sulok mo, ga ga balik ang daw pait, no? And then gasinakit imo nga tiyan. Ano ang dapat i-avoid naton kag paano makabulig si DTX 500? Good morning, Sir Kevin.
3: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Boy. Good morning, engineer, no? Kag sa mga gapamati sa aton subong Isil North, Isil South, Isil OFWs. Kag ang aton yung mga K5 solid supporters, mayong aga sa inyo tanan kabay pa naka DTX 500 na kamo. Naka Mighty C Alkaline Vitamin C, naka D3 Bio kag Clinica Spore Biotics.
1: Good morning, Sir Boy.
4: Good morning, engineer. Good morning, Brad Paul. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa ato mga suki, no? Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggat ng Slow Labs and KSS supporters. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas kay naka DTX 500. Uy, ang pamubin sa aton silula para layo tang sa ginatawag nga premature aging, no? May pangkontrata sa mga bisyo ta, mga ginatawag nga oxidative stress nga gapadali sang kabuhi sang aton cells, no? And of course, ang epekto sina sa imo overall health. So kung gusto mo, ha, kampiyon ang ginatawag nga cell health mo, mag DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo mga soldado, sang imo lawas para makabato sa ginatawag nga mga invasion sa mga mikrobyo, kag mga ma-detect mga anomalias doon sa ilawas mo through your immune system, no? Ang paaman, gamat-amat ka paputi, kampiyon ang imo skin, no? Kay kampiyon ang ginatawag nga alkaline vitamin C composition sang Mighty C. And kung gusto mo kampiyon ang iyong panalukan, nung kasana, kung mo bas damlag, like eye care capsule, nung eye care capsule, na namin niya siya, no? Kaya may mga blueberry extract niya siya, may ginatawag ng vitamin E and vitamin C that helps the health of your eyes. Para layo ka sa ginatawag ng mga ginatawag nga oxidative stress sa imo mata, kag ang imo overall eye health kampiyon, no? So kung gusto mo mata mo masanag, no? Kung sa Tagalog pa malinaw, parate mag eye care gold, and of course mag eye care drops para magtinlo sang aton mata. And kung gusto mo dali ka mag-ayo sa mga mikrobyo nga kadalas ang trangkaso ubo sipon kag ilanat, of course mag D3 Bio.
2: Sir, okay. Kevin, istoryahan ta, Sir Kevin, ang hyperacidity. Siguro, Sir Kevin, wala sang tao nga way kagi hyperacidity, no? In some point sa life nila kagi giguro. Ano ang rason, Sir Kevin, you think why nga naga abnormal ang release ang, I think, hyperacidity. The words explain it nga sobra bala kadamo sa kinanglanon ang ginasecrete nga acid. What makes it?
3: So ang function na sa aton stomach, Sir JP, no, is to produce acid every time we eat, no?
1: Hydrochloric acid.
3: So the term itself, hyperacidity. So there sobra. Is excessive sobra. Production of acid. So anong gakosin ni kis a? It could be binge eating, no? Sobra-sobra nga pagkaon. Kag frequent meals, no? Minuto, sige, pasulod pagkaon. So
2: duway na timing?
3: Wala na timing. Isa pa git, Sir JP, no? Kung gasaka ng imo nga acid, no? Na ginatawag nilang acid reflux. Basi naghina ang imo nga
2: sphincter.
3: No? So ang tendency na nga kasunog ang imong throat. So muna, that's why mas masaburan mong
2: pait nga laway,
3: pait nga sensation nga daw sabor updo. So muna siyang ano, Sir JP.
2: So iban man siguro mga food nga irritant sa stomach, may araman nga sa inom, no, labanan sa inom,
3: alcohol,
2: alcohol, no? Panigarilyo,
3: soft drinks,
2: soft drink isama na.
3: Or may underlying cause kasi JP, no, ang ginatawag nga ulcer.
2: Ulcer araman. Now, engineer, ano ang atong likawan? Kung naka-experience na kamo sini, likawan gid ang mga high fat kag fried food, no? Indi gid manami nga may ara kada sang damo nga fat sa ginakaon mo kung may hyperacidity ka kay mas nagaka-trigger na. Likawan man ang kape kag mga tsokolate, mga energy drinks, bawal man, engineer, kung ikaw ang may acid reflux or may hyperacidity. Ano pa? Mga acidic simpre nga food, may hyperacidity ka na nga daan, dugangan mo pa sang mga citrus da nga palakaw ka dabi clamansi, no? Lemon, no? Likawan mo na anay.
5: Bawal man?
2: Oo, vinegar, likawan mo ang langgaw. Oo, langgaw likawan mo na anay, kay hindi naman nami isay mo nga hyperacidity. Ari pa, mga spicy nga food. Oo, ining mga tam-an na bla, may mga chili powder, may raw garlic, raw onions, mga muna. Sobrang nga mga ano ni, hambal padrio, mga pungent, mga pangsot, bla nga klain, bla baho, ng mga spices, na sibuyas, Bombay. Oh, likawan mo na na, engineer. Ano pa? Tiyan mo ni, carbonated, kag-alcoholic beverages, bawal ka na inom, soft drinks, bawal ka inom, tuba, bawal ka inom whiskey, beer, kaya nagakos pag inaasang hindi maayo nga ipikto sa imo nga acid reflux. Ang late night meals, kwan man eh, imo man nga likawan, inabalang gabi na makaong ka pang inugtulog na. Adin pagtulog mo, full content ang stomach. Oh, tiga saka pag inaang imo nga acid. Now, diri kita.
5: Sir JP, nang dasig lang magkaon?
2: Oo.
6: Nag-trigger man sa hyperacidity.
2: Oo, husto na. So, ano, paano makabulig si DTX 500? Well, engineer, ang mataas ng antioxidant, nagabulig ini nga i-reduce ang mucosal inflammation. Ining aton nga DTX 500, ako ang mabulig, engineer, para nga ining mga na-damage nga tissues ang imong stomach, bangod sang acid, tisiling tanong Sir Kevin Kaina, it could cause ulcerations.
3: Mm-hmm.
2: Kahit ti, base ang imo da mucosal covering lining, no? Lining sang imong stomach na it na sang acid, so ang acid injury, kita mo bisan ano nga pagkao mo tunaw ya gani. Oo, tunaw. Ang mga kapayas mo, mga Indian mingo nga hilaw nga balabal ginakaon mo tigana bay
6: tunaw ya.
2: Oo, matunaw ya ti engineer, kun wala covering sa mucus ang imong lining sang stomach,
6: pati tinai tunaon niya
2: magka-ulcer, magka-ulcer
3: engineer, irritate ang imong stomach. In addition, Sir JP, no, example, nagkaon ka cake lang man imong ginkaon, pero nga adog nagsaka imo acid. So ang reason dira is ang sugar, no, even though sugar indirectly maka ano ni maka-contribute sa imong hyperacidity, pero ang sugar nagapahinay sa ginatawag natin nga stomach emptying. So, gatambay pa na daya ang sugar sa imong stomach. That's why nagasaka ang imong acid, no? So, ang sugar, ginakumbine ta pa ini sa fats, no? Lalo na pag nagapangapi, kita meara kita. Kung kape, may sugar, may fat, no? Amo na ang mga dairy products, amo nang deadly combination para sa ginatawag natin nga hyperacidity.
2: Nakarelate ko na sa sambal ni Sir Kevin nga ang cake, makapasid kay nag-ingos si Joanne sa akon nga makaon kami sa Lacson sa may famous na nga gabaligya cake. Pag-order, okay pang kaon namon.
6: Pagkatapos?
2: Pagkato sang waitress nga manukot na, ginaasid ko sang kamahal. Ay, nag-300 sa hiwa. So ang cake kapasid. Kapasid ang presyo.
6: Hindi kayo ang presyo?
2: Oo, presyo. So engineer, pa. Kung naga-DTX 500 ka, ang plant-based antioxidants abi nagapanubo ini sang pepsin, no, kag acid secretion.
6: Uh-huh.
2: So meaning gina-control ya kay ang mga antacids ang yung trabaho i-neutralize ang acid, pero ang antioxidant works on a cellular level, gina-address sa gidya ang problema kag ini pa ang nag-accelerate sang tissue healing. Kung sakit na tong imong atyan kay may ulcer ka na, mabuligan gid kay balok ka kung grabing acid, engineer, it causes a lot of production sang free radicals kung may inflammation na.
6: Correct.
2: That's why kinanglanon mo mediator, mapaganhagan, mag DTX 500, no? Kag ati ang number one ginya corrective action sa hyperacidity, imo gid jan jitay. Minano pa niya kainom DTX 500 kung sige ka man niya kakaon sang bawal. Oh, hindi kit marami.
6: So, ina magtig-up ka bala, tapos nagbalik, aslong bala dahil ng batyag mo.
2: Kung may uyab, may upod kang uyab-uyab mo, gaba na tawag.
3: So, sa hyperacidity, damo underlying cause could be digestive problem, no? Or syempre, ang imugid yan nga, diet, no? Especially ang timing sang imo nga pagkaon. So, to address that, you need to have a balanced meal. You need to eat on time, no? Timing mo gid ang imo nga pagkaon, hindi kay
2: kung saan mo lang gusto.
3: Minuto, no? Oras-oras, hindi sige kuyam-kuyam.
2: Ang junk food, Sir Kevin.
3: It could also it could also trigger because ang ambako gani gina Sir JP, no? Ang stomach emptying nagahinay kung amo nang imo nga mga klase sang pagkaon. So dapat ang imo mga pagkaon is whole foods, mas kung ga-crave ka kaon ka na lang whole foods, no? Di ka na magkaon mga junk foods. Kung syempre partner nyo na sang DTX 500 Mighty C Alkaline Vitamin C. Kaya kung ga DTX 500 ka, makakas na mga inflammation sa digestion nyo, hapos ang pag-empty sang stomach, no? Mas hindi na magtambay ang pagkaon sa inyong stomach, kaya hindi mag-trigger ang ginatawag natin nga hyperacidity. Kag makontrol pa ang inyong sugar blood sugar level, kaya may ara sang charantina nga aton nga DTX 500.
2: Sige. Alright. So that's it, engineer. Ang aton nga informasyon angot sa pag-manage sang hyperacidity. Kanto kita kay Sir Boy sa talk ni Doc.
4: Thank you, Sir JP. No, sa mga daton anta, what ano bala ang imong pancreas? Nga ginatawag ni sang organ with split personality. Nga duwa ko nung personality.
3: Bipolar?
4: Bipolar. Nga bipolar ni ko nung ginatawag mo nga pancreas, no? Your pancreas is basically an organ that is really important to your body. Besides being the kitchen of your body, nga kitchen nga ini, amo ni minagkihad. Amo ni matagapuntod sa mga ginatawag nga mga sources of food. Might it be your carbohydrates from your rice? Might it be your meat? Your protein from your meats? Or ginatawag naton mga fats mo, alin sa ginatawag mo nga mga fat sources, no? Ano alin man sa avocado, alin man sa manio, alin man sa D3 bio, igina help na pasulod sang imo pancreas. Your pancreas has two function, no? Number one, it produces those what we call this enzymes needed by your body to digest food. Temo na tong ginambal ko gina amylase, which is for your carbohydrates. Okay. Protease, which is for your protein, and of course lipase, which is for your fats. Without your pancreas, you could not absorb this what we call nutrients from the food you eat. So it's really important that you take care of your pancreas.
6: So nagabulig siya sa digestion.
4: Digestion. And here is the other thing. The next job of your pancreas is to produce those hormones needed by your body to store and use those sources of energy nga ginmention talin sa protein, carbohydrates, kag fats. Ano ni siya? Insulin and glucagon. Din yung malagi na produce ang insulin kag glucagon sa ginatawag nga A cells of your pancreas. Ang imo niya mga proteins, ang imo niya, ang insulin naman niya ginaproduce niya sa islet of Langerhans ang imo B cells, no? Mm-hmm. So kita ta nga ang aton pancreas is kumbaga, amon siyang parte sa aton lawas nga gadidikar ang sa iya ubra nga maabsorb na talang nutrients kag mausas ang aton lawas. So it plays a major role sa aton health. Kung pigaw ang imo pancreas, damo ka masakit. Number one is indigestion. You cannot absorb those minerals and vitamins or and those proteins and carbohydrates and fats. Number two, of course, automatic, basi diabetic ka na cause your pancreas could not produce insulin, no? That, which is basically the tool used by your body to deliver carbohydrates to your cells.
6: So ang pancreas nag-control manis ang aton na sugar level?
4: Tungod sa insulin. Because of the insulin, of course, no? Amo man ang role niya. Your pancreas, unlike other organs, why ni siya sa ginatawag nga jutay na niya suporta, yung sige tawag naton nga endemic sources of antioxidants. Ang aton liver yung pinaka-spoiled. Kaya ang liver tayam has its own factory of glutathione. Ha, kay nga ha, cost due time lang ubras ng liver 500 functions.
6: Grabe
4: gina
6: so,
4: niya. Kilalang,
6: lutayan ka pa na?
4: So, kilalang nagid niya sa ginatawag nga pang tapna sa oxidative stress nga ginatawag nga nga gakos ng pagguba sa cells. Ang pancreas niya, once ma-abuse mo ni siya, paano ka mag-abuse ang pancreas mo? Simple lang. Ha? Kaon ka every 2 hours. Inom ka. Kaon ka sa mga ginatawag ng mga ula-untat ng kaon. Ha? Kaya kung ula-untat ang kaon mo, siyempre, pas mo na sa balay mo, bala kung pala kaon ka, way man untat ang kusina mo, sang kihad to. May so, muntat sang luto to. So, ang muman na nga itong pancreas.
6: So, pwede iguon ka sang pancreatitis?
4: Pancreatitis is a different thing.
6: Learning
4: yung pancreatitis, it's an inflammation of your pancreas because of infection. And of course, it could...
3: Hyperactivity.
4: You're also correct, engineer. Hyperactivity of your pancreas. Pancreatitis, gantan yung tutay nga chimpo. Hindi niya usually kakatabo. Mas damo ang instances ng pancreatitis diri sa Asia. Because we are carbohydrates loving people. We love our rice. Huh? We love our rice. The rice overloaded. That's why uso din sa ito ng unrice.
6: No? Unrice.
4: Anong nilunggos ang pancreatitis?
3: Bangungot. Ang reason behind the Ragali Sir Boy, nung may pancreatitis mostly, sa mga Asians because of carbohydrates. Remember, ang carbohydrates is long chain triglycerides, no? And magambal ta long chain triglycerides, it basically needs your lipase, no, nga ginaproduce sang imo pancreas to digest.
6: Lawig, so, lawig nga panahon.
3: Imagine nagbutang ka workload sa imo pancreas, no? Okay. So heavy workload. Ang matabo imo nga pancreas is overwork. Mm-hmm. So katabo nga ka pancreatitis ikaw. So ang ambal to gina ni Sir Boy, ang pancreas ko no has two split personality. So muna to ni highlight, no? Pancreas is a gland, no? Isa ka gland nga nag-a-act as exocrine kag endocrine. Ambal ta exocrine naga-send ini sang enzymes para magbulig sa aton digestion. Digestion while it sends also hormones para like insulin and glucagon para maka bulig sa aton nga energy expenditure or energy oxidation.
4: Umuling nga tawag, no? That's why your pancreas is really important. Coming from Sir Kevin, no? Tikon ang kanon taya, ang tawag nga long chain triglycerides or long chain fat

0: D3 Bio does not only helps in your digestion and absorption of what we call this of fat soluble vitamins and minerals, but it also helps your body have that energy that you need para mag-usasang lawas mo. Depende kung ano mo, saan mo energy mo sa pagtuon. O saan mo si Sir Kevin, o saan ni Sir Kevin sa pagtuon kung sa pag-gym. O saan mo ang imo energy para sa ginatawag na digestion or repairing yourself. Going back to the pancreas, your pancreas is really important. Sa ulo talang pero may pa sa pancreas, diabetes, of course, no, kitungod ka damo, gisang diabetic sa aton. Kung guba ang imo lapay,
1: pancreas, oh.
0: Kung guba ang imo lapay,
1: wala na pancreas, wala na produce insulin.
0: Na yan, no, sa type 1 diabetes na.
1: Okay.
0: Ang type 2 diabetes niya, ga-produce ka insulin, but there is also, there is may insulin sensitivity na, no?
2: Insulin resistance.
0: May insulin resistance na because ang imo cells, hindi nag-accept sa ginatawag ng insulin. Might it be may dako ang fatty composition sa imo cells, or might it be pigaw na ganyang kalidad sa imo insulin.
1: Hindi na makarecognize, ha?
0: Hindi na makarecognize. So, all in all, da mo makita nga ang imo nilapay, ha? is the key to your nutrition. That's why and the mantagin ng aton napay, no, mag D3 Bio ka. Okay, and D3 Bio does not only provide your body energy without stressing your pancreas, it basically also protect your pancreas from microbial attacks, no, yung pancreatitis kisa cause man isang ginatawag mga
2: infections
0: no? Ang ginatawag pagin nga oxidative stress, you might take DTX 500 with D3 Bio, but D3 Bio has also gallic acid, ferulic acid, and picomaric acids. These antioxidants from D3 Bio works together against ginatawag naton nga oxidative stress nga gapapigaw sa aton lapay.
2: If I may add up, Sir Boy, para mabalaan sa aton mga tigpalamati, ang difference ang long chain triglycerides, or which is ang carbohydrates na makuha naton sa pagkaon sa nga tinapay, miki, bihon, tanan pa na nga pastry kag dairy products, Sir Boy, no? So amo na siyang long chain triglyceride sa kanon, ara man na siya. Ang difference ni sa MCTs, no, medium chain triglycerides nga makuha naton sa D3 Bio. So ining long chain triglycerides para mapuslan sang aton lawas, kinanglan niya damo-damo nga mga requirements, no? Kinanglan niya ang lipase nga ginaproduce ang imo nga pancreas. Kinanglan niya ang bile acid nga ginatago dira sa imo gallbladder. So amo nang iya nga kinanglan, engineer, para lang matunaw ang long chain triglycerides ang aton nga lawas.
1: So ang gallbladder kag ang pancreas gibinuligay pati
0: yes,
1: ang atay, pati ang atay.
0: They work together. No, when it comes to digestion, it's not only your pancreas, your liver through your bile, no,
2: ang bile acids,
0: ang bile acids kung gatago sa atong gallbladder. Remember, it's your liver that produces the bile. Ang gatago, gallbladder.
2: So here's the catch, Sir Boy, no, ang medium chain triglycerides, imagine medium chain triglycerides, pareho sila fats sang long chain, pero ang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, hindi kinanglan sang lipase.
1: Okay.
2: Hindi kinanglan bile acids. Mapuslan siya insigida sang imo nga lawas.
1: So simple na activity,
2: yes, engineer, kung ga-diet ka, nami ang D3 Bio, kaya nga, it lessens the workload of your pancreas, it lessens the workload of your liver to produce bile acid, and it also lessens the work of your gallbladder to pump bile acids.
0: Dahil makikita, no, lain naman ang factor, no, but overworking your gallbladder could also produce gallbladder stones. Lain naman na siya.
1: Okay.
0: No? So, dahil mo makita, because our health is like a tree. Konektado ni tanan. May branches ni tanan ng aton body, no? They basically work together and basically they get affected together, man. Kung one of that part of that tree or that system wala goobra, no? So that's why we need to take care of our pancreas. Bullseye to si Sir Kevin sa giyat sa iya punto nga kung long chain triglycerides ka, damo ga release ang pancreas. Biskan carbohydrates lang, ha. Kung magkaon ka carbs, ang for energy, ma-release pag iya insulin ang imo lawas, ang imo pancreas, ma-release man siya glucagon, parang sobra mo nga carbs, taguon niya. Taguon niya sa imo atay, no? Kung baga or kwaon mo na sa atay mo as a source of energy. While kung D3 Bio yag na usar mo, ang iniya, ang source of energy mo, be D3 bio or medium chain fatty acids.

0: wala na iya insulin.
1: Mm-hmm.
0: Inabsorb na sa lawas mo kag usay na as a source of energy. Our pancreas is a really important organ. In fact, it is always under attack here in the Philippines. Ha, damo na gid diabetic subong, ha? Ang type 1 diabetes, hindi ta na iya masagan.
1: Mga diagnose pa lang na, sir boy, no?
0: Why pa na
1: about ang mga undiagnosed kay na nadlock magadto sa doktor, nadlock magpa-check up, no?
0: Mm-hmm.
2: So, ari na sir boy, like for example, ang kondisyon na muna, ang pancreas nag-produce na sang insulin, normal na. Ang problema lang kung type 2 diabetes, hindi na ma-recognize kag hindi na ma-acceptar ang imong mga silila.
0: There are different tawag nila no, according to research and studies, no, damo causes na. It might be the numbers of the insulin, pigaw ng insulin
2: okay.
0: Level mo.
2: Okay.
0: Pigaw gid ang quality sang insulin mo or your cells has the inability to use your insulin.
1: Nag-build resistance
0: okay. Insulin. Pero kung medium chain fatty acids siya, iungit mo sa imo cells, ginausali niya dayon as a source of energy. So amo ni importante sa tanan. Importante let us basically protect our pancreas. No guys, agi kaon tam-an kadamo carbohydrates. Iwasan ang tamis, ha? Iwasan ang sobra pag-inom. No? Remember, pag-inom. And of course, avoid fatty foods. So, updan mo ni isang ginatawag na pag-inom sa D3 Bio. D3 Bio will provide your pancreas the energy it needs, the support from its antioxidant effect, and of course, isang ginatawag na antimicrobial properties ng D3 Bio. So, kung gusto ka mag-ayo, kung gusto mo kondisyon ang imo pancreas, mag D3 Bio.
2: Okay, nami, no? Kinanganta healthy, pero dapat ang aton aura, ang aton skin, healthy man. Adlaw-adlaw dapat maligo kita, Sir Kevin. Paano naton mapa-healthy ang aton skin, kinanganta mag-take sang DTX Beauty Soap.
1: Yes, Engineer, the second talaga na kay paiguon ta aton nga time, no? So mag DTX Beauty Soap para layo kamo sa skin diseases kag hamis ang inyo kutis, no? Sa DTX Beauty Soap, tananda nga klase sang skin infection kayang-kaya tap naon sa DTX Beauty Show Beauty Soap. Syempre partneran ina naton engineer sang klinika Dio Fresh, ang natural deo roll on, wala siya naga puti-puti kag nagamantsa sa inyo bayo, hindi makakosang irritation sa inyo kilikili kag ginapatay ang kagaw nga nagatugas ang body odor. So 48 hours of freshness with Clinica Dio Fresh.
2: Okay, may partner pag hindi na kung gabaho lang imo nga ilok.
0: Ato na Clinica Dio Fresh.
2: Oh, gani.
1: Hamba ko ng Clinica Dio Fresh mga pinatay na.
2: Okay, mga pinata.
1: Sa Clinica DTX Coffee Mix, no, bugana sa antioxidant kag hindi makapasulab sang inyong chan kay may aras ang chia seeds. So nakakape ka na, naka-detox ka pa sa Clinica DTX Coffee Mix kag syempre kung gusto niyo ya kontrolado inyo blood sugar level, mag DTX Premium Coffee kamo kay Stevia ang sweetener, plus duwa pa ang iya source ang antioxidant, Ganoderma mushroom kag de-sugar sugar cane extract. So para sa gusto mag-enjoy sa pagpangape nga guilt-free from sugar, no, mag DTX Premium Coffee, Stevia ang sweetener. Pero kung gusto niyo kape nga layo kamo sa stress, mag Prebio Coffee, kay ang Prebio Coffee may aras ang probiotics nga nagaproduce ang happy hormones sa inyo nga tiyan para ma-handle nyo ang stress nga tawhay, no? So para layo ka mo sa stress, kaya akin ang lanon sa inyo brain ang inyo nga happy hormones para tawhay ang inyo nga paminsaron. So mag-prebio coffee para stress-free. Pero kung nga problema ka mo sa inyo nga pabalik-balik nga urinary tract infection or may digestive problem ka mo, permi ka mo gina diarrhea or gina constipate or even may ara ka mo sang ginatawag ning nutrient malabsorption, no, mag Clinicas Probiotics, 80 billion colony forming units of good bacteria ang sarang idulong sa inyo sa kada kapsula. It also prevents the development of colorectal cancer kay ginapanubo niya ang ginatawag nga carcinogenic agent sa aton nga mga pagkaon, no, nga ginakaon para hindi ni magsulod sa aton sistema. So dapat bastante ang imong mga good bacteria sa tiyan, mag Clinicas Probiotics.
2: Okay, no, pero kinang lang taman sir boy sa mga tigulang bala, may mga senior citizen da nga daw ga problema sila sang ilang ari bala, ila armas sa nagaloy-loy kag nagalaylay na kag gusto niya maguntay. Ano
1: na, may resistance o kinangla na assistance.
2: Oo, oh, oh. Kinangla na. No, extend food supplement for men para agad ini sa mga lalaki. Of course, sa mga babae, pwede man. Inami ini ang daloy sa imong nga dugo ya Sir Kevin kay may take oxide ini siya nga flexible ang imong ugat.
1: Yes, ginapahitad ang kaugatan no para nami ang blood circulation halin ina sa makarot kag klabuwas ka mga Peruvian nerves nga nagapanami sang inyo nga sexual prowess no or nagapasaka sang inyo nga libido kag syempre nami gid magpamasahi once or twice a week with DTX liniment oil no saktong sakto ang hagod or ang init kag lamig sa kada hagod sa nagapalanakit nyo nga kalawasan. So kung gusto nyo makarelax, mag DTX liniment oil may aromatherapy pa ini Sir Boy. Kung pigaw ila mata no or nagaburon anong ila dapat
0: mag eye care gold no para gold na gold ang ginatawag nga eye standard mo or kung health sa imo mata no eye care gold available niya sa capsule imnon tani adlaw-adlaw may pangtinlo mata sang aton mata eye care drops no every day take care of your eyes dapat may eye care and of course kung gusto mo yan nami ang imo blood flow pwede ka man kapamasahi adlaw-adlaw mag DTX liniment oil ang sana oil ng bayan kampyon ng hagod ginatang sa tired muscles sumo ka sa mga kaso-kasoan mo nami man ang aromatherapy nga ginahatag ini sa imo lalo na kung gabyahi ka or you simply wants to relax your brain mutsimutan mo ni and you get the full benefits of aromatherapy in a oil no isa kabilan nyo sa mag DTX liniment oil lang sana oil lang bayan
2: ang pinaka bottom line nila kinanglanta maging healthy adlaw-adlaw.
1: Yes,
2: wala tayong timpo Sir Kevin.
1: So sa tanan nga gusto magbakal sang aton nga produkto available ini tanan sa branch sang Klinika de Alternativo Clinics nga lapit sa inyong lugar. Para sa dugang nga impormasyon or para sa address ang among nga clinics, magbisita lamang sa Facebook page sang Klinika de Alternativo. No, kag syempre available man ini sa mga selected pharmacies nationwide. Kaga syempre engineer dapat naga DTX 500 gid sila adlaw-adlaw para layo sa balatian, no, layo sa ginatawag nga premature aging. Mag Mighty C Alkaline Vitamin C para bakod ang resistensya kag syempre para layo sa anuman nga sahi sang impeksyon, tugas sang mga mikrobyo, dapat naka D3 bio gid sila kag syempre kung gusto nila mas gin pabakod nga sahi sang probiotic food supplement mag Clinica Spore Biotics. So ako si Kevin Bigay nagamba sa inyo nga lawas amligan balatian likawan.
0: Correct. Sir Boy, hindi kay magdipat mag DTX 500 para protektado ta kunta sa aton mga bisyo, layo ka pa sa diabetes kay may Ampalaya extract no. If you want to simply to feel young and look young mag DTX 500. Gusto mo i-boost ang immune system, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C ang paborito nga vitamin sa mga soldado sang imo lawas. And of course, kung gusto mo kampyon ang imo eye health, Eye Care Gold, no? And of course, Eye Care Drops para sa aton daily, kumbaga daily routine sa pagtinlo sa aton mata. And of course, kung tatlang kaso, ubo, sipon, kagilanat, kagkampyon ang imo overall health, mag D3 Bio. Ako si Boy Zalueta Gambal. Good morning, God bless, and stay healthy.
2: Okay, in behalf ni Doc Ramil Oy, nga itong pinalaga nga CEO, kagsang aton nga Vice President sa Operation, Sir Eljan Castaño, Station Manager Sir Rhodes Palma, ako naman si Engineer Ronnie Albao.
0: May ano ko ah, paabol ah. Belated happy birthday Doc Alcazar no sa Palawan no Doc. Happy birthday.
2: Okay, belated happy birthday man sa akong yes, pinalangga Doc nga June. Nga may Doc pinalangga June. Nga kapitan dira sa Barangay 36. Jumare Biasca. Mm-hmm. Mayong kaadlawan. Ah, belated na gali kay kahapon to, Sir Boy. Salamat sa inyo pag-upod sa sining aton nga programa. Kabay nga ang Diyos magpakamayo sa aton. Mag-ayo sang tanan aton nga balatian. Bye-bye. Bye-bye.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. Number one, K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
2: What?
1: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo. Kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon.

0: istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagkulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Oo man, kag may classmate mantang mga good influencer.
2: Ha? Classmate taman na sa Sunday school?
1: Uy, kag mga buot, kidbala, buot-buot, kinabla sila. Kanami na sila kay may influensyaan kagid nila yung sa kaayuhan niya.
2: Ha? Nila? Kanday sinun ahaw?
1: Si Kulatoy kag Bongkoy?
2: Hala, kalaola git eh. Ha, sadya-sadya ina.
3: Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina.

0: paalam ng
1: Bitong. Amuna sinagali ang gakatabo, Boy Ramon.
2: Oo, balabos.
1: Magamuna, kagamuna gigali eh.
2: Amuna ya bo sa politika. Abyan mo subong, kontra mo boss. Bisan pa pamilyahanay ka mo, kagun partihanay na sa kwarta ang istoryahan, may away ginaya boss.
1: At iba silan si hanay eh.
2: Amo ginaguro na tabo boss, base hindi parehas ang tungaay, ano pa, nagpiangak?
1: Ay, hindi bala, magpakaisa hanay mananas lang a duha.
2: Magpakaisa si Bibiing kag si Mart-Mart Romualdo.
1: O tinga daw laglagon pa si Bibiing sang kasayhaw.
2: Kay siling gani, boss, hindi lang dapat nga siyang manabat, dapat pati ang utok-utok sini.
1: Kalain lang blang leader sini, wala man utok haw. Basya mo ng rason, ano pa nag-away-away sila?
2: Ah, base na sobra ng utok ya, boss. Ano pa, namintahan na.
1: Ate, mas mayo managali sa ilang sila hanon lang mag-away-away ah, para magwagi na kamaturan ah.
2: Kagbasi diri man mapamatud-an nga sakto ang 18 Marines.
1: Ang munagurong rason nga subong ang mga bodyguards sa presidente, 18 retired tanods na lang subong.
2: Ang munaguro mo siya?
1: Ay, kapigado na nga daan subong nga panahon. Kahit may krisis, pakita nga ginatubang.
2: Ay.
1: Tapos nagdugang pakitang ginamo nila.
2: Ay, amo na boss, basta puro mga buaya. Mang kabanay, ginaslas ang pagkaon.
1: Ate, anong mayos, sini?
2: Ah, ang mas maita nga buhaton, boss, nga pabayaan, tananang sila. Kagpanilagan kung saan o sila nga kabaan.
1: Hala, sadya-sadya, ino.

Mayo, kay natulogan sa babaw, lamisa, sergeant, na balambamba. Mayo, kay wala na may masabad kung sige pa mangkot. Man ka damo ka rin siya pamangkot eh. Nung isa daw, hindi ko gani magsabat eh. Tiyan mo na, natakan ko. E bulat-bulat ko na yan yung radyo ko, nga di solar ah. Idugay-dugay, mamati naman ko sang lain nga programa sa radyo. Kilawan ko naman pamati kay DJ Nilo. Siya programa nga Tinig ng Mga Sotab. Manan mo na subungang numero uno sa survey ni Bong San Sao. Wah! Pero ambot, kung hostogid man ang survey ya o kung San Sao lang, pero galing daw damo man kapati sa survey eh. Basi legit, you know? Wah! Ati sige na. Ibulat-bulat ko ni bisan 20 minutos lang. Kay para kung ma-charge ni, timing na ni sa programa ni DJ Nilo, kag may power na nga kung di solar ng radio. Wah! Isa pa daw na hindi ko mamati siya programa eh. Isa ka oras, pero 50 minutos ang commercial, 10 minutos lang wakan. Sadya-sadya, you know? Wah!

0: May kokolatoy.
1: Ano man may gabangkay?
0: Dumala nga lang, tahaw.
1: Nga man.
0: Dumay isa ka sa tab nga na ako napalapit kay Toto. Dako, botkon. Ginunahan kita siyang isa pagid ka sa tab, no?
1: Wah! Ala, Todo?
0: Ang crush mo blang nga tamburi ko.
1: Wah! Ala, gani man, Meg? Daw ko ba ni-discarte tao?
0: Amokin, Meg, eh. Ginunahan niya tanabaso tablao.
1: Amokin na, Goro, eh. Man si Toto, dako botkon, nga dak, nga daw, ilintoon, nga dano. Basi nagpati na siya kay Angelina.
0: Hmm? Intoon taman si Toto, dako botkon, para makabawi man tayo, eh. Tapos intoon ni Angelina siya, oh, kita naman dahil may into kay Toto, dako botkon.
1: Ah, wala na yung problema. Hapos na na si intoon. Ang problema da kay wala na tatiwasan nga pagkaon. Ang toyo, taday tani, Meg.
0: Mm?
1: Sa tabon ta siya para libre nga ton food trek.
0: Tani, o galing nauna na sa ton nga ang sobra karabas.
1: Kani man, Meg, no? Imbis kita ang makauna sa ang grasya, doon madisgrasya pa.
0: Hmm? Sadya-sadya, you know?

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagdingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit pidya katama, gambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kitsa
0: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergy nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
8: Si Teresa Avilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, kay ginayo niya ang balatean ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatean.
7: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, protection sa mga balatian.
9: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
9: mas. Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
11: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
0: Mapakal sa malapit na butika. Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion, kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: K Clinica Deo Fresh. Available now.
0: I Care Gold Capsule. Ang kapsula, gagitungod, obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at ang IK Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimic Premium, kitang-kita ang galing.

sunda pagidinyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Michael Tabaki Jr. Recording engineer, Noli Aparicio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: dako bot kon.
1: Ano man Angelina dako man.
0: te, kilala mo na ang aral sa unhan hong kapanilag sa ton?
1: Oo eh. Amo mo ng mga amigo ko nga mga good influence.
0: Ano nga good influence man?
1: Oo ah. Amo man nambal nila kay mga good influence sila sa ako.
0: Good influence man, mga talabunan na.
1: Ha? Anong nang talabunan nan?
0: But silingon sina, ikaw lang ang kuaan nila. Sila ya, hindi mo na yan makuaan niya.
1: Ay, amo na gali?
0: Oo, wala gid ni mo na abot hao.
1: Wala gid eh. Kay daw kabuot man lang gani sila. Kag mag-an ang buot ko sa ila, meneng mga mayo sila nga tawo.
0: Oh! Ano nga mayo man? Wow! Andam kagid ah. Andam kagid. Ikaw gid niyang target nila. Imo pagkaon.
1: Ay gali. Kung namo, mga harabas sila gali.
0: Mga dalok-dalok na sila ya.
1: Ti, sino lang to dapat yung ubtan ko gali ya?
0: Ako lang dapat eh.
1: Ay gali. Ti ba si ikaw man ang una bira sa pagkaon ko ya? May, man permi ka naman nga daan nga daw gutom eh. Pasi ikaw, Angelina, pagkaon man ang dinatarget mo sa akon?
0: Hindi man ah. Mangayo lang kuya gamay kung hindi mo na pala maubos haw.
1: Gamay lang? Ang basi dako agad. Kadako yung adaan si Imoya magamalya. Basi ako niya ingkit lang Imoya hamalgid.
0: Sadya-sadya, no?

0: kabay lang tani nga wala lang may malaing nga natabo kay kapitan ba?
1: Ah, wala gin man may matabo nga malaing kay kapitan. Kiti masamang damo na ya. Napalawig pa na yang iyang tulog. Tungod nga kanami guro sa yadam ko.
0: Baw, kabay pa mula na eh. Kay pasi kong baw, ano matabo balahaw?
1: Ah, hindi na iya madali-dali si kapitan. Kayo unit na iya sang ginhawa.
0: Baw, kabay pa tani. Kay mabudlay yan. Gitay akong wala si kapitan.
1: Amo gid eh. Kiti siya man nga na nga tuntuburan sang kayuhan eh.
0: Oo gid eh. Kagbasi magutman ta kung wala saya.
1: At eh, kung magutman ta, kag mapatay na tungod sa gutom, basi itawagun ta nila nga. Patay gutom eh. Mas mayo pa gani guro nga tungod lang sa huya ta mapatay kay para tawgon ang tanila nga patay huya.
0: Sadya-sadya eh no.

0: Dan amo na dapat Jupiter paninguha kagid.
1: Gapaninguha pa ko dada.
0: Sa tingog mo gani wala kang gapaninguha o ay nagkalapaos ka na. Sa diin dapit.
1: Permi mo ko gapaninguha, dad.
0: Ba. Dumasangit pa si Tuto Dantan Jupiter ba. Eh paninguha ka to.
1: Wala mo ko nakita dadaw?
0: Wala eh.
1: Kay kung ikaw ya dad, wala ka kita. Pwes, ako ya, kakita ko ya.
0: Amo na nga padako lang sang itlog ang ubra mo, tapos mahirit ka pa nga kapaninguha ka?
1: Why? Daddy, si Daddy, wala mong sino lang binga tao nga wala kapaninguha?
0: May ara eh.
1: Wala goro, dad ah.
0: May ara, kag ikaw ina.
1: Why? Dad, hindi ko ya, amo sina, dad ya.
0: Mayo, tani, kung tuod nga, hindi ka amo sina eh. Bao pila ka adlaw toto tantan Jupiter ha mga sawa kana pero ni piso wala kay imo sinuptan
1: wala man kaso dada ayara ka man
0: bao sa kanimal mo eh
1: agwantahan lang bala dad kay makabawi gid ko sa imo sa pila ka adlaw dad
0: san uhay panay aguro
1: kung hindi subong basi-basa
0: ate sadya-sadya ino.

sunda pagidinyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Michael Tabaki Jr. Recording engineer, Noli Aparicio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: News.
1: Three, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagadamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka pala tiyan? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agad maging mas hubin sa kita ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala git ko kainom kape. Kaya batsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kaging testingan. Wala git ko nagbatsyag asin. Salamat git DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budigs ng DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
6: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sa ako nga bato sa ureter, pirmi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akong nga ginabatsyag.
5: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusin nga balatian, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako, so Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood,
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Mal, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
7: B-Meg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.

That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha.
3: We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imong sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Dr. Binoy, Squalene Capsule. Squalene
8: Capsule. Ko si Eduardo Amodya. Tako kita nga pagsalamat ko sa Dr. Binoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kaga pangunsang Dr. Binoy Squalene Capsule, ako na patyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
7: Dr. Binoy Squalene Capsule.
8: Squalene Capsule.
7: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Binoy Squalene Capsule.
9: Muter naman.
10: Ramiro, ito.
11: Iyo. Ang imong sugar, pila na lang subong?
10: Ito po, 1.5 ang imong kong laboratory.
11: Ang una, pila?
10: 35 kilo. Ilawin mo ang Buterna Capsule. Itipibog.
12: Buterna Max Capsule and Buterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
13: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
13: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
14: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
15: isang bala ka lang.
14: Ako, ang linya ko,
15: isang kapsula ka na.
14: Kung matindi at mahaba-habang bagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
15: Extend!
14: Extend! Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
14: Extend! Supplement for men.
2: Isang kapsula ka lang.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang arap mong trip. Your Text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Your Text that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Your Text, the sleep specialist.
3: Mal, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
6: Kitang-kita.
7: B-Mac Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Mga buti ka.
0: D3 Bio.
3: Sir Boy, Sikan Topics brought to you by D3 Bio. Ang imo nga D3 nga may BCO. Hindi na magsigiinom sang ordinaryo nga D3 kay sayang lang ang imo nga D3 nga ginainom. Pangita ang D3 nga bio. May BCO. It's all D3 Bio. D3 nga may monolaurin.
4: The amplified vitamin D3 found in D3 Bio.
0: D3 Bio.
5: So, ustolihan ta subong ang cortisol, which is the stress hormone. Permitan kang batian nga ang cortisol, lain lang tanan, no.
0: D3 Bio.
5: Cortisol has a purpose, no. Ano ba lang purpose ni cortisol? Ari, gaanta ka mo sitwasyon. Galakat ka sa dalan. Agbang galakat ka, may nagwa nga ido.
0: D3 Bio.
5: Gin sa ruso kasang ido.
6: Gin taguan.
5: Ano, ano himoon mo? Tubangon mo si paon mo ido, awayon mo ido, o madagan ka. Ano nakakita sang ido? Ang imo mata. Ano sa likod sang mata mo? You will find your pituitary gland, no? Your pituitary gland, pagkita ina you're in danger, suguon niya si adrenals mo, adrenal glands.
6: Adrenal cortex.
5: Release kada sang ginatawag nga cortisol. Una gigani ipinitrin, no?
0: D3 Bio.
5: Or your adrenaline, no? Ang adrenaline mo una git. Pagsaka ni adrenaline sa imo dugo, anoy mo ni adrenaline? Pasakaon tanan. Pasakaon niya imo blood pressure. Nga
3: ah. Nalang sir boy, no? After mo ginalagas ka, daw kahapo, kagkagutom.
0: D3 Bio.
3: So, meaning pa, the more nga damo cortisol,
0: D3 Bio,
3: nga magawa sa imo lawas, the more nga glucose ang kinanglan niya.
5: Correct.
3: The more nga glucose ginagamit sa lawas,
0: D3 Bio,
3: the more nga damo latak nga matabo.
5: Correct.
3: Damo oxidation.
5: Oxidation.
0: D3 Bio.
7: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio. Ayo kagang bilogo nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
2: Pamakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
5: So, during that nagtaas imo blood pressure. Nga amataas imo blood pressure para ma-deliver da yung tanan nga oxygen, tanan nga glucose sa imo organs so you could function.
3: Ang grabe ang brain sir boy, no? Mm-hmm. Dasig kayo ang guan blood, dasig ka tama ang reaction. Anong decision mo ngayon that time sa pagka-stress mo? Either you fight
6: or you flight.
5: Or you take flight.
0: D3 Bio.
3: So, kisa ang stress, makabulig ni mo kung gusto ka nga may blood circulation.
5: Correct.
3: Kala pero hindi lang nami siya ang epekto tungod kay glucose ang iya ginagamit.
5: Grabe ang latak.
3: Grabe ang latak, grabe ang higko, grabe ang oxidation. Mm-hmm. Ang sobra nga gamit sang cortisol sa imong lawas, it will lead to chronic inflammation.
5: Correct.
3: And this chronic inflammation will cause you
0: D3 Bio.
3: Damo-damo nga balatian.
5: Here's another dilemma. Mm-hmm. Kung taas ang imo cortisol, ginabaliwala sang cortisol ang imo immune system. Mm-hmm. So study shows, kung taas ang imo cortisol level, kay permika stress, ang isa pag ginaobra sang cortisol, waya ginapa-absorb ang calcium sa imo bones. Mm-hmm. So, basi prone ka naman sa ginatawag nga kidney stones. Mm-hmm. No? Ang mga tao nga permi-stress, ang ila bones brittle, hindi bakod. So, ano pagid? Kung permi ka stress, ang imo, ang tawag ni ganini, your body is in a permanent overdrive. No? Kung sa salakyan, naka-sports mode ka permi, permi ka kahakog si imo sa energy, most likely makaon kaliwat to provide yourself energy, ang gwa mo sa ulihi, obese.
9: Ang muna, sir boy, kung stress ka permi, para di magabok ng tulaan naton, D3 Bio ka.
5: Correct.
9: Ang muna panguntra sa stress, yung ginatawag happy hormone bala. Ang happy hormone, magdamo lang sa lawas na kung naka D3 Bio kita, sir boy.
3: Si D3 Bio, kung ara na damo sa imo nga lawas,
5: dami absorption mo.
3: Kag ang epekto sang stress sa imo, medyo kaya niya, no? Mm-hmm. Batuan ang mga stress sa lawas. Kung naka D3 Bio ka.
0: D3 Bio! D3 Bio with VCO!
10: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako ni regular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
2: Mga buti ka.
0: D3 Bio! Health News! D3 Bio!

0: Kampyone Radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo bisyo publiko, at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM, Bacolod, alas 11:03 sa aga.
2: Alas 11 na, tutok na sa mga balita kag-issue. 11 MBPS, mga balita kag-public service, mga komentaryo nga may punto.
4: Apisar sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa panyuhom.
2: 11 MBPS. Kaupod kay ka K5 Jinpo Generoso, iniang 11 MBPS.

aga, mga suki nato, ngiting palamati. Welcome na sa programang 11 Mbps. Sumbong adlaw, pizza 20 na kita sa bulan sa Mayo. Ikalima nga bulan, sining tuig 2026. Di man kamo lugar sa Pilipinas, di mga bahin sa kalibutan. Makita nyo kami live kag mabatian sa mon Facebook page, ang K5 News FM Bacolod 101.5. Sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako si ka K5 News Jean Paul Kanyati Generoso.

0: ng DTX 500. Kung wala pa hingagaw na inom, imnonta na para nga magmayo ang aton pamatsyag. Kampiyon ba yasa sa inintawag ta nga hyper acidity? Nakabulig ina nga madula ang inflammation sa lawas mo. Kapin ba ko na ut-ut na to sang acid ang imong stomach lining, ang imong mucosa? Ay, tapat gid sang acid ang imong tiyan. Muraga ulcer ka kay ginaut-ut na to. Iban mga kosang acidity, balasang ulcer is H. pylori. Ining kagaw nga Helicobacter pylori. DTX 500 plus mighty sin amigid peresin yung hyperacidity. Bing Peñafiel sang Grand Upholstery mo yung agasi mo. Siya okay lamang gani ito ang tag 10 lives lang. Oo pala, may mga programa mamla sa mga angkor man nga tatagpulo ng kabilo galantaw. Ako, modesty aside, duway ko na kaagi nga pulo lang. Halin ko sa RMN DYHB sa una nga kuntong viewers bago pa tong Facebook tag 75 nga mo na. Oo, 2016 pagbalik ko sa RMN 2016 programa ko gasit 75 80. Doon mo na nga kung viewers sa Facebook, modesty aside ha. After ko nagsilo sa K5, nag-20, 25, sang bago, K5, Radyo Bandira, bago pa kitang Radyo Bandira. Nag-open ang Radyo Bandira, July, August, September, after 3 months, after 2 months, nagsilo ko din. Una ko nga pungko, kung di ko magsala, ano tuman? Bandera Balita sa hapon. Bandera Balita sa hapon. Daw mo na nga kon program sa una, before pa man nagsintensyador, Bandera Balita sa hapon. Ang viewers ko daw 20, 25. Mag-isa kabulan, 2 kabulan. Pagkabalo sa mga listener ko doon nagsailo na ko, kasi nailo man sila. Si Ruda, ang Elis Knight, isa ni sa mga pioneer. Mayong aga kay Brother Wilfred Celina. Mahilang pagbiyahe na, Fred. Ha? Saka, tato Fred sa kwan. Apas na to sila. Ray Sindico, Bings Delphine. Sakon ka lang sa kay Fred. Saka, tato. Dito tamanimbahon. John J. Fernandez, Kuya John J. Mayong aga si mo. Romar Duran. Kaya mo to si Lingko, 25. Kadasig lang managsaka. After to sang issue sa bagong ang bata, ang estudyante to nagikog. Kaya doon kayong pakawian sa maestra. Kadasig lang managsaka. Hashtag Subramansin. Hashtag na himo ng sintensyador sa hapon. Gincoin namon ang sintensyador. Hasta nga pagkapatay ni Rasmur Ubas, nagsailo ko doon sa 11 Mbps. Lawig-lawig na. This coming October, 9 years na ko sa kumpanya ni Doc Ramil Uy. 9 years na, isa na lang katuig, 10 years na, ay pwede na retirement. May retirement na pagka 10 years mo. Daw dali na lang ako.
1: Grabe po.
0: Mag-ika 10 years ko sa K5. 55 man edad ko da yun ba?
1: Grabe po.
0: Oo, kaya nagsugod ko di, 45 years old ko. 45 years old ko nagsugod. Sa Radyo Bandera, after 10 years, 2026, 2027, from 2017 to 2027, 10 years na, tima 55 naman ko. Tagaan, pag itabis ang Ginoo, another 5 years. si Sinta retired na dayon.
1: Ah, grabe po.
0: Hindi na gani maglambot si Sinta. Guru, ado nakaapoy na ko, namin na retire.
1: Ah, grabe po.
0: Natagta naman si Ivana.
1: Ah, grabe po.
0: Jean Montesino Arroyo. Baliwil pindihan, ay ko, no? Namo pamsupuan.
1: Grabe po.
0: Gusto ko man bala magkapi-kapi, maglakat-lakat, kakapoy yung blara ka sa opisina.
1: Grabe po. Right.
0: Oo. Papiliyon mo ko, gamay swildo, tapos lakat sa guwa. Ay, gusto ko yan sa gamay swildo nga makagwa ko.
1: Grabe po.
0: Katalaka, gidyang ara ka sa opisina, biya. Inabalang bilog mong adlaw, duging priso, katos kwarto mo.
1: Grabe po.
0: Inamin na malaga, naging sugtan kami ni boss kung mag-workout. Kung sila nga dudra ka lang sa opisina, ay, ambot na lang oo.
1: Alright! Ah, grabe po.
0: Bilog ko akabuhi. Doon ko kaging nag-office, giko. Nag-agi ko collector. Nag-agi ko, ano ni, CI. Nag-agi ko medical representative. Nakaubra ko sa Procter and Gamble as supervisor. Ti puro na tanan field work. Nag-reporter ko lawig. Duway gig ko nag-dahom nga ma-opisina. Yung mamba ko na sa mga reporter, ako doblay butang sa inyo, bala, ubra bala. Basta mo lang gyapon swildo ko.
1: Grabe po.
0: Ah! Namihian ba ko gyapon rin mag-reporter ah?
1: Grabe.
0: Dira mo na kaya makapakitang gila sa reporter mo?
1: Grabe.
0: Sang una sang reporter pa ko, pag igo ko buyan sang una na ang balita, pusa-pusa na yan.
1: Grabe po.
0: Why kuya balita nga ginuyatan nga way na pusa. Pag last ko nga nag-reporter ko, nag-try ko reporter liwat sang paglupok sang kanlaon.
1: Grabe po.
0: Sumaka kutos kanlaon. Pagkaaga report ko sa Puro de los Pueblos last year. Report ko sa Puros de los Pueblos. Ah! Tanan nga history sang kanlaon gin research ko.
1: Grabe po.
0: Pati particle sang particle sang impurity sa hangin na Lins Vulcan gin discuss ko pa.
1: Grabe po.
0: Oh! Dira mo na makita kung nabilidadan ka sa reporting kay pag may lupok na balita, why na yas ang balita? Why sang why na ipamangkot ang kurman kay ubos mo git?
1: Grabe po.
0: May ginpatay? Halin sa chronological report, anong uras sa Lins Balay niya hours before siya ginpatay? Tanan-tanan, punirarya, police, pamilya, crime scene, suspect, ubos, tanan-arya, kwan.
1: Grabe po.
0: Digali ko ba tinamad kay mo yung reporter? Kung tamadan kay yung reporter, lantaw ka lang tiyos blatter. Yan, may ginpatay to sa kansilayan. Kadto lang to sa pulis, nga sir, ngayo ko blatter. Kung anong nasulat sa blatter, amo nang i-report na yun. Tingon di tinamad.
1: Grabe po.
0: Oo. Kung di tinamad. Pero kung may ginpatay to, maglanta mo sa blatter, kita mo sang kondinto dampi. Kadtoon mo to, bisan ano to nga bukin.
1: Grabe po.
0: Pag kadto mo to, kuha ka background story, describe mong lugar. Pang-interview, kundi pag-report mo, kumplito, Ricardo.
1: Grabe.
0: Kada pamangkot sa angkurman, sabat mo. Because kung ikaw ang reporter, ikaw ang ga-control sa balita, kahit imun yung balita mo. Binano, panaya ka pisa-pisa sa angkurman, ay ako, tiyan nagkanto sa field.
1: Grabe po.
0: Malalis po kayo sa una sa angkurman.
1: Grabe po.
0: Do ikaw piyakabalo sa balita, ba ako, tiyan naglantaw.
1: Grabe po.
0: Amo na nga, kung reporter ka nga mapisan, tindugan mo gidya kiti akot ikaw to yung naglantaw mo. Ikaw to yung nagusisa. Ruti balaan mo na kung kulang kung di ka tinamad ka kay pagpamangkot sa angkurman. Nga sino nga mo ni wala pa ko na inipamangkot na pa.
1: Grabe po.
0: Tapos ang una sang reporter ko waay na sang panahon nga wala kuya gabutang monitor sa dlunggan. Uso pa sa una sa amon to nga may radyo kang gamay. Tapos ang earphone na butang natin sa dlunggan. No, bilog na yung bilog nga adlaw. Ang akon lunggan nga no na da ang earphone kag monitor ginaya. Monitor ginaya. Ano pa kon may balita? Ato na kuto dayon.
1: Grabe po.
0: Kay ga monitor. Subong niya report si Soriana ay kamo. Ay! Why ka balong nga ginatawgan ka ginadayal na?
1: Grabe po.
0: Di when you do things your best. Ano man reporter ka man, technician ka man, kung gigang ka obra, you do your best. Dasig lang na magsakaranggo mo yan. Pila ka adlaw, bungod mapisan ka magtuon, mapisan ka sa balita, you will learn. Pila ka adlaw, angkorman ka, once nga angkorman ka nga nakaagi ka reporter, abaw ah!
1: Grabe po.
0: Lain gidya nga angkorman ka nakaagi ka tuya sa field. Kay mabalaan mo ya ang kabudlayan sang reporter. Dira mo na ya ma-appreciar. Eh, when nagaling ka sa reporter, nag-news writer ka man, ati kundi balaan mo na, mas hapos ang mag-angkorman kung kabalo kaya tanan. Dibla? Nagilang kay birthday sang migo ko, lisubong mo birthday ya. Arina, birthday yaw ah. Tan, birthday niya tan ah. Jong, birthday mo gali isubong. Hindi na lang ko jong mamangkot sang imo edad kay hindi ta naman na matago, balaan naman 40 ka naman jong. Ang imo lang man atsurang kapaw binubin.
1: Grabe po.
0: Gulangis ka na ya jong. Oo. Minano mo na bala kapag gwapo sa Photoshop na bala sang picture mo bala. May edad ka na gidya jong ya. Balaan no na gida. Ambal ni Chipit sa Lido siya. Galing kung ikaw ang angkor, ang reporter ka kabiyangan.
1: Grabe po.
0: Jong! Dugay na takilala nay, pero ng mga 5 naguro ka birthday naglabay, wagi ko blad yung katilaw.
1: Grabe po.
0: Hindi blad yung kung birthday boy ka kapang treat ka dapat. Ikaw lang yung birthday boy nga daw, ikaw pa yung mapatreat.
1: Grabe po.
0: Ha? Ikaw lang yung birthday boy nga ikaw pa yung mapatreat.
1: Grabe po.
0: Kamusta na tong mga uyab-uyab mo?
1: Grabe po.
0: Ang hambal mo lang na nga jugi ka. Hambal mo na nga jugi ka bro, actually tuod na.
1: Grabe po.
0: Gapati gigimi bala jong. Oo. Tika nga ni Subong. Sino naman niya yan ang lalaki niya?
1: Grabe po.
0: Den bebe bongga. Ay abaw.
1: Oh,
0: Iposta bitan. Abaw, bebe, pakita ako sa picture yabi sa birthday yabi.
1: Grabe po.
0: Arana, pakita to tan atong miupan ko ba. Abaw, ah. Subong ni Tan, birthday ya Tan, may nagdala siyang pagkaon, babay. Tikita mo na Jong, nang budol ka na naman.
1: Grabe po.
0: Sino naman na Jong, ano pa nga mayuan mo pagkaon ng babay, Jong?
1: Grabe po.

0: Abo, Jong, ang kay Ruda nga comment, basta habla na, Jong. Jong, ang comment ni Ruda, oh, yan hindi taman mahambal nga malas ang bayi. Kita ka sa comment ni Ruda? Yan, hindi taman mambal nga malas ang babae.
1: Grabe po.
0: Sige, ah. Believe, gin pa, believe mo ko subong diyo nga. Pinabilib. Why kung magunahuna nga ang law ay gini ka kita pag wapa mo?
1: Grabe po.
0: Amo na ginatawag diyo nga love is blind.
1: Grabe po.
0: Pati na ko diyo nga, pati na ko. Jong, ginapapati mo na ko, ginapabilib mo pagin.
1: Grabe po.
0: Hindi gidi pagdala sa bakulod, ha? Hey!
1: Grabe.
0: Tapat kagi dinala mo na di.
1: Grabe po.
0: Tapat kagi agawon ginadisay mo.
1: Grabe po.
0: Kagi hindi pagpakilala kay Bobby, ha? Hindi gidi pagpakilala kay Bobby. Kagka hindi Mels. Hindi pagipamit kay ni Mels.
1: Grabe.
0: Mabihangan kagi, mawadaan kagi, Jong.
1: Grabe.
0: Kudali na kudali. Sige, ha?

0: Bahay. Kahapon, nakibot kita nga gulpi lang nag kinagual, especially sa Bacolod City Police Office, because ang isa ka masubo nga naitabo, a member of the Bacolod City Police Office Corps of Officers, Lieutenant Colonel ang rank, Lieutenant Colonel Vargas, nangin Chief of Police sa pila ka mga municipality diri sa city, sa municipality diri sa Negros Occidental, and now serving in Bacolod City, Bacolod City Police Office. Nakibot na lang kita nga pasado los 9 kapon, nasapuan ini nga dugoon kag patay na sa ilang balay. Sa mga early report, naibaluan nga may nakita nga dugo siya sininga ulo, and they thought basi na tumba, na heart attack, malampos ang ulo, na ano ni, na patay, no? Pero may dako nga development today, because according sa mga kapulisan, matapos ini ginlantaw kag inusisa sang scene of the crime operatives or SOCO, naibaluan nga may nakita nga isa ka armas, may na recover nga armas dito. Ti siyempre pulisya mo, siyempre may armas, pero may ara sang gunshot wound si Vargas. Mutsilingon natiruhan or gintiro, niya self niya. Ina ang aton nga pag-asabton nga mga palamangkutanon, bangod nga may ara gipatigayon nga press conference ang Bacolod City Police Office regarding sa pagkamatay ni Police Lieutenant Colonel Vargas. Wilson, K5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Son?
2: K5GP, makadaan natin pilason, no? Nga nakita ano kung dugoon ini si Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas sa iya sinigapuloyan dito sa may Zone 11, Barangay Handumanan, Surat sang Bacolod. Kagapasin sa aton sininga pag-attend kanina, no, sa pahayag ni Police Colonel Eugene Ribadomia sa gintapigayon na press conference sa Bacolod City Police Office, iya gintapayag nga nakaangkon sang gunshot wound o kung igo sang bala kagita GP sa may ulo ng person si late Police Colonel Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas. Kagamon na posible dira na ganin ang madamo na dugo nga nag-agas
0: din dampi sa iyang ulo, Jong, ang ng no, Wilson, ang igo.
2: Actually, kasi by the 5 Paul,

0: Based on ang kota na ina, no, galing si Soko, paway pakapaso sa report at initial na initial na information na ginatag niya si Ripadong niya, may ego, ito siya sa, ano, sa bala sa may ulo niya. Kaya kagapon niya, actually, kay K5GP, may mga information pa to kagapon sa area na wala sa pusil na nakita. That's why katin nga lahan na may ego, may dugo sa katanan niya, wala pusil. Pero kagina naman K5 Paul, din-confirm naman ni Sir Ripadong niya, na may ara sa nga pusil na nakita dito no sa area why man
1: gusto. Actually, Bala Wilson, amo ni ang yes, problema sir. Kung hindi dayon magpagwa sang statement ang pulis. Di ba? Kay bangod nga kulang sa official statement, ang number one nga mga source naton, ti amo tong responder nga suno sa iya, may dugo nga nakita. O, ti siyempre alangan nga ang responder mangita-ngita to. Di wala? Di si breaking cordon sang Soko para nga mapabilin nga untouched and uncompromised ang area, ang scene of the crime. Kundi inang sila lamang ang may hold sang statement. Amo ni kisang problema no, that's why nga mga espekulasyon nagaginuha bagod nga dugay kita magatag sang statement. Initially wala sang pusil. Oh, kay ti amo tong ambal sang first responder. Why mo sa minakita nga po sa karon niya kay naghalughog siguro yang Soko. Why mo man nga base pagkatumbay ang pusil nag naglabog sa dalom katre. Ti alangan nga lang taon pa to sang responder. Oh, ti karon kay Soko na id sila. Nakita na the question is this. Anong kalibre sang armas ang nakita sa iya sa possession sang pulis sang biktima? Kag ano nga kalibre sang armas ang nag nga bala, I mean, ang nagsulod sa ulo niya?
0: Kasi sa JP, in terms of the caliber, why isa sa mga number, kung ano ang kalibre,
1: so wala pa.
0: Kasi ang report yung Soko, ay pa. Pero, kabalo ka sa JP, ano lang ang nadugang, very information naman tuwi sa pusil. Kaya ano ang nagbalik sa JP, niya hindi in the service firearm niya ang pusil na nakita dito sa lugar. Kung baga si Sir JP, no, ka-private niya, ano, private, na personal niya na pusil.
1: Okay, that's not a surprise, no? Kay ti, siyempre, pwede ka man niya kabakalya pusil anytime. Alangan nga service firearm na yung imo nga pirmi nga saligan. Kisa may mga backup ka na iya pa pang redundancy, no? For security reason, kinanglan mo redundancy. Kasi what if ang imo nga pusil karon magmalfunction, at least duwa, may isa ka nga additional. But anyway, ang ginapamangkot na mo, diin niyang iya nga service firearm.
0: Amo pa na kay Sir Vicky, why man sa naginamba ko din ang service firearm niya, puti sa press conto ko dapo, na ang kagina, amo na ginamba niya nakita lang dito sa area, isang araing niya na personal na firearm kay Sir JP. And actually, hindi, pag nag-ano tayo, masikwan si Sir Ribadom niya, nga sa gap, kay JP, nga antes ini natabo kagapo, nag-upda na, kay ino sila kay JP, nakasadya-sadya pa gani, nag-ambal niya man, nga nakapanugid na pagpungko ignis mo ni Sir Ribadom niya, nakapanugid man ini si Sir Vargas na may puro problema ini sa kabuhi kay JP nakashare makati classmate gini sila sa special action force kay JP match gini sila nga duha
1: ko ato ni istorya ko ni sa nang son excuse me na istorya ko ni siya sa when he was ay tingko di ko magsala when he was the chief of police sa La Carlota. Kundi ko magsala na istorya ha, nai kami ni nga duha 3 years, 4 years ago, na istorya ko ni siya when he was the chief of police sa La Carlota. And istorya yung life niya na nag-saf siya. Oh, sa training, porting training sini. Porting training. Seryoso nga tawo kay video supladohon kung hindi mo sa kilala, no? Hindi ni siya daw ka approachable bla. Manulok-tulok daw medyo ka suplado, stricto, pero maayo nga tawo kung kilalahay ka mo. Kung kilalahay ka mo. Now, so waay pa mabalaan kung diin ang iya nga issued firearm. When you say service firearm, amo nang issued firearm. Pusil nga property sang pulis nga ginatag sa imo, gin assign sa imo when you become a police officer. Kag ti kinanglanon mo na ibalik sa property custodian sang pulis pag nag-retire ka na. So wala makita ang iya nga service firearm. Nga kunta ni kun pulis ka ti, especially opisyal ka being a good steward sang imong firearm, dati dapat makita na sa balay mo eh. Ara na tayo dapat, tigaligin wala. ang nakita sa iya is ang personal firearm ng pamangkot amo ni. Ang personal firearm ya orang firearm nga nakita sa balay diin dampi ara bala ini sa iya nga kiti bangod nga may gunshot ang pamangkot nga dako sino ang nagtiro sa iya? Paano? Paano nga may pila siya agi sang bala sa iya ulo? Kung may pila sa sang bala sa iya ulo, sino ang responsable? Is it a self-inflicting injury? Kung siya ang nagtiro sa blingon niya, is it hungod or accidental firing? Kung hungod bala niya ni sa case of suicide, kung accidental firing, ti accidente. Pero ang armas nga nakita, okay? Lapit bala sa lawas niya o nagtabog bala after siya natumba? Ang iya bala kamot positive sa gunpowder burns? Nga paglupok, siyempre may gunpowder burns kaya nakamans kwarto unless may electric fan na nga kusog. Oh. Amo ini nga mga bagay papangangaton nga paglantawon kag din dampi ang pila sa ulo niya. Kay kung maghikog ka kag sa ulo, kalabanan nga sight sang lantawon nila kung ano ka right-handed kung left-handed. Why man guro sa may ma-suicide nga bisan tuuhon ka muyat kes wala? Siyempre kung right-handed ka maghikog ka, ang igo sa ulo mo is should be sa right side. Kiti right-handed ka. Tapos ang trajectory sang bala, kung din sa nag-igo, ginalantaw pa na ang angle sang kamot mo. Example, may ikog ka ti sa likod, paano mo bitiroon ang ulo mo sa likod? So kung nag-ikog ka, it must be nga from the right side, kung tuuhon ka, kagtilang tao ng angle eh. Kung sa babaw, sa posible ba lang ang kamot mo, ergonomically, makatiro sa self mong amo na ang angulo? Nang ini nga mga bagay, ti ara naman sa suko, no? I hope in due time, magaan nila kita sang explanation kay because this is a public interest nga balita, yes. Wilson?
0: Chakta na kita, Jit. Kaya mo na galing na nagahulat-hulat. Pag hindi sa full report, ini si Sir Badom, yaman kita. Initially, malami ang iya. Sini nga ginatag, kaginang report. Nga ginagin tulit. Kama sa ano, suli asay sini nga mo kita sa topics ng istorya kagina. But initial information nga ginatag niya while waiting. Kasang sang detail gina report no sang soko amo ining nga maimpormasyon ang ginatag niya pagduka pa kay PGP sa gagin na bayad na ni Kwan ni sa Repatom niya supposedly ka dapat kay PGP October ni ma ano na siya ma retire na din si Sir
1: Mara. Oh, ti Ari pagin Ari Ariwa, if it's a case of suicide, if it's a case of suicide, self-inflicted injury, injury, ano ang rason sa isa ka tawo ngay manog-retire na sa serbisyo? Balo ka naman na papangkong mag-retire kasi pulis na kung dako ni retirement mo, milyones na. Kung mag-police lieutenant colonel, siguro hindi magdubo, gross 4 milyones ng imong retirement. Kapin pa kung lawig-lawig ka na sa serbisyo? Oh, kay kung mag-retire ka, maging colonel ka man, one rank higher. Oh, retired colonel, dako-dako sa retirement. Nandiyan sa October na, may ikog ka pa. Why guros ang any amount of financial problem nga ihikog mo knowing the fact nga pila na lang kabulan ang isurvive mo, may kwarta ka nang dako-dako? O, why labot sina? May ginasuprehero siya ba lang balatian? Nga hindi na kaya ang to ang mental torture sa balatian niya, maminsar sa nga nakulbaan sa nasa itapuso niya lang life niya? May problema sa blas sa pamilya? May problema sa blas love life? Oh, may ga-threat bala sa iya? May depression bala siya? May anxiety bala siya? May history sa blab depression? Ina kon hikog. Kung accidental firing, ti isa man akang gulong dapat lang tawon. Oh, gintulutin luan niya armas niya? Ti biyang a trained officer, kabalo na sa iya sang safety? Oh. Na question, nga nagambal ang mga tao nga they never heard any single gunshot. O, sinangaga? O.
0: As in, amo man na gani ang kwan mo ni Kai JP, kagupin, yun niya magwaang soko. Kaya basi, yes, ano man gani na tanaw, taman gani mo, na sa kaikit-ikit, sa balay ka kita JP, miskin isa ka huni sa lupok, why di sila nabatian? So, posible ba lang na may supresyo ng armas?
1: Or
0: mga possibilities kay GP.
1: So, ang isa pa, ang isa ka pa pang, it could be that the weapon is suppressed, no? Pwede man nga sirado ang imong bintana, ga-aircon ka, sirado, and then may kurtina, biro galing malupok, ginaya pang magwa, ginaya ka pin pa kung hindi acoustic ang imong room, wala isang enable nga, ano ni? Nga mga acoustic board nga pwede masagang ang sound waves. Oh, but anyway, isa pang i-consider, of course, base may CCTV man sa balay, nga makita ang in and out sa mga tao. Simple question, is it self-inflicted injury or they are looking at a crime scene? And somebody is responsible for shooting him. Amo na pa mangkot.
0: Duha ka bilog kasi sa GP Subong ang ginabay ng Mr. Balonia nila tanaw nila isang muna ang accidental firing and at the side naman is ang suicide kung kailo kalayo man sa
1: pulis. Layo yung suicide gani? Kaya ma-retire na sa mo?
0: Layo yung sa GP kaya nakashare na gani inisyo ni Sir Vargas kasi Sir Balonia sa problema niya and na-address na niya tanan kung kailo sa GP prior pa sa nga lang na ganilapit niya na retirement. Kaya imagine up lang kailo sa GP October niya ma-retire na siya.
1: Ay, dali lang, Ario, Son. Son, may nag-chat sa aton nga page. Ricky Kabahog, niya good noon ka K5. Chaplain nila ako sa BCPO. So, meaning chaplain siya. So far, daw wala ako na discern nga may ara siya sang depresyon kay permi man kami upod. O kapi-kapi from after sang daily personnel accounting report. So this is one isa ka strong testimony oh. Halin kay Ricky Kabahog, he is claiming that he is the chaplain sang BCPO. Magabaka chaplain is either pastor guro ni or pare. Ti amo ni sila ang confidant niya sang mga kwan mo, mga pulis. Nga kun may lain ka sang ibubunod, siyempre may storya mo niya ang chaplain. Di wala man ko na ini-indication nga may depression siya. Nga permi kami ka pangapi-ngapi after sang meeting da. Oh. So anyway, dako nga pala man ko tanon si Lingko nga mas nami masabat earlier sang pulis. Wilson?
0: Sakto na ako sa GP, kagatugan ko na lang ako sa GP, nag-asa ila pag ganit ni Nestor Yanay, man ni Sir Radomia sa GP, yung pamangkot siya din sa so, ni Sir Radomia, kung ano ba lang plano ni Sir Vargas, ni Trevor, nga magayo na din niya sa din retirement, malagaw na lang siya ganit, kung nukanit siya sa GP, kasi sa naba na na ganit, October niya na nagwa na sa retirement, yan July 8 pala niya, dapat July 8, sinin siya sa GP nga tuig man, nga magwa nang iya sige nga non-duty order na
1: o kun no medyo ma kun mo sa July hindi ka na yagali iya magtrabaho yahulat ka na lang iya ma-release ang retirement
0: ari pag sa GP di ba July 8 na non-duty na siya yun applyan niya leave kasi
1: applyan niya pag leave subot si Lingon naglawig na gid June 6 na lang astaway na sa obra grabe oh ari oh kundi ma-retire sa October. May order na nga sa July 8 pa lang, pwede na nga hindi na siya mag-duty. Hindi na siya mag-duty July 8. Hulaton niya na lang nga magwa ang iya nga kwarta retirement order sa October. Why labot nga July 8 na lang siya? Ginliban niya pa kami available leave credits. June 6 na gid lang siya. June 6. Oh. Subot si Lingon. But si Lingon ni Wilson, kahapon, May 19 up to katapusan bulan, that's around the 12 days, no? May 31 mo, 12 days, plus ang anong kadlaw kay June 6 siya ma-file leave, 12 days, 18 days na lang iyang dutihan?
2: Grabe po.
1: Kagrabe, Wilson. Wilson, kita mo, Wilson, ang iyang plano mag-retire. Sa mano sa kono? Kita mo na? Kita mo na? Kabuot kay iya yung plano yung ganyan malagaw. Oh, why siya nagambal yung mapabulong ko? Mag-retire ko, mapabulong ko, wala, malagaw. Tikon si Migo mo pa niya gani, guru ya Rods Palma yung mambal nga after retirement. Yaman ano ka mag-retire? Yaman malagaw kag mang chicks. Di yayagan niyo, yung malagaw lang. Di ba?
0: Oh, malagaw mo gusto niya niya ambal sa kaysa rin ba dobya ko nukan kagat eb danay asang gat eb desa yung sinetep danay pa ini sila naka gakino rin lawa na ipa sila ko nukan FGP wala niyo pala sang scientific FGP nga aking 5-4 nga may ano nga may ginakarga nga problema ko eh tiway naman yan isa problema kaya na-address naman ganit na FGP that's why nakibot ang bilog na BCPO na amo ini ang natabo.
1: So, sige.
0: Manila, so, sige. PNP, no? Why,
1: Son?
0: Ang pagpang bulo dito sa nakalutang
1: Son?
0: Mga PNP, naka-hakba sila.
1: Wilson?
0: Tapos, nag-continue na lang ilahap.
1: Huwag siya ka monitor. Son?
0: Okay, yes, kay Paul.
1: Mati, ano isa akong Son? May yes, asawa ni siya subong sumbalay niya, da?
0: Ano, ano, sir?
1: May asawa siya?
0: Ang iya, sige nga asawa kay Paul sa information na nakuha na to, principal ini siya, dito sa may Lakaylota.
1: Upo so, dahi sila da sa balay?
0: Lakaylota. Ato dito sa Lakaylota, ang upo niya lang sila, may tatlo, inisyo kabataan, kay Fred Paul na mga babae, tanan tatlo kabilog, yes, sila nga mga kabataan. Taga, may mga kabataan sa nga upo, mandira sa sulong sa balay, kung inisyo na sa puan, sa nga nakabuin yung isulit, upo niya, dira. Taga, recently acquired lang ang iya, sila nga puloyan, dito sa mong, kaga pag-ulang mga Pinoy, kung mag-tinitay po ang haba sa mga residente na nakabaylo sa Sir Vargas.
1: Son? Ang akon, son nga, ako niya, personal ko ah, daw layo, guro niya ng ikog ah. Daw diri ko guro sa punto nga nagka-accidental firing ah.
0: Layo, accidental, kaya kaya po, layo, kaya layo, yun sa kaya, kaya po, why man gani, kaya ito na ni Sir Vargas ang inaanggulong kay Fred Paul, kaya ginatanaw, kaya nga kalayo.
1: So, tiyan nung leksyon nga makuha ta di? Kay Wayne at Chimpo, anong leksyon nga makuha ta pang? Abe. Anong leksyon nga makuha ta be? Sa mga nagahupot armas, okay? Ang armas permigit itagob son. Itagob gid perming armas. Hindi, hindi pag ipagwa, oh? Kung ipagwa gid man, dapat may sudlan ka. Oh?
0: Hindi, RMC Petrol, may isa pag ina-defensor, nabalok ako ano man ang armas ko, no?
1: Oo?
0: Oh? Ang armas, si Petrol, do break man na, maski ano pa ka namin, sa inyo armas, hindi mo pwede ipagwa.
1: Amo gani, ang leksyon ka makuha tadi, halungan ta ang armas.
0: Halungan.
1: Oo.
0: Yes.
1: Oo. Halungan. Pwede mo na ikapikapon, tinluan, sibinan, ikapikapon, pahamuton ang armas. Oh,
0: mampangan man pero sa sakto nga.
1: Yes, sakto. Pwede mo hampangan ng armas pero be responsible nga way may makakita.
0: Sa sakto nga lugar.
1: Sakto nga lugar, sakto nga timing. Sakto nga timing kag make sure nga safe. Amo giniyo pango. Hinali gani mag kuan ka, maggamit ka armas. Kung gamiton mo gid man, dapat safe. Follow kag gid sang safety.
0: Safety.
1: Oh, na birto halong sa armas hindi magsagay hikap sang hindi imo armas birto halong sa armas hindi sagay hikap ang hindi imo armas tsakto ha? Kay tandaan kung gadako ang armas, oh? Dako ang armas, mas deadly. Akon bi armas da niya, laba na dako pa. Kita mo. Pagkita ni Juan sang armas kuya, kung tinto na siya.
2: Ah, grabe po.
1: Akon tinto na siya. Dako na, laba pa. Kag ang armas ko bang hindi niya why niya sang illegal possession ha? May license ang nagapossess ni sang ako armas lisensyado kaya tayo nakasal kami mo ah, nakasal may gun license gali ang akon oh may marriage license so waay sang iban ni nga makapulos makakuha. Oh, ang armas ko si Juan nagigisaning mahilig magsagi uyat. Inapaulam ko na sa pang ginapatiro ko ah, kung isa gini ginatiro ko man siya.
0: Oh.
1: Ha?
0: Oh,
1: Oo, oh, na-target-target nga, target-target kami pa nga. Ang number one, Ged, be responsible owners of gun. Okay, okay, okay, okay. Sige, sige. So, latunta na lang ang mga dugang payag sang pulis, ah.
0: Yes, kaya po na lato, hindi na ko lato get, no, ang kabugusan niya po, nga report sang SOPO, kasi sila niya medyo maibigin nga detalye tuhoy sa lugar yung mismo ko din nakita ng lawas ni Sir Vargas. Pero kinaulat po lang kumaan ang sign ni Kita Ditan, basa yung mamalayan sa karo Kita Ditan, no? So, po lang sana ato, sa mga updates, ikan rin sa patrol ni Nadulog sa inyo sa kalwasa, may PCD, diba, sa Dikay Silvano. Po na to, si K5 Vincent Coral, dahil naman si K5 Wilson Villena, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, pagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Salamat Wilson sa imong balita. Hakob Impirad Impinado EW Henry Christian Salcido Bings Delphine Romar Duran. Mapost na sa commercial break. Balik lang kita after sang DTX 500 Health Alert kag Mighty C Network News. Damo pa kita sang mga ano ni mga pag-istoryahan sa aton pagbalik. Oras sa alas 11:52.
3: 11 Mbps. Balita kag public service. Pagbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
5: Saan nag-inom ka?
6: DTX 500.
5: Kailan nalang subong imo sugar?
4: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500
3: nag- DTX 500.
5: Istoryahan ta subong ang nanungod masamis na itong ginabatsyag. Ining pagsakit sang tutunlan o kon sore throat. Kag kung paano makabulig si DTX 500 kag mighty siya. Ano bala ang sore throat, Dr. Ramil?
7: Ang paghubag sa tutunlan, Sir GP, o yun yung sore throat, nag-involve na sa bilog nga throat anatomy.
5: Mm-hmm.
7: Esophagus, trachea, larynx, voice box, tonsils, kag epiglottis.
5: Mm-hmm.
7: Pila ka mga sintomas siniya mo ang pagsakit. Nagakatol, sakit kag nag-worsen if magkaon o magtulon ka. Nagahubag, nagapula ang mga tonsils, nagaputi ng mga patsis sa mga tonsils,
5: mm-hmm.
7: nagapaos, ti the best gid da gud makuha ang paghubag sang tutunlan ti permi na mo na ginabalik-balik ibagid kung adlaw-adlaw na kainom ka sang DTX 500 kag Mighty C.
5: Kung kay isabla doc may hilanat ining upod sa kalabanan nagasipon kag kon pabayan posible nga maghulog sa pag-ubo
7: bangod ina Sir GP nga kalabanan nga kusang gitawag sore throat is viral infection. Kaangay sang trangkaso kining flu kataro o common cold ang coronavirus will also cause inflammation of the throat ti need mo diri ang Mighty C. Ano ba lang Mighty C? Amo na ang makontrol sa gitawag imo nga infection. Ano naman ang purpose nga mainom ka DTX 500? Para maguntat ang paghubag kag dasig magbalik ang normal ni mga tingog.
5: May ladok if viral kay self-limiting. Madula lang usually 3 to 5 days. Pero kung bacterial infection, nagadugay especially ang streptococcus pyogenes that causes strep throat.
7: Actually, mas dugay, Sir GP, kung budlay, madula kung yeast infection, Sir GP. Especially ang ining mga candida infection sa tutunlan, nagatubo ang gitawag lesions o pilas kag nagadugo. I mean, nagadugo, no? Kapin pa, mag-ubo ka. May upod nga, samay nga dugo ang imong prima. Amo na nga dapat, pero mina mo balik-balik, ibagi niya kung nakainom ka DTX 500, nakainom ka Mighty C, kay mas madasig ang pagkupos sa mga paghubag sa tutunlan kung ang kabangdanan viral, bacterial o yeast man ang hintunaan sina. Amo na nga, daog ka gidya kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano sang DTX 500 kag Mighty C. Kaya yung iba niya, Sir GP, gainom lang DTX 500 kag Mighty C. Kung may ginabatsyag na, may problema na. No. Amon nga culture sa office before pa nga magbalatian ka, gainom na kasi sang DTX 500 kag Mighty C. Ang anti-inflammatory sang DTX 500, grabe magpakupos ang ito. kubag. Bisan pa gani, mga bukol-bukol pa sa imong lawas, kaya ginya Sir GP.
6: GGX 500.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: Imong blood sugar test.
10: Ilan tong score gani?
8: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
9: agad. Ilan na lang imong blood sugar?
8: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
6: GGX 500.
9: Aside sang viral, bacterial kag yeast infection doc, ano pa ang rason kung nga nagahubag ang tutunlan?
7: Kadamo pa, syempre, ang allergies sa mga balahibo sa mga kasapatan. Oh, bulin or makatuga man sang sore throat, ang pagmala or ining itwag dryness ang imo nga puwak, labi na kun gabi bangod sa paginhawa musbaba kun barado ang imo nga ilong. Amo na mo kung barado ilong mo din magwa babay and it will dry your mouth kag ang kakulang sa moisture or ining pagbasa ang nagaresulta sa irritation sang imo nga tutunlan. Ang DTX 500 kag MITC ang nagakorek sang allergic reaction, gani mas bintaha kun adlaw-adlaw kagainom sang DTX 500 kag MITC.
9: Ang asudok sang sigarilyo, no, kag aso sang pagtutod sang basura, grabe man bala magpakatol sang tutunlan.
7: Correct. It can cause allergies also. And nabilong na sila sa mga gitwag throat irritants or GP. Kag bisan pa ang muscle strain, singgit ka tudo, kanta ka tudo, kadlaw ka sang tudo, it will cause sore throat kapin pa kung kulang ang imo nga antioxidants. So, amo na nga, permi na mo ginabalik-balik. Inom gid DTX 500, MITC, kadadlaw, agun malikawan ang mga paghubag sa lawas, including na dira ang sore throat. Hindi lamang inflammation ang kaya i-prevent ni DTX 500 kag MITC, kundi pati ng mga cysts, polyps, mga tumor, ini mga bukol-bukol, mayuma kag cancers. Mag DTX 500 kag MITC na adlaw-adlaw.
6: DTX 500!
11: Gina Cano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, bayuwang.
9: Sa kadlaw ka mag-inom sa DTX 500?
11: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduwa na lang.
9: Subong kamusta?
11: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-uginapatsa.
6: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5. News FM.
12: Tama.
13: Na pwedeng magamit bilang energy, kaya lang, ang problema hindi makapasok sa cellular sorted.
12: Ayun.
13: Kaya nanghihina ang katawan.
6: DTX 500.
13: At ang pangalawa ay itong polydipsia. Itong nga palaging nauuhaw, kainom mo pa lang, maya-maya sarap na namang uminom.
12: Nako.
13: Dahil ang katawan ay nagsisikap din na mailabas ang sobrang asukal. At itong resulta sorted, yung pangatlong si Tomas. Itong polyuria. Dahil inom ng inom, kasunod nito ay ihi naman ang ihi.
12: Nako, mahirap. Kaya habang wala pang nararamdaman sintomas ng diabetes so far, abay, mas mabuting uminom na kaagad tayo ha ng DTX 500 at MITC the Alkaline Vitamin C. Laging tandaan, an ounce of prevention is better than a pound of cure. Ibig sabihin, umiwas din sa mga pagkain at inumin na matatamis.
13: Ayan, tama no? At sa mga mahilig magkape dyan. Dahil alam natin na ang mga Pilipino ay talagang bahagi sa ating buhay ang kape, Sir Ted.
12: Sinabi mo pa.
13: Ayan, ang DTX Coffee Mix ay napakasarap po na kapihan sa umaga.
12: Nako, sarap.
13: Dahil yan ay may taglay na Ampalaya Extract and the Sugared Sugarcane Extract na mayaman sa antioxidants, Sir Ted.
6: DTX 500.
12: Yan ang paborito kong kape, Doc Far.
13: Ayan.
12: DTX Coffee Mix. Nako, Doc Far, wala na tayong oras. Ako po si Ted Reyes.
13: At ako naman si Doc Far Lansindak ay nagsasabing
6: magandang kalusugan ay pagyamanin. Huwag abusuhin. DTX 500.
14: Ako si Minerva. May bukol ako sa aking leeg, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pagtiko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
6: DTX 500. Bibili sa mga DTX 500. DTX 500 Health Alert. MITC the Alkaline Vitamin C. Nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag-MITC Alkaline Vitamin C na. Mabibili sa mga butika. MITC the Alkaline Vitamin C. DTX Coffee Mix. Ang kapeng maganda sa kalusugan. May antioxidants mula sa DSE at Charantine Peptide mula sa Ampalaya Extract na nakakatulong upang maiwasan ang mga sakit na dulot ng stress. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika.
15: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
10: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon K5 in Philippines. Sumasayo ang MyGC Network News. MyGC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News. MyGC Network News. Network News. YGC Network News.
15: At sa ulo naman, nagbabagang balita. Boracay Bridge Project na is paimbestigahan ni Senator De Lima. Pagpapatroya sa mga dagat, palalakasin ng PCG sa pagdating ng NPA sa Negros Oriental.

0: Oriental opisina ni Iloilo City Mayor Raisa Trenya sa bukas sa appoint DILG Undersecretary Jed Mabilog. Samantala, Ceres Bus nahulog sa kanal sa Pandan Antique, 47 pasahero maswerteng nakaligtas. OFW mula Tacloban City natagpo ang patay sa loob ng kanyang tirahan sa Saudi Arabia. Bangkay ng dating UP students sa Cebu na napataya sa encounter sa Negros Occidental, hindi nakukunin ng kaniyang pamilya. Nakaimbak na armas ng mga rebelde na hukay sa Lasam, Cagayan. NBI Central Office nag-conduct ng test buy bago ang search warrant operation sa Sanjay. At 1.1 milyong shabu na sabata sa bay bus sa Puerto Princesa, dalawa arestado.
1: YTC Network News. YTC Network News.
0: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zavac sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. Sa unang detalye ng mga balita, Boracay Bridge Project nais paimbestigahan ni Senator De Lima. Kabuang detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5, Leonard Veray.
2: Pinaimbestigahan ni ML Party List Representative Laila De Lima sa House of Representatives ang kontrobersyal na 7.78 billion pesos na Boracay Bridge Project. Sa House Resolution Number 1021, nananawagan si De Lima ng komprehensibong imbestigasyon kaugnay ng proyekto, kabilang kung nasunod ang environmental impact assessment at konsultasyon sa komunidad bago ito iaprubahan. Ang 2.54 kilometrong tulay ay magdudugtong sa Boracay Island at Mainland Balay sa ilalim ng public-private partnership sa pamamagitan ng unsolicited proposal ng San Miguel Holdings.

0: Network News. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
1: YGC Network News. YGC Network News.
2: Samantala, pagpapatrolya sa mga dagat, palalakasin ng PCG sa pagdating ng NPA sa Negros Oriental. Detalye ng balitang yan. Atin ka K5, Shara Humilio.
3: Isinailalim na sa heightened alert status ang buong Philippine Coast Guard sa Negros Oriental matapos makatanggap ng ulat ng mga hinihinalang miyembro ng New People's Army na papasok sa larawigan. Ayon pa kay Commander Christopher Auro, Commander ng Coast Guard District Southern Visayas, ang mga rebelde ay nagmula sa Mindanao base sa intelligence information na kanilang natanggap. Dahil dito, hinigpitan ang inspeksyon sa mga pangunahing daungan sa rehiyon tulad ng Dumaguete, Bacolod, Calles at Siquijor sa tulong ng Canaan units. Tiniyak din ang opisyal na may karagdagang tauhan na ang ipinakalat sa mga karagatan at lampasigan upang matiyak ang siguridad. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito si K5, Shara Marie Humilio, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: YGC Network News. YGC Network News.
2: Opisina ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas bukas, appointed DILG Undersecretary Jed Mabilog. Balita hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
4: Bukas ang opisina ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas Chu sa plano na pagbisita ni Department of the Interior and Local Government o DILG Undersecretary Jed Patrick Mabilog. Sa statement ng alkalde, ipinahayag nito na mula nang nanilbihan siya sa Iloilo City Government, nagpapatupad ito ng open door policy sa lahat ng gustong magbisita. Dagdag pa, hindi siya tumututok sa politika sa halip para lamang sa ikabubuti ng lungsod at mga Ilonggo. Napag-alamang una nang nagpaabot ng interes si Mabilog na magbibisita sa City Hall upang malaman kung paano makakatulong ang DILG sa Iloilo City. Si Mabilog ang dating alkalde ng lungsod at oposisyon ng pamilya Treñas. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Network News. MyTC Network News.
2: Tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Ceres bus nahulog sa kanal sa Pandan Antique. 47 pasahero maswerteng nakaligtas. Detalye ng balitang yan. Hatid ka K5 Jojen Morillo.
5: Nalaglag ang panghuling gulong ng Ceres bus liner, dahilan upang mag-overshoot sa kanang bahagi ng kanal at tumagilid sa kalsada ng Barangay Santa Cruz, Pandan Antique, bandang alas 12:20 ng tanghali Mayo 19. Kinilalang driver na si Filomeno Mapalad, 58 anyos, residente ng Leyte, ngunit nagmamaneho ng bus mula Iloilo patungong Cubao. Sa panayam ng K5 News Team, ipinayag ni Police Senior Master Sergeant Gene Gallego Jr., investigador ng Pandan Municipal Police Station, nalula ng Ceres ang 47 pasahero at isang konduktor. Nalaman na wala namang nasaktan o napinsala sa nasabing aksidente. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen Gabatingan Murillo, para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampyon na estasyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: Samantala, OFW mula Tacloban City, natagpo ang patay sa loob ng kanyang tinitirhana sa Saudi Arabia. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Carol Medino.
6: Puno ng sugat sa katawan at wala ng buhay ng matagpuan ang isang overseas Filipino worker sa Riyadh, Saudi Arabia sa loob mismo ng kanyang tirahan. Ang nasabing OFW ay kinilalang si Romualdo Regencia, residente ng Tacloban City at 22 taon nang nagtatrabaho sa Saudi. Ayon sa impormasyon, kababalik pa lamang ni Romualdo sa Saudi nito lamang buwan ng Marso matapos itong magbakasyon sa Pilipinas. Nakatakda na sanang magretiro si Romualdo sa kanyang pinagtatrabahuan matapos itong manilbihan sa loob ng 13 taon sa nasabing kumpanya. Pero nito lamang Mayo 13, nakatanggap umano ng balita ang kapatid ng biktima na pumanaw na ito sa Saudi. Ayon sa report, 2 araw na umanong hindi pumapasok sa trabaho ang biktima, kaya't pinuntahan na ito ng kanyang mga kasama sa trabaho at doon na natagpuan si Romualdo na wala ng buhay. Malakas naman ang paniniwala ng pamilya ng biktima na may nangyaring foul play sa pagkamatay nito, kung kaya't hustisya ang kanilang panawagan. Para sa Mighty C Network News. Ito si KK5, Carol Medino, para sa

0: nyo na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
1: YGC Network News.
2: YGC Network News.
3: Bangkay ng dating UP students sa Cebu na napataya sa engkuwentro sa Negros Occidental, hindi nakukuni ng kanyang pamilya. Balita hatid sa atin, Teka K5 Sunshine Lacson.
4: Nagdesisyon na ang pamilya ni Vince Francis Dingding na pabayaan na lamang sa kamay ng mga militaro sa Negros Occidental ang bangkay ng kanilang kamag-anak. Si Dingding ay namatay sa isang engkuwentro sa bayan ng Kawayan sa probinsya ng Negros Occidental. Kinumpirma ng militar na miyembro ng Lupi Pos Army ang 30-anyos na dating student leader ng University of the Philippines sa Cebu. Nirerespeto ng militar ang desisyon ng pamilya pero susubukan pa rin umano nilang ibalik ang bangkay ni Vince sa kanyang pamilya. Noong Mayo 16, naganap ang isang madugong engkuwentro sa Barangay Abaca sa bayan ng Kawayan. Sa naturang engkuwentro, 5 ang namatay na pawang mga miyembro di umano ng New People's Army at isa na doon si Dingding. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampyo na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Gayun din nakaimbak na armas na mga rebelde na hukay sa Lasam, Cagayan. Detalye ng balitang yan, hatid kay K5 Justin Kiss.
5: Nahukay na tropa ng 17th Infantry Battalion ang isang nakabaong mga armas sa Sitio Damang, Barangay Sikalaw, Lasam, Cagayan. Matapos makatanggap ng impormasyon mula sa mga residente ng lugar, kabilang sa mga na-recover, ang 7 improvised shotgun, isang shotgun barrel, isang caliber 22 revolver, 2 caliber 22 pistol, 34 na bala ng 7.62mm, 55 bala naman ng 5.56mm, 8 bala ng 9mm, 2 mahabang 5.56mm magazine at 2 7.62mm magazine. Ayon sa militar, pinaniniwalang iniwan at ibinaon ang mga armas noon pang 2020 na mga dating kasabi ng West Front Company ng Comprov Cagayan sa ilalim ni alias Simoy. Isinagawa ang operasyon sa pangunguna ng Alpha Company ng 17IB kasama ang Modified Community Support Sustainment Team.
6: At para sa MyDC Network News, ako ang inyong Mr. Public Service, K5 Justin Kiss, para sa Himpilang Kampiyon, K5 News FM.
1: MyDC Network News.
2: MyDC Network News.
3: Samantala, NBI Central Office nag-conduct ng test buy bagong search warrant operation sa Sanjaya. Balita hatid sa atin, Teka K5K Buscaino.
7: Nag-conduct ng test buy ang NBI Central Office bago ang search warrant operation sa Philippine Sanjaya Steel Corporation sa Taguluan, Misamis Oriental. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, umabot na sa 1,000,000 tonelada ng steel rebar ang natagpuan sa pabrika ng Sanjaya Steel Corporation at patuloy pa ang pagbibilang kahapon. Sa isinagawang operasyon, nakita ang may radioactive materials sa loob ng planta, kabilang ang uranium at thorium na lubhang mapanganib sa kalusugan, lalo na sa matagal na pagkaka-expose ng mga manggagawa at komunidad. Ang pagkakadiskubre ng nasabing mga materyales ay nagdudulot ng pangamba sa posibleng epekto nito sa kidney, baga at buto na maaaring magdulot ng cancer at iba pang malalang sakit. Isinailalim sa assessment ang kalusugan ng mga kawani na direktang na-expose sa nasabing planta. Nagpapatuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad sa mga sangkot na incorporator, worker at executives sa operasyon ng planta. Samantala, tinawag ng ilang mga empleyado na fishing expedition ang pagpapasara ng kanilang pinagtatrabahuan dahil anilay wala silang nararamdamang sakit kahit ilang taon na silang nagtatrabaho sa Sanjaya. Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
1: YGC Network News.
2: YGC Network News.
3: At 1.1 milyon pesos na shabu na samsam sa bypass sa Puerto Princesa, 2 arestado. Balita hatid ni K5 Gilbert Basho.
8: Mahigit 1.1 milyon pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska ng mga otoridad sa 2 high-value individuals sa isinagawang bypass operation sa Barangay Siksikan dito sa lungsod ng Puerto Princesa nitong gabi na Lunes. Kinilala ng pulisya ang mga sospek na si alias Payat, 20 anyos na residente ng Barangay Siksikan ngunit tubong bayan ng El Nido at isang 23 anyos na babae na mula naman sa Barangay San Pedro. Ayon sa mga otoridad, umabot sa 171.93 grams ng hinihinalang shabu na may halagang 1,169,124 pesos ang nakumpiska sa operasyon. Na-recover din ang marked money o bottle money na ginamit sa Vibust operation. Nahaharap na ang dalawang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 habang isinasailalim naman sa laboratory examination ang mga nakuhang ebidensya. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Gilbert Basyo para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: At mga K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Nasawi ang tatlong katao kasamang isang security guard na mabilis kumilos upang maiwasan ang mas marami pang pagkamatay matapos ang pag-atake ng dalawang menor de edad na armadong salari sa Islamic Center of San Diego. Ang tatlong katao ayon pa sa otoridad, kinilala ang mga nasawing biktima na si Amin Abdullah na kilala sa kanyang palangiti na attitude sa mga dumarating sa mosque gamit ang traditional na Muslim greeting. Bagaman hindi pa opisyal na inilabas ang mga pangalan ng iba pang biktima, patuloy naman ang sinasagwang investigasyon sa naturang insidente.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: At mga K5, sumain nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Cagayan de Oro, Tacloban at Santiago, antabayanan ang pagbabalik ng K5 Nathan Sarmiento, K5 Kevin Susana at K5 Justin Kess sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na.
1: 11 Mbps. Balita kag public service.

17 minutos makaligad sa tag ng alas 12 sa Ngunto. Balik na ta sa pagpakalagad sa inyo programang 11 Mbps. Ako si Jean Paul Hineroso, inyong anchorman. Brother Paul in short. Ano ba lang asma? Isa ini ka kondisyon nga makaapekto sa lagyan sang hangin sa baga sang tawo. Isa ka klase sang asma mo ang bronchial asma, kabangdanan sang shortness of breath o mabudlay nga pagginhawa. Madamo ginalinan siya, pwede man makuha sa pulusyon, ingrediente sa pagkaon, bulong nga ginainom, kaiban pa. Mapunggan ang asma kung ikaw may aras ang intakto ng supply sa oxygen sa lawas, gani mag Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ari ini sang pure squalene nga 99.9%. Kag ini ang may omega 3 nga nagapugong sang inflammation, gani nagatawhay ang airway sang baga. Agon makaginawa ka sang tsakto. Bastanting oxygen kung naga Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani magbakal ini sa mga butika, sa Silay Drugstore, St. Daricos Pharmacy, Blessed Pharmacy Wakong, Marix Pharmacy, St. Chair Drugstore, St. Daricos or St. Mary's Drugstore, Grace Pharmacy and Visandros Pharmacy. Mikos-mikos na mga insan! Mikos-mikos na!

0: Ray Sendico Busjo, Jonelyn Rondes Galila, Merlita Malbas, Leonardo Rilos, Ray Sendico, Dad's Boy Mendoza, Roda Angelis Knight, Bings Delphine, Anilin Dicinal Shiflet, Joel Cartent, Manong Joel and Marilo Subirano, upod kay Michael and Paolo, Ray Sendico, may isa ka may ginkastigo niyang iyang bata. Sus karong kinakuhaan video, ginaristo sang kapulisan sa public plaza ini natabo sa siyudad sang Bacolod. Naaktuhan gyud kinakuhaan video ang tatay nga nagapangastigo sa bata niya. Well, ang pagdisiplina sa kabataan, iya ini obligasyon sang ginikanan. Man education starts at home. Character building, personality development, dapat magasugod sa puloy-an. Kag ang kabataan will not learn by its own. Dapat ya ang adult, ang parents, ang guardian, amuning ma-instill sang maayong pamatasan, kag madisiplina kung kinahanglanon sa proper nga lugar. Why problema sa disiplina? Why problema kung maghampak as bata? Even ang Bible gambal sina. Oh? Train up a child in a way he should go, so when he grow old, he will not depart from it. Kag hindi, gambal ganing Bible nga, gamit ka sang rod to punish to discipline your children. Oo, kay dira nagasugod. Pero sa intsakto nga lugar, hindi siya mahuyan, intsakto nga pagdisiplina, hindi nga daw patyon mo dayang bata mo, kakadako yasi mo, kagamay sa bata mo, anong ibato sa bata mo? Lain ang disiplina nga may pagpalangga, kagdisiplina nga hinunyango. Oo. Lain ang pagdisiplina nga may pagpalangga, kagdisiplina nga hinunyango, inugag. Inugag ang pangdisiplina. Like for example, ining balita sa nagligad nga Mayo 14. Ambot ko na dumduman yun yung natabo sang May 14 dito sa Puzo Rubio, Pangasinan. Isa ka 57 years old nga lolo, pinatay niyang apoya sa kastigo. Hala, 3 years old. Tatlo katuig nga bata. Oh, 3 years old. Ginpatay sang lolo sa kastigo. Brutal ang naagom sang bata nga puwerte nga maltrato. Halin mismo sa lolo niya blok ang rason sang 57 years old nga lolo. Hamakon mo na ang inumol sang 57 years old. Isumbag mo sa tiyan sang 3 years old. O kanami man sa ay ambot na lang.
1: Ah, grabe po.
2: Tatay ninyo si Lucifer, mga hunghang kayo.
0: Hamakon mo ah. Inumol sang 57 years old, kundi ka dako sang inumol, isumbag mo na sa tiyan sang 3 years old. Anong ma? Balo ka ng rason sang lolo nga pinatay sa kastigo? Kay nagahudan sa kuno sa balay?
1: Ah, grabe po.
3: Alright!
2: Tatay ninyo si Lucifer, mga hunghang kayo.
0: Oh, tinantawa?
4: I am now the owner of the earth.
3: Gago!
4: I am now the owner of the world.
3: Arantado!
0: Tinantawa bla? Sumbagon mo yang imo nga 3 years old nga apo? Balo ka anong mga naagom sang bata? Lampos ang ulo sa dingding. Linampos, ginabunggo yang nga ginabunggo ang ulo sa dingding. Sinumbag niyang mata. Sinipa niyang gamay-gamay nga lawas nga 3 years old. Sipa, sumbag. Kalabuka ang tulaan sang guyas bata mo. 3 years old, ang iyalang rason, nagahudan siya kay sige ginahod ng bata. Tinanok na si lolo ina. Tinanok na si lolo na. Ay, ambot nga mga tao ni ho. Oh. Unaon ta ni anay ang kay Carla. Liso kita di sa bakulod kay nakuhaan bisang video ng disiplina sang amay niyang bata. Nakastigo. Nakastigo. Before the video, kuwanta ni si Carla. Carla, yung K5 News mo. Ipakita kong video na gidugay. Carla?
5: K5 News FM Police Report.
0: Carl?
6: Yes, sir. Kay K5 JP, isa ka minor de edad ang nabiktima mismo sa Yasinga Amay bangod sa pagpangkastigo kahapon na dito sa area sa Gatakolod City Public Plaza. Kay K5 JP, ining pagpangkastigo ang nakwaan sa isa ka concerned citizen sa video kay tungod nga ara sila sa plaza nagtulutambay, minakitaan ining isa ka tatay nga ginahampak daw stick bala kay K5 JP, inahampak nga iya sininga bata bisan diin lang aparte sa iya sininga lawas, especially sa ulo, pag K5JP. So, ini siya ang nag-viral kahapon, di naglapod sa sa Bacolod LGU. At the same time, sa aton man sinikapulisan, gilayon niya gin-aresto, ining amay, gin-padulungan ini siya, sulogan ni kay Police Colonel Ribadomia, ipadulungan ini siya sa Yasiningapulian, nga ara sa area sa barangay 16 ka K5JP, kakatulog pa ini siya, kagati nakibota lang ini siya, nga may mga kapulisan. So, gindala ini siya sa Bacolod City Police Station wala agud pamangkutol agud interrogahon kag kung nga ginahampak na ining iya sininga
0: sige car

0: pala bali man yang apaw ah.
1: Nasa tangkubo yun ay ginapira
0: yun. Carla. Di na sa Carl. Di na. Ako bi ka pagastiguha siya Carl.
2: Ari ni siya sa buong
0: sa. Why na to? Why na to nga kon nga mga hambal nga bigla. Why na to? Wala bunta ka na ini. Di na sa Carla. Kaya ko pagastiguha siya.
2: Para sa station 1 na sa Kaki 5JP. Aga
0: na tala na. Abi masaka ko to sa stage ko. Agadong ko na tapong ulay. Ang bata nga wa. Carla, okay git magdisiplina ka. Siling kami isang kun si Elder Michael pasang ROM speed, oh? To sila ni magulang ni ano bla ni Matt Paulo Liani sa toto. Ambal man ni Elder Mike Severino. Ang Biblia nagambal, don't spare a rod on disciplining your child. Pero, discipline it with love. Mamang, bisan ako manggampak ko sa bata ko, kung sobrahan na bla, sobrahan na, to correct him, gagamit ko paha sa buli. Oh, dua, tatlo kahampak. And then after that, iyaya pa pang binial, linampusan niya sa ulo. Nagkalabali ang binial, linampusan niya sa tangkugo, sa ulo, sa liog. Ti nano na yung pangdisiplina ka na, dehen na siya!
3: Ah, grabe.
0: Mapakasala ko today, ihawon ko siya Carla. Di na nasa kaya ko maupak siya, ilang taon tabing iyang angas, di ba? Dami ni pakalon ka. Nano. Okay, gig ko Carla, magdisiplina. Pero hindi niya muni klase ka disiplina. I-play ka liwat, bla. I-play ta liwat, Carla. O, i-play liwat, be.
2: May vlog ka na karoon.
0: Bebe.
2: Malawit-lawit pa lang.
0: Oo, araw. Pause ako. Kung pause na ititan, pause, ibalik to bitan. Inay-inaya, kung din to na igo, tan. Sige, pitan. I-pause paglampos, tan. Sige pa. Oh. Lang taon ta kung din na igo ang bata. Unang lampos. Oh, ara! Sa guya, Carla!
3: Ah, grabe po.
0: Linampusan niya sa guya! Oh! Barakol, Carla, barakol. Ginbiraya sa guya. Carl, may igo to biyang ilong, may igo to biyang bibig sang bata.
2: Oh. Ng ulo eh.
0: Oh, ikaduwa. Oo, oh, una sa bibig ha, igo sa bibig. Oh, ikaduwa. Sige tan. I-post yun pagka igo tan. Oh, ara. Tangkugo, Carla. Ikaduwa, tangkugo. Oh, sige, go. Ah. Tugger ang barakolo, igo sa pusug-pusugan. Tatlo na. Go. Sa ulo, Carla, sa ulo. Ika-apat, sa ulo. Go. Ulo, Japon, ika-lima. Oh, anum, sa batiis. Go. Pito sa ulo. Go!
1: Ang kugo, yung ginalampusan ng bata yan. Gagong kaway.
0: Kaluoy isang bata daw. Dumatsaga niya, ido lang ginakastigo niya, ho? Aluoy. Okay na tan. I-play lang sa kilid tan. I-play lang sa kilid. Carla, mamangkot ko sa imo. Ang pamangkot kun salin san uri ng ginamo ning bata ya. Subong ta lang niya nakita. Base alin pa sang gamay ni ginamo ya ni Mang?
2: Possibly kakita.
0: Ti ano ang
2: damo. Yes.
0: Carla, amo ni ang iba ang mga rason kun nga ang kabataan kaysa pagdako patyon yung man iya tatay.
2: Yes.
0: Amoning rason kung nga ang kabataan kisa hindi na makatapos eskwela nila. Te siling sang Bible, honor your father and your mother. Magamoning bing imo nga padero? Oh?

0: Oh. Eh, tawab la. Amo ning rason kisang ang kabataan nagalaya sa balay nila. Nagalaya sa balay nila. Amo ning rason kisang kabataan timprano pamamana. Kiti amo ning imo nga amo ning klaseng imo. Jesus. Karla la kata kastiguhon ta ni sa. Kastiguhon, kastiguhon ta ni Carl.
1: Lalo na ini siya nga pasakaan.
0: Itan. Itan. Taugi si Joseph tan dala sa tan binangon kay palabo ni kay Joseph. Tan. Tan. Eh tan eh debla Carla kay papatay ko ni sa pinakabakod gud nga killer. Oh. Itan. Itan. Pila sukot mo mag-itip ni siya, Tan? Tan, pila sukot mo? Oo. Birahon mo sa tanan, birahon mo, Tan. Oo, birahon mo, Tan. Alam ba siya, ikaw bakulon niya, Tan?
2: Tinunto, ito.
1: Ang rason niya ni KK5JP, kung nga agin na sakit niya ning bata, kay wala ko na nagsunod sa iya, kaga pagbugtaw na ko na siyang amay, wala na ko na sa tupad niya ang iya, sini nga bata, ang ina na bata sa KK5JP. Ay,
0: hambal ni Renzo, ya pang di na ni siya subong mga station, kay panggastusan, tani sa bla. damog init-init. Nalo na ya kuno, Carlo, yung
1: Yes, although... Sabi niya talana na malinis siya pasakaan kaso. Matalana na inis siya pasakaan kaso.
0: Sige, may pakita ka gin-detain sabi. Ari, oh, may picture din ka gin-detain sabi. Ilang taong nabi, Itan? O, oh, araso? Oh,
1: galing, kinaka-blurred ina eh. Gin-blurred lang yan. Sini nga
0: lalaki ni?
1: Feeling ko.
0: Lalaki?
1: Yes, lalaki. Yes, yes, lalaki. Ang ginsakit niya, babayi. Kakisag-jig.
0: Ay!
1: Bata ka babayi. Ito nasa 6 years old ang inanda.
0: Hindi na mo mag-disiplina bata, Carla. Hindi na mo mag-disiplina bata.
1: So, KK5JP, nakitaan man, yung may mga, ano ni, lagom-lagom pala, ang ina ba lang daan na pala?
0: Oh, amo kasi siling ko, permi na niya na andan. Ang lain pa na eh, siguro, ini siya, ini man siya guro ng amay, amo man yung inimo siya sang gamay sa guro. Kalabanan, amo man na? Din na siya! Din siya, Carla! Carla! Din siya kay ipakastigo ko kay Eric Tenerife.
1: Ari, hindi siya subong sa kustodiyan na sa Bacolod City Police Station 155JP. Agusto nga mapasakaan.
0: Carl!
1: Hindi siya sa nga kaso.
0: Yes, Carl! Nang gusto ko mapriso, subong, pwede ta ka ma-rape? Ripon ta ka, Carl, para mapriso ko? Maupod ko to siya? Pwede na? Gusto ko mapriso para magtupaday kami nga duwa.
1: Hindi mo lang gusto masulong.
0: Ay, hindi ah. Ito hindi ko tugyapong kasulod sa prisuhan. Gusto ko mapriso today. Ripon ta ka ba lamang? Ripon para mapriso ko, mang. Mapa-rape ka lang, mang?
1: Hindi.
0: Gusto ko tani mapriso. Ripon ta ka tani. Sige na bala. Sugot na bala. Ripon ta ka bala, Carl. Eh, dali lang yun. Balama ko, tunta ka na. Gusto mo biraon ta ni sa? Gusto mo balusan ta? Gusto mo man? Gusto mo balusan ta sa? Biraon ta ni?
1: Oh, pwede na sa mabalusan.
0: Di, ripon ta ka gani para mapriso ko. Tisin no man. Kastigoon tabi si Justin. Para mapriso ta.
2: Ito, ito.
0: Galing kabalo ka Carla. Hindi mo ko bala gusto mga stigo. That's why rape na lang. Para ma-enjoy man ko eh. Alang ah,
2: grabe po.
0: Mang, hindi ko yung gusto may mga stigo. Ang may mo na lang kusang sala nga ma-enjoy man ko.
1: Eh, siguro ko na lang bala siya.
0: Away na yan. Sino nga ako nga pwede ripon ma? Si Jean B, si Jean. Uyatan mo siya, dalaan mo kalat. Kanto, bakal tabi ko lang kalat, mang, ihigot na si Jean, ripon ko. Para mapriso ko, mang. Anyway, pasakaan sa kaso.
1: Pasakaan sa kaso, under sa RA 7610 KK5JP. Against women and children KK5JP. orang ipasaka sa iyang kaso, kagati doon subong doon undergo sa medical legal ang bata, kagati ginisturya naman sa DSSD ang pamilya, willing man ang pamilya nga magpasaka kaso, amuman ang DSSD kagkifergp. So subong ang custody sa bata is arapasa pa DSSD kagkifergp. So after that, amuman atong sininga ipaluak kung mapinso na kining amay, diingit bala ang custody sinisang bata kagkifergp.
0: Hindi na napag-ibalik sa iya. Matatuhon yung managyapon,
1: Carla. For sure, hindi na napag-ibalik na sa iya. Kagisa pa, ara na sa pasukan na kagisa JP.
0: Sige, doon nag-init ang ulo ko, mang. Carla? What if be, kaya gusto ko gani mapriso para dito ko maupod siya sa, dito ko mang rape sa Station 1 na area. Hindi, Aribio. Anong masuggest mo si Michelle be akong ripon? Galing ito, hindi sa worth it, prisuhan, mang.
2: Tinunto, ito.
0: Mang, do hindi worth it si Michelle, prisuhan.
2: Tinunto, ito.
0: Base ako pa na ripon niya, guro. Sili niya, sir, anhon mo ka ripon? Sa una, papakulang gusto nga ikaw akong ripon.
2: Tinunto, ito.
0: Basi mambasa, sir, at uli bala, halimbas ang una, ako gusto tani mang rape sa imo.
2: Tinunto, ito.
0: Ay, ambut ah. Sige, Carla, ah, naglain ang buot na, Carl. Yeah. Gabaan, man sa Gyapon. Oo.
1: Yes, so tika kisa GT, ala na sa kasudin sa kapulisan, lola talaga.
0: Carla! Carla!
1: Yes, kika kisa GT.
0: Kalma kay si Tita Gina, bala siya. Si Tita Gina Fidiris, mabira siya. Ang akong tiya gabato ganini. Ang akong tiya gabato ganini sa kapitan sang Barangay 41.
2: Sinunto ito.
0: Dita Jin, no? Gabato ganito sa Barangay Kapitan. Inipas siya. Oo. Sige.
1: Oh, yeah, so tika kita GT mo dala niya ton sing wala ton kanu kita mangin update ta ni sa amay kag sa mata kag kita GT. Kag kita GT reporting sa Bacolod City Government Center ni nga balita nga gulong sa San Lirio Express ng ITC kag D3 Bio. It is a case of Carla Batanzor para sa kampiyon nga balita. Sa Bisyo Publiko ang Kalingawan sa next.
0: Ang kabataan kinanglan pagdisiplina. Ang kabataan kinanglan pagtadol. Para nga magmayo sila nga kabataan sa uli, eh. Mag-amo ni klase, disiplina yun. Tingin makabulig ni. Again, ang purpose ng discipline so that makorrect ang ilang misbehavior. Ang purpose ng parent discipline to their kids, makorrect ang behavior sang bata na mangin maayo sila sa ulihi ng mga kabataan. So you think ini klase disiplina makakorrect sang behavior ni? Hindi! Kaya meaning to say, hindi amo nga klase pang disiplina. Tandaan nyo mga parents, ha? Kanami, subong kay we have a law that protects children batok sa abuse, maltreatment, kagiban pa nga mga physical atrocities sa mga ginikanan. We have RA 7610. Tapat gigamuda, special law pa biya na. Special law pa na. Hindi nyo pagaman ang kabataan nyo. You discipline with love. O si Elder Michael Severino pa. You discipline with love. Hindi niya pwedeng amon niya klase pang disiplina. Hindi na kumpurmi si Sister Pearl Garcia. Ako sa subong sa NOC ka pamati. Oo. Ay, doon naglain ang bot ko. Abi man ko tong tabi si Michelle B. Kung maparape niya sa aton para mapriso ko to. Send off sang atleta sa adin niya ni. Ah, si Michelle, si Juan Galisubong, si Chester. Si Chester. Ayari yung uling na tani, oh. Ang mga uling na nakarga na sa tricycle na sundan sang DNR. Nasundan na naman niya ka ayawan ka pang himo uling nakarga mo na sa kaing, sa sako. Inogbaligya mo na, i-deliver na. Sa kadamo sang makasunod sa tricycle, DNR pa.
3: Ah, grabe po.
0: Sister, K5 News mo.
4: K5 News FM Police Report.
0: Chance?
5: Kahoy na kag-uling kag-K5 GP, nangin bato pa.
0: Chester, kabati ka to sa plano ko para mapriso ko?
3: Kabati, itong silingo nga mang rape ka, ati...
0: Ano man si... Mapriso ko. Si Michelle, tani ang ripon ko, ngalingit daw, hindi worth it. Daw, hindi worth it, prisuhan bang?
5: Grabe po.
3: Galing ba si kung mag-ripon mo sa bala, una pa sa file sang affidavit of resistance, may wala nakasukaso, rip na lang.
0: Ang ginapaabot, kuya, lang ang mapailan rape? Si Jong, si birthday boy. Doon siya niya ginapaabot kung dugay-dugay, mapailan niya kaso nga rape. May ginaupod-upod naman to sa... May ginaupod-upod doon sa ginapadayaw-dayaw, uyab.
3: Kay Jong, kay Migo, ito na siya. Isa lang mambal, kung may message yung kay Jong.
0: Ano na, basic. Sige, arabe, oh. Minsahi ni Chester kay Jong.
3: Jong, tandaan mo, katapusan mo na nga birthday, subong.
0: Nga katapusan, you know?
3: Daso naman tuig, eh.
0: Daso
3: naman,
0: oh. Oh.
3: Katapusan mo nga birthday, subong tuig. Daso naman yung tuig. Birthday ka naman.
0: Husto pang, oh. Di sige, dali lang. Ano naman yung nga bawal tood ang uling sa DNR, no? Diba?
3: Diri ka K5GP, kasadya kay accidentally. Actually, ka K5GP, amo na ang tinaga na diri, kahoy na tani ka guling, naging bato pa. May send ko na ka K5GP, nga isa gidya ka truck, nga kargado sang kahoy.
0: Sige, bitan.
3: Mga Jimilina, bala ka K5JP nga kahoy, naging pang gupong o ginpang utod-utod ka K5JP. Sa Bulubanta naton, nagabugat na siya sa posible, ara sa 15 to 17 ka tonelada.
0: Okay.
3: Sa 15 to 17 tons. Kontriin, ka K5JP na makalma na iyang tracking dito iya sa nabukid nga bahin sa Barangay Kaduaan, Kadi City, sang mga Jimilina, ay, justa, kaga may nagasunod pang tricycle nga huling, wala sila kabalo ka K5JP. Ang DNR, accidentally, may inspection man to digto sa nabukid man nga bahin.
0: Ano timingan sila gali?
3: Nasundan sila ka K5JP sa DNR. Digto, kwarta na tani, nangin bato pa.
0: Ari gali, o. Ari, o. Kung nga, nga nadakpan sila sang DNR, kay na timingan nga may inspection dito. But mo silingon pa pang amon ni ho. Ang pangdakop gali isang DNR pa timing lang. Sir, DNR. Tingala ko ga kakalbo ang bukid kay pangdakop gali pa timing lang. Why ka mo gali aga hungod pa nakop? Tingala ko nga yawan kami. Tingala
3: sa information naton kay K5GP sa mga tao dito sa lugar. Kiti dito sa Kaduaan may mga sources man kita kay tigadira kita. Wala sila actually isang operation pang dakop ang DNR.
0: Kay do wala magiday magi sila operate pang.
3: O galing ka di malas nang ibala ka K5GP kun sa diin nga nagapagwa man ang mga puno sang kahoy nga truck. Nasundan man sila sa DNR accidentally kag digto sila gindakop ka K5GP.
0: Oh, te kundi gaba. Tiga mo nagani si Lingko, mapuslan talang ang DNR kun maka-timing sila. Wa gid sila galiyaga pang dakop gid mo nagliga ka kalbong aton bukid.
3: Oo,
0: kundi namad lang. Namad.
3: Dito ko ganing magulang halin sa DNR kadi.
0: Okay.
3: Ang DNR opisina diri sa Guy Victoria sa Ari Dingila nga main office.
0: Timiguhay ka mo sang miguhay ka mo sang taga DNR?
3: Tiko mang bibig ka kita.
0: Amo na ta.
3: Actually namang kot ko dito sang report bala ang nasabat lang nila sa akon. Sa diin na dakop kag ano oras na dakop.
0: Nakita mo ipisla kamaan?
3: Wala na.
0: Ang lain pa na labas, si blagin kapan-kapan lang niyaw, that's why nakalambot ang record sa opisina.
3: Pero tignan po ang takakita JP sa opisina nila sa DNR, ang picture kag video nga nakuha ko na, nagpahanugot pa ng taga DNR, nga videoan or picturean ko, ang inang
0: okay.
3: Tipa-tipa na puno-puno sa kahoy.
0: Okay. Tigin, pailanggin nila kaso ni?
3: isa subong ka K5GP ang tawag to nila gin impound nila for apprehension kay ti posible pasakaan nila sang kaso ining tag-iya sang truck kag ang nagpamakal sang kahoy nga wala sang permit o galing ka K5GP kay ina pagkadto na tong timingan suno sa in charge dito wala ang ila head kag they are not authorized nga magsabat sa mga palamungkutanon.
0: Okay.
3: Ang ilalanggid ba sabat, ang ilalanggid ba sabat where and when nadakpan ti siling ko ano oras yung mga lasite di nadakpan sa barangay kaduaan. The rest of information kasi K5GP daw wala gid sang tsansa kag
0: ako ay mayroong tanong sa iyo. Itong katanungan ano? Ang lagay
3: di correct ya. Ah? Correct yung K5GP kay ti speaking sa pagbinahabla kalbo ng bukid o ay man ko binabatian nga kadamo asod-asod nga dinakpan ay do galulusot man ang mga kahoy.
0: Ang lagay
3: puno ang truck ka K5GP ti meaning to say siling tagani kung wala gali nila masundan
0: wala
3: nakaikyas
0: ti magamon ni kadamo nga kahoy pango kagdo kagamay sang puno may siling kaguro nga 15 lang ka jimilinang na utod mo ba yung tikbilog
3: at yung sarang at yung pagipi ako po kinatani pa man ko tatani kung anong measurement bala nila magtakot or tuminada kinilo why gid ka kipa jipi tingin bulubanta
0: why man sila kabalo tinga kita pang baydan nga kita pang swilduhan sa gobyerno man
2: tinunto ito
6: paano masabi
3: amo na tani nga aton nga information nga pala man ko tanong dito but sad to say wala ko no ang ila in charge nga magsabat ang authorized nila nga tawo nga magsabat sa aton wala dito ka K5GP kay may seminar di for the meantime amula na nay ang record nila di ila dakpan kag ano oras dakpan
0: importante pang kuana importante gapanakop sila kon maka timing kon maka timing. Sige bang kasi si Rubik no ma-report no?
3: So, tiya muna ka K5JP bantayan tani kung sino ning tag-iya kag ti ano ang mangin posible ni ang ayhan ining kahoy nga nagkalalakpan maanaya na lang sa opisina sang DNR kag magabok na lang yung tracking kag hindi na nila makuha or makuha pa ka K5JP kung anong plastada sige nga
0: pag-iisayan tutdan ang tracking ah.
3: Kaya tinagkanto ko itong mga K5GP sa ilang opisina. May mga tracking na itong nadakpan niya gabok.
0: Sige. Pang si Rubik, ma-report na pang
3: sige.
0: Gintawgan takagina kay... Nang pang? Gintawgan takagina kay siling kutani. Mag-propose ko nga ibalik tani ang Ariblao.
7: Balbal! Usapan!

0: Ay, iyan mo ta na tani, bang pero mangita lang tayo sa mga inagi yung nga topic. Na-miss ko na bala mag-inagi, liwat bala.
1: Hindi naman sabang tres turos, wala ano naman? Tres kontos.
0: Ay, na-miss ko na magsuksok to pang sa akon nga wig. Oo. Lisa, Julie, tonta na bala liwat bala kay gusto ko di sa bang brother Paul ko. Gusto ko naman mag-sister Sister Paula.
1: Oo.
0: Te?
1: Ang akon wig ganina ya buka na to wala na to sulusok-sok insang at kulang.
0: Ay sige na bala. Pakita to, pakita na to liwat sa imo wig bala, ma wig ta buwas. Fire? Gina message na kagina sa chat group boy gigo sabat. Ho pala namihan ko to pala, sister pala.
1: Pabalok ako na nung rason ko nga wala ako nakasabat.
0: Oo.
1: Ya timing-timing man ko manakop man upod sa DNR.
0: Pang! Dahil nagit bala, si Rubik Baida. Pang! Ano to ang kay Jung Props lang to? Ang uyab?
1: Napapuan na yung yaya pata pakbuha lang sa publiko bla pretend pa pretend man nga lalaki nga may nubya pero tindi pinsa
0: di ba pati katupang nga mo to do, hindi ko tumabaton pang amo lang tong katuan yung si Jung lang ang kagwapa siya si Jung lang ya
1: ang lahi ang lahi hindi yung kakipa GP ang nakabalong ang nubyana sila si Jung lang pero ang babae wala ito yung kabalong ang
0: nubyana pasugdan na kay birthday niya te buwas matris to rosta.
1: Pwede
0: ah.
1: Ha? Kanta ka katapusan niya na malani nga birthday
0: ah. Sige, sige. Oh, salamat kid boy na ko chimpo bang.
1: Oh.
0: Oh, sa buwas ah.

0: isang buwas ay balik na rin tres to, Ros Bla. Hindi lang tayo magbinastos, ah. Okay, gang ko na ni Pastor. Eh, balik na nga. Ito nga pagka-jugi. Kasi si Sister Chipet, kasi si Sister Maiko. Ngayon, traonta. Wala na ako sa oras, ah. Kitahin kita sa buwas, same time, same station. Ako si Jean Paul Hineroso. Oras, alas 12:53.
1: K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagantin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabakang abutika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C, mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roseline, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
6: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo. Kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kung hindi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsagan ang kalingin sang ulo. Kag kung piliton mo magkaon, ikaw, magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapalang

0: sa pagkaon.
1: Masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-aria. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-aria.
2: Muter naman!
3: Ang imong sugar, pila na lang subong.
4: 52.5 ang imong kong laboratory.
3: Ang una, pila?
4: 35.5. Bilawin mo ang Bluterna capsule.
5: Bluternamax capsule and Bluternamax coffee blend. Makakal sa malapit na butika.
6: Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
7: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
8: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Naghahatagman sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat na disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Kampyon.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Mayong hapon mga ka-K5. Ang aton oras, alauna, 12 na sang hapon. Welcome sa Miyerkules ng edisyon sa ating program, It's Your Time to Shine. Makaupod ninyo, tugtob alas 3 this afternoon, Sunshine Lacson. Thank you, Gid, sa mga nagapamati sa aton sa downtown area. Kag sa mga drivers nga nagamonitor right now. Mayong hapon, Gid, sa inyo, Danay. Siyempre, ginapasalamatan nato ng aton nga mga suki nga mga security guards nga nagamonitor naman sa ilang mga radio sets. Thank you, Gid, sa mga amigo naton dira sa Santa Clara Subdivision sa guardhouse. Thank you so much, Gid, sa inyo. Sa mga tricycle drivers dira man sa Santa Clara Subdivision, mayong hapon.

Salamat gid sa mga suki naton dira sa barangay Pahanukoy, sa tanan-tanan nga nagapamati sa barangay Tangon. Pero may ko gini sila ginatamyaw kay pagkaalauna alisto na sila dayon. Sa kay Nanay Terry Ariego. May nga po, Nanay Derry. Kumusta ikaw dara sa Barangay Tangob? Sa kay Nanay Elsie Catalunya, sa kay Nanay Uday, sa kay Manang Neneng Magbanwa, Manong Nelson, good afternoon sa inyo. Siyempre, ginapasalamatan man nato ng aton nga mga suki dara sa Gardenville. Thank you so much, gid sa inyo. Alauna, just in 9, ang aton oras, mga ka-K5.

Ma'am Bings Delphine, kumusta ikaw? Sa aton nga mga suki dara sa Barangay Mansilingan. Mati ko, may nag-celebrate ko nung sang birthday niya dara sa Barangay Mansilingan. I-greet ko lang na later on. O dari sa aton nga program, it's your time to shine. Kabalo man ko abi Ma'am Bings nga nagapamati siya subay. Sa mga nagapungko sa tupad sang ilang mga radio sets, good afternoon gid sa inyo. Welcome sa Miyerkules nga edisyon sa ngatong nga program, It's Your Time to Shine. Today is May 20, 2026. Arin ang pinaka-latest nga update from PAGASA. Karoon naman agaling mga alas 4, siguro mapagwa naman na sila sang bagong advisory. Subong no, mabatian nato ng pagpanaguob diri sa aton nga area. Kay actually, ang Visayas area, ang Mimaropa, kag ang Bicol region, apektado sa ginatawag naton nga Easterlies. Amuning siling sang PAGASA nga mangin magalumon ang kalangitan sa Visayas area bangod sang Easterlies. Kun magsiling kita nga Easterlies, amo ining mainit nga huyop sang angin gikan sa Pacific Ocean nga mahimo sundan sa mga pagbaha kag landslides. Nga doon may nagabara sa akon nga tutunlan. Basta may mga pagpanaguob gani, syempre may mga pagbubo ginasang ulan. May posibilidad gin nga magbubo ang ulan kung nagapanaguob. So muningin paandam sa PAGASA nga dapat maghalong kita sa mga pagbaha kag landslides. Labi na gid sa mga pumuluyo, bala nga ara gid sa lugar nga maapektuhan sa mga mabasko nga pagpanaguob. Mangin magalumon man ang Metro Manila o ang pila ka mga lugar sa Metro Manila kag iban pa gid nga bahin sang Pilipinas bangod naman sang ginatawag naton nga localized thunderstorms mga ka-K5. Ang siling man sang PAGASA may tatlo gid niha, hindi duha, hindi isa kundi tatlo gid ka mga low pressure area or LPA ang posible nga mag-develop sa Pacific Ocean sa naulihi nga mga semana sini nga bulan sang Mayo. Ang siling gani isang PAGASA sa forecast nila posible nga mag-develop ang tatlo ka LPA sa tunga-tunga sa Petsa, Mayo 25, tubtob Mayo 31. So muning naulihi nga semana sa bulan sang Mayo from May 25 to May 31 posible nga mag-develop ang tatlo ka mga LPA sa Pacific Ocean. Pero may forecast man ang PAGASA nga isa sa tatlo ka mga LPA nga ini ang posible nga mag-develop sa sulod sang Philippine Area of Responsibility o kun BAR. Dira gid siya ma-develop sa teritoryo o kung sa sulod sang teritoryo sang Pilipinas. Pero ang siling man gani sang PAGASA, posible nga magbag-o man ang forecast sa masunod nga mga inadlaw. So just keep on monitoring. Ara post ginapost ina sa aton nga mga Facebook pages. Sa Facebook page sang K5 News FM mga ka K5. May mga weather updates kita dara, may mga weather reports. As of Wednesday, May 20, 2026, ang siling sang PAGASA, manubo ang tsansa nga mag-develop or magbaskog ining tatlo ka mga LPA kag mangin bagyo. Alauna 23 sa ngaton oras mga ka K5. Katumar na kamudera sa inyo nga klinika D3 Bio DTX 500 capsule kag MyDC capsule. Tumaranyo ginaadlaw-adlaw.

kumusta na ayhan, no? May mga taga Barangay Bata man nga suki gid sang It's Your Time to Shine program. May mga suki man kita dara nga mga senior citizens sa Akisola Village. Sakop naman ini sang Barangay Villamonte. Good afternoon sa inyo tanan dara. Sa mga suki man naton sa Barangay Kabug, sa Barangay Felisa, sa Barangay Estefania, sa Barangay Granada, Barangay Handumanan. Salamat gid sa inyong pagpamati sa It's Your Time to Shine program, 1:28 p.m. mga aton oras mga ka-K5. Sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, May 20, 2026, happy birthday sa inyo. It's your time to shine.

Bao una-una gideri sa listahan ni Miss Shahan ang ngala ni Miss May Dagay kay kadamo-damo sa nagapag-greet kay Miss May Dagay. Of course, ang iyang mga kaupod ng mga KSS members nagapatamyaw gid or nagapanamyaw gid sa iya sang happy happy birthday. Miss May Dagay, pila ka na gani lang ga? Hindi ka na lang yung manugid, no? Sekreto na lang. Happy birthday, Miss May Dagay. Halin sa tanan-tanan ng mga officers sa KSS, K5 Solid Supporters sa Bilog ng Bacolod, happy birthday to you. And subong adlaw, May 2020-26. Nag-celebrate man, nag-saulog man sa ngiyang kaadlawan si K5 Jong Bersales. K5 Jong sa San Carlos, happy happy birthday sa iyo. Kabay Panoy nga hatagan kapagid sang Ginoo sang malawig pagid nga kabuhi. May ginapatamyaw man sa akong si Tuto Marlon Caniete. Si Ma'am Cyrus Donasco nag-celebrate man sa iyang birthday today. I think siguro classmate ini ni Tuto Marlon sa Sumag Elementary School. Hindi lang ko sigurado ha. Sa tanan-tanan ko nung batch 2005 nga graduate sang Sumag Elementary School. Maayong hapon gid sa inyo. Salamat gid sa pagpamati. Kag happy happy birthday sa kay Ma'am Cyrus Donasco. Cyrus dungalan sang lalaki maninoy. Sigurado ka nga si Ma'am Cyrus, babae, ha? Happy birthday, Ma'am Cyrus Donasco. Alin sa kay Tuto Marlon, si Kenya Caniete. Ang pagpanamyaw, kaghalin man siguro sa batch 2005. Thank you, Gerd, sa mga nagapamati sa aton dela sa Barangay Sumag. And once again, happy, happy birthday sa tanan-tanan natin ka mga kakilala, abyan, kaupo sa trabaho, listeners, amigo, amiga, nga nagasaulog sang ila kaadlawan today, May 20, 2026. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, 1:31 PM. Kaupo niyo sa gihapon, Sunshine Lacson, magabalik ang It's Your Time to Shine, pagkatapos sini.

3, Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta

0: imo lawas kontra mikrobyo. Biskantika ang imo immune sistema. D3 bayo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidant, pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Basta may kabalaan na kaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sang matasi ka pagtingulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500 ang stress malikawan, pagkaburingon malimta. DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, kayang basang tiyo ko tumarkos ang Mighty C alkaline vitamin C 2 capsule 3 times a day, 3 kaadlaw ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakas sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika, kalayan ko mangi kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C, mabakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix, mabakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, mabakas sa butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina, gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap, mabakas sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap, mabakas sa mga butika.
7: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Ginabatiag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulang to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang nadula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo. Wala na gayon.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Moderna Max Epektibo.
10: Ako galing si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga lawas kag ang akon liko. Tubong nga nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
11: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
12: Mabakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
15: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: iCare Gold Capsule. Ang kapsula, gagitungod, obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang iCare Drops ato-ato. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
18: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: start up mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
7: B-Meg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.

alaunang 44 ang aton oras mga ka-K-5. Gusto ko lang tamyawon sa liwata nga akong nga classmate dara sa syudad sa Bago basi nagapamati siya right now. Sang Sunday lang ko ni nakabalo nga nagapamati siya gali sa akon nga program. Ang hambal niya pa sa akon halin sa aga hasta sa gabi ginaya ang pamati niya sa K5 News FM. Si Maribel Leonor. Awaning classmate ko sang high school nga wae giniya gamomo. Mahipos-hipos lang niya kag manguri-nguri kag mayuhom-yuhomo. Maribel Leonor. Maing hapon sa imo, Bel. Salamat gid sa imo nga support. Si Cherry Ann ba may nag-mention man kuno nga friend niya, amiga niya nga ginakuan ko di siya. Gina-mention ko ang alan niya dari sa K5 News FM. Sa program ko, It's Your Time to Shine. Thank you, Ged. Cherry Ann Flaviano Laos, classmate ko na, no, dira sa syudad sang Bago. Good afternoon sa inyo. And sa mga suki naton dira sa Banwa sang Pulo Pandan, nga padayon nga nag-monitor, nag-apamati sa It's Your Time to Shine program, salamat, Ged, sa inyo. Tumaranyo, Ged, ang inyo nga mga suplemento. Klinika D3 Bio, DTX 500 Capsule, My DC Capsule, kagang inyo nga mga kabataan, patumaranyo, Ged, sang Mighty C Syrup mga ka-K5. Kung ginahilanat ang kabataan, ginaubo, ginasipon, nagalain ang pamatsag base kung kindakop na inaasang viral infection. Basta gani virus ang kalaban, kinahanglan ang tulog sang bata, hindi gin magnubo sa 8 ka oras. Kinahanglan ang bata, may mabakod nga resistensya. Paano pabaskugon ang resistensya? Siyempre, pakaunon mo siya sa healthy nga mga pagkaon. Hindi mo siya pagpakapuyan, hindi mo siya pagpahampangon. Atipanon ang iyang pagkaon aside from pagkaon ang tulog niya. Kinahanglan patulugon siya sang temprano. Amo na ang sikreto para makabato ka sa viral infection mga ka-K5. Sa mga kabataan, aside from My DC Syrup, pwede nyo na sila mahatagan sa Klinika D3 Bio nga may virgin coconut oil. Pwede nyo na mapakagat sa ila kag masupasupsup ang unod, pasuyop ang unod sa Klinika D3 Bio. Manamitan man ang kabataan kay daw kwan lang na daw lubi. May virgin coconut oil ina siya. So nagabulig ina para sa madasig nga recovery. Sang sin uman nga positibo sa viral infection. Bisa na mga senior citizens nga ginahilanat masakiton. No, dabala, dapat pabakuron ang ilang nga immune system. Patumaron sila every day. Sang Klinika D3 Bio nga once again may antibacterial properties. May antifungal properties at may antiviral properties. Amo na ang manami sa aton nga Klinika D3 Bio kay may virgin coconut oil. May VCO ina siya. We'll take away the biggest part of me. May gin-share sa akon si Sir Bong Sao sa Lumayno. May gin-pag-greet gali siya sa akon last, ano to nga adlaw, Sir Bong? Monday? Kung hindi ko magsala, that was last Monday, nga gin-chat ako ni Sir Bong Sao sa Lumayno, pero wala ko mabasahan ang iyang mensahe. May isa gali ka avid listener ang K5 News FM nga 18 years old. Taga Purok Araw sa Barangay Estefania malapit sa Purok Pedre. Padamo-damo nga daan sa nagapamati dira sa Purok Pedre. Abi nyo ang 18 years old naton nga listener, isa gid ka maukod nga tagpalamati, nagwish gid siya. No, tani ko no makita niya ang tanan-tanan nga mga anchors nga mabatian niya no, diri sa K5 News FM. Kasi ni Sir Bong sa akon, isa man ko sa mga gusto niya makita. Pero ining 18 years old mga ka-K5, she is positive of cancer and nagtaliwan na siya sang nagligad nga semana. Iwaay gid matuman ang iya sini nga wish nga makita ang
mga anchors nga mabatian niya diri sa K5 News FM. We would like to extend our condolences sa family sang amon maukod nga tagbalamati nga si Jillian Dominic Hapidana. Nagabuylo gid kami sa inyo nga kasubo bangod sa pagtaliwan ni Jillian.

Magandang hapon man sa kay Ma'am Yvonne Emperyal. Nagapamati man right now si Ma'am Yvonne. Thank you very much. Sa mga suki naton dira sa Barangay Granada in the Jingle Tikar. Sa mga nagapamati sa aton sa Charito Heights. Good afternoon. Na to ang akon ng mga listeners ng mga taga Marka Pato man. Marka Pato. Oo, nagapamati na sila sa It's Your Time to Shine program. Thank you, good. Kay Indang Hilado Sarad. Salamat sa pagpamati.

0: think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think if they can make it a better place.
1: Mayong hapon gid once again sa mga suki naton dira sa barangay Sumaag. Salamat gid sa pagpamati to all the members of Sarad family. Salamat gid sa ilan ni Sir Jonathan Sarad. Mga mapisan ini nga mga pamilya no, dira sa may barangay Sumaag sa Purok GK. Mayong hapon dira sa inyo. Indang thank you so much. Naalarma mga ka-K5 ang World Health Organization, ang WHO. Kay nagatabok na ang Ebola virus sa pungsod Uganda. Isa pa gid ini ka nasyon sa Africa or sa kontinente sang Africa. So halin sa Democratic Republic of Congo, nagsaylo na sa Uganda. So duha na ka mga pungsod or nasyon dito sa Africa ang apektado sang ginatawag naton nga Ebola virus infection. Karon kay kuhaon kuni ang datos kung pila na ang nagkalamatay. Ang importante this afternoon mga ka-K5, sa nabili naton nga duha ka minutos, mahibaluan naton kung ano ang sintoma sang ginatawag nga Ebola virus infection. Once again, isa ini ka deadly, makamamatay nga virus. Ang sintoma niya sini is daw trangkaso bala. Nauga pala nakit kalawasan mo, ginahilanat ka. Pero madasig, mas madasig nga nagalala ang tao nga positibo sa Ebola virus kung ikumparar naton sa normal nga trangkaso. Kay later or after a few days, pagkatapos ka daw ginatrangkaso siya, na daw ginahilanat siya, kag nagapalanakit ang kalawasan niya, pwede inaasundan sang pagpalanuka. Tapos ima-LBM siya, tapos makita mo ang suka, bisan suka niya sina may dugo. And once again, do na share ko naman ini sa inyo kahapon nga once magsulod na ang Ebola virus sa sulod sang lawas ang tao. Maisip ka na lang 8-21 dias. Amat-amat na dayon nga magwa ang sintoma. Pagwa sang sintoma 50-50 kung mabuhi pa ikaw. That is why gin-declare sang World Health Organization ang public health emergency of international concern. Amuning pinakamataas nga alert designation na gina-declare sang World Health Organization or pinak-highest alert nga gina-declare sang World Health Organization. Pero hindi pa niya pareho sang COVID. Stay tuned, everybody. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos sini.

0: News D3 Bio.
1: Ako si Borz, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Malakas, mga butika.
0: D3 Bio.
3: Sir Boy, Sikan Topics brought to you by D3 Bio. Ang imo nga D3 nga may VCO. Hindi na magsigiinom sang ordinaryo nga D3 kay sayang lang ang imo nga D3 nga ginainom. Pangita ang D3 nga bio. May VCO. It's all D3 Bio. D3 nga may monolaurin.
4: The amplified vitamin D3 no found in D3 Bio.
0: D3 Bio.
5: So, istoryahan ta subong ang cortisol, which is the stress hormone. Permitan kang batian nga ang cortisol, lain lang tanan, no.
0: D3 Bio.
5: Cortisol has a purpose, no? Ano ba lang purpose ni cortisol? Ari, gaanta ka mo sitwasyon. Galakat ka sa dalan. Agbang galakat ka, may nagwa nga ido.
0: D3 Bio.
5: Gin sa ruso kasang ido.
6: Gin, tagulan.
5: Ano, ano himoon mo? Tubangon mo si paon mo ido, awayon mo ido, o madagan ka. Ano nakakita sang ido? Ang imo mata. Ano sa likod sang mata mo? You will find your pituitary gland, no? Your pituitary gland, pagkita ina you're in danger, suguon niya si adrenals mo, adrenal glands.
6: Adrenal cortex.
5: Release kada sang ginatawag nga cortisol. Unagi gani ipinitrin, no?
0: D3 Bio.
5: Or your adrenaline, no? Ang adrenaline mo unagit. Pagsaka ni adrenaline sa imo dugo, anoy mo ni adrenaline? Pasakaon tanan. Pasakaon niya imo blood pressure. Nga
3: ah. Alam ka, Sir Boy, no? After mo ginalagas ka, daw kahapo, kagkagutom.
0: D3 Bio.
3: So, meaning pa, the more nga damo cortisol,
0: D3 Bio,
3: nga magawa sa imo lawas, the more nga glucose ang kinanglan niya.
5: Correct.
3: The more nga glucose ginagamit sa lawas,
0: D3 Bio,
3: the more nga damo latak nga matabo.
5: Correct.
3: Damo oxidation.
5: Oxidation.
0: D3 Bio.
7: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio. Ayaw kagang bilogo nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
2: Pamakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
5: So, during that, nagtaas yung blood pressure. Nga ang mataas imo blood pressure para ma-deliver da yung tanan nga oxygen, tanan nga glucose sa imo organs so you could function.
3: Ang grabe imo... ang brain, Sir Boy, no? Dasig kayo ang kuan blood, dasig ka tama ang reaction. Anong decision mo ngayon mo on that time sa pagka-stress mo? Either you fight
6: or you flight.
5: Or you take flight.
0: D3 Bio.
3: So, kisa ang stress, makabulig ni mo kung gusto ka nga may blood circulation.
5: Correct.
3: Kala pero hindi lang nami siya ang epekto tungod kay glucose ang iya ginagamit.
5: Latak.
3: Grabe ang latak, grabe ang higko, grabe ang oxidation. Ang sobra nga gamit sang cortisol sa imong lawas, it will lead to chronic inflammation.
5: Correct.
3: And this chronic inflammation will cause you
0: D3 Bio.
3: Damo-damo nga balatian.
5: Here's another dilemma. Kung taas ang imo cortisol, ginabaliwala sang cortisol ang imo immune system. So study shows, kung taas ang imo cortisol level, kay permi ka stress, ang isa pang ginaobra sang cortisol, waya ginapa-absorb ang calcium sa imo bones. So, basi prone ka naman sa ginatawag nga kidney stones. No? Ang mga tao nga permi-stress, ang ila bones brittle, hindi bakod. So, ano pagid? Kung permi ka stress, ang imo, ang tawag ni ganini, your body is in a permanent overdrive. No? Kung sa salakyan, naka-sports mode ka permi, permi ka kahakog si mo sa energy, most likely makaon kaliwat to provide yourself energy, ang gwa mo sa ulihi, obese.
9: Ang muna, Sir Boy, kung na-stress ka permi, para di magabok ng tulaan na ton, D3 Bio ka.
5: Correct.
9: Ang muna pangontra sa stress, yung ginatawag happy hormone bala. Ang happy hormone, magdamo lang sa lawas na kung naka D3 Bio kita, Sir Boy.
3: Si D3 Bio, kung ara na damo sa imo nga lawas,
5: dami absorption mo.
3: Kag ang epekto sang stress sa imo, medyo kaya niya, no? Batuan ang mga stress sa lawas. Kung naka D3 Bio ka.
0: D3 Bio! D3 Bio with VCO!
10: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
2: Mga butika.
0: D3 Bio!

0: mula ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka. Imagine me without
1: you, I'd be lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita.

0: Anak, congratulations. Ha?
1: Ay, congratulations sa imo, anak. Ay, abo, may bata na kami nga maestra.
2: Ay, nay, hindi pa. Kinahanglan ko pa mag-take ang board exams.
0: Ay, sus, ah. Pasar na anak, ah. Salig lang bala sa Diyos.
1: Husto si Papa Munak. Pangamuyo kag updan gidsang pagtuunak.
2: Ko, anay. Amo gina pa lang nanamian ko sa inyo. Ini ka mo magkabalakan ay, ah. Tay, ang mga handom niyo para sa akon, tumanon ko gid ina.

0: Ay, anak.
1: May day.
2: Anak.
1: Oh. May stro ng bata niyo.
2: Ba?
0: Anak?
1: Kasi sit na. May stro na agad ko yan, ay, tay. Basag na ko. Basag na ko sa board.
2: Oh, buti mo, salamat sa Diyos. Oh, ti anak, anong plano mo, ha?
1: Kwantay, basta as soon as possible, gusto ko nga makatudlog idayon. Gusto kong kid.

0: Oh, te anak, kamusta ang application mo?
1: Kuanay, di gid basta-basta mag-apply ah. Kabudlay kay, kinanglan mo gid anay mag-volunteer. Te amo gid na.
0: Ahe, o te, buhaton mo gid ina anak?
1: Oo nay eh. Amo gid na iya eh.
0: Sige lang nak, ah. Ari lang kami ni tatay mo nagasuporta sa imo.
1: Salamat gid nay. Kunay, nagtawganay bala kami sang classmate ko, ha?
0: Oh, ote, anong hambal niya?
1: Dito siya kung nag-volunteer sa mga indigenous people.
0: Ala, ay buot si Lingon. Sana bukid na na?
1: Oo, bukid-bukid na gid siya eh.
0: Hoy!
1: Sugot na lang ako nga dito man ma-volunteer eh.
0: Ay, ti, kalayo man to na.
1: Sige lang, dito man kami matiner. Dito kami matulog. Puli lang kami kung Biyernes. Tapos balik naman kami pagkahapon sa Domingo.
0: Oy.
1: Gusto ko man na eh. Gusto ko man nga makabulig sa mga indigenous people.

0: Teacher Gladys. Anyway, ano, naka-adjust ka na de?
1: Teacher. Kwan. Oo, okay naman. Medyo, pero do, hindi pa kumahigid ka. Kabalo, balahaw. Pero abi mo, daw na feel ko giding kalinong. Kag, basta do ka, duga ka inspired ko bala nga magtudlo sa kabataan.
0: Amo man ako sinasang una. Abi mo, ay do nagapangindigid ko ya kay ti. Ari na gid niya sa putok-putokan sang bukid.
1: Eh. Man.
0: Pero samtang nagadugay do, ay di na ko diya maghalin.
1: Di, paano bikon mag-regular ka na gidi?
0: Basta pagbuot sang Diyos, ti, why not? Nga, ikaw.
1: But lang niya. Basta, ti kaya mo ning profession ta ti. Kundi inta ni dalon sang kapalaran ta eh.
0: Ay ho, gali. Mamakal kita sang kinaklan noon ta karon sa ubos. Upod ta?
1: Lakton ta na?
0: Ay, hindi ah. Masakay kita sa habal-habal. Same man bala pagpakadto mo din?
1: Wala ko na bala na experience kay ti service man to sang barangay ang nagdulong di eh.
0: Ay, amo gali sina. Okay, well, ma-experience mo gid ni karon.
1: Ate, sige ah.

0: Ma'am!
1: Ay!
0: Kapiyot naging maayo, ma'am, ha? Kasing mahulog ka balahaw.
1: Ay, Diyos ko, sir. Ay, ala, migo. Hinay lang, be. Ay, basikon, madagdag kita sa banglit.
0: Ako'y bahala, ma'am, ha? Salik lang, ma'am. Dili ka pasagdan, ma'am.
1: Ay, Diyos ko, sir. Ay, ala. Ay, grabe. Ako na di kaling lugar. Ay, Diyos ko, hindi na ako di magliwat. Hindi na ako magbalik, di.
0: Ma'am, okay ka lang?
1: Ay, kukuan. Sir, pwede lang ko kauyat sa hawak mo. Ay, na mahulog ko.
0: Kukuan, ma'am. Among gina, ma'am. Mayan naman kung maanad ka.
1: Ay, Diyos ko.
0: Okay, pangitaon mo gini na yung lugar. Hindi ka magkabalaka, ma'am. Mabuot ng mga tao dito sa umong. Kag-promise ko sa iyo, ma'am. Bantayan ta ka di, ma'am.
1: Sir,

0: Cream Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing ka pagtimulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing siya rin, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ko dyan katama, kaya ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
0: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
7: B-Meg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.

0: Teacher J?
1: Yes, Teacher Gladys?
0: Wala ka man din nakulbaan?
1: Wala man. Nakulbaan ka sa mga sapat nga nagahonino.
0: Oo.
1: Amugid na amahanad ka lang na dugay.
2: Nagbalay!
1: May nagpanagbalay.
0: Sino naman?
2: Nagbalay! Nagbalay!
0: Sino na?
1: Ay, mga taga diri na guro ah. Amugid na, kadagab eh, ginacheck ta na nila. Kadali lang ha, guanta.
0: Sige. Bye.
3: Mayong gabi sa inyo ha, ma'am.
2: Gabi sa inyo, ma'am.
3: Labi na gid sa imo ha.
0: Ay, mayong gabi.
3: Gladys.
0: Mayong gabi, migo.
3: Ma'am. Para gali sa inyo.
4: Wow.
0: Uy, ano ini? Ay, nagpagamo pa kamo. Pero salamat, Ged.
1: Teacher Gladys, gwapo, no?
0: Uy, ikaw, ha? Kung ano-ano yung ginapanghambal mo. Di ba lang nga ikaw man ang naghambal sa akin nga ginacheck ta din nila? Abi, hindi pa gatagis ang lain-lain niya kahulugan nila. No, no, kumunyo, teacher, man.

0: Ote anak. Kamusta ka dito sa bukid?
1: Ay, kwan, tay. Okay man lang.
0: Ay, amo bala. Ay, nay. Ay, dali bala di da. Nay, ari ng bata mo.
1: Nay?
0: Oh, hara na siya. Ay, oo, gali anak. Ay, isano ka di mabalik sa syudad? Ay, kadamo di bala sa mga private school nga nagapangita sa teacher. Abidiri ka na lang bala, nay?
1: Kwan, tay.
2: Oo, man.
1: Nay, gusto ko man, pero... Doon, nakasaho na habi ako dito sa bukid eh.
2: Ay, bisan panak. Kadelikado dito, layo sa amon.
0: Amugit.
2: Kaglayo sa tanan. Eh, kagbasi bala, mataypan ka sa mga rebuilding. Kag... Ay, ambot na lang. Amugit. Ay, mabuang, iguguro. Mabuang, igamin ni tatay mo.
0: Amugit.
1: Ay. Nay, ano ang mga rebuilding ginapanghuakal mo man?
2: Ay,
1: Wala to yung rebuilding sa bukid yung ginamaestrahan ko, ah. Mga buot katama ang mga tao dito kagka mga very respectful.
2: Naton, base, hindi lang estudyante ang ginabalik-balik mo dito, ha? Base, lain na, ha?
1: Nay?

0: Ma'am, para sa imo, ma'am.
1: Bay, Jerry?
0: Salamat, ma'am, nga naanak ka. Abi na ko ganig. Dito na ka matudlo sa syudad.
1: Kwan, salamat, Ged. Nga, apirma mo ako ginahatagan sa mga kararuton kag mga wildflowers, kag mga pagkaon. Wala man ako nagapangayo sa imo, ha?
0: Kwan abi, ma'am. Kanabang special ka para sa kuha? Abi ni mo, ma'am. Ako na lang gipatay kung pahuya sa imo, ha? Tungkol kinsara man ko. Habal-habal driver lang ko. Unya ikaw, usa ka maestra.
1: Uy! Hindi ka mag-amusin na, Jerry. Hindi man pagpakanubo ang kaugalingon mo.
0: Salamat, gid, ma'am. Wala gid ako magsala nga. Butan day ka, ma'am. O sayon ra nga higog maon.
1: Jerry?
0: Ma'am, daw kahuluya man. Pero pwede ka pangaluyag, ma'am.
1: Jerry?

0: Teacher Gladys.
1: Kamu na?
2: Ang ano? Ang ano, Cher?
1: Yeah, di pa abo-abo pa siya eh. Abot ka na bala namon. Ang mga upot na bala nga, teacher, nahalata na nila.
2: Chuchi, anong ginapangambal mo yaman? Uy, wala bala. Totoo, friends lang gid kami yan ni Jerry.
1: Well, anyways, mabuot si Jerry kag responsable ha. Ginataha kinadisa sa lugar nila. Kagisa pa. Gwapo siya. Ay, nako. Dahil, karon sa hapon ka magpulita, sa iya ka naman sakay. Ay, kinakilig ko pala.
2: Teacher G! Aww.

0: amo ining makapamaayo sa imo. Kag isa pa, ari ding puturo mo ya sa syudad. Wala dito sa bukid.
1: Pero nay, palangga na ako sa mga estudyante dito eh.
0: Mga estudyante lang gid ayhan o kon. Habal-habal driver nga si Jerry.
1: Pa... Nay? Paano ka na yung kabalo?
0: Ay, dapat lang ibalon ko ang tanan, anak. Kabalo ko maalam ka.
1: Nay...
0: Isa ka kamaestra. Pero... Hindi man magpakagaga sa paghigugmanak, ay?
1: Nay, hindi ko manubyo si Jerry.
0: Pero nagapangaluyag siya sa imo, hindi bala? Di bala sa isa kasimana, ato ka dito sa ila. Kadagab eh, ginabisita kaniya. Anong matabo sa ulihi? Di bala maluyag ka man sa iya? Paano bikon bastidon mo siya kag i-rape kaniya? Aber?
1: Nay! Sobra-sobra naman na iyang imo. Hindi amo sinangatawo si Jerry, nay, ah? Kabuot, di bala katama kay Jerry, nay? Kabuot-buot, di klase tao, nay?
0: Wala ko nagahambal nga malain sila, Gladys. Ang akon lang gid ang future mo. Paminsara, nagavolunter ka palang dito. Hasta san o ina? Ha? Anak, para ini sa imong ginabuhat ko. Kag kun mamana ka gid man, dapat ang pareho mo man nga professional. Abang kun i-insist mo gid? Kalimti na lang kami sa amay mo.

Amuin ang problema ko, ang mga parents ko. Tubtob subong nagatudlo gihapon ako diri sa bukid. Oo, nagapangaliag si Jerry sa akon, kag amuin ang ginakaakig nila sa akon. Siguro wala lang nila ako maintindihan. Akoon ko nabudlayan ako bilang isa ka volunteer nga maestra dito. Pero natun-an ko na nga palanggaon ang mga estudyante ko. Kag sabahin naman ni Jerry, palangga ko naman siya. Pero wala ko pa siya ginsabat. Tungod, base amo pagid ining ikaakig sa pamilya ko kon mahibal-an nila nga ginbaton ko na ang paghigugma sang isa ka habal-habal driver. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Gladys.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Flutinia. Recording Engineer Nolly Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Ugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Mga ka-K5, ang aton oras alas 2:34 na sang hapon ang oras ginadulong sa inyo. Sang DTX 500 Capsule. Ang pagtumar sina adlaw-adlaw, especially every morning sa pagbugtaw mo sa aga, amo na nagahatag sa aton sang energy. Amo na ang nagapanubo sang aton nga blood pressure, sang aton nga bad cholesterol levels sa dugo, kag sang aton nga blood sugar. Basta nagatumar kita adlaw-adlaw sang nga DTX 500 capsule, mapaiway ang pagdevelop sang ginatawag naton nga diabetes. Kabalo naman kita nga ang kaso sang diabetes diri sa Pilipinas nagadamo. Amo na gani ang siling sa mga eksperto, sa mga nanay kag sa mga tatay nga please ang inyong mga kabataan hindi ninyo pagpaanara nga nagakaon lang permi sa mga fast food chain. Hindi ninyo pagpaanara ang inyong kabataan nga nagainom lang permi sang soft drinks. Lang subong ang mga tigulang ang nagapositibo sa diabetes, pati mga kabataan kadamo na sang kaso sina, especially sa Amerika. Kay dito sa Amerika, sako permi ang mga nanay kag mga tatay ang ilang nga ginaserbi hindi mga healthy foods sa ilang mga kabataan. Pasakyon na nila sa salakyan ng bata tapos mahapit sila sa kabalo naman kamo. Dirala na sila. Kadamo baya sa mga fast food chain dito sa US, maagi lang na sila ya. Oo, tapos mabakal, tapos solve na. Pagkapauli sa balay, pahuway na, kay busog na. Pero hindi healthy ang mga pagkaon nga ilang nga ginakaon. Thank you sa kay Ma'am Cecilia Banzon. Good afternoon. Happy birthday kay Doc Ramil Uy last May 17. Halin sa kay Ma'am Cecilia Banzon. Thank you gid Ma'am Cel. salamat gid sa inyo. Bawari ng aton nga birthday celebrant. Good afternoon ha sa mga taga Purok Gonzaga sa Barangay Mansilingan. Thank you kay Miss May Dagay. Happy birthday sa imo sa Liwat Langga. May you have more birthdays to come. Halin ina diri sa amo sa K5 News FM. Halin sa mga KSS members ang pagpanamyaw. Happy birthday kay Miss May Dagay. Halin kay Sir Leonardo Rilos. Maayong hapon sa kay Ma'am Nelia Barsaga. Salamat gid sa pagpamati sa It's Your Time to Shine program. Sa Changi ni Ma'am Nelia Barsaga, aradera ang mga klinika products sa Sitso Kalutan sa Barangay Andulawan. Andi-ari lang diri sa Changi ni Nonoy Magdoles. Nonoy Magdoles store, available dira ang mga klinika products. Pwede ka mong galing makabakal dira DTX 500 capsule. Ang akon nga ginatumar, adlaw-adlaw para hindi ko yung magluya. Pag-abot sa opisina, alert, alert. Basta may isa ka tasa sang DTX coffee mix. Kanami sang DTX coffee mix kay hindi maka-apekto or hindi makapasaka sa aton na blood sugar level. Ma-enjoy mo ng sabor sang coffee, safe ka pa, healthy ka pa. Las 2:38 ang aton oras mga ka-K5. Hindi kita makasiling nga kun gwapo maayo nga pamanahon or mangin maayo siya nga bana kay gwapo siya. Hindi kita makasiling nga kun taga syudad maayo na nga mga lalaki pamanahon. Hindi man kita makasiling nga kun taga bukid nga habal-habal driver hindi maayo nga tawo kag hindi mangin maayo nga bana. Kadamo sa mga nagpamanaw sang gwapo tapos nagbulagay kay nagpangbabaye. Kadamo man diri sa syudad nga nagaugta sa ilang abana nga nagakaagahan sa ilimnan. Kadamo sa mga babae sa bukid or sa uma nga mahamuok ang ilang atulog kay wala sila yasang problema sa ilang mga bana. Sa simple nga istorya, ang pagpamana diri sa kalibutan, diri sa Pilipinas, wala sang kasiguraduhan. Kaangay ini sang isa kasugal, nagapasimpalad ikaw daog or pierde. Kay ang lalaki, wala sang tatak sa agtang
nga mangin indikasyon nga maayo siya nga tawo or malain nga tawo. Ang pinakamaayo nga himuon sa mga ginikanan nga nagakabalaka sa ilang kabataan kay base kun makapamana sang hindi maayo nga lalaki, ang pinakamaayo nyo nga himuon nanay tatay magpangamuyo. Ang Dios nagapamati gid sa aton nga ginahingyo, especially kun seryoso kita kagang ginapangayo naton sa iya daw, ginakuan tagid bala, ginapakitluuyan tagid bao. Ako nga ginikanan, Lord, kabalugid ko nga hindi na ko maglawig sa sini nga kalibutan. Ang anak ko nga babayi, palangga ko gid. Kabay pa nga makakita siya sang lalaki nga magpalangga sa iya, kag magprotect sa iya, kay wala na kami nga mga tigulang, nga mga ginikanan. Ara gina iya sa iya, siya nang gina makahibalo kag kun mabatian niya ang imo nga pagpangamuyo, ang imo nga ginaayo sa iya. Sinsiro ka man sa imo nga pagpangamuyo, sa imo nga ginaayo, ihatag niya gid na ang ginaayo mo, because God never fails. Siya lang gina iya ang makatoy-toy sa imo nga anak nga magiyahan gidyabala ang bata mo nga mapabatsag sa iya kung sinong karapat dapat niya nga higugmaon kag pakaslan. Again, ang pagpamana wala sang kasiguraduhan. Las 2:41 ang aton oras, mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sa Clinicas 4 Bionics.

Amiga ko nga mga senior citizens, good afternoon sa inyo. Kay Ma'am Yuli or kaya, kumusta na ihan si Ma'am Yuli, no? Kabudlay, abi kay Ma'am Yuli, kontakon. Ma'am Yuli, if you are listening right now, mayong hapon gid sa inyo. Kay Ma'am Rita Raymakers, good afternoon. Kabalo ko, ara lang ginada siya, no? Nagapamati si It's Your Time to Shine program. Thank you very much. Amo ning amiga ko man nga mabinuligon. Ma'am Grace Mar Peredo, mayong hapon. Manang Gloria Banaag Dumpa, good afternoon. Ma'am Rowena Villaran Erbido, kumusta ikaw? Nagapamati lang sa Purok Maasin, sa Barangay Dulaw, sa Bagaw City, upo na mga KSS members. Good afternoon sa kay Ma'am Nelsie Flores. Mayong hapon man sa kay Ma'am Antoinette Kataan, Ma'am Ira Ray Famoso, at sa kay Ma'am Romela Larit. Nagapamati dira sa Purok Maasin, sa Barangay Dulaw, sa Bagaw City. Good afternoon. Atagan ko kamusang idea, ha? Budlay ang Ebola virus, mga ka-K5. Although nagasiling ang World Health Organization, hindi pa ni siya parehos ang COVID nga. Do naglapta baladayon sa halos bilog nga kalibutan. Subungti ang report is ara pa lang siya sa Democratic Republic of Congo, and then may ara nga nagpositibo man sa isa pagid ka nasyon sa Africa, sa Uganda. Pero importante, ha, nga mahibaluan naton ini, no? This is a viral infection. Dapat na iya ko ng isa katao positibo sa Ebola virus. Likawan mo gid ang ma-expose sa mga body fluids niya. No? Sa tao nga positibo sa Ebola virus, ang iya sila nga dugo, ang ihi niya, ang higko niya, ang laway niya, pati ang iya nga, anong tawag sini, pati ang iya nga balhas, ang suka niya. Kung ma-expose ikaw dara, naku po, pwede ka makaangkon sang Ebola virus. Yes, oo. Ang iban sa balhas, hindi sila malatnan. Pero sa kaso sang Ebola virus infection, pwede ka malatnan sang pinaagi sa ilang laway kag sa ilang kwan nga balhas. Krabi, no? It's a lie, so please believe. Ang rabies bala abi nyo, virus man ang ginakuha nyo dira sa ido. Galing kay ti may vaccine ina, may immunization na sina amo na nga daw. Medyo hindi kita gawa mag-worry, no? Pero with Ebola virus nga subong gintunaan sang pagkalamatay sang 88 ka mga persona dito sa Democratic Republic of Congo, wala pa ni siya kwan eh. Wala pa ni vaccine, wala pa treatment. So amo ning ginakahangawaan sang World Health Organization kay ti medyo kwan nga daan subong eh, wala sila mayo budget kay may mga naghahatag sang donasyon sa ila nga naguntat na sa paghatag. So siling nila budlay awayon ang kwan, ang virus subong, ang Ebola virus kay ti pigado pangadaan, kulang pa kita sa budget, and may iban pagin nga mga problema, may mga kinagamo pa nga nagaluntad dito sa Middle East. Las 2:47 ang aton oras, mga ka-K5. Please protect yourself against viruses. May mga virus nga ara lang gidara sa palibot nga kung magsulod sa aton nga lawas, mapungganta ang ilang pagmuad. Especially kung healthy kita, kung mabakod ang aton nga immune system, kung may mga ginatumar kita nga mga suplemento nga makahatag protection sa aton against viruses, bacteria, and fungi. Amunis siyang ginatawag naton nga Clinica D3 Bio. Thank you sa kay Ma'am Christine De La Cruz. Grabe, no? May Ebola virus na, may COVID-19 pa, may human immunodeficiency virus. Ang
gintunaan or ginatunaan sa ginatawag naton nga acquired immune deficiency syndrome or AIDS virus man na. No, ang sa kaso sang rabies, kun makagat ka sang ido virus man na. Ang dengue hemorrhagic fever virus man na. Protect yourself. Once again, take your supplements ara ang mga klinika products. Halin sa habon, hasta sa balanyos, hasta sa mga tableta, or hasta sa mga kapsula rather, gamitan nyo na. May coffee kita, DTX Coffee Mix, nga kuna mo niyang gamito ninyo. Malimpyuhan na ang inyong alawas from toxins. Namit pa ang sabor. Hindi pa magsaka ang inyong blood sugar level. DTX Coffee Mix Tatak Klinika. Ara darao sa Mace Wellness and Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall. It's available. Kung gusto ninyo magkumpra, damo, tingob, kagibaligya dara sa inyong barangay, pwede gid. Kadto ka mo sa Mace Wellness and Product Center. Pwede man sa kay Sir Robert Pacardo, kundi in ang mas malapit, no? Sir Robert or Sang Rayo Foundation or dito sa Mace Wellness, pwede gina siya. Las 2:50 ang aton oras, mga ka-K5 Tritani, Taurus, April 20 to May 20. May tawo nga mapalapit sa imo, pero do mairita kabala sa ila. Nakatigas ang ulo nila. Hindi ko na magsunod sa mga instructions, sa muna kung nga nag-augtas ikaw. Gemini, May 21 to June 21. Mas maayo kung maka-general cleaning ikaw sa sulod sang balay. Cancer, June 22 to July 22, ang mga friends mo amo nang magabulig sa imo. Leo, July 23 to August 22, mag-family meeting para maathagan ikaw sa mga rules and regulations or rules and regulations sa sulod sang balay. Virgo, August 23 to September 23, may surprise visitor ikaw. Libra, September 24 to October 23, kinahanglan mo kung kaisa nga stay sa balay or mag-isahan nun para maka-meditate ikaw. Scorpio, October 24 to November 22. Bisan pa ginapalibutan ikaw sa mga tao nga ginakontra mo or ginaugtasan mo. Pabatsagan mo nga do katawhay, gihapon sa imo nga pagpangabuhi. Sagittarius, November 23 to December 21. Tun-an mo kuno ang ginatawag nga natural therapy. Amo ni ang mangin career mo kuno sa imo nga retirement, kung mag-retire ati pwede kagid ka pamaligya sa mga clinical products kung retired na ikaw. Capricorn, December 22 to January 19. May salary loan ka, nag-loan ka, posible nga ma-approve. Aquarius, January 20 to February 18. Masugata mo ang isa mo ka-childhood friend mo or may isa ka ka-friend nga masugata kung maglagaw-lagaw ikaw sa mall. Pisces, February 19 to March 20. Tun-an mo ang magpalangga sa imo isig katawo kag sa imo kaugalingon. Aries, March 21 to April 19. Na-depress ikaw. Nakabatsag ka sang kasubo. Pero, hindi mo pagbasulon ang imo nga isig katawo kung nasubuan ikaw.

Salamat gid sa kay Ma'am Jocelyn Flores. Thank you very much. No, sa tanan-tanan nga nagapamati sa aton sa Victoria's Commercial Center. Thank you man sa mga vendors dala sa Cadiz Public Market, and salamat sa tanan-tanan nga nagpamati sa aton dala sa Sagay City. Mga ka-K5, buwas kita ay kita for another edition sa ngatong program It's Your Time to Shine. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Lay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
2: Saan nag-inom ka?
3: TTX 500.
2: Kailan nalang subong imo sugar?
1: Pagtigil ka namin isang TTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500
0: nag-inom. TTX 500.
2: Istoryahan ta subong ang nanungod masamis na itong ginabatsyag. Mm. Ining pagsakit sang tutunlan o kung sore throat. Kag kung paano makabulig si TTX 500 kag mighty siya. Ano bala ang sore throat, Dr. Ramil?
4: Ang paghubag sa tutunlan, Sir GP, o ining sore throat. Nag-involve na sa bilog nga throat anatomy.
2: Mm-hmm.
4: Esophagus, trachea, larynx, voice box, tonsils, kag epiglottis.
2: Mm-hmm.
4: Pila ka mga sintomas siniya mo ang pagsakit, nagakatol, sakit kag nag-worsen if magkaon o magtulon ka, nagahubag, nagapula ang imong tonsils, nagaputi ng mga patsy sa imong tonsils,
2: mm-hmm.
4: nagapaos, the best gid da gud makuha ang paghubag sang tutunlan ti permi na mo ginabalik-balik ibagid kung adlaw-adlaw nakainom ka sang DTX 500 kag mighty C.
2: Kung kay isabla doc may hilanat ining upod
4: ng
2: kalabanan nagasip on kag kon pabayan posible nga maghulog sa pag-ubo
4: bango din na Sir GP nga kalabanan nga kusang gitawag sore throat is viral infection. Kaangay isang trangkaso kining flu kataro common cold ang coronavirus will also cause inflammation of the throat ti need mo diri ang mighty C. Ano ba lang mighty C? Amo na ang makontrol sa gituag imo nga infection.
2: Mm-hmm.
4: Ano naman ang purpose nga mainom ka DTX 500? Para maguntat ang paghubag kag dasig magbalik ang normal ni mga tingog.
2: Mm. May ladok if viral kay self-limiting.
4: Oh.
2: Madula lang usually 3 to 5 days.
4: Mm.
2: Pero kung bacterial infection, nagadugay especially ang streptococcus pyogenes that causes strep throat.
4: Actually, mas dugay, Sir GP, kung budlay, madula kung yeast infection, Sir GP.
2: Mm.
4: Especially ang ining mga candida infection sa tutunlan,
2: mm-hmm.
4: nagatubo ang gitawag lesions o pilas kag nagadugo.
2: Mm.
4: I mean, nagadugo, no? Kapin pa, mag-ubo ka.
2: Mm-hmm.
4: May upod nga, samay nga dugo ang imong prima.
2: Mm-hmm.
4: Amo na nga dapat, pero mina mo balik-balik, ibagi niya kung nakainom ka DTX 500, nakainom ka MITC, kay mas madasig ang pagkupo sa mga paghubag sa tutunlan kung ang kabangdanan viral, bacterial o yeast man ang hintunaan sina. Amo na nga, daog ka gidya kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano sang DTX 500 kag MITC kay ang iba niya Sir GP gainom lang DTX 500 kag MITC kung may ginabatsyag na may problema na no amon nga culture sa office before pa nga magbalatian ka gainom na kasi sang DTX 500 kag MITC ang anti-inflammatory sang DTX 500 grabe magpakupos ang gituag hubag bisan pa gani mga bukol-bukol pa sa imong lawas kaya ginya Sir GP.
0: TTX 500.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: Imo nga blood sugar test. Kira tong score gani?
5: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
2: Ilan na lang imo nga blood sugar?
5: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: TTX 500.
2: Aside sang viral, bacterial, kag yeast infection doc, ano pa ang rason kung nga nagahubag ang tutunlan?
4: Kadamo pa, syempre. Ang allergies sa mga balahibo sa mga kasapatan. Ok, bulin, or makatuga man sang sore throat. Ang pagmala or ining ito ag dryness ang imo nga puwak, labi na kung gabi, bangod sa paginhawa mo sa baba, kung barado ang imo nga ilong. Amo na mo, kung barado ilong mo, din magwa,
2: babae.
4: And it will dry your mouth. Kag ang kakulang sa moisture or ining pagbasa ang nagaresulta sa irritation sang imo nga tutunlan. Ang DTX 500 kag MITC ang nagakorek sang allergic reaction gani mas bintaha kun adlaw-adlaw kag inom sang DTX 500 kag mighty C.
2: Ang asudok sang sigarilyo
4: kag
2: aso sang pagtutod sang basura grabe man bala magpakatol sang tutunlan.
4: Correct. It can cause allergies also. And nabilong na sila sa mga gitawag throat irritants or GP.
2: Mm-hmm.
4: Kag bisan pa ang muscle strain, singgit ka tudo, kanta ka tudo, kadlaw ka sang tudo, it will cause sore throat kapin pa kung kulang ang imo nga antioxidants.
2: Mm.
4: So, amo na nga, permi na mo ginabalik-balik, inom gid DTX 500, mighty C, kadadlaw, agun malikawan ang mga paghubag sa lawas, including na dra ang sore throat. Hindi lamang inflammation ang kaya i-prevent ni DTX 500 kag mighty C, kundi pati ng mga cysts, polyps, mga tumor, may mga bukol-bukol, mayuma kag cancers. Mag DTX 500 kag mighty C na adlaw-adlaw.
0: DTX 500!
1: Gina ka, no? Ang ginabatsyag ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, bayuwang.
2: Sa kadlaw, kapila ka mag-inom sa DTX 500?
1: Sa pilmero, katatlo, sa subong, kaduwa na lang.
2: Subong kamusta?
1: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginapatsyag.
0: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. 101.5 K5 News. K5 News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ra.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: Weh, matsyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrindi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics, makabulig sa

0: Matugas ang mga kagaw. Clinica Sportbiotics.
1: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatiyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiyagan ko na lang na nadula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na gayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan padamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
6: Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica for Biotics.
7: Gah, mag-joyride man tabi, gah.
8: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
9: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
10: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
7: Tika, mag-joyride na ta.
8: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno, ha?
7: Sakay ka, kidya!
8: Siyempre! Naka-extend ko ya!
7: Basta sagad nga driver, extend, lover!
10: Extend Supplement for Men!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Gabalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care go! Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health. Inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
14: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
13: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang araw mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-ispila niya.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: K5 News FM. News FM. Day 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may PCO. Ang VCO, yung may D3. Mga butika.

Damo pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Kadaragsa nga punggot.
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang nga panit.
1: DTX Beauty Soap.
0: Dalaong magputi.
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro kapulkatol.
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
3: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akon nga abaga. Tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulang to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo, wala na dayon.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
6: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
5: master. Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
7: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
8: Makakal sa malapit na butika.
2: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika Sport Biotics.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ka! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
14: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansa.
15: 66th Palarong Pambansa.
14: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026.
15: United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66, Palarong Pamansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo na Congressman Alvy Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Clinica Power Trio, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
16: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanitulan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Reyes! Ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: Mayong hapon mga pidalanga namon nga mga tagpalamati. Padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong makasugpon sa atong drama sa kanginan. Ngayugid makuhaan sang leksyon nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Hustisya para sa anak ko!

0: Oh, sir. Anong bill niyo, sir?
1: Oh, ako na lang mabayad, daddy.
2: May kwarta ka, da. Basi ma-short ka.
1: Ah, hindi, oh. Kay pagkatapos na rin mangitang itatasang terno balay para sa atong second anniversary. Next week na, hindi ba, Loy?
2: Yes, yes. Me. Kag may surprise man ako sa imo.
1: Abay?
2: I'm sure. Manamian ka dito.
1: Grabe ba?
2: Dali lang.
1: Daddy?
2: May message ako.
1: Daddy, ano bala ina?
2: Ano ini? Ide! No! No!
1: Daddy! No! Daddy, ano ka? Ano ang message kinabaton mo? Daddy?
2: Ano ini, ha, Jax? Ano ini?
1: Ang ano? Abi, ano ang message kay ina, Bi?
2: BJ na, Sino ini ka laki ang kinamuan mo, ha? Peter ka!
1: Agay!
2: Peter ka! Peter ka!
1: Oh my God! Oh my God! Sino nag-video sa amo ni Gino sa sunod sa CR? Sino? Diyos ko! Diyos ko, nabisto ako! Nabisto ako ni Chris! Si... Hindi! Si Randel! Si Randel siguro nag-video sa amon. Tawagan ko siya! Tawagan ko siya! Kin-set up din ako nila! Kin-set up din ako nila!

0: guys. Hindi ko mabato nini. Ginatunto lang kali ako ni Jax. Kag ginapatiyog lang niya ako sa palad niya. Pero nga may video ka, ha? Kag sino ako po niya nga lalaki? Sino? Sigiri ako, sis. Sigiri ako. Sino?
1: Hindi na importante kung mahibalaan mo kung sinong nagkuha sa video. Kag kung sino ang lalaki nga ginatsurvas ang luwilaw ay mga mami. Sis, breaky na siya, be. Kadamo sa pwede mo kay bulos siya. Kadamo.
0: Ang sapat, ho? Nagapanawag?
1: Ang butete na. Abi, be, ako masabta. Abi. Hello, Jax? Ano? Traidor ka ganyan, no? Amo na nga pagpalangga sa utod ko si Munahe, mawa pa siya ng tontohon? Kapalag ka ganyan! May mula tani ko kagupo-gupo si mo? Itsura mo nga daw!
2: Tama na! Tama na ni ka! Nagandudagin ko nga ikaw ang may plano sinitanan! Pahambal ako kay Chris! Pahambal ako sa iya, please!
1: Hindi! Hindi mag-istorya si mong manghod ko! Kag-break na ka mo! Amoy nang hambal niya sa akon! Kapudlay na ko, no? Kay base ko, no? Malatnan mo siya sa balatian! Kay base kong sinusino lang ang lalaking kinatsurva mo!
2: Ginhubog nila ako! Plano mo ni tanan! Kag nakatabi na si Randall sang adlaw nga nag-check-in kami sa hotel, nga ikaw nagbayad sang hotel room namon!
1: Ano? Nungay ka gani mo yung mustorya nga age ka, ha? Nabot ka mo niya sa bigil-bigil niyo, ya! Hakag ano ganyan yung gad-gad ko, nga gastuhan ka mo para mag-check-in? Ano ko, gaga? Akong gaga nga maghimo sa butang para masakitan ng utod ko?
2: Magwa, magyapo na ka matuoran, Ika! Sooner or later! Magwa, ginakamatuo

0: Oh God. Naginulusulgit ako nga. Ngayon pasugot ako nga gamiton ni Nika. Sa mga plano niya, agad gumuon si Jax kay Chris. Suknaan ko siya kung magkita ay kami din sa eskwelaan karon. Suknaan ko siya.
1: Randel! Randel! Animal ka!
0: Gino? Ay! Kintawag mo ko yung animal, ha? Anong sala ko? Ha?

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
4: K5 News FM.

0: ini? Hah? Ano ini? Oh. Nga agin post mong sex video sa social media? Parandil?
1: Ha? Hey, wala kuya sa may ginpost ha? Promise, wala gid.
0: Paano ka kambal nga wala? Kay ara sa account mo?
1: Oh.
0: Basi maabot sa iban, nga ako ang ara sa video.
1: Oh, shit. Hindi ako nagpost sina. Bisan patyon mo pa ako, hindi ako ang nagpost sina.
0: Patyon tigit ka, Randil. Kung makik-out ako dito sa eskwilahan,
1: oh.
0: Patyon tigit ka! Patyon tigit ka nga tungtuwa!
1: Oh, God. Wala ko sang sanggin post. Wala gindi, ha? Oh, sinika? Kinpost siya ang video sa account ko pa? Uy, oh shit! Shit!

0: Absent si Jax. Nahuya, siguro siya nga nag-viral ang sex scandal niya.
1: Hoy, Chris! Nakita mong scandal sa amigo mo? Kagsang duha pagid ka lalaki?
2: Hoy, correction mo, Rat. Duha pagid ka agila!
0: Pwede ba na? Ay, palayan niyo ko di!
2: Hoy, hala?
0: Wala ko sang labot sa mga hirap ang hambalin niyo.
2: Ay, hala?
0: Palayan niyo ako!
2: Ay!
0: Tayo!
1: Ay, wow! Sorry!
2: Sorry!
1: Pila ka ta!
2: Ay, sige,
1: dahil! Padalahin ito pa di karoon!
0: Ay, amunta! Palayan ka mo!
2: Ay, amunta! Dahil! Amunta, dahil! Ay, amunta! Ano mo na siya? Ay, dahil! Malatak ko!
0: Hindi ko mabaton, hindi. Hindi. Pati ako. Nagakahoyan ha. Tungod sa sex scandal ang ginihimo nila. Gagin po sa social media. Hindi ko kaya, kuyanan niya, hindi. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya.

0: Pa, nakapanilag ka sa hulag subong ni Jax?
1: Oh. Ha? Ang nga aman. Ay, ako man yang imo pa man kuton nga, wala man ko diya nagatiner sa balay. Kamu man nga duha ang permi nga nagaupod.
0: Ay.
1: Kamalo ka nagid ang permi kuya out of town tungod sa obra ko.
0: Eh, kwan pa. Daw nagniwang siya. Kag wala permiga na magkaon.
1: Oh.
0: Kag pila na kaadlaw nga absent siya sa klase niya.
1: Oh. Abi-abi. Tawga siya. Kay istorya honta siya. Mayo kay day off ko subong.
0: Ay, oo. Ay, daligid lang ha. Ay, kagtuan ko sa kwarto niya. Matyag ko pa. May dako gid nga problema ang bata ta. May ara gid pa.

Masend ako sa voice message kay Chris. Mapakitluhi ako sa iya for the last time. For the last time. Ari, i-press ko ang voice message button. Di saliwat, nagpangayo ako sa sorry sa imo. Kamalo ko nga dako-dako ang sala ko sa imo, pero hubog ako sa mga time nga ato. Kagin set up na ako sa magulang mo. Nagapati ako nga siyang nag-set up sa akin, di. Dati pa stay din ang mambal ko. Handa ako ba matunan kaya hindi ko hungod ang natabo. Hindi ko hungod kaya sakit na balatsyakon mo. Sorry. Sorry. Sorry, Daddy. Sorry. Kagbasya mo na ining last ko kapag sabad sa'yo mo. Amo na ini ang last. Patawara ako, Daddy. Patawara ako. Daddy, patawara ako sa mga sala ko nga. Kung nga nagsugot ako nga magupon sa ilang. Kaya kuhon ko. Kuhon ko nga nagbuting ako sa imo. Kag-deserve ko ini nga kaugtan mo ako. Ayan! Ayan, naghuyang la ako sa mga temptasyon. Pero tawo na ako, Daddy! Tawo na ako! Pero I know! Hindi ko na mabalik ang tangan! So, this is goodbye. I love you. I love you. Dalon ko sa biyak na kabuyang paghinulsul ko. Dalon ko ang kumba ko sa imo. Babay, Daddy ko!

0: Nak! Nak! Abi-abrihi ang pirtahan sang kwarto mo, nak! Maistorya kami ni papa mo sa imo! Anak! Nak, kung may problema ka, istoryahan ta ah! Agud nga masolusyonan man, pamatian ka na mo, nak! Nak!
1: Oh. Ay. Ma, kaina pa nga panuktok mo, wala ginagasabat si Jack. Abi, ang yabi sang kwarto, kuha ato.
0: Ay, oo, kuhaon ko.
1: At nasiga, ma, ha? Oh, Diyos ko. Palayo lang. Kahit hindi pa tuon ang ari sa pinsar ko. Ipalayo lang, Diyos ko.

0: News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalin Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy's Squalin Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Effectivo.
3: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinical, Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang

0: Supplement for Men.
1: May maca
0: at lavawaska
1: na nagpapataas ng energy
0: at stamina
1: para sa tigasing performance.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagawin mong hood obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagawin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops at ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
5: K5 News FM.

may balain ay han ganatabo kay Jax o Kundiyosa. Mga abyan, sunagin ninyo sa pagpamati ang makahalawat-hawat na kasugpon sa atong drama sa kanginan. Medyo gid makuhaan sang pagtulunan ng ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, hustisya para sa anak ko. Ginsulat kag sa direksyon ni Linilia Santiago.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: K5 News. Oras ang K5 News FM, alas 4:31 na sa hapon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador!
2: El Castigador!
0: Ang tinig ng bawat mamamayan.
2: El Castigador!
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
2: El Castigador!
0: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
2: El Castigador!
0: At ngayon, narito na ang inyong kastigador ng bayan, K5 Rhodes Palma.

0: Jesus. Mai pani tugan kak piasi pia.
1: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta? Kamutanan? At sa Biente, kita karon sa bala naman sang Mayo Siningatuig 2026. Agapangalaga naman ang programang El Castigado. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga kaki 5 sa aton singa palatuntunan. Palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman. Ilabi na gid sang mga pangbayaan.

0: Welcome na welcome na mga suki na ton nga mga tagpalamarin sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental sa sur nga bahin sang Negros. Nagaungot na ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back mga K5 sa 100.5 Radyo Mascovado Sweat FM sa may CPSU. Yan ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kagdari naman sa sudad sa Bacolod. Nagapamati ka mo mga K5 sa numero 1 ng estasyon, ang K5 News FM Bacolod 101.5. Live magkita ang mabatian sa amon sing mga social media accounts sa YouTube channel at K5 News FM Bacolod, kag sa TikTok account at K5 News FM Bacolod 101.5. Mabatian man kita via Facebook Live at K5 News FM Negros Island, kag K5 News FM Bacolod 101.5. Ginaupdan ako karon sa akong sing mahangkilan ng mga sparring partner sa technical side. Upod sa kay K5 Remuel Damaster Pugi Alcantara. Kag si K5 Adrian Gantalao. Ang Loyloy 4. Ang Butchog Ocho. Ako naman si Kubos ng Alagad, si K5. Kumusta nga aton si mga suki nga tagpalamarin sa bilog naman nga probinsya sa Negros, especially sa may bagsakan area sa may Libertad Public Market. Sa aton si mga mangunguma, medyo nagtulo talithina, tiya mo na yung sinyalis nga ti mag-ulan-ulan kadali. Tiya mo na yung tawag nga grasya halin si Ginoo. Kay ti kabalog ka naman, halin sa gligad gamay nadlaw, puwerte ang tagi ti sang init. Nagalitik. O kag nagamala ang duta, especially sa aton sing mga kaumhan. Ang katubuhan na tunto, daw nag-arikutoy, nagawin niya tubig. Iba yung manikong gisa, mag-ulo-ulan-ulan, magkakifay, pero at least mabunyagan naman ang nag-uhaw nga tanom. Sa aton sing mga suki nga nag-upon sa tungkupag pangalagad. And of course, dira mismo sa may banwa sa Morsya, sa may Danas Highland Cafe, kanami ko na isang kwano ni Comaricoy sa Limarga Gravino. Kag ni Paricoy Rami Gravino, pinakamanamit paborito gid ang binakol. Chicken binakol. Inablang manok nga bisaya gid na tula. Tapos binutang sa may butong baw sa pagkanamit. Doon na hidlaw na kuda Paricoy Rami. Danas Highland Cafe, dira mismo sa may Barangay Santa Cruz, Murcia, Negros Occidental. And of course, si Paricoy Kapitan Gravino sa Barangay Santa Cruz, nagapang-invite niya lagaw, di ba? Kay maihaw ta manok na bisaya. Siling ko, kulokalmahi, ano kay mahal pang gasolina? Si Ma'am Merlita Malvas, nag-linya present na ko, sir. Si Elena Pablico, good PM, Sir Rods, nagapamati kami diri. Si Bing Selfin May Dagay. Si Ma'am Riza Bauer, Sir Rod, shout out kuda lihog sa akon miga nga si Jingle Tikar sa Barangay Granada, nagapamati gid siya subong. Ayo, sila ni Ma'am dira sa may hasinda Teresita, bla Barangay Granada. Si Ma'am Erlinda Bunat Cotejo, nagapamati kita si Ma'am Gina Purano. Niya ako man, itamyawa man ko di. Orlini Lim, mayong hapon sa Rods, kag si Anselma Robles, and Janice Bandico. Nagapamati man si Toto Alarcon, Araneta Veronica, Jennifer Gumban, Drowa, mayong hapon sa Rods, mayong hapon man sa mga KSS members, solid supporters, sa phase 1, phase 2, diniman, sir, sa seller man ko, ari lang di sa may phase 2 block 5 lot 8 sa Changi, available lang di. I told ka Ma'am Jennifer Gumbandro, ha? Diba si Way Canada product sa malon mo ko, kaya ko ma-deliver si mo. Pero kung may upod na ko nga nag-deliver, hindi ko na pagwaon eh. Kabalo ko naman sakon, basta may tag-iya na Way, na kuya ka pangawa. Right. Ang wala lang niya tag-iya, pwede ko ma-deliveran. Basta nagagamit ka mo sa Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center products. The Mighty C, the Alkaline Base Vitamin C. Amo ning nagapabaskog. Oh, ka nagapabakod, ka nagapaalam sa atong singa immune system. And of course, ining DTX 500. DTX 500 by K5, amo naman ni ang may pinakamataas nga antioxidant nga nagapanglimpyo Amuning nagpagwa sa mga tuktok, kaglata, kaghigko o kung free radicals lawas ta. Plus, mayarap ni siya sang anti-diabetic properties. Meaning, panguntra sa mataas mo ng blood sugar, ginadormalize niya, bangod naman sa kontinido sang DTX 500 mga kaki-5. Di kung gusto mo dang matyaga daw may ara kada pilas-pilas o kung lanag pagkatawagon natong steel. Okay, di kung nag-ubog kada sa lunang, o oh, nag-kwan ka sa, ano ni, sa may tubig, ang imusing pagitan, plus ang imusing mga tiil, very soft na mo. Di ko mapilas na, ang ibang dugay mapali, kaya ti simpre kakipot lang. Oh, that's why nga, yeah, ang D3 Bio magkakipay, push on mo sa soft gel, kagton mo siya, mapisweet na siyang oil niya. Amo ng virgin coconut oil, sa ang klinika D3 Bio, amo ng pahid mo, sa lanag ni mo. Oh, kagukon sa din nga bahin nga mga pilas mo da ha. Ay importante pilas ha. Ipahid mo na siya kay mga mala na siya. It means nagariak ang imulawas, mas dasig ang healing period niya. Pero namit gid magpangapi samtang nagapamati kita sa programa nga El Castigador. Pero pagkadaloon ko lang niyo ha. This is a serious note mga ka-K5. Gika naman diri sa K5 News FM Bacolod 101.5. Ako as a station manager sa K5 News FM, ang akong dring nga mga nagaginuha subong sa Facebook, babalok ko ni Saton si mga suki, subong nagakandak ako sa kamisang amusing investigation, internal investigation regarding no, kung ano ginman ang napagwa kaina sa programa ng 11 Mbps. And ginasigurado na ton, right after the investigation, may balukan na ton ang matutuod at ang management in Waymani ang nagakundinar. O Waymang kita ang nagakundinar kung may mga sala nga nahimo sa aton sigamang impiyado. Ang atag lang diri magka-K5, ti kon may nagaginuwa subong ng mga splice videos, mga edited videos, ti Way natada mahibo magka-K5. Ang amon nang di pagasiguro dohon at nagapadayon kami sa amon sing investigasyon, nagakonsulta kami sa amon sining mga abogado para at least mahitso initanan. Bantayan nyo lang ano, sa mga pila ka siguro buwas makapagwa kita sa nanuman official statement naton para at least ma-address ining mga bagay nga ni kay this is a serious no o serious matter mga kakifay nga dapat naton nga pagtunan gid sang mayad. Sa pagkasako sa akong ginabi kay laban ko bigwa. Ay nagkapasalamat ko gali ka ginaha dira mismo sa may Valya Car Transit Incorporated sa kay Ma'am Jade. Thank you so much Ma'am Jade sa pag-cater kay ginasako na. Ipag-abot ko di sa station do kadamu-damu na sa mga information nga naglabot sa aton tiway ko pagidyamayo matunan pa. So medyo pasensya lang gid kay madilatar gamay. Dugay-dugay maplastar ko ginamayo. After the program, pag-abot na din nag-program ta dayon. Dara sa Lucky AKK Department Store. Oh, salamat gid ha, Lucky AKK Department Store. Ti mangin na sponsor ina sang aton singa. Ika-siyam na nga tuig nga anibersaryo sang K5 News FM Bacolod 101.5. And of course, ang nag-gross power, salamat gid pa pang Jonathan Cabrera sa kay sa Negros Power, Negros Electric and Power Corporation's president si Sir Ruel Castro. Sir, salamat gid sa pag-sponsor man sa amon. For those mga sponsors naton, ginapasalamatan gid naton. Subadamo pag gid nga mga sponsors nga gusto gid nga magbulig, maghatag sa bugas para naman sa mga nagakinahanglan. Ini mga sponsors way ning kakagdos bulsa sa inyos ning nga mga kaki-5. Oh, automatic niya ginahabalik na kagnadugangan balik para naman sa mga pumuluyo dire sa syudad sa Bacolod. Tilapit talaga na, that would be next month June. May arat na kami ukod pagahiwato na nato ng aton sing Isyam nga anibersaryo sa K5. O, nagpamati man si Elena Pablico, good PM si Rods, nagpamati subong si Anselma, si Aizel Diaz, maying hapon. Si G. Humawan, Casilnado Relos, nagpamati man. Ako si Rods, habang gapamati, kagalantaw sa live, gainom ko di DTX Coffee Mix. Si Shella, nagpamati man. Rabina Valencia, sir, akon radyo, nabasa sang baha, pwede bayluhan. May ungapon. Pwede gid ma'am Rabina. No? Rabina Valencia, isan sa akon. Hindi gani kay Sir Bong sa Usalo Maino, check mo lang imo sining area. Kay Island ta nang radyo mo ko nabasa kag way nagandar. Christian Suwalto. Sige. Oo, sige, di nga pamati ko diyan, hindi ko niyo edited, may hawid ko di. Sige, mas maayo gid, very good. Gina Purano, Wilfred Barzaga, maron si kanya Kanyete, Susan Gillian. Jimmy Aragon, nagpamatiman Luz Viminda Olarte Belyasa. Mr. Alcacer, paano nyo? Sige. Actually, ay gusto ko explain na. One of the reason why nga gin-remove, ako ginagpag-abot ko di sa station, may mga information na nga daan. Ano? So that's why pag-abot din, medyo minimal lang ako sining time sa pag-check gid. But I ako gid nag remove because kay ti hindi man ta gusto nga magdamo-damo pa bla kay ti nakikita ko may ara gin man diferensya. So that's why nga nagapatigayon kami sa mga investigation idriya hindi ta man gusto nga mahibaluan nga ti way man naton ginadisiplina or something do ginapabayaan ng naton. So, mahuma na nga mong investigation and afterwards, ti magapatigayon kami. And of course, ang network and the, ang among singa CEO nga si Doc Ramiloy, magahatag niya singa-singa sanction. So, ginapasalig ko na sa inyo mga kakipay. Binks Delphine, Mylene Joy, MC Dion Canteveros, so basi mamangkot, kamuti nga agin remove, no? Kay first and foremost, kung sa akon ha, kung sa akon ni nga biha, eh kung hindi ko ya pag-remove, titiyas tahan, ina. Damo-damo na nga mga ginuha, nga mga speculation. So, hindi man tag gusto mga kaki-five. Nga tanan na lang nga mga hatag sa ilasig nga mga opinion or komento. Ang iba dahil si okay man mahatag kita opinion. Naway no, yung taman na ginalimitahan. Tinga ko niya, siyempre, as a station manager, ginapanindugan ko. Pag nakita naton nga ti may kapaltahan, tihimuon naton ang nagakadapat. Jonah Dugaduga, good PM si Rods, May Dagay, nagapamati man, no? Si NN Mayong Hapon si Rods. Si Numat Rolizelia si Rods, nagapamati, nagkabidi si Rigi Dolya. Good PM Kuya Rods, shout out sa tanan nga nagapamati Idol Rods, lantaw na ko di live from Cebu, Dumanhog. Oy, Dumanhog, Cebu. Di mayong hapon kaninyong tanan diha sa itong mga suking tigpaminaw diha sa Dumanhog, Cebu City. Alas 4:47 na, no? And plasta lang ako mga kaki 5, ano? Check taguro kaki 5 Rimuel, no? Wala ko di ka bago lang tabi ka sa yudri sa stasyon. Huwag ko ka plastar sang ano ni, sang akon sing pasunod ng mga reporters. Ilang gida mo ni mga check ko na. I-check ko basic kaki 5 bomba na lang siguro. Bomba Marilo, ining pipilag ka mga di amo ni gid report ni kaki 5 Michelle nagligad. Okay lang, hindi lang ko si kaki 5 bomba, si kaki 5 Wilson na lang. Kaki 5 Wilson Villana. No, i-check na ang balita na ligad do sa pagkasapo pagkapatay ni Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas ti Abianta man ni. Nga may nakitaan kuno sang igo sang bala kag may na recover man nga pusil sa lugar. Question on tanak ron kon ano na di nang igo niya sa ulo, sa kilid, sa tangkugo or nano man. Ipa-check tabing balita kay ka naman kay Kaki 5 Wilson Villana. Kaki 5 Arsa, Kaki 5 Wilson. Rigi Zinga, ari na kami diga pamati, nami-nami gidang DTX Coffee Mix. Si George C. Vlog Seldora, good afternoon sir Rods. Kita ta ka ginara ka sa Ceres. Ay ako to kagina nag-wave, nagkagtukot sa Balyacar Transit kay Mama Jade. Salamat kay Ma'am Jade. Ikaw to kagin. Hindi na pagsugid ang sakyan ko bala, ma'am. Kabalok ka, nagpanglibot kita. Sininga adlaw, bangod naman ti kay may palabuton kita ng anniversary. Ginanglan naton nga magdamo pagid kita nga mabuligan. Ginangita man kita kaina siniga sang ano ni sa mga poorest of the poor nga target naton nga pagatagaan naton regalo this coming June sa tong sing anniversary. Si Kenneth Yongko, maayong hapon sa Rods, maayong hapon, Team K5 News FM Bacolod, God bless always. Monitor lang kami, Barangay Kabug. Denet Marquez, Baskog, kadi sa amon, sa may purok paho, takuling si Rods. Ay, salamat. Aras kagi 5 Wilson, kagi 5 Wilson, kumusta ang update sa pagkapatay ni Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas? Kagi 5 Wilson, ibalita mo.
1: Kasi February, kagina sa aga, no, nagpatigayon sa press conference ang Bacolod City Police Office. No, kagagin say dito ang gamay mala sa initial, malami kay February nga detalye sa nagduntag pala itong pagkasapos ni sa kay Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas. Diri naman niya sa may Zone 11, Barangay Handuma, National sa Bacolod, kagapon sa aga. Kaga base sa initial na informasyon yung ginhatag sa ato ni Police Colonel naman niya Eugene Padomia sa ato siling City Director iagin pahaya kasi Febrons nga nakitaan siya nga pilas ang pilas ni sa posible kung kasi Febrons naging confirm niya nga gunshot wounds kasi Febrons o kung pilas ang agis ang pagpangtiro kasi Febrons and at the same time kagapon to ang initial na information nga nakuha kasi Febrons do negatibo sa armas ang nakita dito sa lugar kasi this is based paya sa rescuer o kung sa first responder nga nag isita
0: kasi ang ila sininga tuyo kasi Five Wilson, sorry ha. Ti mag-respond mo. Siyempre ang imo nga focus dira kay Five Wilson sa nagahigda dira ko nagakulob nga yes. Nga biktima. Hindi man sila yabi soko nga mangkolekta sa mga ebidensya. So that's the reason why hindi nila yabi task nga mangita sang nanuman. But anyway, based on the investigation of the police station police station 10, may nakita nga armas lutang. Sa diin nakita yes. Dampi sa kilid, sa punta, sa kamot na naman.
1: Actually, kay Febrons, muna gani ang ginakuha na mo di sa aton sining sa presscon kagina. O galing lang initial bining details sa ginhatag ni Sir Ribadomia, no? Basta gin-confirm niya lang na may armas nga nakitaan kay Febrons sa lugar. So, ginahulat-hulat niya pa sinisiguro ang report gin nga details kay Febrons sa Soko. Agod mabal, ang blakon na din gin nga nasuok bala sa dalong katre ining pusil, kag ang pabalang sistema kay Febrons. Pero, dugang pa ini sa informasyon kay Febrons, ngang armas nga na-recover dito ng K5 Rods, hindi siya tawag sinigani man service firearms.
0: Uy!
1: O kung iniblang armas nga
0: issued firearms, bali, kumbaga gin-issue sa PNP.
1: Yes, so
0: gin-issue sa PNP. Ano nga kalibre sa armas lutang kay K5 Wilson?
1: Basi sa kay Sir Ribadomia, ang personal o kung private yun yung firearms kay K5 Rods ang nakuha kagaway man niya ginambal kung yung caliber ano ini kay K5 Rods ang armas waya pa na nambal sa aton kagina. Kaga K5 Rods ha, ginambal man ni Lakibot git ang bilog na BCPO sa natabo kay K5 Rods especially si City Director yun mismo.
0: Okay, nag-heart pa ko to gani sa post ni Police Colonel Eugene Ribadomia right before the incident, a day before, na-post pa na niya kag nag-comment pa to gani nga o, mga baskugan ni sa BCPO. And all of a sudden, a day after, amo na nga tabo kay police, mabuot ni BC Colonel Vargas, kilalahay gid kami ni nga duwa. Kay kabalok ka, siya ni ang edad na, hindi man siya pare-pareho kami edad, pero daw maamo lang. Kilalahay kami kay ti mga classmates niya, mga amigo, Commanders BCPO. So, medyo mahipos ni siya being a type of person. Di siya being wakalan, pero kilala ko, hindi ko lang mag-mention na pangalan. hindi siya being silingan nga pagkakita si Moma. Wala. Kung kwan na sa Musta, Rods? Mamula sa sakon. Musta, Rods? Kumusta ang buhay-buhay na DTX? Ang ginapamangkot na pa may sakon, din ang DTX Coffee Beaks mo. Kay gina, nagpromisa, pag kung nagani isang unang adalaan, balikan ko sa DTX Coffee Mix sa BCPO. Galing kiti, why na kukbalik, Lakaki 5 Wilson? Mabuot. But anyway, ano pagidyabi ang mga, ang pinakaulihi nga update with regard sa service, sa may armas, kag sa igo sang ni Colonel Vargas.
1: Kay Five Rods, mamuna no ang bago ni Sir Bato may update ni sila sang gabi ito kay Five Rods antes pa ini natabo. Kag ang plano ka kay Five Rods supposedly ni Sir Vargas October ni iya sini nga retirement mo kag nagambal pa ini siya kay Sir Bato may after sa retirement niya kay Five Rods maano na siya malagaw.
0: Nauto, away nagli. Sige, pasensya gid ka, balikan ko sa karon gud gaya mga kaki 5. Sorry kaki 5 Bolson, nautod ka. Balikan ta ka karon dugay-dugay. Mabuhi lang ko commercial, no? Balik ko karon mga kaki 5 sa pinakauling update sa balita ni kaki 5 Bolson gid ka naman sa may Bacolod City Police Office pagkatapos ni pipila ka maimportante nga mga pahanumdom.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ilay-ilay di lacrosse. Taas ang akon nga sugar. 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500.
4: Ilan nalang subong imo sugar?
3: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
2: DTX 500.
4: Istoryahan ta subong ang nanungod masamis na itong ginabatsyag. Ining pagsakit sang tutunlan o kon sore throat. Kag kung paano makabulig si DTX 500 kag mighty C. Ano bala ang sore throat, Dr. Ramil?
6: Ang paghubag sa tutunlan, Sir GP, o yung sore throat, nag-involve na sa bilog nga throat anatomy.
4: Mm-hmm.
6: Esophagus, trachea, larynx, voice box, tonsils, kag epiglottis.
4: Mm-hmm.
6: Pila ka mga sintomas niya mo ang pagsakit, nagakatol, sakit kag nag-worsen if magkaon o magtulon ka. Nagahubag, nagapula ang imong tonsils, nagaputi ng mga patsy sa imong tonsils, nagapaos, the best gida good makuha ang paghubag sang tutunlan pero mi na mo ginabalik-balik ibagid kung adlaw-adlaw nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C.
4: Kung kay isabla doc may hilanat ining upod kagalabanan nagasipon kag kon pabayan posible nga maghulog sa pag-ubo
6: bango din na Sir GP nga kalabanan nga kusang gitawag sore throat is viral infection. Kaangay sang trangkaso kining flu kataro common cold ang coronavirus will also cause inflammation of the throat ti need mo diri ang Mighty C. Ano ba lang Mighty C? Amo na ang makontrol sa gitawag imo nga infection. Ano naman ang purpose nga mainom ka DTX 500? Para maguntat ang paghubag kag dasig magbalik ang normal ni mga tingog.
4: May ladok if viral kay self-limiting. Madula lang usually 3 to 5 days. Pero kung bacterial infection, nagadugay especially ang streptococcus pyogenes that causes strep throat.
6: Actually, mas dugay, Sir GP, kung budlay, madula kung yeast infection, Sir GP. Especially ang ining mga candida infection sa tutunlan, nagatubo ang gitawag lesions o pilas kag nagadugo. Nagadugo, no? Kapin pa, mag-ubo ka. May upod nga samay nga dugo ang imong prima. Amo na nga dapat, pero mina mo balik-balik, ibagid niya kung nakainom ka DTX 500, nakainom ka maitisi, kay mas madasig ang pagkupo sa mga paghubag sa tutunlan kung ang kabangdanan viral, bacterial o yeast man ang hintunaan sina. Amo na nga daog ka gidya kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano, sang DTX 500 kag maitisi. Kaya yung iba niya, Sir GP, gainom lang DTX 500 kag maitisi. Kung may ginabatsyag na, may problema na. No, amon nga culture sa office, before pa nga magbalatian ka, gainom na kasi sang DTX 500 kag maitisi. Ang anti-inflammatory sang DTX 500, grabe magpakupos ang itawag hubag. Bisan pa gani, mga bukol-bukol pa sa imong lawas, kaya ginya Sir GP.
2: DTX 500.
7: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
4: Imong blood sugar test.
7: Kira tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
4: Ilan na lang imong blood sugar?
7: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Aside sang viral, bacterial, kag yeast infection, Doc, ano pa ang rason kung nga nagahubag ang tutunlan?
6: Kadamo pa, syempre. ang allergies sa mga balahibo sa mga kasapatan, oak, bulin, oh, or makatuga man sa sore throat. Ang pagmala or ining ito ag dryness ang imong puwak, labi na kung gabi, bangod sa paginhawa mo sa baba, kung barado ang imong ilong. Amo na mo? Kung barado ilong mo, din magwa, babae. And it will dry your mouth. Kag ang kakulang sa moisture or ining pagbasa ang nagaresulta sa irritation sa imong tutunlan. Ang DTX 500 kag MyTC ang nagakorek sang allergic reaction, gani mas bintaha kun adlaw-adlaw kag inom sang DTX 500 kag MyTC.
4: Ang asudok sang sigarilyo, no, kag aso sang pagtutod sang basura, grabe man bala magpakatol sang tutunlan.
6: Correct. It can cause allergies also. And nabilong na sila sa mga gitawag throat irritants or GP. Kag bisan pa ang muscle strain, singgit ka tudo, kanta ka tudo, kadlaw ka sang tudo, it will cause sore throat, kapin pa kung kulang ang imo nga antioxidants. So, amo na nga, permi na mo ginabalik-balik, inom gid DTX 500, MyTC, kadadlaw, agun malikawan ang mga paghubag sa lawas, including na dra ang sore throat. Hindi lamang inflammation ang kaya i-prevent ni DTX 500 kag MyTC, kundi pati ng mga cyst, polyps, mga tumor, may mga bukol-bukol, mayuma kag cancers. Mag DTX 500 kag MyTC na adlaw-adlaw.
2: DTX 500!
5: Gina ka, no? Ang ginabatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, bayuwa.
8: Sa kadlaw, kapila ka mag-inom
5: sa
8: DTX 500?
5: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
8: Subong, kamusta?
5: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginapat.
2: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may business. Ang VCO, yung may D3. Mga butka. DTX, Coffee Mix.
11: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX, Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX, Coffee Mix.
2: DTX, Coffee Mix. Mga butka. DTX, Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX, Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dulang. Pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
13: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Mugali si Bibi, mas sami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C, mababaka sa mga butika.
15: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
17: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
18: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Pinoy, Squalene Capsule.
17: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Energy booster.
19: Muterna Max, Max Epektibo.
8: Ako galete, John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon liko. Tubong nga, nagainom ko sang Luter na pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
19: Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
20: Kasakit ang tiyan, Maxfor Biotic. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Maxfor Biotic. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ng toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Maxfor Biotics.
21: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
22: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
23: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
21: Di pre, musta po lang agabi pre?
22: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
23: Extend Food Supplement for Men.
24: Tikasin! Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
24: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
25: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
24: Clinica Deo Fresh. Available now.
26: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang dilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
27: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
28: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-ispila niya.
2: Ibang

0: responsibly.
1: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumba Bansar.
2: 66th Palarumba Bansar.
1: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansar 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarumba Bansar Special Coverage. Ay hatid sa yon ng Congressman Alvy Benitez of Lone District of Bacolod. Mayor Greg Gasataya of Bacolod City. Clinica Power Trio. DTX 500. Your superior antioxidant. Mighty C. Alkaline-based vitamin C. D3 Bio. Antiviral and antibacterial specialist. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa. Clinica Deo Fresh Roll-On. Clinica DTX Beauty Soap. At DTX Herbal Oil. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 car. DTX 500.
3: Number one. Hit music station 101.5. K5 News.
4: Welcome back, mga ka-K5, sa programang El Castigador. Merlita Malvas, maying hapon si Rods. Good afternoon, Sir Rods. Isam Rods, dito lang ako. Enjoy your afternoon program. Ito na, kay Ma'am Gina Burhaho, sa kay Bings Delphine, kag may dagay kay sino Matt O'Herol Lizelle. Si Mary Ann Olvido, Sally Olvido, Jasmine Olvido, Papang Jun Ramos, nagpamati man si Lydia William, kasi Roslyn, dili ka na. And of course, ang may good friend man, si Barangay Kagawad Jojo Eduardo Galuna. Nagpamati kami di. Si Lucia Serato, shout out sa Colonia Divina, kag sa nagapanga PDTX. And Jen Yabla, oy si Ma'am Jen Albay. Albay, oo. Nga pita sa Rods, sige ah. Salamat gid Ma'am N.N. Jen Albay. Happy birthday, May Dagay. Birthday ni Ma'am May Dagay. Happy birthday, Ma'am May, ha? Bagulong balong nga birthday mo, di way kita kakwan? Way kita di spaghetti? This time check na ton, si Kagi 5, Michelle Patino. Sige, o si Kagi 5 Bomba Marilo. Either sino pa una sila kay K5 room wala. Kaya kay Bomba Drioti ang nagligad ang report ni kay K5 Michelle nga ako nung nagagamay ang itlog sa mga layered chicken. Isubong kay Bomba naman mga sizes kuno sa mga itlog kamanok wala nagakapiktuhan tungod sa init kundi naggamay ang produksyon. Ay duway gasanto ang nagligad ng kay Michelle to ang iban nga aga gamay ang ila itlog kay kulang ang nutrients kay kinakaon sang manok. kay Laban inom tubig. Subong ang kay Bomba naman. Ang kadakuon ko nung sang itlog, sang manok. Wala yan nagkakapiktuhan. Kundi nagagamay lang yung production. Meaning, wala ang sizes, same Japan, pero gamay ang production. Abi lang taon ta, kapamatian, tang detalye, kay K5 Bomba na lang. No, interesado ko niya. Si K5 Bomba, Michelle. Check na si K5 Michelle Lanay. K5 Michelle, please stand by. K5 Michelle, ibalita mo.
0: K5 Rods, sinilang atlaw. K5 Rods, naglupok ang balita. Ini may angot, ya. Kaduha ka mga engineers na gindagdagan naman sang suspension for 60 days without pay kay K5 Rods sa bahin niya sang Kapitolyo Provincial. Daw sa bahin sang formal administrative investigation sang ato niyang PLO o Provincial Legal Office, ang duha ka mga inhinyero sang PEO sang Negros Occidental ang ginpapanaugan sa ning show cause order bala kay K5 Rods may angot sa grave misconduct, gross neglect of duty, serious dishonesty, kada ang conduct prejudicial to the best interest of the service, kada hindi nga mga, kumbaga, kakasifabros, hindi nga mga obstruction ang sabahin sa aton, darabalas nga silay, kakasifabros nga proyekto sa aton nga provincial government. Okay, nasi kayon nga natawagan ato no si Attorney Alberto Nelias Jr. Sa aton nga legal office dira sa Kapitolyo Provincial. Kagin confirm niya, ining duha ka mga engineers, kay Favrods, nanday engineer Sunny Balinas, kag si engineer Rodney Dihilya, kag ang ilang suspension o kunang order nga permato sa aton gobernador, ang ginpapanaog sa 2 Mayo 14. So kay Favrods, sila ni ang karon ginahulat-hulat pa no sang aton nga legal office nga magsabat sining mga ginakuan sa ilang mga kaso kay K5 Rods.
4: Sa dinis lang kanina assign kay K5 Michelle
0: sa PEO Provincial Engineering Office, okay. Kay K5 Rods kagati isa sa ginalantaw di ang aton nga planta dira bala sa Silay kay ti ini kuno ang proyekto is under provincial government, but as they've checked, kumbaga, wala na maintenance ini kay K5 Rods, but they sent sila sining mga billing. Kag gin-confirm ni Attorney Nelias nga bayad ini tanan kay K5 Rods.
4: Hala? Bayad, pero wala ma-maintinar?
0: Yes, wala. Mabaklan,
4: so meaning, gatubod na gatubod ang bayad?
0: Yes, kay K5 Rods. Uy. Ipana exactly amuna. Ang gin- klaro sa ato ni Attorney Nelias kay ti pipila na ka billing kung bagang ginpagwa sang provincial government naton updated did gani kuno ka kay Favrod, pero wala development ang planta dira sa Silay ka kay Favrod nga tani amuning ilag di ang hitsuon every kumbaga every month kay Favrod nakita nila kuno na do nabihangan na toya ang planta hindi amuna ka nami ang pagmaintenar dito kada pila ka mga balaklon bala ang ilang naging pangayo nga wala man na bakal sa K5 Rods.
4: Uy! So pila ka tuig na nga nag-amos na?
0: Muna ang ginat-set nila sa karon kay K5 Rods kasi gusto nila maklaro kung saan saan nga ginagsugod. But nevertheless, confirmed ini nga mga kaso ang tatlong nga ginmensyonar naton kay K5 Rods. Those are admin cases
4: okay.
0: Kontra sa duha ka mga engineers.
4: Suspended may, until when?
0: 60 days, effective May 14.
4: May 14, June, July 14, balik sila?
0: Yes, kay K5 Rods.
4: Without pay na? Without pay?
0: Without pay, kay K5 Rods. So may gamay kita dira ang interview with our Attorney Alberto Nelias Jr. ang aton.
4: Dali lang, before ta na ipakuan kay Attorney Diaz, ining suspension nila kay K5 Michelle, kundi without pay for 60 days. May ara pa na sugpon nga ibalik tong kwarta, way na?
0: Wala pa. Kahit ginahulat pang ila sa bat kay K5
4: Rods. Ah, okay.
0: Explain pa niya sila. But this is, again,
4: kay kung, oxygen. Kay kung, ano bala, kay kung ipaminsarun ta, kay isumahon ta, depende sa nakuha na nga kwarta, nga bayad, tapos amuni, wala man, ano, basi tsakto-tsakto man natuod lang, igu-igo, nga bisang way kaobra, do bayad ka Japon, do mo amuna bala.
0: Nag-save na gilid.
4: Una bayad eh. But anyway, ulaton dalang ang final nga sabat nila and then initial investigation and that would be namian ko debi catcher ni D kay at least hindi man bala ma ano ni matawag ning investigation. Hindi bala ma ano tawag ni oy nga daw intrahan bla at least makaimbestigar mayada.
0: Correct get kay favorite. But ano kaya kita dira
4: sige pa matian dabi si idol attorney DB. Oy sa attorney D ya sa sponsor naton sa palarong pambansa ah. Thank you so much attorney D. Amo na tong nagligad.
0: Amo ning ato niya na interview yan sa PLO ni KK Fabrods.
4: Ay,
0: Alberto Nalian.
4: Ay, sorry mo na no si Attorney Diaz bing kapinsara ko.
0: Idol mo
4: gid ko. Idol, la, vlogger na daan idol ko na si Attorney Din. Oo. Attorney Nilias, gali sorry ha, attorney. Go ahead kasi mag Michelle.
0: Ligat nag-hawak mong beat ka man with Attorney Din.
4: Oo, kay kabalo ka naman ti sponsor to na ya, linya sang Holy Week. Asta sa palarong pambansa. No, bati ko naman sponsor mga sa kusaton ng anniversary. Pero ginaklaro ito na yung mga sponsorship nila kay K5 Michelle. Why nagkakagtos bulsa na ito? Nagkakagto niya kay K5 Michelle sa mga pumuluyo dito sa Bakulod kag sa Negros Occidental eh.
0: Yes, get kay K5 Rodson. Anyway, aring pahayag no, ni attorney Alberto Nelias Jr. ang ato nga provincial legal officer.
5: Ng mismanagement no and also alleged corrupt practices sa ato na sila ay oxygen plant ma'am. Bali ano ni siya no inang this is because nga may nakita kita nga upon inspection nga deteriorated na gid ang ano no ang aton sila ay oxygen plant wala may gina-undergo nga mga preventive maintenance kag upon checking ta sa mga financial docs nila declare sila preventive maintenance however the process pagid sila for payment no pero upon checking sa actual gid nga inspection wala preventive maintenance nga kinatabo so amo na ang ginpasaka ta informally charged ta sila for grave misconduct serious dishonesty and conduct prejudicial to the best interest of the service.
4: Oh. Nadakpan gid gali kay K5 Michelle. Ngayon na lang oy may ano ta ha, may maintenance sa aircon, ting aircon. Patang kami sa estasyon ha. 1 2 3 4 5 6 mga 17 or 15 to 17 aircons ang sa station mo. Dala na sa newsroom kabilugan, there's compound. Yes, ti ang maintenance bi sa isa ka maintain butang na tama isip matatag 2,000 sa kada aircon 17 times 2 ti would be 34,000 bi oh? Gin charge mo sa station ang ginding wala man maintenance
0: ginbayaran ni Doc
4: gin bulsa ni Rods na mamu na si ayo but anyway still ha, tagaan sa Japan sa PLO sa nagkaigo nga time sa pagsabat and if ano gid man ang finality sa investigation ti hulaton ta kay balita ta man ha tagaan ta man sila bisang ila tawag aton benefit of the doubt.
0: Correct, okay, Severance. Karon gahulat no ang aton nga legal office sang ila sa bat kay gintagaan man sila kay Severance actually 10 days para nga magpadala man no sang ila nga sa bat regarding sining mga admin cases nga ginfile batok sa ila kay Severance.
4: Sige. Salamat kay K5 Michelle kini nami ano ko sa balita ni kay K5 ano ni kaki five ba bomba? Kada way kaangot inyo balita nga duwahaw.
0: In contrast ang nagapa-itlog ang itlog nga nagamay.
4: Ang imo balita nagligad, no? Abel, ang sa tuo dako, ang sa wala gamay. Oh. Ti ang rason mo to yang nga nagamay ang itlog bangod naman sa mainit nga panahon kay ti ang manok laban na lang inom tubig instead nga magtuka sang bubod. Ayo, excited na ko din mamatian ang report ni K5 Bombao. Salamat liwat ha, K5 Michelle.
0: Yes, K5 Rods, balita gikan sa Capitolio Provincial. Kaginan nga balita ang ginadulong naman sa ato na sa kaluan sang DTX 500. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: K5 News FM Live Report. Koksang.
4: Maraming salamat kay K5 Michelle Patino sa imo sining balita. Last time check naton si K5 Bomba Marilo Ang balita ni Kakife Bomba, ining sizes ng mga itlog ka manok, wala iya kuno nagkakapituhan. Bahala na dako ano, medium, large, small, extra small, jumbo. Ang apektado kuno yung production, video na ganinit, nagid man siguro magpangitlogan ID. Check tabi si Kaki 5 Bomba sa line number 2. 5 News FM Live Report. Kaki 5 Bomba, ibalita mo.
7: Yes, Kaki 5 Rods, kadamo sa mga nagkuhan bala Kaki 5 Rods nagpalaman ko tanon, kun bala kuntig ilinit nagagamay ang itlog.
4: Oo.
7: Sa isang itlog Kaki 5 Rods.
4: Oo.
7: Pero suno sa pagpangusisa naton kay Kipa Bros, diri sa may syudad sang Cadiz, mayari diri sa mga nagasagod man sang chicken layering o kon pagpagpag.
4: Ang kay Michelle, ang kay Kipa Michelle nagligad kay Kipa
7: diri sa mga
4: kay Kipa Bomba. Ang kay Michelle nagligad ya based sa ano ni sa province tong iyang report. Ang imo naman niya halin sa Cadiz kag sa manog sagod gidya ka manok.
7: Oo, nagkantong kita ka kay Five Road sa mga manog sa nagasagod rin ang sang chicken layering diri sa syudad sang Cadiz. Isa diri kakilala ka kay Five Road ang ginkantuan naton nga si Honorable Gary De Los Reyes. Kaya kung sanina, ganigusyo ini siya sang itlog kag nagasagod. Ginsabla ka kay Five Road sa mga piso nga nagapangitlog. Tapos kinabaligya, eh naman.
4: Mm-hmm. No, no, Todd, guro ka kay Five Remote.
7: Cooperative. Oo. Sa mga asosasyon siya ining naga supply kay Kipa Broads kun sa diin nga ti ginagamit nila sa livelihood. Now kay Kipa Broads ara dira dugay dugay sa video ta may voice may tingog ina sa iya nga interview. Suno sa iya Kipa Broads sa iya experience sa pagsagod sang chicken layering, wala nagabag-o kay Kipa Broads ang sizes sang itlog kundi iya ang iya na experiencehan nga naganubo ang production, nagabuhi ng ilang nga konpila. Like for example kay Kipa Broads kunting ilinit imbes nga tag 20 ka 3 mahimo na lang siya tag 15 tag 14 marbes nila sa isa ka adlaw na mga amo nabi ka Kipa Broads. Wala iya nagagamay, suno iya sa iya lang niya experience. Wala sang pagbag-o kay
4: sa sizes
7: ang nagabag-o kay to suno pa siya Kipa Broads ang init kinahanglan gid man niya gali isang chicken layering ang init kay ang sa case ka Kipa Broads kinahanglan dapat ni sila dikit-dikit kay kinahanglan nila ang init sa isa kag isa.
4: Ooh.
7: Nami ni gali sa pabatasan kay Kipa Broads ang chicken layering kay naganami pagidang pagpangitlog
4: ang chicken layering wala na ginaway na ginabutangan sulog or ano nga aga itlog na sila sa
7: wala,
4: init lang
7: Kipa Broads sara kung makita mo dira sa video ang dapat ipatuka mo si Kipa Broads kwan is layering feeds man.
4: Oh,
7: layering feeds man. May
4: okay.
7: May feeds gidya nga nagapaitlog. Wala ni siya ka Kipa Broads si Milya nga may piso. Kundi iya nga itlog gidya Kipa Broads paagi sa bubod. Paagi sa bubod ka Kipa Broads. Ara kun makita mo dira sa video.
4: Ari.
7: Inang mga manok ka Kipa Broads tupad-tupad lang na sila.
4: Uh-huh.
7: Tupad-tupad lang na sila kay nagakinahanglan sila sa isa kag isa.
4: Oh.
7: Nit ka Kipa Broads. Kag suno pa siya experience at iya experience pala na Kaki 5 Broads.
4: Uh-huh.
7: Kasi siya kung may mga pagtuon gid man niya nga napamatudaan niya nagagamay ang itlog tungod sa init. Mm. Kinarespeto, wala wan sa nagakontra.
4: Uh-huh. Uh-huh.
7: Pero sa iya Kaki 5 Broads, ang iya experience nga sa madugay na nga pagsagod, wala iya nagagamay ang sizes ng itlog. Kay pala riyo lang man Japon Kaki 5 Broads,
4: nagkaroon ng
7: produksyon. Kay pala riyo lang man ang ratio sang pagpagwa niya sang large, extra large, medium, small sa experience. Ara dira ka Kipa Broads no, sa video ta may voice may tingog ina Kipa Broads.
4: Sige pamatian tabi.
7: Ang interview ta sa isa sa mga nagasagod sang chicken layering diri sa syudad sang Cadiz.
8: So far sa experience ko just now.
4: Oo.
8: Ang wala na iya gagamay ang ano ang itlog kundi naganubo lang ang production. So experience ko bali sa sinyo, mga grabing init. Ang amon, 16 trees.

0: ang init kaki 5 Chester gamay man tong spiak nagkunol man tong spiak nga itlog diri si imo yan same lang Japon ang sizes sa production naman ang common denominator is init kaki 5 Chester
1: may meaning to si kaki 5 Rods may epekto gijagali ang sobra ka init sa production sa agrikultura especially sa pag
0: sa good
1: itlog kaki 5 Rods na ganubo man ang imo nga binta naganubo man ang ilang ma-income kag ma-harvest kaki 5 Rods.
0: Ang importante diri may nagaitlog Japon ah. Grabe no, believe na kita mo ang ano, ang kaalam sang Ginoo no. Feeds lang ang ginapatumar mo o ginapakaon mo kapang itlog yang manok you know, without any contact sa male. Wala ni guro kasarian ining mga manok ay babae lalaki ni slide no.
1: Oh wala pero pag magpa-breeding kasi nagali ka kay 5 Rods kinakadto kita dito sa iyang nga the farm nang may palakupahan gid jagali ka kay 5 Rods may sulog kag bunga nga pakupahon mo para kun sa diin amo naman na siya ang ma-produce pila ka adlaw sa itlog pero okay. Kung paitlog lang yang imo ka kay 5 Rods ang mga munga lang patukon mo lang na sila sang layering mash or layering feeds nga kun sa diin amo lang na ang mga kuan sa iya magapaitlog baga
0: so it means yung, pamangkutol mo pwede son bay kag kay 5 Chester ining itlog ni pwede ni nga pahuluman palumluman mo kag papisoon
1: oh pero kung magpalumlog bro
0: hina
1: kag may munga kag kag ang ratio sila gali kay 5 Rods is kasulog lim ayo pang manok. Kamo nang iya nga ratio kag Kipa Broads. Isa pa na nakwanta kag Kipa Broads nga na diskubrihan ta kag Kipa Broads nga may epekto gyud yapon ang init sa pagnubos.
0: Dita Sony kun itapos na tas manok. Kag Kipa Chester
1: wala na sa bat. Sino gid bala ang nauna?
0: Kag Kipa Chester kitapos tas manok. Boss, follow up naman ang mga baboy bi ning mga hog raisers naton. Lantawon ta kon ang mga idik, habata, kinsik bilog, subong naggamay naman o nagnubo ang production. Pero at least ang aton bi kag 5 Chester mangin informative kita sa aton sing balita, no? Kay kabalok ka ang laban diri nga apektuhan ng mga utod naton nga mga mangunguma mo na nagasagod sang manok para inog peskwela sa bataan nila. Tidriya sa syudad ti maintain ni biyahe lang ta diya sikad okay na sila yati matanom kwan dito managod sang manok kag baboy.
1: Yes, kakipa bro. Sti, baga mo nga tigilinit, apektado gid ang may mga paitlogan. Pero ang until now, kakipa bro, ang wala ang palamang kotano lang yung wala gyapon masabat kung sino ang nauna, itlog o kon manok.
0: Oh, tuod no? Si Imo ba nung una? Depende sa ginambali, no?
1: Depende ka kita bro sige tikon magsilig ka karon manok masilig masabat man siya tindi nalin ang manok sa itlog di nalin ang itlog sa manok pero iyakon kita pusan kita bro
0: alin batas ang una nga debate sa subong ay matapos no ayo sige salamat kay Kipa Chester
1: Okay, so para mo nakakipa bro sa ginka katuan naton ang isa sa mga may farm diri sang chicken layering nga di ara apektado gi sila tungod sining init nagnubo ang ila produksyon sa pag-harvest sang itlog tungod sa sobra ka init nga panahon ka Kipa Broads. Mga balita nga natipo naton diri sa siyudad sang Cadiz inis ka Kipa Chester Jan Veronque para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, Kipa News FM.
2: Kipa News FM live report.
0: Maraming salamat kay Kipa Chester Jan Veronque. Nga gamuto kay Kipa Rimmel, nag-ikaw. Naka-loudspeak siya. Si siya Ma'am Chimi Aragon, niya tsakto giman na si Rods, kibisan sa tanom gani, kung tamaan ka init, gari kutoy. Hindi na siya magbuto si Rods. Ay, tuod ka. Ambal ni E.W. Brizuela, una ko nung itlog, itgol man yung sulat niya. Si Junior Rosabel Lorejo, Governor Sir Rods, nagpamati kami, di una manok eh. Depende sa una, ambal ah. Si Papang Nestor Antonio Dandoy, kag Noli Dandoy, nagpamati, Sarge Bourbon, dira mismo sa may Dalang Lacson eh.

0: Damo na ko, native manok, morsia, idol is emeralds. Dutay lang itlog, harvest ko. Ay, Ma'am Gina Burha. Sabi mo ko balong nga may manok ka, Ma'am Gina. Kaya mabalaan ko lang ako may tinulang manok na bisaya kami din makaon sa stasyon. Roy, so good mo sa akin. Yung nga damo ka na manok, I don't care. Pati nga damo ka na manok, ha? Mabatsyagan ko na kung damo ka manok kung may dala ko na ding itlog kag bisaya ka manok. Mining galalawas sa simo. Amuna gali ang manok, gakunol ila pangitlog. Oh, yan tuman sa kainit, ah. Marian, Marian Olvido, wala si Milia, sir. Ayo. Kim Arizona, Flora, good afternoon, Sir Rods. Mati lang kami sa may barangay Sumag. Good yoko. Gusto ko mag-ihaw, hindi magdakop, idol is M. Ako manakop, eh! Pabati-bati ka pa akong manakop. Sa aton sige mas okay, hindi gibag kalipat permi magtumarsang suplemento, suplemento ng makatag kayuan sa itong kalawasan. And of course, balikan ko pa to si Wilson, di na. Si Kaki 5, obre, suspend yan na lang kwaunta. Ining anay naman katapo sa RPA, ginlutang patay sa may banwa naman sa Binalbaga, no? Timalos, ayan, or nanuman. I-check tabi yung detalye, gika naman sa kay Kaki 5, obre, suspend yan.
1: K5 News FM Live Report.
0: Kaki 5, obre, anong hinungdans ni nga ginpatay naman ng anay katapos ang RPA? Ibalita mo.
2: Okay, favorite mo yung hapon na so papay direk sa matapos nga ginluta. Para sa matitlang ang K5 Road. Ito sa Puruk Vanda, Parangay Santol, Binalbagan, kagabi ka K5 Road sa 8:30. Ang biktima ang ginkirala kay Joseph Agustin, traffic officer sa residence naman sa nasabit nito ka kay K5 Road. So, suro sa kapulisan, kung kay Police Captain Pinton, hepe sa Binalbagan Municipal Station, nga tanggap di kay K5 Road, nag-at ipapuli ang biktima sa kabatay. Halin sa ilimnan sa proper kay K5 Road. Ang ginali lang ginlampas.
0: Oh.
2: Sa lang ang adok. Okay, gintiro ka.
0: Kaki 5, obre, dali lang gida. Establish pa namo ng musining contact. Ay musining komunikasyon. Ginam nag-utod-utod siya. Oh, inab lang may puno pero way punta. Kalaway isang signal, gino. Ano na sa init man ang signal? Ito bati ko to halin to sa ano, inom-inom. Si Jovel Okilaza, okay man lang mga itlog di sa barangay Binaguhan. Binaguhan, sir, ah. Pihakan lang. Ha? May itlog na pihak? Ara ka K5, obre?
3: K5 Road, okay na ka K5 Road.
0: Ara, mas okay siya. Though, ginsend mo ning kasaot lang. Dumuamog ng iyang huni. Go ahead ka K5, obre?
3: K5 Road, ang biktima ang ginkilala kay Joseph Agustin. 38 anyos, kag-residente sa nasambit nga lugar sa Puruk Banda, K5 Road, sa Barangay Santol, Binalbagan. Susunod kay Police Captain Jolan Vinson, hepe sa Binalbagan Municipal Police Station, kagabi kay K5 Road, mga alas 8:30, nagalakat papuli sa Ilabalay ang biktima, halin sa ilimnan kay K5 Road sa proper. Sang hinali lang kay K5 Road, nga ginlambatan siya sang wala makilala nga suspektsado kag-gintiro. Hinali sang makapila ka beses kay K5 Broads. Dugang pang initial nga investigasyon sa kapulisan, ang biktima ang anay katapo ka K5 Broads sang RPA o kon Revolutionary Proletarian Army ka K5 Broads. Kagbase naman sa pamilya, wala man sang pagpamahog nga nabaton ang biktima antes pa man ini ka K5 Broads ginluthang nga patay. After sang insidente ka K5 Broads, naglagyo ining suspetsado kag na-recover sang Kapulitan ka K5 Broads ang
0: Nakibot man ko ano-ano to nung naghala ka man ano galinog.
3: Sabi ko ka K5 Broads na patay.
0: Sige patay ka pamati kami balita mo. Tingala ko gulpyada, abi ko nakibot ko yang abi ko naglinog dang gulpyada ka naghala. Oo.
3: na-recover sa kapulisan kay K5 Rods ang bala sa 45 kalibre ng armas lutang sa K5 Rods.
0: Uy. Didigo yung gani ka K5 Bubre?
3: Ginilawat kay K5 Rods.
0: Uy, pilakbilog sulod, pilakbilog igigo ya. Sa ulo ay si Igo?
3: Nayara siya Igo sa ulo ka K5 Rods kaglaban din sa iyang kalawasan.
0: Hmm. Anyway, sa pamilya, wala nisang may nag-ako o may mga suspect nag-ako na sing kamatayon sang RPA RPA nga anay miyembro?
3: So far kay K5 Rods wala pa man sang impormasyon nga nahatag sa ato ng kapulisan kay na-interview taman kay ina si Police Captain Jolan Vinson kay K5 Rods.
0: Sige, si follow up lang buwas sa mga himata kasi kung may mga threat na ni Blang ining biktima. Ano yan ang hinungdans ni siya daan nga ano ni trabaho personal may mga tema-tema away-away nanuman.
3: So sa pamilya ka K5 Rods wala man kuno sang pagpamahog nga nabaton ining biktima antes pa man siya ging luthang patay ka K5 Rods.
0: Sige. Salamat ka K5 Ubre.
3: Thank you so much, K5 Rods. Your report, gikan diri sa Surunga Bayan sa Negros Occidental, ni si K5 Aubrey Suspenye para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM. Live report.
0: Matamong salamat ka, K5 Aubrey Suspenye, sa imo sining mga balita. Oy, grabe, kagabiya, kita sang kagahon na ining dako nga bulto sa nga kinilo-kilo, 4 ka kilo nga shabu kinang recover mo. Grabe no. Sa di na yan naghalintong mga ano ni mga ginapatihan nga shabu mga kaki 5. Ay grabe ni gid sa bakul. Bikong bakulo daw ay naman ni mga shabu nga damo-damo Japan no. Wala untat Japan niya ang binaybasanay sa mga otoridad di. So as long may mga by-bust operation, it means na gagawa Japan ang illegal nga droga. O, update kita na yan sa ang madumduma naton dito sa may Senate nga shooting lang. Gamay lang yung update. Ah, no? Ngining si Senate Sergeant at Arms ang gitawag aton nga USAA Chief Mau Aplaska di pagpasakaan kaso. Inline ni sa ginatawag naton nga ginkuan man ni ka G5 Julius ining shooting incident sa Senado bla kay kaina sa press briefing sa Criminal Investigation Detection Group o kon CIDG o po diri si Director Major General Robert Murico II nyati may kaso nga kriminal nga pag ipasaka sa kay Aplaska kag sa duwaya pa no ka mga kaupdanan regarding ini sa pag palupok nila sang armas lutang. Tigin na isa-isa to kagina mga CCTV mo. Pinagwa to sa investigation sang PNP. Kagina si Secretary Jun Vic Rimulyagid na monitor ta kag si PNP Chief Nartades o General Nartades. Tigin isa-isa nila mga video kung sa diin anong giho sang NBI. Right after nga nakabaton sila sang letter coming from the GSIS na nagapangayo sila sang dugang nga puwersa para man sa seguridad sang GSIS. Isa to karason nga nangayo sila kay T. Basi bala konsudlon sila kuno sa mga tao to kay T. Si Senator Bato de la Rosa ang nagpangayo tong daan sang bulig no, especially sa mga grupo nga basi bala kon gulpiada lang dugso dagsaon sang tawo. Tingin isa-isa ito magka K5. Kag dito nila yung baluan, nga tingin nag-engage gidya ang wala yung nagpanguna ang NBI kundi ginunahan gidya ni Mau Aplaska. Kag ina panindugan man ni Murico. Kaya may violation regarding since implementing rules and regulations on IRR sang Republic Act 1197. Ang muling tawag nga ton nga Private Security Services Industry Act of 2022. Ay, grabe. Sa pagiging mga kakipay, pagiging na kwanto, hambal sang PNP, Way na niya subong ginagamit sa mga pulis ang mga warning shots. Sa una, hilig mo may mga uso na be. Sa una nga mga gamay pa ko to. Uso na yung mga warning shots. Bisang barangay tanod, ganun ka warning shots mo. Pag may mga ginagamo-gabo, palupok-puk. Untat ang gamo. Tiyambal sa pulis, subong niya, way na na. Naway na niya ginagamit ang mga warning shot nga na. Ti ilang taon ta pa na, kahit ti pasakaan man sa kaso. Walo ka naman ti ang imbisigasyon sa mga otoridad naton, hindi mo na yung mabutigan, may mga CCTV footages man mo. Pero ano yan no? Ano yun ang rason nga nag-engage si ano man ang ranggo? Major General Sir Jules no? Si Mau Aplasca? Hiniral. Hindi mo na maglabot sa hiniral kung mangu na klase hiniral. Diba? Ano ay yan ang rason? Iban ba yung mga pakuno-kuno nga ti para na lang kuno nga ti maka-exit si Sator Bato de Rosa? Ito, nag-exit ganyan mo. Pero doon din-deny ito sa Supreme Court kay Kipeb Julius. Ang petition ang TRO ni Sator Bato de la Rosa sa Supreme Court. Ay, oh. Pero ang attack din magkakifebe, grabing init, eh, no? Init sa politika, init sa talakayan sa Senado, kag talakayan sa, kuan pa Japon, padayon pang investigasyon, kag impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ibaloon na nagkaroon sa programa ng Larga Vista, kung saan o ang schedule naman, saan o ganda yung mapakita, no? Kag mag-a-attend sa trial, saan o ng presentation, kag I-5 Julius, si Vice President Sara Duterte would be next pag siguro, no?
4: Ang pre-trial, late sinigapulat, uh-huh.
0: Mga June, no? Alam mo na ba yung mga projected nila ng mga kwan, kay supposedly dapat may aras ang subong, eh. Pero ito, why, no?
4: Why?
0: Oo. Oh. So isa ina ka masiling naton nga ti hindi man iya delaying tactics guro kay ti gasunod basus proseso. Pero ang nga kumalik di mga kaki-five ang Commission on Election sinigil lamang nga Miyerkules nagproklamaro sang duha ka mga bag-ong mga representative sang party list, amuning Pinoy Workers Party List. Ay, nag-exist ba ni Gile? Pinoy Workers Party List o kung PL. Pero tutuod, no? Kung isa gayuhom sa mga party list ni Blamo. Kaya supposedly, amuning dapat ipakigbato nila kaya amuning ilang mandato. Pero ang interest sa lain-lain, mga politika naman ila. Galibog blaulo ko, nagpatukod ka mo party list. Supposedly, kung ang imo sini nga mandato, no, para sa edukasyon, edukasyon ka dapat tutok. Hindi kami intra, katuyo sa ilinaway, isang duwa ka mahiganti nga mga pamilya. Tapos, lagay. Hambal ni Kwandio, ni Ma'am Romeline. Si Ronald, salamat, Gid. Nakita ka na kung pirminyo lang ko kakita sa Lucky AKK Department Store. Nagsulod ka, nakakalok. Grabe. Kadelikado, Sir Diyos, akong gini. Kakakita ako nila, oh. Wala. Nagkagto lang ko sa Lucky AKK. Would likely magsulod-sulod kundi sa mga kalakalanan kay Gifab Julius kaya identified ko galing nila. Oh, hindi ko click panago na eh. Kita ni gintawag yo ko Ma'am Romeline. Sige ah. Mabuhay ko timprano mga kaki-five kaysa tutuod lang. May ginapreparahan pa ko ano. Kay magabalik ko to sa akon sining investigation. Oh, diri sa station. Okay, ti kinanglan ta na tutukan. Para at least ma-plaster tamayad mga kaki-five. Salamat gid sa inyo sing pagpamati sa aton sing mga suki dira mismo sa may banwa naman sang Ilog kag banwa sang Inigaran ng Family Palma nagpamati da Tatay Rudy si Nanay LC, Tatay Indot, si Jason, si Rhea, si Romel, si Ninin, si Realini, si Peter John, ng Rio Tingson, si Randy, si Ilmer, kag si Ray Palma. Sa ngala naman sang bugos nga puwarsa sang K5 News FM, Bacolod 101.5, samon si nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, ka K5 Rimwell, ka K5 Adrian, ako naman si ka K5 Rod sa Palma. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. P3, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo, D3 Payo.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Payo with BCO. O wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
1: D3 Payo. D3 yung may VCO, yung may D3.

0: TTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akon upod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung anak pa ang akon panulukan.
0: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Apang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katong katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapalangluya.

0: Kusan ta mo yan. Kasi wala pa kay nung sang liter na ga labwa kon tanawan kag ang sakit ako nga tiil. Try ko inom sang liter na. Nagpasalamat gid ko kay na dula tanan kada ko bisan mabulid ta sa kalawasan.
1: Luterna Max. Luterna Max capsule and Luterna Max coffee blend. Makakal sa malapit na butika.
2: Spore Biotics. Ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka!
3: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipito!
4: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
5: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
6: Muling binuhay mo.
7: Extend. Isang kapsula ka lang.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Isang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: That you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako, ayaw na ko uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-ispilan niya.

0: pang kuldisyon sa naay ambisyon. Naay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur for the 66th Palarong Pambansa.
3: 66th Palarong Pambansa.
2: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pambansa Special Coverage. Ay hatid sa inyo na Congressman Alvy Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Clinica Power Trio, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Oras sa K5 News FM, lasay stress sang gabi.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio MP Newscast.
1: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
4: Mayong gabi siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast subong ang Miyerkules, Mayo 20, 2026. Makita kita live sa unofficial Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island kag mabatian man sa 101.5 MHz sa inyong mga radyo. Sa mga headlines nga ginadulong sang Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C. Sa balita lokal, anay katapos ang RPA ginlothang patay sa Binalbagan.
5: Samtang sa balitang nasyonal, duha ka mga opisyal sa DPWH ginkaka sa pwesto bangon naman sa pagkapatay sa isa ka siklista.
4: Sa balita international, Trump wala gindayon ang plano nga airstrike sa Iran.
5: Kag sa balitang sports, sa K5 News FM coverage team handa na para sa palarong pambansa 2026.
4: Kag sa ato naman balita entertainment, Bimbi Aquino, isa na kabutante. Lasay sa Sai.
6: Ulat Panahon.
4: Sa aton Ulat Panahon, may update si K5 Dominic Banyaga.
7: Mga eksperyensya sa mga paggalom na mayupod ng mga pagulan kag pagpangilat ang kalabanan sa mga lugar sa Luzon kag Visayas bangod sa epekto sang easterlies. Sunod sa pag-asa, ginalauman ng partly cloudy to cloudy nga panahon sa Luzon, lakip na ang Metro Manila kag Visayas kag madako ang posibilidad sa mga pagulan sa hapon kag gabi. Ang mga localized thunderstorms naman ang nagadala sang pagulan sa Mindanao. Wala sa may ginabantayan nga low pressure area ang pag-asa. Sunod naman sa mga meteorologist, posible nga mabatsagan na ang epekto sang southwest monsoon o kunabagat sa madason nga semana kag sa ila pinakaulihi nga update, apektado na ang pila ka mga lugar sa Southeast Asia. Diri sa Negros Occidental, ginalauman ang mapaang nga panahon sa aga. Apang sa utto, nagataas ang tsansa sa mga pagulan kag pagpangilat bangod sa epekto sang easterlies. Temperatura ang yara sa 26 degrees Celsius sa kagaon kag 34 degrees Celsius naman sa utto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni si K5 Dominic Cabrel Banyaga. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang lokal.
8: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
4: Lasay 7 ka sa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Na-recover ang isa ka kalabera sang tawo nga yara sa katubuhan sang City Ubay, Barangay Ginpanaan sa Banwa sang Moises Padilla, last 3 ang hapon Martes, Mayo 19.
5: Ginkilalang biktima nga si Teodoro Mayagmas, 35 anyos nga residente naman sa sabitan nga lugar.
4: Nahibaluan nga anong kabulan na ini nga missing matapos ginaligar, nagsungod kag posible nga nagtiner ini sa nasambit nga kampo kag nasupay sa gutom.
5: Sunod sa kapulisan, ginkilala sang pamilya ang biktima, pinagi naman sa panapton nga soksok sini sang nadula si Mayagma.
4: Nahibaluan man nga mayara sang balatian ang biktima.
5: Sa dugang pangamabalitang lokal, patay ang isa kalalaki matapos kamaigos ang kilat sa may barangay Tanawan, siyudad sang Kabankalan, hapon sang Martes, Mayo 19.
4: Ginkilala ang biktima nga si Mark Haleya, 29 anyos nga residente sang sityo Mambulan sa nasambit nga barangay.
5: Sunod sa impormasyon nga nakuha sang K5 News FM Kabankalan, kuhaon ko tan isang biktima ang ginawig sini nga karabaw sa ginali ini nga naigo sang kilat.
4: Sa karon, yara na sa punerarya ang bangkay sang biktima para sa nagkaigo nga disposisyon.
5: Sa dugang pangamabalitang ita ginkumpirma naman sa Bacolod Gugma Foundation Incorporated subong nga Miyerkules, Mayo 20 nga nagsugod na ang pagplano kapag panghanda para naman sa selebrasyon sang Mascara Festival 2026 sa sudad sang Bacolod.
4: Sa ginpatigayon nga pagsinapol kaupod sa Day Bacolod City Mayor Greg Gasataya kag BGFI President Rodney Ascalon, iya ginpahibalo sa alkalde nga magalawig ang Mascara Festival 2026 humalin Oktubre 1 tubtob 18.
5: Naka-schedule naman ang pila ka mga pre-mascara nga aktibidad para naman sa among festival kag ang mayor nga aktibidad kag hitabo nga igapatigayon sa highlights humalin Oktubre 9 tubtob 18.
4: Samtang ang closing kag awarding ceremonies ang natalana naman sa Oktubre 25.
5: Ginabulubanta nagabugat naman sang 4.2 kilos ang gisuspetsuhan nga siya bunga nakuha sa gidakabing nga pinakadako nga operasyon kontra illegal nga droga sa siyudad sang Bacolod.
4: Nagabalor sang 28.5 milyones pesos ang ginasuspetsuhan siya bunga na kumpiskar sa 36 anyos nga babayi sa Purok Fatima sa Barangay 31 takna alas 11:39 sang gabi sang Martes, Mayo 19.
5: Base sa monitoring sa mga otoridad, nagaserbi nga runner Budi Guerra kag manugpaslak sang Shabu ang nasambit nga babayi.
4: Ginpangunahan ang operasyon sa Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit kag nagabot man si Police Brigadier General Romano Cardino, Acting Regional Director sa Police Regional Office Negros Island Region.
5: Anay, katapos ang RPA, ginlutang patay sa Binalbagan, may kampiyon nga balita si Kaki 5 Obre suspended.
6: Patay sa kalalaki matapos nga ginlutang sa Purok Banda Barangay Santol Binalbagan las 8:30 sang gabi, Mayo 19. Ginkilalang biktima nga mo si Joseph Agustin, 38 anyos, kag residente sa nasambit nga lugar. Suno kay Police Captain Jolan Vinson, hepe sang Binalbagan Municipal Police Station, nga las 8:30 sang gabi, nagalakat papuli sa ilabalaing biktima halin sa ilimnan. Sang hinali lang, ginlambatan kay gindiro sang wala makilala nga suspetsado makapila ka beses. Dugang pa sa inisyal nga investigasyon, ang biktima nga anay katapos ang RPA, ukon Revolutionary Proletarian Army, kag base sa pamilya, wala naman sang pagpamahog nga nabato ng biktima antes pa man inigin lutang. Naglagyo naman ang suspetsado pagkatapos ang insidente. Samtang ang biktima ang gindala pa sa ospital, apang gindeklarar nga dead on arrival. Na-recover sa lugar ang anum ka mga balas ang .45 nga armas lutang. Sa karoon pa lang pang investigasyon kag hot pursuit operation sa kapulisan bahin sa insidente. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si KK5, Aubrey Suspenye para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
4: Sa katapusan nga balita lokal, cloud seeding sa probinsya ginaduso sa tunga sang mainit nga panahon. May kampiyon nga balita si KK5 Michelle Patino.
9: Ginahanda na karon sang probinsya sang Negros Occidental ang mitigation plan bilang pagpangaman para sa mga mangunguma sa tunga sang tuman nga tig-ilinit. Sa pahayag ni Governor Eugenio Jose Lacson, amat-amat nagakabatsyaga ng mga epekto sang tuman nga kainiton sa mga kaumahan sa probinsya. Kagbangod sini, ilaman hingyoon ang Bureau of Soils and Water Management agud magpatigayon sang cloud seeding. Ginalantaw man sa karon ang pagtandog sang DRRM funds agud mahatagan sang bulig ang apektado ng mga mangunguma. Samtang, yara naman ang Philippine Crop Insurance Corporation o kon PCIC agud maghatag sang bulig sa mga mangunguma na nakapa-enroll sa ila samtang handa man ang kapitolyo nga dugangan ng pondo agud masiguro ang insured ang mga mangunguma sa probinsya. Inang balita para sa D3 Bayo Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kaluan sang Mighty Sea. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
8: Balitang National.
10: Balitang National.
8: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
4: Lasay sa 13 kag sa mga detalye na sang aton mga balita national. Duha ka mga opisyal sa Department of Public Works and Highways o kung DPWH sa Cordillera Region ang ginkakasapwesto may angot sa kamatayon sang isa ka siklista sa Benguet subong ang Miyerkules sa Mayo 20.
5: Pahayag ni Public Works Secretary Vince Dizon na iyang ginkakasapwesto sa District Engineer Isagani Kaime kag Engineer Marjorie Banaw bangod sa ila kapaslawan nga magbutang sang nagakaigo ng road safety signages kag traffic control devices kaangay sa mga concrete barriers sa abandonado nga narumpag na section sang isa kadalan sa Barangay Bicol sa La Trinidad.
4: Ang mga kakulangan sa mga warning signs kag sang concrete barriers amo ang rason kun nga napatay ang isa ka 13 anyos nga siklista matapos mahulog sa among pilas.
5: Diwat nga nagpandaw naman si Dizon sa mga DPWH contractors nga wala nagasunod sa safety requirements samtang nagapatay naman ang construction na ang pwede manabata sa ilang mga kakulangan.
4: Dugang pa ang narumpag nga road section ang wala na kayo humalin pa sang nagubay ni sang mga naglabay nga bagyo sang 2025. 5.
5: Sa dugang pangamabalita nasyonal, ginsungka naman ni suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska ang yasining armas tutang sa Criminal Investigation and Detection Group o kung CIDG.
4: Sunod sa report, natala na nga ipaidalom sa ballistics examination ang armas lutang sa PNP Crime Laboratory.
5: Madumduman nga kahapon nga adlaw, ginpresentar naman ni CIDG Director Major General Robert Morico II ang CCTV footage kung saan makita si Aplaska nga nagpalupok sa yasining armas lutang sa nagluntad nga ginaligar pagbailuhan ay isang lupok sa sulod naman sa Senado sa tuladan nga Mayo 13.
4: Ginpaidalom si Aplaska sa anong kabulan nga preventive suspension sa Office of the Ombudsman matapos ang insidente.
5: Samtang nga ginkumpirmarman sa Office of the Vice President kon OVP sininga Miyerkules nga nabato na nila ang summons gikan naman sa Senate Impeachment Court para naman kay Vice President Sara Duterte.
4: Sunod sa OVP, nabato ng summons tak na alas 10:40 sang aga sininga Mayo 20.
5: Madumduman nga nag-convene ang Senado bilang Impeachment Court kag nagpadala sang writ of summons para naman sa sabto ni Vice President Duterte ang mga allegation sa articles of impeachment.
4: May napulo kaadlaw ang Vice Presidente humaliin sa nabato ng summons para ipadala ang iya sabat. Kung hindi ini makasabat sa among tion, madayon ang trial sa impeachment court.
5: Sa katapusan ng balitang nasyonal, wala na punggan nga mangin emosyonal ni Senator Pia Cayetano matapos gaging pakigbahin ang eksperyensya niya sa tungag nagluntad galinok panay sa Senado.
4: Kasunod ini sang pahayag ni Senator Risa Ontiveros nga daw wala sang natabo matapos ang kinagamo.
5: Samtang emotional man nga nag-speech si Senator Pia Cayetano, nagpalapit kag nagtulo man ang luha ni Senator Loren Legarda.
4: Gilayon man nga ginathag ni Ontiveros nga nahanungod sa mga nagluntad nga lagsanay kag lukpanay sa Senado ang iya pahayag. Lasay sa 15.
8: Pabalita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
4: Sa balita international, ginpahayag ni US Military Donald Trump o kun US President Donald Trump nga wala niya gindayon ang plano kon tani nga military strike sa Iran kahapon nga adlaw Martes matapos nga maghingyo ang pila ka mga kalyados nga pungsod sa Persian Gulf.
5: Sa post ni Trump sa yasin nga Truth social page, mayara na subong sang seryoso nga mga negosasyon nga nagakalatabo agud nga man nga matapos na ang giyera.
4: Dugang pa sini naghingyo sa iya ang mga pungsod sa Persian Gulf nga hatagan na isang duhatubtub tatlo kaadlaw ang negosasyon bangun nagapati sila nga walapit na nga batunon sang Iran ang deal.
5: Dugang pa niya, isa ini ka positibo nga development kag indi ini parihas ka nagligad nga mga proposals.
4: Lasay sa Jesse Sai.
8: Balitang sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
5: K5 News FM coverage team handa na para sa palarong pambansa 2026. May kampiyon ng balita si K5 Marv Aranuez.
10: Halaga, padulong na ang coverage team sang K5 News FM Philippines sa Agusan del Sur kundi pagkahiwaton ang palarong pambansa 2026. Nalakipan ang coverage team sang Bienteca mga reporter, technical kag creative personnel nga magadulong sang resulta kag iban pa nga mga impormasyon angot sa pahampang. Pagapangunahan ang reportorial team ni K5 Red Salgado, ang creative team ni K5 Rene June Ugapong, kagang technical team ni K5 Solomon Recto. Nagabantay man ang mga news centers ang bugos nga network, kag pagagiyahan ini ni K5 Eljan Castanio, nga Vice President for Operations ng K5 News FM Philippines. Ipatigayon ang opening ceremony sang ika-66 nga palarong pambansa sa Domingo, Mayo 24. Para sa balitang sports nga gadulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, Mighty C kag DTX Coffee Mix. Ini naman si Marv Aranuez para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
8: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balita ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag DTX Beauty Soap na.
4: Kag para naman sa aton balita entertainment, Bimbi Aquino isa na kabutante. May chika si ka K5 Ivy Cordova.
11: isa na kabotante ang anak ni Chris Aquino nga si Bimby matapos ini nga nagparehistro sa Commission on Elections sa Tarlac City sang Lunes. Sa madumduman nga nagtakop sang Mayo 18 ang voters registration. Ang 19 anyos nga si Bimby ang anak ng day Chris kag sang basketball player nga si James Yap. Ginupda naman si Bimby sang mayor sang Tarlac nga si Susan Yap. May mga allegasyon nga posible magpadalagan bilang sangguniang kabataan chairman si Bimby sa Barangay Central. Apang wala pa nagpagwa sang pahayag ang kampo sang mga Aquino. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5 Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
5: Kag 5G no, grabe galing sa Senado no. Anong,
4: grabe kagina do na puno sang emosyon.
5: Pia Kaita no.
4: Yes.
5: Kinag-mention gali si Senator Risa Hontivero.
4: Ang na-mention ni Senator Risa nga na para bang walang nangyari no, something like that nga do.
5: So yes. Kabalaw ka kay 5G, hindi kung why kaya kabalos ang nagkatabo sa gwa, batian mo lang alinok pa na yun, and then ang mga tao nagkinagbual, bisan sino, ban siguro makulbaan.
4: Ang bugani.
5: Oo. So, ako kapati, kung nagkulbaan, gining duha ang mga babae.
4: Yes. Kaya nag, muna kini pagtapos ng hambal ni Senator Hontiveros na parang walang nangyari, nga statement niya, nagpabutsag man sa niya nga pahayag through her statement man si Senator Pia Cayetano. Hindi emotional si Senator Pia.
5: Pag si Loren nagkagtuman.
4: Yes, samtang speech si Senator Pia nagkagtuman kag nagtulo man ng luha ni Senator Loren Legarda. Regarding
5: kay mga hambal niya.
4: Hindi
5: gani
4: kay hambal niya gani na hindi nyo alam kasi wala kayo
5: wala
4: dito.
5: Sila dito.
4: Oo,
5: correct.
4: Oo, hindi ka wala sila sang natabuan ang nang tawag sini naglinok panay dito sa Senado. So may mga gin ano to siya hambayati kung ano to ko no, irespeto ang iyang experience man ng iyaman nga kung ano man tong natabo sa Senado.
5: Dapat anyway, dapat naging sensitibo man si Senator Risa Hontiveros regarding sina.
4: Hay nako.
5: But anyway.
4: Ano? Hindi mo na makita? Oo, pero after sa Doka Cave Abroads, nga nagpabutsag si Senator Pia, nag-clarify man ni Senator Risa nga ang ginambal niya about to ya sa linagsanay kag linok panay.
5: May natabo gidya yung linagsanay kag ganito. Kaya siyempre, nagbinaslanay na mo.
4: Mm-mm.
5: Okay lang to tani kung sa sulod lang ang halin nga lupok, sagwa ang riktada, or sa piyak mga bahin isa lang, eh lang katigil na panay, gabi na sila nai na. So, kung bala dan kagi 5G, ang masad, home is my concern.
4: Correct. Na. Ang sadya pag inikagapon, kitigin pagwa na ni sa press conference ni DILG Secretary John Vicrimulya o pudang PNP ta kagang ano.
5: Oo, si
4: ang video, ang CCTV footage.
5: Oo, sa NBI.
4: Sang natabo dito sa sulod sang Senado.
5: That's why ingin pa sa kaagi kaso si Mao Plus ka.
4: Oo, kay minakita sa video nga nagpalupo siya.
5: Palupok siya. Duduwagin to kung sa naka... ang ambal niya, isa lang niya, warning shot.
4: Warning shot.
5: Kaya niya sinumanbi nga police nga mag-warning shot ka, duwagin ka lupok.
4: Mm-hmm.
5: Pero nakita dito, kag din confirm sa DIL, ni Secretary John Vic, kag ni General Natates, na duduwa ka lupok ang gin-discharge
4: yes
5: niya.
4: So, sumung adlaw, gin-surrender na, gin-sungka na ni
5: ni Sergeant at Arms Mao Aplasca.
4: Mao Aplasca ang iya sini nga armas. Yes, kay ipaidalom to sa
5: ballistic examination.
4: Oo, ang iya nga armas.
5: Kag kun pigi kabay pa kunta ni ano, damo-damo biga ginuwa and kita mismo may ara man do makasiling kita nga ang iba nagasiling that would be a stage nga
4: damo gani kaduda no.
5: Gato para ma-exit ang punto diring resulta nakagwa na ginman si Bato mo. And that would be isa ka the best nga opportunity nga nakagwa si Bato de la Rosa. Yes.
4: Another thing pagid ka kay Favrods nga na mention kag ina sa session sang Senado. Of course ginisoryahan nila dito ang timeline para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Oh, ilang taon ta na ang mga next
5: Yatag ta na kay Kikipay Julius Maribales. Itinabato ng summon.
4: Yes.
5: 10 days ginhatag nga latid days para sa Vice President to
4: magsabat
5: answer
4: sa articles of impeachment nga gin ano sa iya. Ay, grabe, kabug at subong adlaw, no? Anyway, mayong gabi kay Ma'am Merlita Malvas, kay Kima Flora, kay Lucia Serrato, kay Sir Ray Sandico, kay Ma'am Bings Delphine, kay sino pa ginidilig? Mang ano na ko sa bungadaan?
12: Kay
4: Death Delmo Tobaga, gapamati ko no, or galantaw sa may Takuling. Subong lang kami nakapangano eh, nakapang-greet ni KK5 Rods. So lubos-luboso na ni Namon. Si Ma'am Gina Borja, mayong gabi sa inyo tanan, Ma'am Gina Porano.
12: May mga update ka KK5 Gina, based on the investigation natin internally. So ang anchorman sa niya, 11 MPS, ma-issue sang public apology.
4: Yes.
12: Sige. Bantayan na.
4: Oo.
12: Isa yung naka-statement na wala kita kapabaya diri sa sulod kay KK5 Jean.
4: Yes. Anyway, leksyon na inasaton tanan na. So, hindi ako malumag-end sa kakon nga ano. Sige, bantayan nyo mga K5 update ha sa Larga Visa Program with KK5 Julius Mariveles. Mga ka-K5 amuyad tong dalagko ng mga balita subong ang Miyerkules, Mayo 20, 2026.
12: Bante man boss ng adlaw, panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
4: Magasunod na ang Larga Visa Program, kaupod si ka-K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sang bugos ng puwersa sang numero 1 ng estasyon sa Bacolod, kaming inyo nang itagbalita, ako si ka-K5 Jean Shatita.
12: Padayon lang sa pagpamati sa mga programa sang K5 News FM, ako naman si ka-K5 Rod sa Palma.
4: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
13: K5 News FM. News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be-added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura. Amo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max 4 Biotics.
7: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng levels ang potassium sa dugo. Ang normal levels ang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipos ang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama nini ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Muter naman. Ako ni Pontet ako ay bahay blood ako, may blood sugar. Tutog dyan pag-inom ko sa Muter na Max na ayaw ang akong kamatyag.
9: Muter na Max Capsule.

0: Lorga,
1: at exactly 32 minutes past 6 in the evening.
0: Lorga,
1: mayong gabi banwa, ini ang Larga Vista, kagako si Julius Mariveles.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagdala sa paglawig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Mariveles. Larga Vista! Larga Vista!
1: Ini ang inyong bagong atilimanan sa balita, ihibalo komentaryo kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko diri sa akon bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

0: and Public Affairs Department of K5. Halin sa Kongreso, pakadto sa Senado. Ang bugos nga reportorial team kag pool of anchors sa K5 will bring you the breadth and depth of this coverage involving the second highest official of the land. Sa makasaysayan nga labing una nga asunto sa makaduha ka beses batok sa iya. This is the Duterte Impeachment Coverage. Kagkaroon, yari ang inyong latest update. Lorga Vista.
1: Standby karon to guys sa report ni K5 Berto Gakit Jr. This would be an exclusive angot sa isa ka makatalanhaga nga itabo diri sa Negros Occidental sa isa ka bata nga nakit-an nga nagatulala. Apang ang iya sini panay sayon dalayon sa iya mga ginikanan kag sa iya mga kapartidusan nga ini siya ang ginbitbit kag ginkuha sang magagmay nga mga tinuga.
0: Lorga,
1: nano nga istorya ini sa karon nga information age mayara pabalasang nagakatabo nga abduction sang mga diwende maligno kag iban nga mga laman lupa.
0: Lorga,
1: hibaron ta na karon dugay guys sa aton nga pagpanganad, but first let's have this video. Samtang naghanda kita sang pagtalbo sang kainiton sa bugos ka Pilipinas kag sa pagsaka nga pagsaka sang mercury o kon sang thermometer tungod sang Godzilla El Nino dito sa Metro Manila, nagabalingaso ang kainiton sa politika. Karon gid lamang nga hapon si Senator Pia Cayetano, ang bag-o gintalana nga chair sang Senate Blue Ribbon Committee, ang nangin emosyonal sa iya sinipahayag sa Senado kasunod man sang ginpabutyag ni Senator Risa Ontiveros, sounding as if nga wala sang natabo nga pagpang-atake sa Senado. Damlag pa madumduman nga mayara sang Linok Panay nga natabo sa Senate of the Philippines, kag amo ini ang kabangdanan kunya ginpabutyag sa dalayon ni Senate President Alan Peter Cayetano utod ni Senator Pia that the Senate was under attack. Gin-atake ang Senado. Let's have this video sa kay Senator Pia Cayetano.
2: Siguro po, para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, dalawang pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. She has a 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin late na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, dalawang pintuan na nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator, women and boys natin, nando doon po sila. So dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin.
1: Ay, lain buot ni Senator Pia. Uy.
2: And I didn't even hear any of you.
1: Hala.
2: Kamusta na kayo dyan? Napakasakit na sa akin. Sobrang sakit. So yun lang ang masasabi ko. Yes, I am very ready to share my story, to ask questions. Pero kung wala ho kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami, kasama ng staff. Staff namin, Senate staff. You have your own story. I respect that. But please respect my own story. Thank you.
1: All right, si Senator Pia Cayetano sa iya sinipagpamulong-pulong kaina sa Senado.
0: Lorga Vista.
1: Now apparently nga ining istorya nangin emosyonal na tuman nakataas ang emosyon sa sining natabo nga pag linok panay sa Senado. Mayara pa sang investigation and ang siling sang DILG lain ang pahayag sang Malacañang spokesperson si Claire Castro Tuhay sa hambal ni Senate President Alan Peter Cayetano. Remember ang hambal ni Cayetano that the Senate was under attack. May nagpalupok nga mga tao may naglutang sa session hall sang Senado, but eventually sang ginpatigayon ang pagpangusisa sang DILG nagapakita nga ang yara reportedly sa likod sang pagpalupok amo ang anay in charge sang Office of the Senate Sergeant at Arms o kun usaa nga si Mao Aplaska. I don't know kung anong buot silingon sinimbala. Was it made up? Ginimu-imu lang to allow Senator Ronald Bato de la Rosa nga makapanagyo sa Senate Hall. That's one question. But then again, gabay luhan ay pakaron sang mga aligasyon kag mga claim. Lorga Vista. Sa aton nga pagpanumbalik kadto antay si K5 Berto Kakit Jr. Pagkaligad lamang sa pinaka-importante nga mga pahibalo.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala.

0: Mobanga Iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds, pampasexy gid man niya nga kape.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
5: Ang inundan nga no, daghan mog sakit. Kay daghan mog kwarta, ipalit og dili healthy nga pagkaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmaitis ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
6: Kadaragsa nga punggot.
7: DTX Beauty Soap.
6: Magaspang nga panit.
7: DTX Beauty Soap.
6: Gala o magputi.
7: DTX Beauty Soap.
6: Puro katol-katol.
7: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut. Coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulik sa

0: Tiadugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Nga a importante gid nga magdumar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule may ara sa natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
2: Ako'y tama na nag-usar sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule kay 3 years ago. Na problema ko akong nga cholesterol nga taas, no? So sa patayo nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, nagsa ko nga nagnubo nga akong nga cholesterol levels manika.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
4: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
5: Gah! Mag-joyride man tabi ka!
6: Wala sa kondisyon ang makina ko.
7: Hindi makaariba! Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tika, ma-joyride na ta.
6: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
5: Sakay ka, kidya!
6: Siyempre! Naka-extend ko ya!
5: Basta sagad nga driver, extend, love.
7: Extend Supplement for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa paghawig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marinvines. Larga Vista! Larga Vista!
9: Ang inyong palatuntunan, Larga Vista, mabatian live sa 101.5 MHz FM sa siyudad sang Bacolod. Samta nagapalayag man kita live syndicated broadcast dira sa Abanwa sang Tuboso, pinaagi sa Fabulous Radio Click FM sa Tuboso sa pagpanguna sang akon idolo si SM Randy Kangki.
7: Larga
9: samtang dira sa dakpan wasang kabankalan, mabatian man kita live sa 100.5 Muscovado Radio.
7: Larga
9: maayong gabi lang kay SM Flor Lingamen, kagtanan nga staff sang Muscovado Radio.
7: Larga Vista.
9: Largada kita sa aton nga pagpangalagad sa iluan tag balita this time ni K5 Berto Gakit Jr. angot sa isa ka bata. Currently, bata gid ini, I'm not sure kung pilang edad. Hibalaon ta karon dugay-dugay na sapuan gid lamang nga nagatulala sa dalayon nga pag-istorya sang iya mga ginikanan kag sang mga kapartidusan. Na ibaloan nga ini nga bata nadula kag suno sa iya allegasyon, ini siya ang gindala sang pila kagagmay nga mga tinuga.
7: Larga
9: sa karon nga information age, tawo na kalabot na sa bulan kag iban pagid nga mga moderno nga kagamitan ang pamangkot diri bala sa probinsya. Nagapati pa kita nga mayara sang diwende tamawo kag iban nga lamang lupa.
7: Larga,
9: let's have the details tonight with K5 Berto Gakit Jr. upod sa Palaro coverage team. Bert, may gabi, please come in. Berto,
10: Kakipag Diyos, good evening. Sa atong sininga mga kakipag, medyo malayo-layo pang Nobyembre, pero doga pala nindog man ang balahibo ko. Sa sininga balita ang aton nga nakuha sa may siyudad sang Talisay, kakipag Julius. No, kay Timan, may isa ka bata, actually ang video ara sa Facebook, galing hindi sila papakita, subong kay ti sensitibo kag minorpiedad dire. May isa ka bata, 8 ka tuig ni kakita Julius ang bata, no? 8 ka tuig ang bata, ginpangita ini sang iya sini nga mga ginikanan, nagligo lang ni sa may Bumbabla, sa Cape of Julius, ang Bumbabla, lapit sa Balay Nila, na ginakwaan nila tubig, dira siya naglito. Aram ako magang yasin nga ginikanan ang mga pamilya, ya, aram ang tapo, no? Kilawin nga ginpangita nila, siguro do, ang punto pala nga ti aram ang ta, dudugay ginpangita siya, kundiin siya.
9: Ano kalaya ang, ano kalayo ang bomba sa ila balay?
10: Lapit lang man ah, no? Siguro oh, malaharap sa mga 100 meters ka kilo Jules.
9: Oy!
10: No?
9: Ulo.
10: Medyo 100 meters.
9: No? Mga dua kapuste.
10: Medyo lakton. Oh, laro lakton lang man.
9: Oo.
10: May 100 meters ang kalayoon distansya sa Balay Nila. Sige, pangita nila. Pinatungakon ang bata nga ni, iningwalo katuig. Isa ka oras nga pagpangita
9: ay,
10: wala lang. Nagduha na ka oras. Tugtog nga naglabot na kagiba Julius sa 4-5 ka oras nga pagpangita ay kung diin ang bata nga ni. Kaya yung nakuha natin ng information, may laktan tali ni sila mong. No, sa pagkahapon nga ni, may laktan ni sila o galing ti ang iya, sini nga iloy kagaamay, kinapagita kung diin ni bata. Gin may ara sila diri kagiba Julius pala nga do tawag na do superstitious pala nga kumatula ang isa ka bata, especially taga bukit pala, no, kung sa mga bukit niya area, katipa Julius, at taugon git kuno ning pangalan, no, hindi lang nga Noy, for example, bi matula, bi si Berto, bi ako, bi si taugon, bi kung Roberto, kakit Junior, taugon git ang pangalan. So, mm-hmm, munang ilasin nga pagpati, katipa Julius, sige nila kuno panawag sa pangalan,
9: mm-hmm,
10: nakalabot na to sila sa piyak ng mga kakahuyan to, kundi itong bata kay natula, man siya imposible, man kuno ni matula,
9: mm-hmm,
10: nag-uli ni sila. Ining pamilya, kagang ginikanan, dito ka kay Pag Julius, nakibot sila,
9: mm-hmm,
10: ang bata nga walo katuig, dito sa likod sa pwertahan.
9: Uy! No? Danay, Bert! Bert, i-contextualize ta lang ang balay ni sang pamilya kag sang of course ta lang bata bukid-bukid ini nga porsyon.
10: Yes.
9: Ano nga, how would you describe sang ilagi na istaran when you say bukid?
10: Kasi ba Diyos, actually wala kita pero ti ang area diri nila wala, actually wala kita kakato sa area kasi ba
9: Diyos, okay.
10: Pero ti sino diri sa tiyo ya nga na-interview naton. Do typical lang at do may mga puno sa palibot, no? Kaya din nga doon sa banwa.
9: May lasang-lasang.
10: Lasang, oo. Mm-hmm. Kasi may mga talatan, no? May mga lawikan, dabi kang kanting, no? Hindi man to palibukid din na, but do amot ang haban mo, lasang, no? May mga puno sa palibot. Kakipang Julius, no? So, ginpangita din nila ang bata. Pagpangita nila sa bata, nakibot sila nga pagpauli nila, dito ang bata kagibab Julius sa likod sang purtahan,
9: mm-hmm,
10: no? Sa likod sang purtahan ng bata, ang hambal sang tiyo, nakita nila ang bata nga daku ang mataya nga tulak ibot na kagibab Julius
9: nga tulala
10: tulala ang malayo ang tingin bla tulayo, mm-hmm, panulok ya kagibab Julius tapos kiba mangkot siya nga tuto ari kade, no? Nakibot kay mangkot nila, wala ginag-response ang bata kagibab Julius. Kag ang kakibot pa, kaginakatingalahan sang pamilya, ang bayo sang bata kagipar Julius, gisi-gisi.
9: Okay.
10: Gisi-gisi kita mo na kagipar Julius ang bayo, bala nga naging guntingan nga may buho kagunting dit, no? Arang gimbuan, pero gamit ang gunting. Doa mo ng sitwasyon, asuno sa pamilya kagipar Julius, 30 minutos o more or less 1 hour at least yun na umpawan inipata.
9: Oh!
10: No? At least yun na umpawan yun nakabalik sa iya sining pamitaron kakita na Julius.
9: Lawig nga pag tulala, ya?
10: Yeah. Lawig. Malawig ito, no?
9: Okay.
10: Oo. Malawig nga pag tulala. Sang naghibi tayo ng bata mo, no? Naghibi tayo ng bata sang nagbalik ng iya sining animode, no? Nagbalik ng bata, di ba mangkot na dito na nila nga sa video sa Facebook la, no?
9: Mm-hmm.
10: Makita mo dira kay Julius ang bata nga ginatipunan sa pamilya, ginainterugar, no? Ginapamangkot ining bata kag dirigin tuad sang bata, hamba sang bata, wala ko kabalo kundiin ko naghalin balaan niya ng kuno, halin siya sa bumba, may nanghagad si Iya Hampang,
9: ha?
10: Lima kabilog nga mga duwendi.
9: Ha?
10: Actually, ang term niya wala hindi duwendi, no?
9: Mm.
10: Ang term niya sinin, hindi duwendi. Ang term niya, wala siya nag-direct sa terminolohiya nga duwendi, katiba Jules.
9: Okay.
10: No? Ang iya kinambal, may naghagad sa akon, mga tigulang. 30 katigulang, ang ilang ano kataason, 30, I mean, hindi sila taas, 30 kung kaputot. Pero 30 ka, tigulang kasi Basilius.
9: Oh!
10: Tapos, ang ila sininga ilong, 30 ka dako-dako.
9: Okay.
10: Ang ila nga talinga, dako-dako, kuno ka dapat-dapat.
9: Mm-hmm.
10: Amo niya nga pag-expect man.
9: Okay.
10: Pamilya sa kung sa iyang mga ginikanan, diba Jules?
9: Okay. Danay. Sulitun ta, wala siya una-una naghambal nga diwindi ang nagsugat sa iya. Paano nagsulod sa iya panguna-una nga diwindi ato? May ara sa ba mga mata nga nag-prompt sa iya?
10: Diba Julius, ginalantaw sa mga mata nga based explanation, duwende. Kaya ang pag-explicar sa bata, gasanto sa duwende.
9: Okay. Inaya, presumption sang ginikanan kagkapartidusan.
10: Ano?
9: Presumption nila nga diwindi.
10: Yes.
9: Diba?
10: Yes.
9: Kaya ti, si Dagol ga kasalaan man nga diwindi mo.
10: Hmm.
9: Diba? Anyway, ang point ko, Bert, is hindi iya bata nagambal nga diwindi.
10: Hindi.
9: Ang iya himata. Ang, okay.
10: Ang ginambal sa bata, karadlukan tuloy
9: hello?
10: Nila.
9: Nga, ha? Nga, Bert?
10: Actually, makita mong reaksyon sa bata, kahambal, baby.
9: Uy, gala.
10: Baby ang bata.
9: Okay.
10: Kaya ginadlukan pag yun ang bata, kagatulo ang luha niya.
9: Ahay.
10: Kapag na mga gagmay sila, kinabutong nila ko kung gusto mag-hambang sa akon. Di, wala na ko dahil animo, ginbutong nila ko, tugtog ko nung nag-iisi ang bayo, ya?
9: Uy!
10: No, nag-iisi ang bayo, ya? Kang pangbuktaw, ya? Ara na siya ko, no? Nag-inapukaw sa niya, sini nga, pamilya.
9: Oh!
10: O ginikanan. Dito na nga pinatukiban, katipa Jol.
9: Bali, ang gwa nga da, may ginkadtuan sila, why siya kabalo kundi na to?
10: Wala.
9: Uy! Ang the next nga moment, nga nadumduman niya, ginapukaw niya sa sangiya, ginikanan.
10: Yes. Ito na ang ginatipunan na.
9: Ay, okay.
10: Pamilya, kung malantaw mo sa tanda, ang bata, ginatipunan, ginaitinugar mo. Sangiya, sang mga pakaitahan. Kay Tita nang kapangita sa iya mo, no?
9: Okay.
10: Kandito na nga pinag-pinamangkot sa nagaliwin pa ng ulo din nila. Anong matabo sa iya, no?
11: Paano
10: nagsunod sa iyo? Kasi sa pamilya, pala, Ernest, katipa Julius, ginalantaw man din nila nga basi posible halusinasyon lang sang bata, but still hindi man tunog yapon madula, nga diin nagalin ang amusina ang mga pamintaron, kaga nga ano ang eksplikasyon sa iya sini nga bayo mag-itigindi. Diba Diyos, diin siya nagalin kay tunog sa pamilya,
9: hello,
10: dapat pagkita ni siya mo, no? Kagwala siya kung magalagyo, galayo. Amo naman na ang mga palamang kutanong sa mga ginikanan, kasi sila man naman kilala sa bata, kasi po Julius mo, no? Sila man naman kilala, kasi amo nang pagkilala nila sa bata, nga doon ka ipusigli nga matabo ini sa ila sini nga bata, nga walo katuig nga lalaki.
9: Okay. Now, nano ang napyaran pagidsang ginikanan kag iya mga kapartidusan sa ginabatsyag sang bata? Ginpadala nila ini sa pulis? Ginpausisa sa psychiatrist? Nano nga plastada?
10: Kita, Julius, kung malantaw mo lang bala, pasihan sa lang ang mga reaksyon sang pamilya sa video, para sa Facebook, na gin-upload, mahambal mo kagito, Julius, nga they are convinced, no? Nga may malain nga tinuga nga nagkuha sa ila sini nga bata, no? Kaya si ang response ng tiyo, ang response ng tiya, nga amuna to ya ang mga sundo ko, no? No, si Will, wala ka, ako nga pamilya, pamukoton ka ng mga tao, so sa palibot ka, hindi na ito makitaan. Hindi nga, diba, si Iba lagi na pamangkot Manila, o kung ginakontradict nilang statement sa bata nga, kasi at, o kung psychological problem manabi, so, lang taon sa kay mismo sila, ginadakugi lang ila, sila nga pagpatay, kasi pa Jol, nga malain nga upon malain nga taglugar tawag sina no tamauda or duwende ang may kahimuhan sa natabo sa ila sini nga sa bata ako nini nga walo ka tuig nga bata
9: ayala okay are sige ikwan ko anay ang video nga ang bata ambal ka bata pula mata kagtaas dalunggan uyala. Nano ni Bert, standby Bert ha. I-play ta ng video. Are, pamatian tang video.
11: Kay, may nagbutang sa una ko purple.
9: Ay, partner. I-audio only lang ta. Kaya dapat i-blur ta ni ang ilang itsura. Audio only lang ta, partner.
11: Kay, may nagbutang sa una ko purple angel. May pakpak, tapos nakabalik ko daw.
9: Ay, ahay.
12: Basilingon, gingabayan ka kang Ginoo, ginpadalay ang angel para makagwa ka to sa dimension sang iya ka main kanto.
9: Mm.
12: Ang buho, to nga pagkuha mo kahabon, portal to nila. Basilingon na, ila na tuliga pakadto sa lugar nila. Mayroon lang kayang angel, nagbulik sa imo. Ang angel, naghimo man portal para makabalik sa lugar sa mga tao.
11: May nagsugo sa kongulpe nga, ma. Sambagon ko kuno ang ano, natumba ang ikanto.
12: Sinong sugo si mo?
11: Si Ambot. May nagambal sa kon ng to. Sambagalan to.
12: Gingabayan ka to. Hindi ah. Hindi niya, hindi niya. Wain na si Janet. Hindi niya sila nga manugulong si Janet. Gingabayan niya siya ka Ginoo. Pray ka mo, Perme.
11: Sambal sa kon ng to. Sambagalan to.
12: May nakay na kaya mo.
11: Sambago na tumbangin kanto. Pulay ya mata? Duwagid. Itom sa?
12: Itom kulor ya? Pulay ya mata?
11: Oo.
13: Isog ko no.
12: May nakay na kaya mo sila.
11: Ginpunggan ko nila. Lima kabilog.
12: Ginpunggan ka nila. Lima sila kabilog?
11: Oo.
13: Nagisi na balabayo yun na mo. Nasa bulay kagina. Nakibot nilang na si Mang. Ay, nagtuwaw sa gulpe.
12: May... Hindi na lang ako mag-ubra para bantayan na ka. Ha?
11: Ha? Nadlo ko yung sabumba.
12: Sige, hindi madlo ka. Pray ka lang, Perme. Ha?
11: Hindi na ako mag-adlo sa bumbaya.
12: Salig ka lang, Perme, sa Ginoo. Pray ka. Gabi-gabi, adlo-adlaw. Oras-oras, ha? Ha? Hindi na sila kapalapit sa'yo mo. Hindi na sila kapalapit.
11: Gimblisingan ang balay.
12: Gimblisingan, nanay. Sino ang blessing? Ano blessingan, nanay?
11: Kanawa na blessingan. Nabatuan ko ang kantad, ang kanto.
12: Okay, nakaya mo sila. Di mas nakabilog. Ano sila kadagko?
11: Dari, ang boss, dari yun nila, ang ari.
12: Pariyasin mo kadagko?
11: Oo.
9: Uy.
13: May taga-abagay.
12: Ano yung kama-kama na kong duwende? Kama-kama na guro?
11: Ang isa di ang ari nila.
13: Oh, anong dalunggan niya to?
11: Laba.
12: Ate duwende.
9: Oh.
13: May barangos wala.
11: Ara.
9: Okay.
12: Ang duwende.
9: Bert?
11: Maang isa di kamataw.
9: Bert, post anay kadali. Bert?
10: Yes, Peter John.
9: Sino ni ang ga-istorya sa iya, tiyo, yaw kong tatay?
10: Kakipar Julius, ang aga-istorya, sinisaya ang tatay niya.
9: Tatay niya. So meaning, ang ining mga description... Bert! Bert! Are, ang description nga duwende, hindi ni iya ka bata, iya ka tatay.
10: Hindi, yes, yes.
9: Oo, and then ang hambal, nga may ara anghel nga nagsugat sa iya sa kung ano itong dimension, hindi ang bata nagambal nga anghel, ang tatay.
10: Yes.
9: Ah, okay.
10: Yes, ang tatay.
9: Mm-hmm. So bali ginhaumaom sa tatay nga mo to.
10: Ah, do assume sang
9: tatay.
10: Tatay.
9: Oo. But karoon ta ang tatay wala niya ginabdak sang mga kuno diwindi.
10: Wala, ang bata lang.
9: Ang bata lang? Okay, okay. Pero ti, ang bata kaluoy kasi gihilibion eh. Ti, kamusta? Ano ang plano nila Bert? Dalon ini sa doktor kag ipacheck up?
10: Amo man na gani, ang aton man nga pag-osisa man. Pero as of this time, kag Evangelios, kinakon.
9: Hello, Bert? Bert? Dula ka ba si ikaw naman balang nagsulod to sa buho? Ara ka da? Ara ka da?
10: Ari ko din.
9: Okay. Anyway.
10: Alam mo ko din ko?
9: Din!
10: Ari ko din si babaw sang barko.
9: Wow! Din na kamo, pagkadto na kamo Agusan del Sur, Subong?
10: Going kami Agusan del Sur, kagiba Julius. Pero ari pa man kami din sa, ano, sa barko, sa Cebu.
9: Cebu. So bali ang barko halin sa Cebu, halin sa Cebu, diin ka mo madungka.
10: Halin diri ko sa Cebu, diin ka madungka, sir? Sa Butuan.
9: From Butuan, malang trip pa ka mo?
10: Malang trip pa kami?
9: Oo. Oh.
10: Sunod diri kay Sir Makoy kay Ina, no? Sa
9: Korea
10: naton. Ang itinerary director.
9: Okay.
10: Kasi pa Julius, kasi mga ara, kung mga utso, ara naman kami sa ano sa Agusan.
9: Alas utso sang gabi o kung buwasaga?
10: Ani, utso.
9: Ah, utso. Ah, okay. Buka layo.
10: Medyo malayo-layo gani.
9: Oo.
10: Yung biyay, dili gani sa barko, mga ginadalagan, mga walo, tutubisyan ka oras.
9: Ah, buka layo.
10: Ang biyahe, medyo malayo-layo man.
9: So, si Butuan to, diin ka mo malad?
10: Agusan?
9: Anong sentro sa Agusan nga kadtuan nyo?
10: Agusan del Sur, git ka T5 Julius.
9: Oo. Okay.
10: Ang ilagid nga, main git ka dito man niya ang host git nga palarong pambansa mo. Pero tiway kita kabalo ko ano gid exactly nga please pala.
9: Okay.
10: Lang taon ta lang kung ara na ta. Pero ti okay man ari man diri si OM operation as you know si PP for operation Eljan Castanio. Why na ko put sa mon dayaon nag aeroplano sa kondo.
9: Wow.
10: Pero ni so go every na nga report ta ka mura nga.
9: Ay, Bert, ang capital city sang Agusan del Sur, Prosperidad. I don't know kung dira ka mo madiretso, ha?
10: Ti, mostly, kung amuni malaban-laban, kung ang host Agusan del Sur, kung may mga capital, laban-laban, dira agit sa tibagin.
9: Ti, sige, balikan. Kwanunta ka muna, buas. Halong ka mo sa biyahe. Kagberto, isa lang panugyan ko sa imo, ha? Pakabuot.
10: Buot, mga kuya. Bala, ano mga kuya mo na po, nanay na buot, kuya.
9: Nugay. That was 5 years ago. Sige, sige, halong ka mo.
10: Sige, ang aton sinigin mo doon. Again, sa aton sinigin to make our report nga magaan man sing katapusan nga report. Kagi ba Julius, din ginatinguan naton nga malabot ang pamilya kagati ginagaan sa ni sentimento ng aton sini nga tagpalamati, no? Kung ano diri ang ila sini nga malantaw da toy gina-report na lang dito anong aton sini nga manakita kagati batian sa one statement sang both sides. Kagi ba Julius, sige, ang aton sini nga balita inadulong sa kaluan sa DTX 100, D3 Bio My PC kag DTX Double Mix Made Coffee ka na, naka detox ka pa. Opo, diri sa tana, sa amon diri, no? Ako si C5 Berto Gakit. Para sa kambing na balita, servisyo publiko, kalingawan sa negyo, C5 News.
9: Lorgo, Fisco. Ang mga balita, kagiban pa nga mga komentaryo, nga inyo nabatihan mula, ginamang maduga, gindala sa inyo sa kaalwan, sang aton masaligan nga mga tagsakdag, sang libre nga balita, ibalo kag ginaalam, diri sa Larga Vista every night. DTX Premium Coffee. D3 Bio kag DTX 500.
14: Lorgo,
9: ang aton masaligan nga mga tagdala sang balita, and of course masaligan man nga tagpangapin sang inyo karawasan kontra sa Balatian. Larga Vista. Magabalik ang inyo para tuntunan Larga Vista. Pagkaligad lamang sini.
14: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. 101.5 K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
15: O si Rosita, kapangluya ang lawas, nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako, sa isa kabula, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
14: D3 Bio, ang D3, yung may Vizio, ang Vizio, yung may D3, DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura. DTX 500.
16: Fat liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
14: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
14: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Salit si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
14: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
20: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
14: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
21: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da, ha? Weh, matsyag mo. Madala pa sa edit tsura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
22: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon. Batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
21: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
22: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapagod sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics.
23: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kag ilana, nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
24: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Scoring Capsule kay inayol niya ang balatian ko na asthma. Kay kung wala ko nakatumar sang Dr. Pinoy Scoring Capsule, asa subong nag-aantos ako.
25: Dr. Pinoy Squaring Capsule. Proteksyon sa mga balatian.
26: Kusan tabuyan. Kasi nga wala ka kainom sa gluten na galabo ako sa nawan. Kag ang sakit ako nga tiil. Try ko inom sa gluten na. Napasalamat di ko kay na dulatanan. Kada ko bisang mabulid sa aking kalawasan.
27: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend.
28: Makakal sa malapit na butika.
29: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
30: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
31: Bigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
32: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
33: When I say stop,
0: Stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
32: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
32: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sinigapalatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaukat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nag-asumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivine. Larga Vista!
9: Inisagya po ng inyo bago nga tilimanang sa balita. Ibaro komentaryo kalingawan kag matuod nga serbis show publiko Julius Marivera sa Gyapon sa aton Miyerkules nga edisyon sa inyo para tuntunan Larga Vista here with us tonight live sa Studio A sang K5 News FM Bacolod. Wala sang liwan kundi ang aton nga City Director sang Bacolod City Police Office kun BCPO Colonel Eugene Rebadomia here with us tonight. Kadto andan lang siya karon dugay nagaparabuot kita sang panamyawa advance happy birthday sa kay Nong Edmund Diaz dira sa Barangay Tangub kag maayong gabi man sa kay Roda Angeles Knight dira sa Hong Kong.
1: Larga,
9: sa pamilya Alonsabe dira sa siyudad sa Sipalay, subong man sa kay Lieutenant Colonel Medina kag tanan nga mga role models dira sa may La Granja La Carlota sa atong Mobile Division Training School sang Philippine Army mayong gabi sa inyo tanan. Ilakit na ang tanan ng mga detachment commanders sang aton kaa sa ilatag sa tagsa ka mga area mayong gabi kag welcome sa inyo. And as I have said, we have Colonel Rebadomia tonight diri sa aton nga studio. Na very interesting kay samtang nagailapit ang maskara na si Batgid sang kapulisan amo ini so far ha, ang pinaka dako nga drug bust diri sa Dakbanwa. Colonel, good evening po.
2: Mayong gabi sir, no, kag mayong gabi sa tanan nimo nga naglantaw kag nagpamati sang programa nimo nga Larga Vista.
9: Salamat gid Colonel for dropping by. Tingala ko nga kaina pag ug Tagalog sa imo, pero si Colonel Rebadomia true blue hiligay non Bacolenyo tunay. Bacolenyo puro-puro ni BPP si Colonel Rebadomia. I heard nga sang una nakaagi ni sa street vendor. Diin gani nga particular area to sir?
2: Diri sir sa ato nga Central Market, check sa mga banwa-banwa diri sang Negros Occidental sir.
9: Kagi ka bulante?
2: Yes sir.
9: Wow, grabe no. Anyway, Colonel, first of all condolences. Medyo bittersweet itong interview kasi we're ang ginaistoryanta diri is the death of Lieutenant Colonel Vargas. And then today, may ara kamusang drug bust. Pila gid ang confirmed nga estimated value sang sininga shabu?
2: Bali sir, ang weight sa to is 4.2 kilos or 4,200 grams. Ang value niya sa peso sa base sa market naton is 28,560,000.
9: Wow. Amo ni so far ang pinakadako nga drug bust diri sa Bacolod.
2: Yes sir, sa I think 4-3 years siguro. Amon sa subong. I don't know na sa exact niya data but based sa mga report naton diri sa Bacolod City Police, ay usually tag 1 kilo pinakadako ito kilos. So subong we able to confiscate 4.2.
9: What do we know about the suspect si alias Bunge?
2: Yes, sir. Actually, sa totoo, sir, we do not expect na makakuha kami sang dako nga item sa iya. Kaya ang gin-report sa ako sang ako niya, CDO, Chief si Police Lieutenant Colonel Albert Singh, probably mga 200 to 300 grams ang iya ginabalik sa ito. Amunan to siya ang iya gina-expect namon. So, ara kami sa area, kaya gamonitor ako every drug operation that we have. Then, nagtawag sa sir, ano niya gali, sobra 4 kilo ang nakuha namon.
9: So, kadako nga volume, sir, ako?
2: Yes, sir, kadako, sir. Kabolume. Hindi ka mo kabalo nga, abe namon, ordinaryo lang siya nga courier or nagabaligya siya. Dako galing items ang iya ginakaptan. O kung basi, bago abot ang item sa iya. Kaya newly identified siya namon. Wala siya sa listahan.
9: Ah, okay. So, I don't know kung may factor, Derek Colonel, ang seemingly inaway Subong Blas ang mga drug groups?
2: Hindi lang nato na makonfirm mga musin ang report, but we able to receive report coming from different sources nato sa mga ginakuha nato ng mga alpas nato na ginakonsider mga agent nato dira sa dalang mga gatag sa itong information. But this information naman na accomplish sa sini based ni sa series of this by nga ginobra na nato. Ginamonitor sa bago siya ng personality. Wala, we do not expect na dako makuha ganin nato. Sa bago isa ng personality.
9: Which is quite interesting. Kaya kung bago ka nga personality, saligan ka sang amuna ka dako nga volume. Why so?
2: Siguro, sir, ba si Juan Manis sa amo niya, wala siya na monitor. But dako nagliiyaya ng mga ginapagawa ang items. Probably is nakafocus kami sa iba niya mga personality dari sa Bacolod City to include probably the PD and other PDIG. We have also PDIG kasi tatlo ding operating units naton. Probably na ano na ni siya. Na miss, ang word ko siguro is probably hindi siya namun na consider, hindi siya una nakitaan, but ara lang gali sa iyang dakong items.
9: Sa simpleng istorya na overlook lang siya, abe. Daw lain ang ginatutukan nyo, wala pa siya nakita una-una. Wala siya nasiplatan.
2: Sir, ang consider ano naman sa kaya is daw gamay lang siya, ginatisbay lang siya namun, gamay lang man items yung kakakuha. And we do not expect sa nga sa itong item.
9: Pero style man na sa mga drug lords, sir, or drug syndicates, kasi nga ining isa daw medyo bag-uni, kag daw wala pa ni tanto na tukiban gid sang pulis diri ta abi ipaagi.
2: Probably siguro sir ang tawag nato nga daw gina-decoy siya sang grupo nila nga gina-fronta siya nga gamay gali ara siya nga dako nga.
9: Oo. Hala.
2: Probably sir.
9: Duga alam ang mga drug syndicate sa raw.
2: Siguro sir, they also no sa ga-develop ang ilang mga technique based man sang pag-develop sometime. Sa amo na daw, amo na pating palising natong gina-adjust, sila ga-adjust man depende sa subong electronic na tanan. So ganda ko ba ng ilang ako.
9: So technically ining sibungi ang classification ni Yani hindi lang kay HVT, Budigero man siya.
2: Ang classification niya is runner siya o courier lang siya, amo lang nang una nga report na mo na receive.
9: Runner or courier, both silingon, ano originally magambal ka runner lang siya?
2: Nag-distribute siya sa mga barangay-barangay. Siya ang distributor sa
9: Napadalang
2: items. Ginagaan siya, ginasulan siya para mag-distribute sa mga items. Or amun ang abang nyo na...
9: Makuhan ko, anay sir, gamay nga bulig sa vocabulary, bla mga tinaga sa nga ginagamit sa kapulisan. Magambal ka runner, nagbaligya ka barangay-barangay, mga ano kadamo na supposedly lang?
2: Bulto-bulto lang, sir.
9: When you say bulto-bulto, mga pila na?
2: 2 kagramo. 5-5, mga amo-amo, sir.
9: Bali, dira ka masugod. Bali, kun sa amon pa masugod, ka lang reporter, ka lang anay, abe. Antes ka mag-news director o mag-angkorman.
2: Yes, sir. Masugod ka sa hindi bulto, sir. Gamay-gamay. Sashay lang, anay. Pag bulto ka na, medyo may saling na sa imo ang gasupply sa imo. Dako ng imong market.
9: Ang tinaga, sina runner?
2: Ang runner sa amon sa gakuan sa mga items, sa distribute.
9: Okay. Bali, managtag lang na siya.
2: Yes, sir. Pang-mission na siya.
9: Anong suktanay na da?
2: Subong sir, ga-innovate man sila. They use GCash. Ga-paymaya sila. Damo na sa mga electronic naman ang ilang bayranay. But there are some mga personal na mag-kwan nga diritsuhan na gid ang bayranay.
9: Grabe ba?
2: Yes sir, ga-upgrade man sila sir.
9: Wow. So kung may Grab, sa delivery sang pagkaon, may Food Panda, sila may araman.
2: Yes sir, to include sa delivery subong sang drugs. They use also some Grab. Actually, naman ang isa sa ginalantaw natin sa buong mga kwansya. Ginalantaw natin galing medyo kwansya, but syempre ga innovate man sila how they transport these items.
9: Hindi iya ang Grab mismo, kundi may ara sila delivery riders.
2: Yes sir, may
9: ginagawa
2: mo sila sir.
9: Grabe ba?
2: Then probably hindi na itong gina-discount ang possibility nga ginaagin na sa Grab in different items, nakatago sa different nga mga items.
9: Di, pero paano nyo na sir maano, madakop ina? Kay ba, si ang driver, why kabalong rider eh?
2: Yes sir, probably wala na kabalong driver. Ang ginakwantahan sa aton niya monitoring, ginaspatantas na kundin ang source eh. Then sa basements ang ginahatag sa aton sang aton niya mga agents, nga information. Then ang iba niya, actually sir, ang iba sinigatag sa aton subong nga information is coming from the community itself.
9: Ay nice.
2: Ang ginaobserbahan nila. Gina-report nila amat-amat ni yung sa ibang trunk line. Kaya gina-validate na ito. Totoo din man ganito.
9: Balikon amuni ang gakatabo sa NPA nga mismo ang tao ga-report sa ila, amo man ang sa droga.
2: Yes sir, amo nang sis. Actually sir, most of the operation that we have here in Bacolod City, ang information is coming from community. Silang kapalapit sa ato niya, si DEO.
9: Pero sa prangka nga istorya, Colonel, sa tuod lang, ha? ako mismo naka-witness ini. May mga barangay de, nga ga pala nindog blaybo ko sir nga ah. May kadtuan ko binga tao halindi pakadto sa piyak nga bangga kundi labyan ko iskinita sa kadaliko mo nga may tiangge may tao mangkot sa imuto din ka makadto dason sa sige mo lakat may ara kabataan nga ga overtake sa imobla.
2: Yes,
9: ang akon nabalaan nga part na gali sang Intel network sang mga durugista man may ara pagin man sir mga community nga ang drug operations kabahin na sang ila way of life.
2: Based sa mga previous mga reports namon amo na sir ang amal mo is pasabilis nila.
9: Correct. Do NPA man sir.
2: Yes sir. Control nila isa ka area. And subong ang nami subong kay ang balkon is gako damo report coming from the community. Na diri sa amo niya kalye. Amo ning sisima actually sir sila pag-send sang video sa amo silang ga video. Damo na ta subong na. Damo ta bay bas operations diri sa Bacolod City. Nga nakandak nga sila mismo ang gabidyo ginasend sa aton ginasend sa dalaing sa kilala nila ginapakita sa aton ang ibang gani is ang gatag sini is coming from the city mayor ginapasa sa iya ginapasa sa amon amo na ginapasa
9: wow. Na amon so balikon ang mga sindikato sa droga naka take advantage of technology kamo naka take advantage man.
2: Yes sir, oh. Tanan-tanan ginaga kay mabilin man kita sir kung hindi kita mag
9: amo-amo man sa NPA no nga ang yes, tawo nagapabalo na sa army subong niya ang mga droga, ang durugista, gakapir di man sa inyo intel.
2: Yes sir, damo man galusot sila pero most of them subong is tungod sa siguro pagsalig na sa tao sa aton nga kapulisan. Siba sinatakaan naman sila. Nagamuan dira sa community ka kusang hazards, probably gamuda sa lugar. Amo na sila nga report ng isa.
9: Inagusto ko na sir istoryahan ha. Kay kun sa kabukiran ang tao takaan na sa pamatay sa NPA, wala to sang civilian, so ga-report sa army. Ang droga, ya, paano natakan ang tao?
2: Siyempre, sir, gahod sa ilang lugar.
9: Yeah.
2: Kay kunara na ang mga gamit, hindi man sila at is ang community. Then, pati mga treatment sa kabataan nila, kusang kinawatay, bunan na, ano pa nga ginamo. Actually, ang isa ginagan, even the statement of our honorable mayor, ang most of the cases here, ang kinawatan, ang mga subject natin, mga drug addicts.
9: Droga. Grabe, no? Sir, sang una, abi ang style sang durugista ala Robin Hood, eh. Saguron ang palibot. And I've heard, many years ago, sang chimpo pa ni Anay Presidente Duterte, do amo-amo manigyapon ang ila style. May ara ganin sa prangka nga istorya, Sir Gambal, ang mga sources ko. Sige, sir, why na naginasapak sang tao yung four-piece? Kay ang ginahatag daw sang drug operator, mas dako pa sa ginabaton sa four-piece. Tood na, sir?
2: Probably, yes, sir. Kay una-una is mag-an ang items nga nabit-bit nila. Dali siya dispose. Ang kapital mo lang iso.
9: Grabe.
2: Lakas ng loob lang.
9: Grabe.
2: Ang kapital mo. Amo na siguro na-encourage sila nga amo na inobron. Probably, sir.
9: Isog kang nervyos lang.
2: Nervyos. Hindi ka lang madakpan.
9: Ti, sir, ari-ari ba lang? Tuod lang amo niyo. Subong, especially during the time of Duterte and especially Subong, nga ti may trial na to sa Dahig, ang ginaistoryan ng Subong ang supposed EJ case o extrajudicial killing. Pero ano ang epekto, Subong sir, sa mga komunidad tungod sa kampanya kontra sa illegal nga droga? Wala gin man to pulos.
2: mabunda. Siguro, kwanta ng appreciation sa community during some time kung ano siya katawa i-compare sa Subong. Sa amo naman sa law enforcement, whatever the mandate that we have na-receive naman, amon manaam mo yung gina. Patuman din sa edad naman.
9: Yeah, very interesting. Sir, kadto ko balik sa kay Bungi, ang classification niya budigero. Magambal ka budigero, anong buot silingon sina?
2: Kung amo na ginagamit ng item, ng words sa budigero sa ilang language, is probably ikaw ga-stack dira sa items. Based grabe sa word ng budigero. But ambal ko gani kayo na, ang word naman sila is courier na sa runner, transport. Ang ila ko nung ginagamit niya ina is kabayong tawag sa term nila dira. Kabayo na siya. Ibig sabihin, gidala siya sa mga items.
9: Ah, okay. Runner or kabayo?
2: Amo nang ginagamit nila dira.
9: So,
2: based sa language.
9: Bali, ang runner, siya lang niya ang madala.
2: Supposedly, sir. Pero ang iba pare siya is ga-dispose mo siya sa mga items. Kasi sayang mo na income.
9: Bali, ang guwaya daw 3-in-1 siya.
2: Yes, sir.
9: Oh, grabe ba? Siya ang kabayo. Halimbawa, diri maabot ang droga, butang ta sa amuning barko o aeroplano, siya makuha.
2: Probably sila ginadulong sa iya. Kailain naman siguro nga kuha pag iya sa mga main source.
9: Dispwes, taguon niya.
2: Yes, sir.
9: Kung magambal ka budigero, kung ni mo unta class nga tinaga, sir, warehouse man.
2: Amo na siya siguro word, pero ang among classification sa iya is only a runner. We do not expect na mo nakadako sa item.
9: Kalibog ako. Yes, but sir. Lucky break ninyo.
2: Yes, sir. So,

0: sulod sang shabu dire o kun wala.
1: Actually, survey sa monitoring na andun, asubong nagnubo siya. Kay, because of the operation na ginakandak sa ato niya kapulisan, kag Pideya, kag Pidig. Kung nakita niyo, permi kita may bypass operation, makuha niya ninyo sa ato niya kuha. Damo kita accomplishment. Kaso, hindi na siya amunikad ako. Usually, 60 grams, 200, 300. Gina-report na namon sa weekly namon. Ang BCPO is, wala sang week na hindi kita. Usually, 1 million worth ang makuha na ito niya. Dari weekly.
0: On the average, 1 million?
1: Subong, sir. Adaw mo na nga mo.
0: Grabe ba?
1: Adaw mo na nga mo niya campaign. Sir, mo nakita mo gamahal ang values ng droga sa iba niya mga barangay, iba niya area. Because of the intensified police operation that we have. Kag ulit, yung pasalamat yung sa community. Nga gahatag sa information. Kaya ang bali ko gani is, without these people sa ground, ang mga tao mismo, obsa nga gusto niya, lindong sila. Hindi na natin na-accomplish ang iba. Hindi wow. Ni kaya sa kapulisan.
0: On the average, 4 million a month, Subong?
1: Usually amo na sir, makita mo sa press briefing namon every
0: since saan o nga bulan na sir?
1: Asang sinisar since nag-assume ako dere sang February, hindi ko lang nakita ang data sang previous kay sir ko sa previous ng boss na ko nagkumatoy lang mga items. So sa 3 months ko usually amo nang amo niya average.
0: Wow. Grabe no. Pero ang bulig is because of the community.
1: Yes, sir, because of the community. Uh-huh. Without this information na ginapasa sa amon, kabudlay magkuhan una-una is kabudlay mag-identify sa ila kay mga bago ang iba niya personality except sa mga tao nga nagaling sa prison nakagwa nagbalik sa ila nga dati nga bisyo. Amo na usually amo gina monitor ang pinakadamo ang halin na sa nadakpan na sa una natokang sa una na priso pagkagwa they go back sa same nga negosyo then subong damo kami na identify example na gani wala na sila sa listahan namon.
0: Oh.
1: Because of the support document sila mismo
0: sir ang akon balang talupang dan amuni nagligad kundi may ara issue sa district jail diri sa barang sa barangay Abuanan Bago nga may ara sila sang operation kontra sa illegal drugs sa sulod mismo sang prisuan. Ano ang possibility sir nga ang prisuhan subong nang insentro na sang illegal drug operations.
1: Pagkabalo ko sir stricto man din ato ng mga jail no. Though, hindi ako makakomment yet the party sila. Probably ang transaction na kay wala man sa sulod siguro. Probably hindi lang takakwangin sa comments sa ila kay unfair man sila nga ako mag-comment ng ambos sila.
0: Although sa bilibid lang to natabo sang una no.
1: Yes sir. Yes.
0: Allegedly. Yes. Di way man napatod gid asta subong eh. Yes, ka-interesting ni sir sang inyong obra subong no. 4 million on the average per month over the past 3 months ang pagpungko ni Mudre.
1: Yes, sir. Po, sir.
0: Oo. Ang akon nga ginalibugan sang ulo is this. Diin gigahalin ang supply ta, sir?
1: Based lang git sa amon, sir, akon sir makomment, sir, based lang sa information na receive na amon. Kay considering island kita, it's coming from Mindanao Park, Cebu, Region 7, and sa Iloilo Park. Kay kwasang Roro eh.
0: Ah.
1: So basically isa ka kalusot sila then may mga bangka kada din nga dungka sa mga gabay nga babangka ga dungka sa mga kundi na portions ang ano so amo na gina monitor amo na gani damo ta subong ga kadakpan because of intensified monitoring naton siguro ga kisaga abi nila okay na tanan na makalusot na sa din ga kadakpan gyapon sila.
0: Sang una ang aton nga mga roro o mga barko halin sa iban nga lugar pa kadto dire ang ginadala sa kada karga tapas ang kadto nila dire subong niya karga bato. Grabe nga development sir no. Very interesting. Pero ang pamangkot sir amo ni gadamo ang adik ukon nga very profitable ini.
1: Siguro sir ang inalantan na ito niya kung isang kay na ginambal ko is gamay lang siyang items. Madasig siya siguro madispose. But sa based naman sa itong director nga report na kuan sa iba niyang barangay medyo ga ano na hagan-hagan na naglubo na pila na ka barangay subong nag-stop ang ano sa kay amo na ginadamo ang operation yung ginakandak naton o upon sa Pideya kag sang Pidig. May Pidig pa kita sir.
0: Ang Pidig is?
1: Ano PNP Drug Enforcement Group. Separate unit as alin sa National Headquarters.
0: Saan ulang gin create ini?
1: Hindi dugay na sir.
0: Ah, dugay na?
1: May
0: okay.
1: Mga satellite offices sila. Dari.
0: Galing daw hindi gid known, you know?
1: Wala na sa masyadong pa-interview sir, but they have series of operation here in Bacolod City.
0: Bali daw hungod gid ini?
1: Yes sir, diritsong report na sa National Headquarters.
0: Oh, kaya wow.
1: Diritsong National Headquarters.
0: Doon kasi krito ni sila, daw mga James Bond ni sila,
1: yes,
0: be.
1: Yes, sir, mga PNP.

0: members man sila. So, sir. Coordinated man ato niya trabaho.
1: So, wow.
0: Then we have the PDEA also. Hindi taman tanan ginarip hindi man tanan ginabalita man sa PDEA ang ilang accomplishment.
1: Sa bagay, sa bagay. Operational secrecy.
0: Yes, sir.
1: Yes, sir. So, halin sang una, ang classification sa Bacolod is transshipment point. Hindi tayo production area of Cebu.
0: Yes, sir.
1: Oo. Same. But when you say transshipment point, sir, of course, natural damo kita puerto eh. May ara kita from San Carlos, may Cadiz, may Escalante, may Ibi Magalona, may Bacolod, and may ara pagid Pulupandan.
0: Hinubaan.
1: Okay.
0: Then coming from Dumaguete.
1: Correct. Pero kung dirig na kwa ang panawag nila ni sa mga sindikato, ang istupa, ang staff, diin nga mga probinsya ni Sir Gina Paslak?
0: Considering the reserve, for example, paghalin siya sa Dumaguete, bagsakan niya is going to Occidental. Oh. Then pakadto dire sa atong sa Bacolod City. Amo nang usual din itabok siguro na sa Iloilo. Pag hindi naman sa Iloilo, the same thing. Kung sino ang supplier niya na probably. Amo nang ginawa.
1: Okay, so transshipment point lang gid kita.
0: Yes, sir.
1: At the national level, nano ang identified nga laboratory sang Cebu Subong.
0: Subong, sir, hindi
1: why na
0: sa ano no, kay hindi na sakop sang
1: correct,
0: pero
1: correct.
0: As far as Bacolod City and is concerned, wala dire sa atong.
1: Mayo lang. Pero gadamo ang addict na wala.
0: Subong, sir, siguro is may mga may ginarecommend ganin Subong sa aton ang ano nato niya for drug clearing barangays na may isa nang ganin gina-consider na kita. But sige, ganun po.
1: Isa pa lang?
0: O, isa pa lang, sir. May gina-consider na, sir.
1: Oo.
0: Sa mga next month, once makompleto nila.
1: Dako nga barangay ni sir o kung number barangay?
0: Numbered barangay.
1: Numbered barangay. Di mo do gamay?
0: Gamay. At least, at least. We're able to have one.
1: Grabe, no?
0: Kita. Then, matama siya sa expand because ang some of the area subong nag-lilo na ginman ang iba niya area.
1: Ang iba niya tao, sir, ginalantaw ta ang droga as not really a problem eh. Eba? Sagay sa pak sa gobyerno dapat yang sapakon korupsyon kinawatay etc. But ano ang tuod nga sitwasyon when you say illegal drugs? Is it a problem hindi?
0: Asama sa pinti problema gyud sir.
1: Correct.
0: Because ang tanan yung mga kriminal diri man naghalin eh.
1: Mm.
0: Pag high sila ka pangawas sa pagwala sa gamit, ang gamiton mang hold up sila. Ma naksaks sila maniro sila pag sobra na kay pagwala na produkto. Para sa man is kuan gid siya sang crime dere attributes ga hatay siya ga contribute siya sang kuan.
1: Yes,
0: sa
1: yes.
0: Sa city.
1: Colonel, I'll switch kadali sa natabo sa kay Lieutenant Colonel Vargas. Is there anything new karon nga adlaw?
0: Subong sir no, ginahulat na namon ang final report sang SOCO so that we can have ang progress report abi namon na the same nan man kahapon. So ginahulat namon ang progress report kung ano bala ang ano bala nato ang cause ng death is gunshot wound. Oh, is there na accidental or is it self-inflicted nga kwan? Accidente niya or ginhungod niya? Amo nang inalantaw nato niya mga angulo.
1: Accidental buot silingon nga hindi hungod niya naglupok ang iya pusil.
0: Isa na sa ginalantaw nato, sir. But we're just waiting for the official report of SOCO kay sila ya ang expert sa amo sina.
1: Correct.
0: Kay kung sa aton layman's view lang as investigator. Ako na ganun ko sa CDG nakita naton ang ano amo na ning panulok naton but sa mga expert naton ginalaton ng trajectory sa bala.
1: Correct.
0: The positioning pati ang pagparafin test na tanan ginalantaw ito natan.
1: Pero ang atong gunshot wound was it caused by his service firearm o kun lain?
0: Actually sir ang service firearm niya is na ano yan na turn over na kay kung pa-retired ka na sir.
1: Correct.
0: Na turn over na it is his personal firearm.
1: Personal.
0: Firearm,
1: ang iya service firearm nga assigned sa iya was what model and caliber?
0: I think it's 9mm sir. Kaya 9mm na makakamitan ng tanan. Ano to mo, Berina? Hindi lang ko ka... Kwansang tama nga. I think it's 9mm.
1: 9mm.
0: Hindi ko lang na-monitor.
1: Ang nakita iya sa 45. Premises?
0: 45.
1: Yes, ano nga model and model, sir?
0: Ang nakano dito is, ang marking niya is Colt. Yeah.
1: Colt?
0: Yes, sir.
1: Mark 4?
0: Hindi na daw Colt 911 na siya ng kwan.
1: Colt 911 polymer o kon 1911 nga original ang frame. Classic.
0: Chrome na siya sir.
1: Oh, wow. Ano
0: to nakita?
1: Hilig gid man magtiro si Colonel ano?
0: Actually sir, hindi ko siya masyado na ano gigi bago lang man, nag-upda na lang kami dire na lang pag-assign ko na dire sa Bacolod City for 3 months. Kami abi pagaling ka sa mahilig ka gid magpalupok gid man. Pero subong daw wala ko siya nakita ng ga-firing.
1: Ay,
0: busy man kami. Then siya, busy naman siya sa pag-asikaso sa mga clearances niya. And he is preparing for his retirement.
1: Nakamuno siya kung maano siya after retirement?
0: Actually, sir, ito lang yung istorya ko. Yung nagapung ko kami to sa Tupad sang may bisita kami yung istorya. Sinko, nasundo ko. Sati, ano na, ubrahon mo sa pag-retire mo. Sinya, sir, malagaw-lagaw na ako. Enjoy mo na ganyan. Ano, sinko, ano, ubrahon mo sa milyones kung makuha mo kay 33 years in service. Considering nga ma-retire sa Sultan Colonel, ang batuno niya nga pension is pang-Colonel. Oh. Sa rank namon. So, dako-dako siya sa kwan. Sinko, sinya, enjoy ko na ni sir nga ako niya. Yung pangabulayan for 33 years.
1: At least, I don't know if you can say something about it. Mga ano kadako ang retirement benefits niya overall?
0: Actually, hindi ko lang gid magkuhan. Siguro hindi siya maglubo sa mga 5 something or more than. Hindi na kasi sa number of years kasi sarang ko abi, sir.
1: Oh. So, bali, ang iya lump sum usually, pila nang gina-release?
0: Hindi lang ko kakuhan. Okay. Sir. Pero probably, generally, siguro mga hindi siya maglubo sa 5M.
1: Hindi ka pa man niya retirable, no?
0: Hindi
1: pa dugay pa. Pero yes, hindi ka magatag detalye ba si imbatian misis mo?
0: Okay man sir, kay open ano naman ata na sa kapulis.
1: Joke lang sir, joke lang.
0: It's
1: no problem. Colonel Ario, I have to ask you this one, no? Of course, with due respect sa kay Lieutenant Colonel Vargas, ang iya bala pension, the fact nga will be a pensioner later on, is this a factor sa natabo sa iya?
0: Hindi man siguro, sir.
1: May galagas sa pension niya?
0: Wala man, sir.
1: Wala man?
0: Because it's normal, they have a family. Automatic, it will be his family. Kasi siya mismo ang beneficiary sa iyong pension. Kaya ang mga bata, ilagko naman.
1: Subo, may istorya man naman?
0: Oo, amon na gana, sir. Then, amon na siyang kwan.
1: Colonel Ribadomia, sir, hindi na ko magpadugay. Salamat, kid nga naghapit ka.
0: Ay, sir, salamat. Sir, gusto ko lang magpanawagan.
1: Of course,
0: sir. Una-una is, gusto ko ipabot ang programa sa aton nga regional director, no? In the person of Police Brigadier General Romano Cardinio. Ang inatawag niya nga SAFE.
1: Which is?
0: NIR. Ang inahambalta ay isang dapat ang police natin is makita, SIN. Na din pang-dua, ang A, ma-appreciate sa community ng ara kita dira sa komunidad. Then, field. Mabatsyagan. Then, ang E is extraordinary job. So, muna ginauban na natin sumusok sa kapulisan. Then, ang isa naman nato kapanawagan, sir, any concern that you have, maobserbaran nyo na may kahinaanala sa palibot nyo, hindi ka mo makulbaan mag-report. Magtawagan mo sa 911. Kaya kung magtawag siya sir, sa 911, safe ang ilang katawag. Confidential siya. Pero hindi nyo pagampangan ang 911. Hindi ka na pwede magplakay. Kung sunod pagtawag mo na ginrespondihan, wala. Ang sunod mong katawag is hindi ka nabatunas ang 911.
1: Dapat so, lang.
0: Ginapabalo naton sa aton sa malabutan sa imong programa sir sa larga vista kag sa K5 sa tatay nga K5 station na mabutan sini nga hindi na pangitaan ng pulis na ang numero sa atong kapulisan. Tawag na kamo dayon 911, libre na siya, hindi bisa cellphone mapatelepono, pwede ka mo magtawag. Then ang encouragement na ko pa sir is before kita magpost sa social media, inabla mga posting nato sa social media sir nga videohan na ipo sa social media, tawag ka mo anay sa kapulisan kay kanugon sang elements ang oras. Kaya kung nakatawag tani ka mukha sa kapulisan, marespondihan dahil problema ka. Problema. So, nami pamatiran. Gabuli kita sa kalinungan sa kwan. Then, pangatlo, sir, is nagpasalamat kami sa pumulo number one sa Bacolod because I'm just more concerned sa tao sa Bacolod. Sa ginakandak natin, sir, ng police visibility and checkpoint kada gabi. Nabatsyagan nyo kada gabi, ginang checkpoint ka, hard checkpoint kami. Kung mag-agi ka mo sa mga checkpoint, ang police natin, ara-drap, hindi ka mo ginaharas para proteksyonan ka mo. Then galibot ang atong kapulisan pag abot 10 o'clock kadto na sa kalikali sa maabutan lang sa atong kapulisan. So palihog cooperate kita. Then any information that you have ipadala nyo sa amon basi magaan naton sang solusyon, no? Kag budigan atong kapulisan o ginasulit yung perbi without this community, without this people, without sa kooperasyon sang Bacolod noon, banwa lugar ni naton, syudad din naton, budigan naton anti sa magpost ang kung ano-ano kay kisa basi makakustom na sang alarm sir.
1: Correct.
0: Ginakulban ni ban hindi magiging tabo diri sa Bacolod. Hindi ba, sir? Yes, sir. Mo ka gina-reshare ka, hindi mo nabutangan sa tamang date o ngalan o tabbing. Ginakol ba ng tao? Hindi mag-inatabo sa bakol. So, please, before we click, panumdum mo ginanay natin. So, una na magpasalamat din ako, sir, sa inyo sa time, no?
1: Yes, sir.
0: Pasalamat magkita sa...
1: And I hope nga one of these days mismo si RD ang magkadto dere.
0: Yes,
1: of course,
0: sir,
1: with your help, no? Buligtas PNP, ah.
0: Yes, sir.
1: Kiti sa tuod lang kung may galing nagatok ang imo atop kung gabi, yes. Anong iambal mo tawag ta pulis?
0: Yes.
1: Huwag kagambal tawagan tang NPA. Tawagan tang akyat bahay. Pulis, yes, git ina. Diba?
0: Yes, sir. Tama, good, sir. So, amo na amo yung patawan. Amo na, sir, salamat yung sa inyo. Welcome kami din sa inyo.
1: Of course.
0: Kaya sa ibang kisang assignment na kantuan ko, do alok ang pulis kag media din namin ang relationship sa pulis kag sa media. Tungod sa inyo, sir, na paabotan mo ng amo niya programa sa community na batian nila. Ang bakulit, manawag kita sa 911. Then, siyempre, permi kita mag-pray sa Diyos nga, ba tayo permi ang ato niya lugar? Tandaan nato ng ang sakripisyo sa any agency diri sa Bacolod City, media man, PNP man, local government ka man, or plain member ka sa community, may responsibilidad kita para sa katawahan sa Bacolod. So, I challenge everybody, whatever nga suspicious looking sa lugar nyo, maobserbaran nyo sa lugar, report it to the Philippine National Police para yes, ma-respondihan nato na agad. Amo na, sir, kuhin kami sang amon mga force multiplier. Nga tanan trabaho tanan. Para sa aton para sa next generation ni para sa aton.
1: Kag kung sa bagay, sir, kun ang anti-insurgency sang una ni President Duterte was whole of nation, I think that should also be in terms of confronting crime.
0: Yes, sir, actually.
1: Hindi
0: sir,
1: pwedeng nga police lang eh.
0: Yes, sir. Amo na gina-engage sa mga stakeholders, sir, mga other agency. To include the force multiplier nato, to include the pinakaluwes mga barangay ano nato gina-engage ngayon sa kapulisan. Amo nagapasalamat kay Mr. Damo na kita sang kwat sa mo sa safe city approach naton. Campaign ay naka-isa LG nga ginakaduan na as much as possible kung pwede lang kaduan sa pulis kada kali kada gabi kasi kulang man ang aton din yung strength. So gina-maximize naton force multiplier. So amo sir gapasalamat din ako sa inyo sa media, sir, for inviting us here. Amo na nga yes, ko may oras kantuan ko gitay.
1: I hope one of these days makaistorya pag kita malawig kag mas madalom parte sa policing naton subong ha sa siyudad sa Bacolod. And let me know, Colonel, anytime kung paano makabulig.
0: Yes,
1: bukas
0: sir,
1: ang larga vista.
0: Madam, huwag niya salamat. Sir.
1: Yes. Yes, sir. Colonel, Halonggid, salamat yes, sir, sa serbisyo.
0: Salamat sa ato, tanan.
1: Good night. Good luck, sir. All right. Si Colonel Eugene Ribadomia.
2: Lorga,
1: balik kita pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga magabuti ka. D3 Bio.
4: Sir Boy, second topic is brought to you by D3 Bio. Ang imo nga D3 nga may BCO. Hindi na magsigiinom sang ordinaryo nga D3 kay sayang lang ang imo nga D3 nga ginainom. Pangita ang D3 nga bio. May BCO. It's all D3 Bio. D3 nga may monolaurate.
5: The amplified vitamin D3 no found in D3 Bio.
2: D3 Bio.
5: So, istoryahan ta subong ang cortisol, which is the stress hormone. Permitan kang batian nga ang cortisol, lain lang tanan, no.
2: D3 Bio.
5: Cortisol has a purpose, no. Ano ba lang purpose ni cortisol? Ari, gaanta ka mo sitwasyon. Galakat ka sa dalan. Agbang galakat ka, may nagwa nga ido.
2: D3 Bio.
5: Mm-hmm. Mm-hmm. Gin sa ruso ka sang ido.
6: Gin, tago
5: ano,
6: lang.
5: Ano himoon mo? Tubangon mo si paon mo ido, awayon mo ido, o madagan ka. Ano nakakita sang ido? Ang imo mata. Ano sa likod sang mata mo? You will find your pituitary gland, no? Your pituitary gland, pagkita ina, you're in danger, suguon niya si adrenals mo, adrenal glands.
6: Adrenal cortex.
5: Bilis kada sang ginatawag nga
6: cortisol.
5: Unagi gani ipinitrin, no?
2: D3 Bio.
5: Or your adrenaline, no? Ang adrenaline mo unagit. Pagsaka ni adrenaline sa imo dugo, ano imo ni adrenaline? dili pasakaon tanan, pasakaon niya imo blood pressure nga.
4: Ah, Sir Boy, no, after mo ginalagas ka, daw kahapo kag kagutom
2: na. D3 Bio.
4: So meaning pa da more nga damo cortisol.
2: D3 Bio
4: nga magawa sa imo lawas, the more nga glucose ang kinanglan niya.
5: Correct.
4: Gagamit. The more nga glucose ginagamit sa lawas,
2: D3 Bio.
4: The more nga damo latak nga matabo.
5: Correct.
4: Damo oxidation.
5: Oxidation.
2: D3 Bio.
6: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
5: So, during that, nagtaas imo blood pressure. Nga amataas imo blood pressure para ma-deliver da yung tanan nga oxygen, tanan nga glucose sa imo organs so you could function.
4: Ang grabe ang brain, Sir Boy, no? Mm-hmm. Dasig kayo ang guan blood, dasig katama ang reaction. Anong decision mo ngayon mo on that time sa pagka-stress mo? Either you fight
5: or you take flight.
2: D3 Bio.
4: So, kisa ang stress, makabulig ni mo kung gusto ka nga may blood circulation.
5: Mm-hmm. Correct.
4: Kanalan pero hindi lang nami siya ang epekto tungod kay glucose ang iya ginagamit.
5: Grabe ang latak.
4: Grabe ang latak, grabe ang higko, grabe ang oxidation. Mm-hmm. Ang sobra nga gamit sang cortisol sa imong lawas, it will lead to chronic inflammation. Correct. And this chronic inflammation will cause you
2: D3 Bio.
4: Damo-damo nga balatian.
5: Here's another dilemma. Mm-hmm. Kung taas ang imo cortisol, ginabaliwala sang cortisol ang imo immune system. Mm-hmm. So study shows, kung taas ang imo cortisol level, kipermi ka stress, ang isa pag ginaobra sang cortisol, ginawaya ginapa-absorb ang calcium sa imo bones. Mm-hmm. So, basi prone ka naman sa ginatawag nga kidney stones. Mm-hmm. No? Ang mga tao nga permi stress, ang ila bones brittle, hindi bakod. So, ano pagid? Kung permi ka stress, ang imo, ang tawag sinig kanini, your body is in a permanent overdrive, no? Kung sa salakyan, naka-sports mode ka permi, permi ka kahakog si mo sa energy, most likely makaon kaliwat to provide yourself energy, ang gwa mo sa ulihi, obese.
8: Ang muna, Sir Boy, kung na-stress ka permi, para di magabok ng tulaan na ton, D3 Bio ka.
5: Correct.
8: Ang muna pangontra sa stress, yung ginatawag happy hormone bala. Ang happy hormone, magdamo lang sa lawas na kung naka D3 Bio kita, Sir Boy.
4: Si D3 Bio, kung ara na damo sa imo nga lawas,
5: dami absorption mo.
4: Kag ang epekto sang stress sa imo, medyo kaya niya, no? Mm-hmm. Batuan ang mga stress sa lawas. Kung naka D3 Bio ka.
2: D3 Bio! D3 Bio with Visio.
9: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulawa. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
10: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa sa akong tutunalamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, nahinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
16: Mabaka sa mga butika.
2: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
17: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
2: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
17: Ga! I-shoot na ga!
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imong panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, nga glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops ang IK Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
20: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Trap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
1: 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sinigapalatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa mag-awig at mag-apat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nag-sumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
2: Sugiran, takamublas ang sekreto man ang aton nga sosyudad, ang aton kultura na gasiling, nga kun bata ka, ti ikaw ang ginalagas, kay tuon may energy ka, may ara ka sang kapagsik, agud nga magamit ka sa mga ubra kag iban pa. Pero kung gaedad ka na, kung kaisa gakalimtan ka na, that is why, nga akuya, tungod sang oportunidad kag kay gayunan nga ginatag ni Dr. Amil Uy, nga makatrabaho diri sa K5, ako yagasalig gid ako sa mga produkto sang Klinika di Alternativo nano ini. Amo ning mga produkto nga nagapasiguro nga makaprograma ko every night makapangalagad sa imo nano ni. DTX Premium Coffee pagpuli ko timpla sang kape. Mambal ka tigabi na makape ka pa. Yes, you know why? Tungod ang DTX Premium Coffee ang iya sang cup nga kape hulhustuhan lang. Hindi pa tungod medium roast ini, meaning katamtaman ng ang pagsanlag bala sang coffee beans o kon mani. Nano pagid, ang iyang anong panawag sinipatam is ang ginagamit stevia, malahalon nga klase patam is plant-based sweetener, hindi makapatalbo sang inyo kalamay, makabulig pa sa pag-stabilize ang inyo blood sugar. May diabetes ka man type 1 o kung type 2, ini ang kape para sa imo nano pagid. Ang importante makarelax ng ulo, ang lawas makaayo pa. Tungod ang DTX Premium Coffee may milagrosong uhong. Amo ni ang Gano Derma nga antimicrobial o kung kontra kagaw sa inyo lawas.
1: Larga,
2: DTX
1: Vista.
2: Premium Coffee ginapadalundon ko ini. Sa akon idolo nga mga suplemento, DTX 500, amo ini ang kargado sang antioxidants. Meaning, amo lang ini ang makapasiguro nga hindi magrandade, hindi magkinarandagan ang free radical sa imunawas. Ano ning free radicals? Amo ni ang latak gikan sa mitochondria. Ang mitochondria, amo ini ang makina sa imo selula. Kung wala mitochondria, wala energy o kung kusog ang imo lawas. But in the process of giving us energy, ang mitochondria may latak nga ginabilin. Just think of a makina. May ara ginaibilin nga byproducts. Amo ina ang free radicals nga nagapatuktok sang imo lawas. Now here comes antioxidant. Samo rin, insakto na pulo lang kamo kabilog. Amo ini ang makakontra sang free radicals, antioxidants. Mas madamo ang antioxidants, mas healthy ang imo pamatsyag. Ang DTX 500 may ara antioxidants gikan sa desugared sugarcane extract, ang pait nga bahin sang tubo, kag of course gikan sa dahon amargoso.
1: Larga Vista.
2: Kun pang manawig yon strategic health, amo ni ang DTX 500.
1: Larga,
2: and of
1: Vista.
2: Course, ara pagid ang D3 Bio, pakarunan ko na kay gastanbay na si Michelle Patiño at this time may balita ta karon si Michelle ari anay di Tribayo. Ang di Tribayo amo niyang nanamian ko nga ang DTX 500 pait giniya mabatsagan mugid nga pait nga bahin sang tubod pag inom mo bla kapait. Pero kabalo ka nga may antioxidants kadala, so okay lang. Ti para nga daw ala makaroon sa nga kung ginainom, ginadungan ko sila sang D3Bio. Tungod ang D3Bio, amunia ang damo sang extra virgin coconut oil. Lana, sa simpleng istorya, ginkuha sa gata gamit ang cold pressed method. Wala kalayo, wala init, dimudo, kargado sang medium chain triglycerides nga amo ini ang nagapatay sang kagaw sa ibulawas. Virus, bacteria o kon fungus patay sa D3Bio. Once again, DTX Premium Coffee, DTX 500 and D3Bio. Ang akon sikreto, agud makapadayon pagpangalaga diri sa Larga Vista. Sa iluwang takatapusan nga report tonight ni K5 Chel Patiño na ano ini ang kinagula ang pagbulubaliskad sang kahimtangan sa provincial capital sino ini ang suspindido ang dako nga pamangkot nga Mami Chel, may gabi, please come in.
3: Sa K5 Jules, sa may gabi amo man sa mga tagpulamatid.
2: Wow, hindi ka ganyan magsabat kung hindi mami ang panawag sa imo. Ay na, mami ganyan. Ano gusto mo, mami o kun mama?
3: Mami ang mami, pero sa balay mama na na.
2: Ah, okay. Tinugagurama na na isang mama? Hindi man.
3: Pero sweet ka kay Five
2: Jones. Yeah, sabagay, sabagay. Ano tabo?
3: Yes, saka kay Five Jones, inyo, May 14 ha, nagsugod ang preventive suspension sa duhatanan ka mga engineers no sa idalom sa Provincial Engineers Office. Ini kay K5 Jules ang 60 days suspension without pay. May angot ini kay K5 Jules sa yung serbe bala sa ila nga head or yung serbe sa ilang nga head may angot sa silay oxygen plant sa sulod mismo ini kay K5 Jules sa compound sa Teresita Lopez Halandoni Provincial Hospital sa K5 Jules. Base sa aton na pagpangunseho no sa aton niya na provincial legal officer with attorney Alberto Nelias Jr. sa K5 Jules ginpatigayon dili iya sa aton nga legal office ang inspection dito mismo no kay turn over ang General Services Office kagatigin check nila ang tanan-tanan kay K5 Jules including ang mga accessories, ang medical equipment, kagang pagpila ka mga gamit pagidlong tiara dito sa sulod kang among pasilidad kay K5 Jules. Kag dito na-discoverhan nila ikaw nila daw ang mga machinery dito kag iban pang mga medical oxygen nga mga gamit daw wala bala na manage mayo kay K5 Jules.
2: Nga
3: ito na pabayaan kay K5 Jules kasi wala ma-maintenance.
2: Okay.
3: At, isa pa sa nagpabakod pa sining mga admin cases na ginfile batok sa duwa ka engineers ining financial bala ka K5 Jules na bahin gin-check man no sa aton legal office. Kagid ko na tukiban kay K5 Jules nga si every month updated ang billing kag ang payment sang aton nga provincial government sa among si dapat i-maintain na pipila ka mga equipment sa probinsya apang wala ini na maintenance kay K5 Jules. Kung bagalo na pabayaan ang assets sang aton nga provincial government especially dira sa may hospital sa may Taligsay sa Silay sa K5 Jules. Si amo na no ginlantaw wala gali ini tanan-tanan na pa kumbaga na pasunod bala ka kay Five Jules kaya sa dito nag-ugat ining pag-file sang pipila ka mga kumbaga pipila ka mga kaso batok sa duha sini ka mga inhinyero so isa dira ka kay Five Jules na panumbungon ining grave misconduct gross neglect of duty serious dishonesty kag ang conduct prejudicial to the best interest of the service kay K5 Jules. So amo ni tanan no ang ginpang file sang aton nga Provincial Legal Office Batok Sanday, Engineer Sunny Salinas, kag si Rodney Dihilia sa kay Fredo. So si Sunny Balinas, amo ni siyang Engineer 3, kag anay nagapamuno sa Silay Oxygen Plant, samtang ini naman ang si Engineer Rodney Dihilia, ang sa Program Development Officer 2, nagsabto pinuno man siyang Silay Oxygen Plant sa kay 5 Jules. Si karon na pahulat-hulat no si Attorney Nilias sang ila sa bat ginhatagan sila actually 10 days kay Kaisa Jules agudto nga masabat kining panumbungon no sa aton nga provincial capital kay tikon aton lantawon investigating officer kumbaga base niya sa memorandum order number 2026-16 nga ti kumbaga pasakaan sila sang formal nga panumbungon kay Kaisa Jules kay tikaron ginapapili sila kung mag-sumiter bala sila sa position paper o kung mag-atubang na lang sila sa formal hearing sa kay Fred Jules, si ina wala pa tanan sang kaklaruhan kasi wala pa man may nabatian sa Attorney Nelias sa duha ka mga inhinyero. But I believe in this coming days, masabat gining duha sa mga inhinyero. Now, 60 days without pay ni kay Fred Jules.
2: Agoy!
3: Sa bantayan tani ang update sa inyong balita. But anyway, kay Fred Jules, may ara kita dira no, sang bahin sa aton nga interview with Attorney Alberto Nelias Jr., ang aton nga provincial legal officer.
2: Attorney Nelias?
4: Regarding niya sa ano, no, ng mismanagement, no, and also alleged corrupt practices sa aton na Silay Oxygen Plant, ma'am. Bali, ano niya, no, inang, this is because nga may nakita kita nga upon inspection nga deteriorated na gid ang ang aton Silay Oxygen Plant wala may gina-undergo ng mga preventive maintenance kag di upon checking ta sa mga financial docs nila declare sila preventive maintenance however the process pagit sila for payment no pero upon checking sa actual gid nga inspection wala preventive maintenance nga gakinatabo so amo na ang ginpasaka ta informally charged ta sila for grave misconduct serious dishonesty and conduct prejudicial to the best interest of the service.
2: Hala, Chell?
4: Mon ang ila reply.
2: Chell?
3: Yes, kay Kaisa Jules.
2: May detailed breakdown ini sa simpleng istorya, may ginakubra nga kwarta pero wala ginaubra.
3: Yes, kay Kaisa Jules. Hala! Suno kay Attorney Nalias, nagkalaguba na kunong mga machinery dito.
2: Chell? I hope nga tomorrow makaschedule kita interview one-on-one kay Attorney Nelias kag ikadua kung may ara kita sang detailed breakdown bala sang mga items kag pilagid ang total amount nga ginaistoryahan tadi. Pero una ko nga pamangkot sa imo Chell amo ni. Ano ning purpose sang oxygen plant nga ini?
3: Sa tulad na sa hospital kay Fred Jones actually ginagamit na siya dito sa may Teresita Halandoni Hospital sa may Silay.
2: When you say oxygen plant, ginatago lang dang oxygen tanks o kung kita mismo makapatubas na sang oxygen niya mismo?
3: I believe dira na siya ang daw ginatago ang ato ng mga oxygen kay Fred Jones.
2: Okay.
3: Dati ang area, bala nga at least ma-store sila properly kay Fred Jones na hindi man maano bala ganito naton. Ang aton mga oxygen kay Fred Jones.
2: Sige, ibalikan ta na pudpuron ta ning issue buwas ha. Sige.
3: I-try ko ang balon si Attorney Nelias by tomorrow kay Fred Jones and the update na kadayo na.
2: Oo. Nano pagig kinatakata da sa inyo da?
3: Sa the enter.
2: Sa Capitol eh.
3: May ara patapi pila ka mga gina-follow up man yung mga balita including aton DA kay Fred Jules ining cloud seeding bala nga gina-propose man no, sa aton nga probinsya gusto nga ti masalbar ang aton mga pananom inapatpaton man aton once malambot na naton si Sir Barogo kay Fred Jules.
2: Ay, Diyos ko. Why pagin sila wala pagin sila ya kamaa?
3: Balon sa
2: kabuwas. Ay, pero wala sila kabalo nga ang El Nino, hindi na super.
3: Godzilla na? Yes, sir.
2: Tukbon na sila dugay-dugay sang Godzilla. Why patamay na himo?
3: Yes, sa wala na sa safe results. But anyway, kabay pang malambot na to, no?
2: Si Arthur
3: Barogo, parang at least may ara man kita kaklarohan sa issue, including sa aton mga mangunguma.
2: Sige, kay mapairan pa ko may gabi lang kay Inday Ivy kag kay Inday May. Ara, slash piyak.
3: Sige.
2: Oo, sige.
3: Update ka buwan si Kaiser Jones. Anyway, nang aton balita gikan sa Maybe Provincial Capital nga ginadulong naman sa aton sa kaluan sang GTX Topic X nakakapit na naka-detox. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News ata.
2: Lorga. Ari ang katapusan nga video parti anay sa Iran.
1: Lorga.
2: Ari nagatuhaw ng anggulo nga ang inaway sang Israel, Amerika kag Iran is actually a proxy war o kontalos sa tuod nga inaway, which is between America and China diri sa Asia, duha sa mga superpowers sa kalibutan. Aray pamatian tang video.
5: Why are Russia and China losing influence? Syria, Venezuela, and Iran were China and Russia most important partners, but one by one, America is taking them out. Syria's Assad regime collapsed in December 2024. Russia and China watched, did nothing. Venezuela's President Maduro was captured by USA. Russia and China condemned it, but took no action. Now Iran is under attack. Neither Russia or China has provided so much military support to Iran. So why aren't they save their friends?
2: Oh, hala. Te, ang tuod ko nung inaway sa tunga sang China kag Amerika. Ugaling ang pamangkot amuni. Sang gindakop si Maduro sang Venezuela nga ginabaklan man langis sang China, wala sila nag-intra. Sang gingira ni Presidente Trump ang Iran nga miguman sang China kag Russia ang natabo, nagtulok lang sila. And so, of course, we don't want war, pero amo ni karon ang ginalantaw nga extension o kun awas abi sang gera sa tunga sang China kag Amerika. Pero ang iba naton nga mga analysis pabwasanta kay te sa punta sang istorya, wala abi sang tao nga gusto gera sa karon nga panahon nga may ara kita problema sa klima. May El Nino kita nga atubangon. That's number one. Number two, may ara kita sang palaligban posible sa Ebola. Meaning, nga hindi lang COVID ang posible makatuga sang isa na naman ka-pandemic, kundi may isa na naman kakagaw. Amo ini ang Ebola.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Magdala sa maglawig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kag karon atong sug-alaon si K5 Julius Marimbines. Larga Vista! Larga Vista!
2: Samtang ang aton ginaistoryan among epekto sang El Nino sa aton sinimpananom ilabi na sa industriya sang karamay dito ya sa Metro Manila ang ginaistoryahan. Amuna ang politika, eleksyon sa 2028. Ang analysis karon sa mga political analyst dito sa Metro Manila nga may abanse si Vice President Sara Duterte. Ari bala pamatian ta ang isa ka video sa Talakayan party sini. Let's have that video. May ara bala sang tsansa ang iban nga kandidato kontra kay Sara Duterte? I don't know. Pero pamatian ta ang ini nga video.
6: Siguro po para sa inyong mga wala dito.
2: Hindi na. Arang isa partner bago ko lang gin forward.
7: Is it possible?
2: Okay.
7: That the Iran war.
2: Ay, sige. Iran galing gimin.
7: Between Israel and Iran or the US and Iran, you think that China is a major contemplation when it comes to the United States getting involved in Iran?
8: Your previous question about China's role in this conflict with Iran. You know, I think Iran poses enough of a threat to the United States that it's enough to act on it. However, there are secondary implications of this chessboard because everything is kind of interconnected. The first thing Trump did when he came to office the second time, he booted out the Chinese from the Panama Canal, right? The Panama Canal is one of the, you know, another choke point.
7: Yeah.
8: And it's the one also closest to the United States.
2: Oh.
8: He forced the sale of the Chinese company that owned the two ends of parts of the Panama Canal, booted them out. And then the second thing he moved on was Venezuela. And then the third thing he moved on was Iran. And all of this has the effect of changing the geopolitical chessboard in such a way as to slowly try to fix China's incursion, right, into all these different places on the chessboard.
2: Lorga! All right. Kung sa dama pa nga istorya ang hulag sang Amerika halin sa Panama Canal, tandaan nyo ha, ang hulag sang Amerika nga sikaran ang China sa pila ka mga alagyan sa kadagatan. So meaning, amuning ginasiling nga geopolitics inaway sa mga lugar sa kalibutan. Kung sa dama pa, kung maghulag gani ang pitsas sang dalagko nga mga nasyon, ang gagmay pati kita apektado halin sa Panama Canal, pagkadto Venezuela, pagkadto Iran, diri mo makita ga isduganay na ang Amerika kag China. And that is what we call as geopolitics. Indi tagid man na madula sa kalibutan. Minano ta kasinggitan kontra sa Amerika? Minano ta kasinggitan kontra sa China? Kung ako pamangkuton, pisanan ta na lang ang aton kabuhi. Tanom tugabang, tanom alugbate, tanom okra. Siguraduhon ta nga may kalanun kita sa aton ugsaran. Sipro iniyang iban niya siya, muning Amerika, muning amo to. Amuna na sila, alin sang una. But anyway, buas tani, talakayon, dugang. Kaya na ko sang tiyempo, sa ngalan sang amon Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy, with K5 Adrian Gantalawan, Ramuel Alcantara, on the technical side, Julius Maraveles. Salamat, salamat, good night, good night. Para sa kampiyon ng balita, kalingawan, kagmatuod nga serbisyo publiko sa Negros, ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Lorga Vista. 101.5 K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagantin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alertugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C, mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX
12: DTX Beauty Soap.
13: Mabakang sa mga butika.
12: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
15: Una, problema, agad ako sa akong body odor.
14: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
15: Pero subong,
14: sadya na agad ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
15: Kag naghamis ka nagputi, agad ako nga panit.
14: Salamat agad sa DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap.
13: Mabakang sa mga butika.
16: Oxygen gidlang, ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
17: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akon nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero, may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo. Wala na gayon.
16: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
18: Moderna Max, Max Effectivo.
19: Ako gali si John Ray, da sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
20: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
21: Makakal sa malapit na butika.
22: Masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
23: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinakaas Stig yung boksidor, 3 rounds lang, knockout ang kontra.
24: Hey, Boss Darulando, storya, kuris-kuris ka naman, hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
23: Pigaw ang performance kay darling, mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawas ka, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance. Extend.
25: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
26: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
25: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
26: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
25: Clinica Deo Fresh. Available now.
27: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansang.
28: 66th Palarong Pambansang.
27: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pambansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo na Congressman Alvy Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Clinica Power Trio, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
29: Number 1 K-5 News.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na ubo.

0: edukar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Sa tanan naton nga mga tagpalamati, welcome naman sa palatuntunan, mga impormasyon sa ikaayong lawas. Paagi sa aton programa, kami magadulong sa inyo sa mga nagkalain-lain nga mga herbal tips, health tips, kag health information. Paagi sa aton programa, kami magatudlo sa inyo sa mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, kay kami nagapati sa ginsiling ni Dr. Rosin. If you eat wrongly, no doctor can cure. But if you eat rightly, you don't need a doctor. Upod sa aton nga palatuntunan po naton ang aton nga mga sparring partner, no? Sir Kevin Bigay, Doc Sam, and si Sir Boy. Kag siyempre ang inyong temporary nga host sa sininga palatuntunan, Doc Ramil Oy, magadulong sa inyo sa mga mapuslanon nga mga informasyon. Gabay pa nga, nainom nyo na ang mga paborito nyo nga suplemento, no? DTX 500, D3 Bio, kag siyempre Sir Boy, Mighty C.
3: Of course.
2: Wala na iban nga kuna suplemento. Kung may gasunod-sunod, ti hindi pag-inmla, kaya delikado na. Anyway, grabe ka ususubong ang balatian nga gito ang hypertension. Kag isa sa mga komplikasyon sining hypertension or high blood, ti guba ang kurason, Sir Boy.
3: Mm-hmm.
2: Paano ang DTX 500 food supplement? Nga isa sa pinakataas nga antioxidant makabulig sa mga kautura nato nga may mga problema sa kurason, kay iba niya gahabok na mo, wala isla kabalo nga dugay na gali isla high blood.
3: Uh-huh.
2: Kay wala ka pa check up. Uh-huh. Ang rason gani nga kinahanglan niya adlaw-adlaw magpa check up gid, especially sa imong blood pressure, kay kung ulihi mo na balaan way na nagdako nang imong kurason. Now we'll discuss ano ka epektibo ining mga antioxidant sa imo nga kurason. Sir Boy, suno sa imo nga mga pagtuon, ano ang imo matugda sini about sa gituwag mga antioxidant nga makita sa DTX 500 kontra sa mga balatian sa gituwag kurason.
3: Thank you, Dr. Ramil, no. Paano bala makabulig ang DTX 500 with its superior antioxidant para hindi magdevelop ini nga mga bara or cold atherosclerosis? Well, ang gaproduce ang gihimo sinisang atherosclerosis amo ni ginatawag naton nga mga oxidized low density lipids or LDL ang ginatawag.
2: Mm.
3: Initapat ng mga LDL they should be healthy in a way, no? Why? Because sila ni ga deliver sa mga nutrients from the liver going to the other parts of the body. Galing kung magbalik na siya sa liver, dra na siya gina-oxidize. Anong ga-oxidize ini? Siyempre, free radicals, no? Kung ma-oxidize na ni ang LDL nga mantika nga ini, then it becomes bad. Nga, gabugat siya.
2: Pero kung basanti ang imong lawas sang antioxidant, kung halin bastante, sa DTX 500,
3: kung bastante ka sa DTX 500, layo ni siya sa magbug at mabalik niya sa imo atay, hindi ni siya mag-form bara, Dr. Ramil.
2: Yes, Sir Kevin, paano ang antioxidant makabulig sa mga balatian sa kurason?
4: Yes, thank you, Dr. Ramil. No? So, ang ginmention earlier, no, ni Sir Boy, nga ang mga oxidized low-density lipoproteins or mga bad cholesterol. Amuni, ang once ma-oxidize ni sila, ginmention ni Sir Boy, nga nagabara ini sa aton kaugatan. So, in response na ang aton lawas, i-trigger niya liwat ang aton nga defense mechanism.
3: Mm-hmm.
4: Which is i-maintain niya ang aton homeostasis. So, pagganahon niya ang aton nga renin-angiotensin-aldosterone system. Ano ini nga system? Amuning nag-govern sa aton nga blood circulation, no? Or ang aton nga blood pressure. So, kung may pagbara sa aton nga kaugatan, so there is may ara pagnubo sa BP. So, ang aton lawas, tingwaan liwat nga malabot niya ang normal state niya, which is ginatawag naton nga homeostasis. So, pagganahon niya ay ning RAAS system, pasakaon niya dayon ang aton nga BP. So nga naga-trigger ining RAAS system, may ara mga factors, Sir Boy kaga Dr. Ramil, no, nga naga-trigger sini. Una is ang deposition sang tam-an kaalat sa aton nga lawas.
2: Lapakaon mo muna para, no?
4: Ikaduwa, amo tong hambal ni Sir Boy, may pagbara or may ara sang ginatawag nga low blood volume sa aton nga lawas. So naga-trigger sina ang mabulig sang antioxidant sa aton nga RAAS system, no? RAAS system. So ang RAAS system amuning naga pa-constrict sang aton nga mga veins, but silingon iya ginapakupos ang aton veins para magsaka ang blood pressure. Ang ginaobra sang antioxidant nga makita naton sa DTX 500 is ginavasodilate niya ang aton ugat. But silingon ginapahitan.
2: Pahitan. Palaparon niya ang alagyan.
4: Ang aton nga alagyan, kag syempre tungod sang iya anti-inflammatory properties, ginapahaganhagan niya ang mga pagpalanghubag nga ginasupreher sang aton nga mga kaugatan, agud wala sang obstructions kag mas lapad ang alagyan sang dugo.
2: Yes.
4: Sa aton

0: ibagin kung kuan pala inom ka dito X500, no? Ano pa matod ana, grabe ang mga eksperto nagtuon kung ano mga polyphenols, mga antioxidant nga ara sinang dito X500. That's why kung adlaw-adlaw ka inom sina, adlaw-adlaw ginlikawan mo ang pagtaas ang imo blood pressure. Correct. Adlaw-adlaw ginlikawan mo ang mga komplikasyon nga magkaguba imo kurason. Dok Sam, adto ta sa mga pagkaon, ano ayhan nga pwede niya maibulig sa DTX 500 para nga malayo siya sa balatian nga kurason kag ining ito ag hypertension.
1: Sa mga pagkaon sa Dok Ramel, actually nga hypertension kag problema sa kurason, ang isa ka kabadanan sa ining natuwag pag inflame sa aton yung mga blood vessels, no? Amo na nga nagataas ang ginatawag pressure, amo na kinanglantag sa ginatawag antioxidant, no? Sa nasilintan na serving na balik-balik, kanyang baboy bala, no? Gakaon sa mga tambok ang pagkaon, pero huwag manggahay blood tungkol sang automatic ang ilang lawas na ga-produce ang vitamin C.
2: Which
1: no?
2: is a powerful antioxidant as well.
1: Na ang vitamin C, ngay pares natin sa DTX 500, ngay sa mga kasahay sa antioxidant, mga vitamin C, makuha na sa mga citrus sa mga pagkaon, no?
0: Ang nami ya makainom ka may TC kay kung may TC ti isa lang ka may TC pulo na ka
1: pulo ka pungkan no
0: pero kung may sobra lang nga kwarta nga di ka magbakal man ka nami sinakaon ng pungkan kag,
1: pwede na tumalikawan ng hypertension do kung mayari kita sang vitamin C siyempre vitamin A kag vitamin E no mga antioxidant
0: damo na sa nuts ha
1: nuts kag mga green leafy vegetables ang vitamin A
0: kung avocado ka o nga avocado kung damo ka na butong kaon ka man butong may mga bulig na while nga gainom ka sa mo nga DTX 500. Ti imagine ba? Gainom ka DTX 500, gainom ka may TC, plus pamanan mo sa mga butong da, avocado, mga nuts, malayo ka sa gitawag balatian sa kurason. Malayo ka sa komplikasyon sa imo nga hypertension.
3: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ang palaya extract nga bugana sa charity nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
4: Ilay-ilay din Lacrosse, taas ang akon nga sugar, 375.
5: Saan nag-inom ka?
6: DTX 500.
5: Ilan nalang subong imo sugar?
4: Pagtigay ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
3: gito. DTX 500!
0: Kadtota sa mga duga nga health benefits kung adlaw-adlaw ka gainom sining DTX 500, mighty C or pure C adlaw-adlaw.
7: Thank you, Dr. Ramil. Medyo na-excite ko na. So ang duga nga benepisyo nga matag sa adlaw-adlaw nga pagtumar sa nga DTX 500 kag mighty TC, no? Take note sa mga palakaon sang maalat nga pagkaon. Ang pagtumar sang adlaw-adlaw nga antioxidant, no? Nga makita naton sa DTX 500 kag ang vitamin C nga ara sa mighty C nagapa-increase ini sang ginatawag naton nga natriuresis. Ano ining natriuresis? Ang kapasidad sang lawas nga magpagwa sang sobra nga sodium. Ano ining sodium? Amuning alat halin sa aton pagkaon. So kung naga DTX 500 ka kag naga mighty C adlaw-adlaw, hindi magtipon ang alat sa inyong lawas kay ginapagwa ini.
0: Especially nga damo pagigain inumon nga tubig. Dok Sam?
1: So ang isa ka namiang ko sa DTX 500 nga kombinasyon na Dok Ramil, hindi niya pag patigulangon na yung mga sulila.
0: Ang muna gusto ko.
1: Oo, hubin
0: sir
1: lang.
0: Sir Boy, nang hubin ka pa bala. Sisinta na edad mo pero karinta ka pa yan.
1: Oo, okay naman. Kung hubin ang sulila, hubin man ang mga blood organs, vessels. No? Hindi magtiga, hindi mag... hindi dasig blood sir.
7: Hindi magpalya, hindi mahina.
1: So like kung hubin ang mga sulila, hubin man ang imong kurason, malikawan mo ang hypertension kag problema sa kurason, no? Hubin ang tanan mo nga organ na Dok Ramil, once nga naka DTX sa 500 ka kag mighty C.
0: Kung hubin ang kurason ko, hubin ang tsura mo.
2: Oh, correct na.
1: Oh, correct.
0: So, kung gusto kaya maghubin tapos gusto ka malayo o dugay ka mag ano, dugay ka nga magtigulang, take your DTX 500 and mighty C. Lantaw lang mga sekreto sa una sa mga katigulangan nga ang galawig sila. Palakaon ko an sila mo? Palakaon gulay, damo, prutas, di puno man ang antioxidant, di ba?
2: Correct.
0: Di kita subong, no, hindi na mahilig magkaon damo gulay, hindi na mahilig magkaon prutas.
1: Uy, kamahal man, Dok Ramil.
0: Siyempre. Ipaagi na nato sa gitawag supplementation.
1: Katawag sa cases, ha?
0: Permi na muna ginabalik-balik dari ang pag-inom sa DTX 500, pag-inom sa mighty C, makabuligid sa mga kautura nato nga gusto nga maglawig pa ang ilang kabuhi diri sa kalibutan. Sir Boy, dugang ang mga health benefits.
5: Ang nami sa DTX 500, may kampyo ng iyang antioxidant, pinakataas, no? Mm. 1.3 million sa ORAC scale. May upod pa kininga charantia. Charantia is an extract from alin sa ampalaya, no? Alin sa margoso. That increases also your potassium absorption. Once may increase ang potassium absorption mo, ganubo na yun ang imo sodium because they are indirectly perpendicular to each other. Mm. Kumbaga, kung taas ang potassium mo, ganubo ang imo sodium. So if you take DTX 500, you improve your potassium absorption because tungkol sa charantia o ampalaya extract. By doing so, layo ka man sa ginatawag nga high blood pressure. Hambal nga, Sir Kevin, kung taas ang sodium mo, taas ang blood level mo. Kung taas ang imo water level or as ang imo fluid level sa imo dugo, mataas ang blood pressure mo. Pero kung may potassium ka, gamat-amat dubo, nakigagupod ang sodium sa imo ihi kung taas imo potassium, kung ga DTX 500 ka.
0: Dugang health benefits sa mga kautura na ito nga pala inom DTX 500, may tisik ag purosis, siyempre malayo ka sa balatian nga gitawag diabetes. Ang diabetes, kung mapabayaan, ang komplikasyon sini, hindi basta-basta, Sir Boy. Isa na sa mga komplikasyon nga ituga sa diabetes, ang pagkabulag sa imo mata, pwede nga maguba ang imo nga korason, pwede maguba ang imo nga kidney, pwede di na magtindog si Manoy. Oh, pero okay, si engineer ya wala na diabetes, sa manang permitindog ang Manoy.
6: Makabulag.
0: Oh, so importante diri nga kontrolado ang imo nga blood sugar nga kung gaginakulang nakalamay ang mga ang gituag market, Sir Boy. Mm-hmm. Nya ikaw gali ang kuan damo kalamay.
6: Ikaw gali ang hoard.
0: Mas pinakadelikado matabo kung taas ang kalamay o ang blood sugar sa imong lawas nga, the more nga damo kalamay, the more nga damo blood sugar imong lawas, the more nga damo free radicals. That's why importante diri nga adlaw-adlaw inom gid DTX 500, inom MITC para nga no malayo ka sa komplikasyon. Kaya nga ining diabetes gitawag nila savage killer. Ang matamaton kanya patay ni utdan imo tiil, bulagon kanya, dugay-dugay guba na kidney mo. Okay. Dugay-dugay wala nakakalipay. Amo na nga importante. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500, Mighty C kag Pure C. Dako nga makabulig sa imo ikaayong lawas samtang gakabuhi ka sa kalibutan.
3: DTX 500! Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ni kapalatian, i-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
8: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
9: Imo nga blood sugar test.
8: Ilan itong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
9: Ilan na lang imo nga blood sugar?
8: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
3: DTX 500!
0: Pero importante, Richard Boy, ang ano?
6: Hamot ilok mo.
0: Hamot ilok mo?
6: Hamot ka, no?
0: DTX Herbal Soap.
6: Nga ginpabakot, nga ginpahamot pagid, no?
0: Amo na na ang ihabo na ton, Sir Boy, kung maligo
6: na. Ay, oo na. Kung detox man lang sang lawas, nga paligo ka,
0: especially sa guwa,
6: DTX soap ka na.
0: Yes.
6: No?
0: Kag, hindi paglipati nga magamit gid sang Clinica Diofresh para hamot ang ilok, hamot sa tupad, hindi mag-stress ang imo nga tupad, kag siyempre, hamot ka all the time.
6: Kaya ang Clinica Diofresh with VCO, ang VCO ini kaya tapnaon mga mikrobyo gayal ang fungi kag bakterya nga ka-cause skin diseases kag gapabaho sa imo lawas. Isa na da ang ginatawag mga mikrobyo nga gatugas ang underarm body odor. Ang Clinica Diofresh makagatag simo sang 48 hours of freshness kay ini nga mga mikrobyo ginapatay diya ang source sa pagbaho sa imong ilok. That's why gaamat-amat hamot ang imong ilok, gahamis pa, gaamat-amat pa puti, kaya ang VCO gapataas ang imong glutathione level, may vitamin E. That's why gaamat-amat hamis ang panit sang imo ilok.
0: Ang kape nga may antioxidant, Dok Sam, pero yes, may ginato ginarecommend upod ta mga pi kay Sir Iljan Castanyo, no?
1: Yes, DTX coffee mix.
0: DTX coffee mix.
1: Antioxidant, ha?
0: May amarguso.
1: Mga bita, piliyon ta ang kape nga nami na may antioxidant pa. Mm. So, ugasan, Sir Boy, nagapatapos na paligo, tinuon ng lawas, makinilan. tinluan naman ang imong mga selula. Tumarka
0: may amargoso, may disugard sugared cane.
1: Yes, DTX coffee mix.
0: DTX coffee mix, sir boy.
6: Kapi ka na, ga-detox ka pa, pero kung may budget ka, pero ikaw diabetic na, hypertensive, or may cancer ka na, dapat ang kape mo, super amligid si imo, mag-DTX premium coffee ka. May ergo tayo nin, the herb of immortality. Ang nami sini, ginduangan pag-its ang pinakakampiyon, no? Ang pinakabasko klase nga antioxidant nga makita sa DSE nga ara sa DTX 500, ara man sa DTX Premium Coffee. Ang sweetener, stevia. Why gaya nagpataas ang imong blood sugar, kampiyon ang tamis, and healthy and natural. That's why, kung may budget ka, kagusto ka maglawig, DTX Premium Coffee, pero kung gusto mo
0: amo ning kape sir boy nga ang sugar ya sugar free dili free sugar
6: hindi siya iya kuno gatawag nga table sugar ang ginputang stevia
0: DTX premium no? DTX premium tandaan nyo na medyo may kabalan tungod kay ang mga ingredients mahal-mahal man katama
6: si Sir Kevin niya may ari niya may ginadugan pag ini sa DTX premium anong ni ginapuga mo Sir Kevin
7: ginapugaan namo sang duwa ka D3 bio luwas sa ginapuga namon nga D3 bio sa DTX premium no ni Sir Boy ang amon kape naganamit pa ang sabor kay naga-creamy
0: pag gananam siya
7: naganam no luwas sa naganam mas nag-healthy pa kay nga ang amon nga
0: bulletproof coffee na eh.
7: Ang amon immune system may backup na halin sa medium chain triglycerides nga makuha naton sa Clinica D3 Bio. So,
0: amo na suggest na to Sir Kevin sa mga daw ayawan budlayan bla magtulon sa no sa soft gel sang D3 Bio ibutang nyo sa kape kampiyon ng epekto. Sige. Ang sekreto ni engineer permina mo ginabalik-balik gainom gid extend food supplement for men nga ganami ang blood circulation kag isa sa pinaka the best gid nga sekreto ni engineer gapamasahi gid siya kaisa or kaduha sa isa ka semana gamit ang liniment. Pero Sir Boy kablok ka. Ang liniment nga Santon, i-upgrade mo na.
6: Yung ano na ngalan niya na son?
0: Siyempre, DTX 500 liniment.
6: Bantayan. DTX 500.
0: Ato na rin, change na. No? Kung may ara man amon na, tiindi na amon nga produkto.
7: Mas gin pa-epektibo.
6: Mas gin epektibo. No?
0: Yes. So, amon na ha. Bantayan ang mga produkto naton nga palaaboto.
3: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
10: Gina Cano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya, baywang.
11: Sa katlo kapila ka mag-inom
10: sa
11: DTX 500?
10: Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
11: Subong kamusta?
10: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
3: DTX 500 Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako galing si Abigail Loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa kon madulaan gana magtuon. Sakit tay na kong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa kon paminsara.
3: Mighty C mapalit sa mga butika.
13: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street,
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
3: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
3: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
0: Anyway, tuta sa topiko na to, all about D3 Bio. Ano ang mga health benefits, sir boy? Sa talk ni Doc.
6: Thank you, Doc Ramil. Subong nga adlaw ton anta, paano bala si D3 Bio makaamlig, makabulig sa imo cell membrane, Doc Ramil?
0: Damo na hadlok sir boy sang tambok kay ang coconut oil is tambok pero ay sila madlok sa tambok sa baboy tambok sa karne pabalo naton nga ang tambok nga makita sa extra virgin coconut oil nga ara sa Ditribayo. Amo lang ni ang mantika nga wala kaagi init. Once nga wala kaagi init, safe ka, wala delikado. Ang mantika nga wala kaagi prito or init. That's why ato nabalaan nga aton nga mga cell membrane serboy, ang foundation sina is lipid or ining mga tambok. Kung wala na sila serboy, paano mag-function ang imong selula? Wala sang may maputos, wala sang may mabulig, nga mangin healthy siya. So, isa sa mga components na amo ang lipid, 40% serboy, no? Ang function sina. So, they serve as structural components ang aton nga cell membranes.
5: Meaning pa,
0: si gapunction siya as energy nga energy storehouses, kagapunction siya as important nga gitawag signaling molecules. Kung wala na ang lipid, sir boy, hindi na sila mag-intindihanay.
5: Hindi mag-intindihanay.
0: Oh, wala sang messages nga may matabo. Pero, ang nakanami lang, sir boy, kung may ara ka klinika Ditribayo, may ara ka sininga Ditribayo, you have this raw material nga kaya maprotektahan ang mga oxidation directly or indirectly nga man. Di ang aton niya klinika Ditribayo, sir boy, may ara siya mga powerful antioxidant like gallic acid, cumaric acid, nga naga-specialize sa, again, sa gituwag lipid peroxidation, nga kinahanglan sa health sang imo nga selula. Di may MCT pagin, sir boy, para ma-absorb ang vitamin E sa imo nga gut, no? Tapos, gaak na siya sa as antioxidant. Amuning nakanami, sang gituwag Ditribayo, kung ara na siya sa imo nga selula, gaak as antioxidant at the same time, siya ang gagwardya sa imo selula para hindi i-invade, hindi siya pagkwaon, hindi siya pagpatyon sa mga kagaw, adlaw-adlaw nga pagsulod sang kagaw sa imo nga lawas.
5: Correct, no? That's the effect of Ditribayo. Pero kabalo ka mo, Doc Sam, Doc Ramil, kag Sir Kevin, nga ang medium chain triglycerides nga ara sa Ditribayo, oftenly called also as medium chain fatty acids, are the best kinds of triglycerides for the body. Na too long, nga dugay mausas ang lawas, na too short, nga wala energy. That's why ini nga medium chain triglycerides easily gina-convert ni sang lawas, sang aton lawas, into energy in just 3 steps. Ang kanon niya, ang tinapay, ang biki, kagambihon, it takes around 27 to 28 steps para may imo energy. Ang Ditribayo, may imo energy si mo in just 3 steps. That's why it gives you instant energy. Tilawin nyo, bala, kung gutom ka mo, inom ka mo sa duwa ka Ditribayo, dula ang gutom nyo because of the energy nga makuha nyo sa klinika Ditribayo.
0: Sa klinika Ditribayo, Sir Boy, Doc Sam, siyempre ga-provide niya sa gitawag essential fatty acids para nga nami ang pagtubo sa imong nga selula, ma-maintain niya, makasurvive sa tanan nga mga kaaway nga magasulod, ga-provide sa gitawag energy para sa mga importante nga components ang cell membranes. Siyempre nabalaan nato, Sir Boy, nga ang cell membrane, isa na sa pinaka-importante nga part sa gitawag selula.
5: Napag-gabi no? Ka-importante.
0: Ginaprotektahan niya ang buhi
5: nga selula.
0: Nga selula. Kung wala nang putos, wala nang cell membrane, patay na yan. Dali na, dali atak yun, dali matoxic, no? Dali mahiluan. That's why nga, amon ka-importante ang gitawag cell membrane. Isa sa mga pinaka-the best nga magprotekta niya, ining gitawag fatty acid nga makita mo sa Ditribayo. Kung wala ang cell membrane, wala sang may mapagawa nga higko halin sa sulod.
5: Correct.
0: No?
5: Tinilipon na sulod, patay ang selula.
0: Ah, ti imagine lang kung di mo pagwaon.
7: Matidiyan mo, Doc. Exposed, no?
0: Oh, exposed. Dasig mapatay kung wala cell membrane. So, importante nga, healthy ang imong gituwag lawas, ang imong nga cell membranes, paagi sa pag-inom sining gituwag Clinica Ditribayo.
3: Ditribayo. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang Ditribayo ka na. Ang Ditribayo, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag Ditribayo. Adlaw-adlaw. Ditribayo. Ditribayo with Vizio.
11: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang Ditribayo bao okay gidang resulta subong normal na gid.
3: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagats mga butika. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa may TC. Epektibo.
3: May TC. Mabalik sa mga butika.
13: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atuba lang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, One Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay San Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
15: Informasyon sa ikayong lawas.
0: Kadto sa mga dugang nga mga benepisyo kung adlaw-adlawon gid nimo inom ang Clinica di Tribayo. Siyempre nabalaan nato Sir Boy nga may caffeic acid, no? Mm-hmm. Isa sa mga type nga polyphenol nga makita mo sa gitawag di Tribayo. Ini nga klase nga micronutrients ginkilala ni siya nga puno sang antioxidant properties.
7: Wow.
0: Now that this nutrient nagclaim gini siya sang damo nga mga health benefits, Sir Boy.
7: Mm-hmm.
0: Number one, kung pala inom ka adlaw-adlaw sang di Tribayo ti may ara ka anti inflammatory. Layo ka sa mga hubag-hubag na. Layo ka sa gitawag cancer. Kaya because may anti-cancer siya, ang pinaka-dabisgid ang antiviral abilities.
7: Wow.
0: I-boost niya ang mga performance sa mga atleta while ga-perform sa mga grabe nga exercise, grabe nga sana, ang sports, no? That's why, ibagid kung adlaw-adlaw ka ga-inom Clinica di Tribayo tungod sining caffeic acid. Kag, siyempre, nabalaan na ito nga may inhibit pagid niya ang mga virus, mga kagaw nga HIV. According sa gitawag another study sa caffeic acid, kaya niya mapareduce pagid ang imo nga blood sugar levels. Kita mo kung anong benepisyo adlaw-adlaw ni mo ginainom ang di Tribayo?
1: Ang isa pagid, Sir Boy, kanan mo ko sa Clinica di Tribayo kaya nagnumbo ang kilo ko sa ang timbang ko sa kilo, Sir Boy.
0: Uh-huh.
1: No? Tungod sa adlaw-adlaw ko nga magtumar sa di Tribayo, kaya kung adlaw-adlaw ka nagatumar galit sa di Tribayo, once nga ikaw abi gusto magpa-lose weight, no? Ginapa-increase niya ang imong hormone nga leptin, no? Kung bastante o kung ginaregulate niya ang leptin mong hormone, Sir Boy, kung damo ang hormone nga leptin sa imo, amo ni siya ang nag-signal sa aton nga brain kung busog na si Achan, nagasaka sa aton nga utok, ginakuhit niya nga aton nga utok kung busog na kita. Kag si utok naman amo na mahambal sa aton nga kamot nga stop na, ibutang ng kutsara, no? Kag ginasignalan niya man ang aton nga baba nga stop na sang usap. No?
5: Kung baga,
1: pin ka nga hormone, Sir Boy.
5: Sir Kevin, ano pagit?
7: Ang manubo nga number of chains, Sir Boy, no? Nga makita naton sa MCTs nga ara sa Clinica di Tribayo, no? Ano yung MCTs? Medium chain triglycerides. But si Lingon, hindi siya tamaan kahaba, hindi man siya tamaan kalipot, kundi sakto lang, no? Dasig lang ini-metabolize ang aton lawas, kay nga madiretso ini sa aton atay. Kag dito, pag-ausaron siya nga enerhiya sa form of ketones, no? So ang MCTs mo ginhimo ketones, kag ginhimo energy sang imo nga lawas, nga among masupply sang energy sa imo nga brain. So kung ketones ang supply nga energy sa imo brain, ang imo nga brain hindi mga budlay, no? Mm-hmm. Hindi na siya mag-demand pa sang kinanglanon niya nga energy, kay nga idulong dito mismo sa iya ang ketones para usaron niya. That's why nag-a-uptick imo paminsaron, nag-a-talas ang imo nga paminsa, imo nga memorya. Kung nag-adlaw-adlaw ka, nag-a-D3-bio, luwas sina, layo ka pa sa ginatawag naton nga mga balatian nga dementia, kag Alzheimer's disease.
0: Amo nang pinaka the best nga kung adlaw-adlaw ka ginom di Tribayo, hindi ka malipaton, Sir Boy.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Diskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Basta may kabala nag-augtas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sang matasing kapagtingulan, kalaman ang abyan. Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamuringon malimtan. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit kaya katama, kaya basin tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Kit sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
6: Tinig ng Reformasyon.
7: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
6: Tinig ng Reformasyon.
7: At ngayon, narito ang inyong lingkod.

Kristo ng siling. Kung wala ako, wala kamusing mahimo. Juan 15, versikulo 5. Naglakat sila nga nahamulag kay Kristo ang ila kabuhi, wala ginalapta sang iya grasya kag ang mga kinaiya sang kabalingon ginapahayag. Ang ila pag-alagad ginadagtaan sang handom para sa pagkasupremo kag sang matigdas indi may kugmaon nga mga kinaiya sang wala mapunggan nga tagipusoon. Amo ni ang mga natanom sa may ara sa katunukan. Amo na makaturan kabyanan, terrible kon malumos kita sa mga butang diri sa kalibutan. So wala na magisating timpo nga mga padayon pa sige hapon sa aton nga palatuntunan, aton tapuson sa nobong pangamuyo. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumudulog sa inyong malalaluklukan at pinasalamatan namin ang inyong dakilang pag-ibig patnubay at gabay. Maraming salamat po sa inyong palaala at babala. Magitan inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo. Pagpalain mo ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM. Pagpalain mo man ang CEO Camilo Hoy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial na protection. Ganoon sa lahat ng mga kawani at nawa. Pagpalain mo man ang mga nagugulumihan sa mayang makaramdaman sa pangatawan at sa spiritual. Itong lahat namin sa mudalangin sa mga kapatawaran ng kanyang kasalanan sa pamagitan ng matamis sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.

0: Radio ko.
1: Kampiyon na radio.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. News FM. Super Coolitan at Dawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 46 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga K5, and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, upta na kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, na gusto gini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema, nga nagahatagin bugat sa inyong balatsyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Subong agabi, text yun na ulit tawag sa ating smart number. 0928-611-2263. Agon sa ating Globe and number 0927-748-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, saliwat i-text lang o itawag sa aton smart number 0928-611-2263. Kasi sa ating Globe number 0927-748-940. May 20, 2026, it's a Wednesday evening mga K5. Kagari na siya, ang ginahulat naton every night, Jay Lolo. Good evening, Lolo.
1: Mayo! Mayong gabi si mo, K5 Jirilin.
0: Kamusta ang imong adlaw, lo?
1: Well, nothing gonna change. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa itong tanahan ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Ati, good. Very good. Mayo, mayo ah. Maayo kagi. Mga ka-K5, saliwat, wala kita unta sa pag-remind sa atong tanan nga ibutang tagid sa pinakamataas nga prioridad ang aton igkayong lawas sa subong nga panyimpo. Kay kabudlay magmasakit kang magbalatian mga ka-K5, no? Kag wala kita unta sa pag-remind nga piliun tagid ang mga masustansya nga pagkaon kang ilimnon para magbakod ang aton lawas. Ang pagpalimpyo sa palibot namigid nga inisyatibo mga ka-K5. Kag subong man ang paglimpyo sa aton sulod panimalay para hindi magtinir ang kagaw. Mga kagaw nga nagalagaw kag nagahatad sa aton sang balatian, aton ginatapnaon, aton ginatagaan sang itulupangon pagi sa pagpanglimpyo adlaw-adlaw, ha? Isa pagiging importante nga himuon naton ang magpabalhas. Ang pagpabalhas isa ka natural nga proseso sang aton sistema nga para ma-eliminar ang mga toxin deposit sa aton sistema. Amo ining naghatagid sang mayor nga rason kung nga nagamasakit kay nagabalatian ang tawo tungod sang toxins nga nagadipondo sa aton sistema. Pagi sa pagkaon naton, gawpod ang toxins. Mga junk foods, mantikaon, masin, taas ang kalamay, nga mga klase sa pagkaon kang ilimnon. May mga preservatives, etc., etc., kag etc. Sa kada ilig sa balhas naton mga ka-K5, nagaupod guwa ang mga toxins. So that's why amuginig ang hataga naton sa importansya. Ang rason nga makapabalhas kita tungod ginabuligan naton nga maglimpyo ang aton sistema, mapaiway, mapalayo sa kunano man nga masakit kag balatian, tugas ang mga toxins, no? kag subong man ang ining stress. Ang stress simple lang diri, no? Sa likod sang kada high blood dirili, may gaka-stress gali. Tungod sa stress, pwede ka high blood doon dirili mo. Ha? Tungod sa stress, pwede ka makaangkon sang problema sa kurason, heart attack o con stroke. Tungod sa stress, pwede magtubo ang kanser eh. Kag iban pagid nga mga sakit o balatian kag kalabanan, delikado kag makamamatay. So gani aton gid andaman, bantayan tagid ang aton na kaugalingon, mapaiway kita sa mga stress nga mga bagay kag mga butang. Kag indi gid magkalipat sa pag-inom sang DTX 500 adlaw-adlaw. Himo ini sa Ampalaya Extract nga nagahatagid sang benepisyo sa aton, especially sa aton nga blood sugar. Ginamintinarya nga magnubo ang aton nga blood sugar kaya hindi maglapaw sa level. Kaya kung lapaw sa level, papanaugon sa Ampalaya Extract nga aras sa DTX 500. Kaya may epekto siya nga parehas sa insulin. Kag sumong may ginarepair yung mga damaged cells and tissues, inatagaan sa nutrition kag protection kag nagapabakot, no? Kag ginauso ya, kag ginatultol sa DTX 500, ang Ampalaya Extract, ang mga toxin deposit sa lawas naton. Ginailiminar bulig sa DTX 500 ang mga toxins na nagatinir sa aton sistema. Kag luwas sa Ampalaya Extract, may super antioxidant nga halinaman sa tubo. Nga mo ining aton gin mawa tagaan sang pasalamatan tungod aning nagahatag sang depensa batok sa mga free radicals. Ha? Ang mga free radicals nagahalit gid sa aton nga mga selula. Kag kun mahalitan, posibleng makaangkon kita sa masakit kag balatian. So gani pasakaon tagid ang level sa aton immune system pagi sa pag-inom sang DTX 500 nga may aral sang super antioxidant ang Ampalaya Extract pagid ang kombinasyon. Adlaw-adlaw, inom kita DTX 500. Nagulan subong adlaw mga ka-K5. Naguom-guom ang panahon naton. Bisan pa paano, eh, naka-experience kita sa nga medyo mabulubog naw nga panahon. Pero daw bitin pagid. Daw kulang pagid, no? Kagkabay pa madayon na ang forecast ang pag-asa sa pinakaulihing simana sining bulan sa Mayo up to sa second week. Tunga-tunga bulan sang Hunyo, may posibleng madeklarar na ang pag-asa sang rainy season na mga ka-K5, no? Rainy season. Do gusto tatani nga halason ang panahon, sige lang, maabot ginang chimpo mga ka-K5. Weather update, anay dirilina no kunong lakat yung panahon, tabi.
0: Yes, lo. Weather update, mga ka-K5, maka-experience sa mga pag-ulan, ang mga okon nga may upod nga mga pag-ulan. Maka-experience sa mga pag-galong nga may upod nga mga pag-ulan. Kag pagpangilat ang kalabanan sa mga lugar sa Luzon, kag Visayas. Bangod sa epekto sang Easterlies. Sunod sa pag-asa, ginalauman ang partly cloudy to cloudy nga panahon sa Luzon. Lakip na Metro Manila, kag Visayas, kag Manako nga ang posibilidad sa mga pag-ulan sa hapon kag sa gabi. Ang mga localized thunderstorms naman ang nagadala sa pag-ulan sa Mindanao. Wala sa maginabantayan nga low pressure area ang pag-asa. Sunod naman sa mga meteorologist, posibleng mabatagan ang epekto sa southwest monsoon o kon habagat sa manasun nga semana kag sa ila pinakaulihing update. Apektado na ang pila ka mga lugar sa Southeast Asia. Diri sa Negros Occidental, ginalauman ang mapaang panahon sa aga apang sa ugto. nagataas na ang tsansa sang mga pag-ulan kag pagpangilat bangod sa epekto naman sang easterlies. Temperatura yara sa 26 degrees Celsius sa kagahon kag 34 degrees Celsius naman sa ugto.

wala gid low pressure ba? Wala man bagyo. Prote may Easterlish, no? Easterlish. Kaya mo ning mapaag hangin gid. Huyop sang hangin halin sa Pacific Ocean nga mapaag. Nga matyagan mo nga daw kakapoy sang lawas mo. Daw kabugat sang lawas mo, gasakit ang ulo mo. Amo na ning epekto sang Easterlish. Tungod sa nga huyop sang hangin halin sa Pacific Ocean nga mainit. Plus pagid ang init sang adlaw. Daw parihas lang ning may kalayo ginbasyahan mo gasolina. That's why maghalong kita. Pasalamat kita subong. Kay mapiyara naton lagko yang mga panganod nato, no? Kag mga galom naton nga nagatabon sa init sa adlaw. Somehow maka batya kita sa nga mabulubog daw nga klima, no? Despite nga may Easterlish kita. So padayon lang, ha? Tiara na nagapreparar na guro ang aton nga klima nga magabaylo na sa tig-ulula na. Ay, salamat, Lord. Nainom ng Mighty Shea. May bagyo man o kung siya wala, ano man nga tiyempo o klima nga may ara kita importante. Ang tugon sa mga eksperto pasakaon ang depensa kag resistensya. Pagi sa pag-inom sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, madasig lang makaangko ng aton lawas sang depensa kag mataas nga resistensya. Resistensya nga makahatag sa aton depensa batok sa mga sakit kag balatian, tugas ang klima naton. Kag kadasig mag-adjust ang aton sistema sa pagdepensa gyapon dili. Nga hindi kita makaangkon sang hilanat, sipon, ubo, trangkaso, allergy, kag iban pa nga mga sakit sa subong nga panyimpo. So kinanglan tagid pasakaon ang resistensya kag depensa, inom kita Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kag sa mga kabataan subong, mga nanay kag tatay, amat-amat na kita kondisyon sa ilang kondisyon, ha? Painuman ng mga anak naton sang Mighty C syrup for kids, ha? Nainom ng D3 ba yun? Ati, good. Now, pasalamat kita mga ka-K5 kay may mga ari kita ng mga suplemento nga siya doging ka-epektibo. Sa tiyempo sang pandemic, mga ka-K5, damo gid na igo sang virus. Kag nagalibog gid ang ulo sang halos tanan, especially ang ara sa tawag naton sa medicine. Mukun ang mga tao nga eksperto parte sa mga masakit. Huwag kay po dyuton nga bulong. Kundi ma-face mask ka lang, ma-face shields ikaw. Huwag ka sinyo malay na, kilanglan putos ang lawas mo. So, ang aton lagid nga naging saksi jirili. Tungod sa nga D3 Bio, virgin coconut oil ang iyang main ingredient. May aras ang monolaurin, gamo inigali nagahatag depensa. Kabakod sa aton sistema, nga in kaso makasulod ang virus sa aton lawas, hindi kita may infeksyon. Kung may aragin man, makabatsa ka sa mga simptoma, dasig ka lang maumpawan. Tungod sang monolaurin nga ra sa extra virgin coconut oil nga makuha naton sa tagsa kakapsula sang D3 Bio. Madamo pagid sa mga benepisyo ang D3 Bio ay kumatol ang akon tutunlan. Duha ka D3 Bio kinagat ko mga kamyanan. Dogin pahid lang na dula ang katol sang akon tutunlan.
Kung may bagras ka kag may pilas nga nagadugo, ina man lang mga pilas lang nga ordinaryo, ni sila nga dalom, ganyan nga gulot, dirili. Patuluan mo lang dito, Mayo. Kay mauntat lang bleeding ya, kag hindi siya may infection. Kag madali siya magkupos o kung magpalib lang. So based ina sa aton personal experience, sa mga paso, ba't hindi na ko maistoryahan sa paso ni Huubaw Hu. Lumupok yung mantika, dirili mo. Ha? Magluto ka sa lechon kawali, tiil siyang maboy, bla, dalapata. Kundi huluman mo na iya, i-marinate mo na kang isulod mo sa imo refrigerator. Kundi cold siya. Gayun dakal nga kainiton siyang mantika ngara sa kalaha mo, pagwa mo to sa freezer, dirili ang na-marinate mo nga tiil siyang baboy na lapata, lechon kawali mo. Pagbutang ko, may kulay masirit lang. Hindi gali sirit, lupok yan mo. Bang! May kulay kung ano na blati, nakita ko gayun nag-alwak ang mantika pakadto sa guya ko. Mayo lang nakalikaw ko gamay, dirili. Tani, ha? Igo gid ang mata ko eh. Pero since then, mga kakibab na tabo to abe, imutangan ko lang dito ni Mayo, huwag gig ko nakabatyag sa padayon ng ngot-ngot. Kaya nag-amat-amat na ngot-ngot mo. Nag-amat-amat na sa sunog. Ah, pangilamusan kong guya ko dito ni Mayo. Bulag to, eh, yan yung year mo. Makispipata. Makano ka, mga lechon kawali, kahit New Year mo. Kaya pangilamos kaya dito rin bayo. Wala ginaghamok, kaya gina-expectar ko yung blister na lang. Inamlang mahamok siya ang imo nga panit, tapos sa sulod do tubig na na. Gakon mapusa ganina, pila, sapdi, katama, nugay magayo. Mga ka-K5, this is my personal testimony. My personal experience about D3 Bio. Ginapagkaaga mo na dinili, ginalita-lita ko ang espiyong. Hasta nagtulog ko, eh, kung ginagkas ang D3 Bio, mayaan ko lang na, hulom ah. Kaysang pag-alwakin, pag-igo sa guya ko, dugay-dugay, gabiti na siya. Hamba sa mga upoy ko sa balay niya, lo, ilang mo silo sa tubig ko, hindi. Kuha ka mo ito ni Tribayo. Yan din, lo, siko kwato sa may kahadihiro ko. Yan ang password, lo, siko 1, 2, 3, go. Di pagkwadwak bilong mga ka-K5, ha? Min kagat ko kaghala, lamhit ko sa bilong kong naguya kagundin pa itong nag-biti lang abahin itong naigo sang nag-indakal nga mantika. Dugay-dugay nag-subside, nag-lula ang doon nag-apangagat ni mula siyang doon ginasunog ng imo panit, ha? Di bulag to, eh, ganilupok ang mga pwetis, triangulo na, whistle bomb, kag iba pa mga magic fountain na kunano na ang mga New Year na. Ako yung pangilambos ko di 3 Mayo. Kag dintogin ko mga ka-K5 na ka-experience, this is my personal experience. Kay pinsa ko yan nga makambang na tsura ko mo. Pinsa ko masuta na ko lang. Ginablang na may puti ka tapos may brown nga bahin sang lawas mo da. Daw sunog siya bla. Ay waagin bla kaluoy sa Diyos. Grabing ni Trimayo. Mapuslan mo gin siya. That's why ginarekomendar tagin. Gatagsa ka pa ni Malay, may aragin. O kung magbiyahi ka biadlaw-adlaw, dapat may rakagin sa bag mo da, o sa bulsa mo. Kay parihastos kang kaginan, kung magkatol ang imo tutunlan, ah, kagat lang siya ni Tribayo, kagsip-sipin mo, baby. Magapunok to kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500 Mighty C and D3 Bio. Saranggin mamakal sa halos tanan nga Grace Pharmacy. Sincere Drugstore Generics Pharmacy sa mga butika kag farmasya sa inyong lugar mangkutalang palihog. Ha? Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kung gusto nyo barato nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy,
Kanto lang kamo sa tanan nga Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kang magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors, ha? Libre, wala bayad. Okay, let's go to work, mga kakipem. Tawag na kamo sa aton hotline. Mga problema about sa mga buhi. About sa love life, sa relasyon. Mag-asawa kang magnubya. May ara ka sangka, naluyagan nga babae. Paano mo ipabatsyag o kung ipabalo sa iya ang imo na batsyagan? Anong nabatsyagan mo? Masigakutoy ang imot yan. Hindi gali. May kusunada kasi iya. May luya kasi iya. Pati nagapangibabaw ang imong nga pangduha-duha kag kulba. Ano ang mga pamaagi nga para makaangkon ka sang kagayunan nga mapabutyag mo ang imong nga balat yagon? Okay. Tawag ka mo sa ato na tlayna. Istorya kita. We can talk anything and everything, under the moon with clouds tonight or without clouds. May ara ka muna siyang opinion o komentaryo about issues kagbalita. Tawag ka mo sa atong telepono 09-277-448940 kag 0928-611-2263, ha? Mayong gabi na sa tanan natin ng mga suki nga naka-tune in na sa K5 News FM Rojas Capiz. Kamusta ka muna sa tanan natin ng mga suki nga mga taga-Canlaon? Ka-tune in sa K5 News FM Canlaon City. Mayong gabi na sa inyo, ha? Diri sa bahin sa Escalante, K5 News FM Escalante, Sagay, Cadiz, Victorias. Hello! Sa mga kauturan nato nga naka-tune in sa K5 News FM La Carlota, K5 News FM Hinigaran, Kabankalan, K5 News FM Sipalay, kag K5 News FM Hinubaan, kag sa Kuto Malamutan sa aton pag-broadcast mo nga gabi. Hello! Oy, si Noni. Good evening, J. Lolo. Mayong gabi man, ah. Mayo lang ang pagpamati na sa inyo sa Talisay, ha? Nagpadulong na ang aton nga news team sa Agusan del Sur para sa pagahiwaton nga palarong pambansa 2026 kagina sang aga. Nagpadulong ng aton nga grupo. Kag magasugod ang palarong pambansa sa pizza. Ano ganit niya nila? Sino gali masugod ang palarong pambansa man? Abi, tanawon naton sa aton nga kung medyo malipatan, kumunkad doon ka sa Facebook page. Facebook page ang aton K5 News FM, no? Aha.

Yan sa nung gani nga ton, malarong baman siya yan. Basta si sininaw. Okay, I guess until 24, no, i-confirm ko lang abi, no. Kaya doon nalipat ako, sisibong mula daw medyo malipaton ako sa mga numero. Pero kagina nag-send off na kita eh. Sa aton delegasyon, mga K5 News Team, pagkanto sa bahin sa Agusan del Sur. Parang ihatag sa aton ang mga events kag mga kaitabo, no, kag mga report kag balita sa pagatigayunon nga 2026 palarong pambansa.

Kaya mo, di ko makita. Karoon lang karababang kota sa news team para makonfirm kita. Mudlay palagpatan eh.

Kamusta ang impeachment, man? No way ko nakabalikid, anay, kino ka sako. Sako pamumud sang manok, kuya. Mga bisaya ko nga manok, subong nagakakak, nagadaan. Kakakakakak. Sako pangitlog. Oh, nanoni. Kunita na naman. Gatchalian emerges as possible replacement for Cayetano amid calls for new Senate leadership. Ay, sadyan ni Jerry Leho. Kadamo sa mga balasahay ni Kagmagasugilanon. Padlagana na lang impeachment kay parang masaysayan na ang kakudano gena. Para makamove on na tabladayon, ho, kang mga kabataan nato na piparahon tanil siya dugay-dugay maliskwila na sila, ho. Mga kabataan nato, mga farmers nato, mga wala sa trabaho, mapikuran nyo na bala. Ang gusto ninyo, all eyes, di kita da matanaw sang inyo, da yung mga shootout sang inyo, yung mga palagwaon dami. In preparation nga maging familiar ng tao sa 2028 elections, dalian nyo na na ang anuning impeachment na bala kung priso-priso ah. Importante nga matagaan na atensyon ang aton pagkaon, ang aton nga siguridad, ang aton nga mga pumuluyo nga wala sa trabaho, makaubra na para maka-move on na kita na yun, no, ah. Makaprikuran na kita sa aton nga dapat ulubrahon nga as public servants, no? Ang aton nga mga tubig, ang aton nga mga pagabalaklon, ah, ipikuran nyo na da nga magnubo kag affordable, pasakaan ng swildo, bala na yun. Panubuang mga balaklong ang patasa, bla, tagal-tagal lumapaw, ginang syuldo, patasa, hasta sa atop, bla. Kung kada Pilipino, siguro mga kakipay, magsyuldo 1,500 a day, sinya sa Diagro na. Mag 1,500 a day, syuldo, tabitanan, tanang empleyado, minimum wage. 1,500. Sa Diagro na. Galing mga negosyante, maminsan naman na damo kwarta mga tao, ano nga mo untang negosyo man. Yeah. Ah, pasakaan na naman presyo mo niyo mo to. Hindi mo lang naman mo na kuisang economics, bila? Punti sige lang, at least siya way ang gutom, kagwaya nagapalang nakakladus mo, bila? Wala kaladus mo, wala gutom, wala siyang gamo, kaga busog ang tanan mo. Baka afford magbakal siyang malaklong kakinaglanon, especially sa mga ginikanan, hindi mabatas nga ang kamataan niya, naganay, tay, sakit, nagakuntyan. Nagutom na mo. Di pa yung agaw to, anay, misa tiyanggiyan na ito, kakwain to, anay, binulos, para makakaon kamataan. Dito, nakuhalin sa tiyanggi, sabat siyang asawa. Ay, ate, ano, di, ano ka lang? Di na ito pagkwaon sa tiyanggi. Ngaw, ka? Hindi tayo magpagkwaon kay gamayan man ta. O gani gamayan ta po kung hindi na mapautang sa itong ikanugay sa itong magmayan. Muna, ano man na iya si, ano na si... Hindi mo lang maninay ng tangiya sa tiyanggi na siyang mata ta. Maninay, gani po ti wala ulo maninay kay daw natakaan na siya magpautang sa itong kay daw... At kadugay sa ito magbayad? Di kayo kabayad, man. Kung gusto mo, ikaw to kanto, ah. Nahuya na ko siyang ibalik-balik. Kung tahon ko na lang niya ang akong gutom. Di ba lang mga amo sila ng mga situation? Plus, pagin nga... nagataas ang mga... balayran sa kuryente, sa tubig, sa rinta, kung nagarinta, be, pagkaon mo pa, tapos wala gasakang sweldo, daw ma, singgit ko guro yung, ako, ang nagwag eh.
kamudlay, no? Pagpuli mo si Jumalay, tingala kaya brown out. Oh, brown out, bilong ka barangay, day? Hindi, yeah, kita lang yung brown out, yaya. Nga na, ano, natamo nga, way, siga-sugaw. Ginot na na ta, ano, way, kumalo. Pagpatubod sa gripo, paglisyo, oh, wala tubig. Na anong tubig ta? Ginot na man ta sa tubig. Wala kuryente, wala tubig. Pag-abris kaldiro, oh, wala unod. Dugay-dugay manokto kami, ha? Gagarinta ka. Eh, saan na ka mamabayad sa rinta nyo? Kay kundi mamabayad, boss, halalin na ka mo, de. Imaginon mo na. Pro kalabanan, jiri, hamalon ka, anong gusto mo sa pag-abuhi mo? Simple lang yung gusto ko sa pag-abuhi ko. Pero kung mag-amaw na sitwasyon, doon hindi na guro simple, guro. Doon masirambli na guro. Diba? Nga wala ka tubig, wala ka kurinti, wala ka siyang pagkaon. Kulang suldo mo, wala ka saka mga balaklon. Anong gusto mo sa pag-abuhi mo? Ah, gusto ko simple lang. Simple. Simple. That's why nga mga ka K5, bisan ano nga aton nga paninguha abi. No kamudlay, bilakay tungod nga ang availability sa oportunidad sang trabaho no kaiwat man mala. Even though nga iba nagagiho man abi, pero no kaiwat lang. No hindi malabunan siya lang oportunidad daw. Tani matapos na ng ilang kinagamo na sa kunano ng mga politiko ta. Kagtutukan na na yun kung paano nasulbaron ang aton yung kakakulangan sa aton yung kinanglanon as Filipino people. Di ba? Amo na lang natani ya. Hindi kay amo naman ni may mga kudita, may mga lukpanay, may mga takeover, may mga, ay, bon, may mga impeachment. Pero maabot ginang time nga matapos ginini ka maplastara sa kaluoy siyang mahal nga Diyos mga kakipay.

Good evening, J. Lolo, Jerry Lee. Share lang ko kung ano mahimo kaditri bayo sa akon apo. Nagpatuli ang akon apo. Oy! Ating tululi, sumong gali, Jerry Lee, no? May operasyon tuli, sumong. Nagpatuli ang akon apo. Pagpuli namon sa balay. Kay bag-o lang ginabutangan ko kaditribayo ang bandage nga pagka ano ni pagkaaga pagbugtaon niya na nakalakat ano ni nakakad ano nakakad man nakakas gro ni nakakas ang bandage ti oil ni ano ni kay di ang oil wala na siya gina dressingan kay okay na ang mga upod niya gabaka-baka pa ya

tadlong na ang lakat niya, mangkot, mangkot sila kung ano ginbulong hambal ko di Tribayo. Nagbakal man sila, tested and proven ko nga, tested and proven ko na gin ang di Tribayo. Salamat gin, J. Lolo. Ano na si NPE? Asang Manchilingan, ha? Nancy Papa Eko, NPE. Okay, doga sinampong yung text. Nagpatuli ang iya lolo, ang iya bata, ang iya po. Tapos, di siyempre hiwa ni Rileno. May pilas eh. Ariho, pagpuli namun sa balay, di nga makamaka pa siya kay bag-ulang, bag-ulang yun, no? Ginbutangan ko kadi Tribayo ang bandage. Kag pagkaaga, pagbugtaw niya, kalakat na ang nakakash na ang bandage. Wala niya naging panisingan kay okay na. Ang mga upo niya gabaka-baka niya po. Dasing magpaayos sa pilas mo. Basta pilas. Kaganami pa kay ngaman ang ngot-ngot mo lang, nag-ngot-ngot mo, may pilas mo lang. Madula ngot-ngot, no? Kag protektado nga kung nahulomgit ang ditrimayo sa pilas, hindi ka penetrate ang kagaw. Mga bakterya, hindi ka penetrate, dirili. In short, abi, nag-ayo na ang pilas sa paltak sang iyang lulo. Ay, sige nga po. Tungod sa di Tribayo, Bertino. Ang akon lolo, tani mapapaltak man dirili, no? Galing hambal siya manugpaltak na tating agin. Jeff Esprihi, anay siyang DW40. Nasun ko ato na yun sang Ismaril. Oh, hindi na guro na, no? Hindi na lang guro lo, ah. Isti, hindi na lang na guro, ah. At least may extra ka pa yung panit. Okay, te, amuning mga chimpoy ang mga kabataan, no? Ano, arang ginaguro, no? Gag-sister ginagiril, no? Nga once paltakon ganing lalaki, circumcised lang. At the age of kalamanan, 12 years old, usually, napira na to, nirili, nga, ang mata do yun na nag-dashing taas, dashing dako, no, nag-sinultiro na yun, no? Kaya mo ng edad siyang mata, 12 years old, adolescent na siya mo. Amo man ang timing siguro kahit ang tao may stages mo. Halin sa pag-baby, baby siya be, maging mata siya, dugay-dugay adolescent, young adult, adult, no? Di ba? Amo ng mga level eh. So, transition period, no? Timing man, gano, mahambal kita yung tungkol sa circumcision. Doon naghinupang siya. Pero actually, inagali niya isa ka natural nga proseso, stage ang aton nga pagkatao sa aton sistema sa lawas ta. Nga nagakambyo ang bata, nagakanto na sa soltero, adolescent na blan. Gasinol tiro kag nagadinalaga ng bisa babayi. So, tiyan mo na, no? Tribayo ginman di Tribayo. That's why, inanglan tagin nga ang di Tribayo mga kakifab sa subong nga panyimpo. Mayong gabi da sa inyo, J. Lolo, katawag ko si Imo, hindi ko kasulod. Basiguto ka. Mag-greet lang ko sa bana ko, kag sa bata ko, si Maylin. Si Maylin ni G. Lolo sa barangay to Kabankalan. Maylin, dali lang i-chikon ko nga ako ng telepon number. Ara Maylin, ang smart na to na 0928-611-2263.

Maghalong sa mataas nga heat index. Ari naman, mayunik kay gina-update kita sa nga aton nga mga kauturan from Pag-asa. No? Possibly magdangat na sa 41 degrees Celsius ang heat index buwas gadlaw sang Webes, Mayo 21. Kalakip ini sa extreme caution category kung sa diin posible ang nga magresulta sa heat stroke ang magtinil sa initan sa madugay nga tion. Hindi ta magpasil, hindi ta magpasulay diriling. Papasilogi kita. Ting problema sini nga ato nga mga kauturan nga nagalubra sa kampo bla. Di grabe may kalo sila na putos ang lawas nila pati grabe pagin ang init. So na swing iban nagaubra sa kampo kagahon. Kay pag-abot sa nga tagitisang init, aha, iti mapasilong gin sila eh. Nasuway ang mga kauturan nato nga ubra sa kampo abi, aga pa na sila yung kabugtaw yung kamagamatamat niya, ibang ganito ay pagkasilak yung adlaw mo. Kakanto na nasa kampo kay bugnaw pa. Kung mag-init nati pahuwain, ni kaya mag-sige na iya saruso sa init, kaya ay kabudlay magmasakit ka. Ma-heat stroke kaya mo. Mag-inom gid regular sang tubig, kaglikawan ang magbabad sang madugay sa init sang adlaw. Di 41 degrees Celsius ang forecasted na heat index buwas. Daway naganubo ko rin tama. Ding super El Nino yung mga K-5 nga gina, ano ni? Nga gina monitor man sa aton nga mga eksperto. According sa report mga ka-K5, maluntad niya sa tion niya sa mga Nobyembre pa. Nga daw super El Nino. Di magwasi na di, may mga chimpo yakang may mga lugar. Nga grabing init, sa piyak naman to yung grabing naman tong baha. Daw nag-balansin siya mo. May mga lugar nga grabing init. Kung may mga lugar naman nga grabe ang ulan. Dito diri sa aton di sa Pilipinas. Abaw ah. Di kakalamanan niya nga init. Kaya halingin niya ang ininga El Nino. Halingin niya sa Pacific Ocean. Ginang hangin. Abi mo na. No? Kabay pa mag-kambyo ang panahon kag ang klima na to, no? Sa sinigin na forecast nila nga super El Nino kay delikado ni. May no drought yun mula daw gatigang ganyan yung mga atalam na naton ni ganyan katanom eh. Kagrabe ang kainiton, mga kasapatan, hindi kakaon hilamon. Hindi takatanom sa nga ining tawag naton ni mga utan naton. Tungod sa kainiton, damo sa mga suba nga maganubo ang level sa tubig o kung iba gani, masi maghubas pa. So muna ilang nga gina-forecast, no? Forecast pa malang na. Di wala man sa imposible sa Ginoo. Masi hindi man madayon, ah. Ang kabahay pa hindi madayon, ah. Hindi lang, ay.

Tinanunani si Batoni. Supreme Court ginbasura ang TRO para sa areswaran ni Senator Bato de la Rosa. Ano mo chilingon siniman? Supreme Court ginbasura ang temporary restraining order para sa arrestwaran ni Senator Bato de la Rosa. Ginbasura. Sa boto nga 9-5-1. Amundi ang mga

nag-desisyon ng Supreme Court nga padayunon ang arrest warrant kay Bato de la Rosa. O, tiyan mo na yung sakto. Di halin sa Supreme Court, tiyan mo. Halin sa Supreme Court, tiyan mo. At least klarong ang korte, tiyan mo yan nagamando si Daya. Hindi kaya ang korte nga sa dito nga kalibutan. Kundi nami, kaya hindi na at least naklaruhan kita kung nakpogi man si Bato kitungod nga may warrant of arrest from ICC, the order should be coming from ICC, not from Trillanes, or not from anybody, kundi sa Supreme Court, ha? Kiti ang ginastoryahan ni legalidad mo, layin naton mo. Di mo na ako madakop si Bato, titumango niya eh, kay order na sa Supreme Court.

Grabe man yung mga kuring kag ido ni. Masobra si timil ka mga ido kag kuring. Nabakunahan na batok sa rabi sa syudad sang Iloilo. At tinami Iloilo. Kay sumong agrabing init ni Riliho. Nagating karag ni grabi sa mga sapat mo. Ilabi naging ido kag kuring. Tinami niya kay may-ari sila sa kamusini ng programa. Kay man na makarusan ka lang ka makagat ka sang kuring, hindi mo manungod abing nga lalapakan mong ikog. Ya kay harada, gisa sa lagyan ka marakang na. Malapakan mo mga kay silang tindinsi nila mangagat la. Hindi ka rin makagat ka still sang kuring na kung ido man abing. Grabe, grabe sila, no? Makita mo sa mga dokumentaryo amin sa social media, sa mga YouTube, ang taong ginaigo sa grabes, gapalak din, kaluluoy mo. Kaya ang grabes kasaka sa utok sa tao, ginagapo sa katriya, gawaras, blaw. Ay, kaluoy. Di po riyan palayo lang, abi, no? Ano aming mabatsyagan mo, makita mo na yung bata mo o kung ang imo yung nga parinti o kung lapit sa imo na nga huwag siya may mahimo kundi huwag na sa kaitsindis ang iyak o galingon sa kinabuhat tungod nga igo na siya sang rabis tungod siyang mga kureng kagido ni nga wala may diksyonan ni ho. Ay, gapalak, Jirilin, ginagapos ang kamudwa kakamod kag tiil. Kaluoy mo. Daming Iloilo, abirigod ah. No, may-ari matadiguro, Jirilin, mga sapat de. Nabakunahan ah. Oh. Bantay il ninyo? Ano ning bantay il ninyo? Nagkupos ang itlog sa mga manok. Ha? Nagkupos ang mga itlog sa mga manok, ho? Nga ayan. Samtang nagkupos ang lawas sa mga kasapatan sa panugod ng mga binulan sang tig-ilinit. Nga ginpa luba sang El Nino nga ginalantaw magalubha pagid sa sunod nga tuig. Oo, ang itlog magamagin man tungod sang El Nino, tungod sang klimata, ang manok Chrysler mo. Ang manok Chrysler, no? You know what, mga kakifay, may ara ko sa unang isa ka sponsor, no? So when I was working as

0: Black Time Program. May ara ko kliyente nga ilang negosyo itlog. Sa pagkadamo-damo nga itlog diri kag manok. Magaga K5, first time ko makasulod sa ilang poultry farm, no? Sobra goro mga 20 mil ka manok mo. Kagang mga manok, mga ka-K-farm, nakibot ko. Magluwas nga may mga tubig na sila-sila kurong. Mga nagapangitlog, mga layer ni siya nga manok eh. May mga feed sila be. May asa ila kurungan, no? Nga laba-laba na may ara yasang speaker bla. Kag may nagatukar nga sonata nga piano diri. Piano bla. Do parihas ni blao. Nan. Do mo nang mga piano nga tukar. Bilog gidang nga poultry may mga speaker mo. Kung grabing life siyang manok ba? Nga may mga sound ni sila man. Mag-ulag ko ka di para kag mag-ulag ko ka encounter. Nga may poultry nga may mga speaker kag may nag-sound nga mga piano. Out of my curiosity, namagkot ko sa sponsor ko, sir. Excuse me. Nang ang mga manok mo di ka ilang mga kurong ni nga may speaker kag may mga background sila nga music nga piano aw. Kamalo ka mo mga kakipa ang sabatya nyalo kinanglan ang manok hindi ma-stress kay confirme siya stress kag makibot siya kon hindi siya kalmado nagagamay ang itlog ya. No, hindi siya makapangitlog. No, kay ginanerbiyos. Kay tungod nakibot, hindi siya komportable, hindi kalmado. So, amo ganin lang rason sang aton to kilala. Abi ko na daw yung buhat lang mula. Ang sambat niya sakot, hindi ka pamati na sila music lo kay para nga mayong itlog nila. Kaya galipat niya muna mga ka-K5, no? Kung nag-negosyo ka gali, no? May mga psychological effect gali na sa negosyo, abi, kung sa mga manok, abi. May ipikto gali na nga kung ang sound vibration sang sonata. Mabatian nila nga do ka melodic, abi, kakatawhay. Nagatawhay man ang utok sa manok, dasig ila pang itlog. Na siya mga biyan na naiya sa ato niya nga normal nga nabalaan nga buburan talang manok, butaga talang tubig, kurutingon ta na abi, no? Kung arasin mo na iya sa free range mabida sa lagwerta mo. Pero kung nagasagot ka manok na yung sa lihir mami, tiya mo malang nagnaubrata, nabuburan ta kang nabutangan na miya tubig na kami may matamin sa midang tubig, ya? Pero ito yung full tree farm, no? Sobra 20 mil ka manok. May speaker yan mo. May sound. Piano nga tukar. Piano nga tukar. Kay para ko nung magkalmang manok, kag sige lang pangitlog. Kag kung may chimpo, hindi mo na basta-basta yung magsulod ka nila sa manok. Kung oras ang pagbubod mo sa atag siyang feeds, amula na, guwa ka na na yun. May CCTV man ang iya poultry dirili mo. Kapamati na galing migo ko nga si Sir Pipito Lim. Sir Pipito Lim, itlog ni siyang manok na istoryahan ta. Kag si Ma'am Judji Lim may gamida, Ma'am Judji. Grabe no, dito lang ko kamalo dirili. Nga ining manok gali ni. Kinanglan pakalmahon mo sila. Kag tapos sa nindon ako sa ilang gintorya ko mo sa ilang poultry kaso nagkandol na kami sa pag-sorting kami, no? Pag-sorting lang siyang itlog. Small, medium, large. Gailig lang na yung itlog. Tapos, do may ara yung sa punta nga mamalaan ko anong bugat siya mala, kang mahulog siya sa wala, tanan dito yung mga medium. Pagtongtong siya daw kiluhan, o kung something nga daw ilan na iya ilan na pamaagi nga para ma-determine daw ining makina. Kung small, medium, large itlog, gahulog lang na iya kung dito. Automatic na nagpili na yung makina. Kagtapos, hamba siyang migo ko, katag-iya siyang farm, siyang itlogan, siyang manukan. Nyalo may double yolk ko di. Tagaan ta ka, tatlo ka tray, siyang double yolk. Ning double yolk bla, dubli matog bla dirile. Kita ka na na?
1: Yes, lo.
0: Duwang yilo ya silod bla. Mga kakipa, bausos grabe. Ang iyayang itlog, orange mo. Ang batog, bula, kung di kalamanan, yelo. Ang yelo, nag-aagaw yung yelo, orange, bula. Sini ko pinasahin yung itlog mo, sir. Hindi itlog siya manok. Oo, gani man, gani man. Niya nga manluaw. Sini ko mag-ulog ko kita, yung daw amuning kolor, yung daw yelo, orange ang kolor sa itlog, aw. Yalo, gusto mo, himunta ba yung letaw? Rico, ha? Natungon na lo sa mga advanced research namon. Kag nag-develop kami sa mga amon nga feeds. Nga tungon din na sa nutrients and vitamins kag gina-develop namon nga mga feeds kag ginapatuka sa manok. That's why nga amon ang kolor sa iyang itlog. Oh, guli ko. Dipindi gali siya pagkaon. Nadumduman ko man, Jeling, nga may natanaman ko mga kakipem. Daan mo manig sistema, ho? Ito ya hindi manok, kundi mga baka mula sa Australia. Nga, ang mga baka sa Australia, mga kakipem, kasi lang ko, tama mo. May aragi gali chimpuya yung pagtubo sa gilamon. Ginabulubanta nila nga amun ining edad sa gilamon, no? Kag ipakaon lang sa maka. Kag ang kalidad sa duta, mga kakipem, nga ginatubuan sa mga hilamon. Kaya ang rason ko, no, ang mga bitamina kag mineral sa duta nagakadto sa tanom o kung sa mga hilamon. Kag amo ina ginakaon sang itlog, sang baka. Karon ko may ining a portion, kundala na nila dirili. Kundala na nila, nga dala niya matiyog-tiyog ang mga pilakalibo nga baka na sa Australia. Kung maurot na siya, ang mga hilamon niya, dito naman na nila isaylo sa piyak na kwadra nga kalapad-lapad naman, nga tinubo naman tong hilamon. So that's why ang kalidad sa ilang nga karne, nami, girili. No? Tungod gali, depende sa klase sa hilamon, nga ginakaon sang itlog. Sang baka. Tiyan mo mato na doon na dumduman ko. Nga migo ko nga ga-portray siya, Bek. Yan, no, pwede na yan natin. Himuon gani yung bayulit ang iyang ano ni. Ang yelo siyang itlog. Ang yok mula ni. Ang yelo na kalamanan niya. Pwede yung bayulit, ha? Butangan mo lang niya siyang sa mga pamaagi para magbayulit yung itlog. Kung mudlay ba? Kita ko yung itlog yung brown. Di ba may brown yung mga itlog? Di ko mayulit yung itlog. Masigin sa puti ni Aguruya. Nga churay na may lagom yung no? Hindi lang na Aguruya. Basi mamba niya manok na ng itlog, kagin sa puting itlog niya nagbayulit. Pero mga kabiyanan, tungod sa technology, tungod sa advance nga kaalam sa tao sa mga bagay-bagay, do hindi na blame posible lao, no? Ang imposible na lang sumong is kung paano kita magagawa sa kapigaduhon, wala? Tani matapos ng ilan na problema na sa itlog nila, awis di siya ilang politika na daho. Kay parang tauhay na tami, tutukan na Manila ang pag-asinso sang tagsaka Pilipino. Mayong gabi, day man siya yung tanada, sige, harak-hakal na day man siya. Mano man tami. Amo na lang ning libre sa kalimutan, sumong pwede natin himuon magharak-ha. Don't you know, ang pagkadlaw mga kakifay, may health benefits na wala. Pero yung malang tao, bla, pero may malang nag-acosmod, bla. Kay mas tigulang siya sa edad niya. Prong tao nga permi nga kadlaw kag palayo home abi mali pa yon nga tao ay kahubin tuloko na kag kalamanan nga tao nga mali pa yon lawig ka buhi dirili because ang ginahambal nila lang nga laughter is the best medicine, no? Nga laughter is the best medicine. Because kung kita gali, nga ka-feeling kita, lipay, kag kadlaw kita, kag malipayon kita, abi, ang aton sistema nagapagwas ang sekreto nga hormones. Ining tawag nila yung, hindi lagi ko kamalo sa specific, ining tawag, ha. May-ari ni nga medical term, hindi, no? Ang aqua na nabalan is happy hormones, no? Pero may ara, bagay na siya nga, iyaging nga correct, yung ngalan, abi. Pro happy hormones, amo inigali nagahatag buling nga magbakod ang immune system sa tao. Grabe, no? May ara na kita gali, no? That's why we have now the reason nga maging malipayon gali. Puti galing kay ang problema, mala mga kakipay mo. Ang kapigaduhon, paano tani magyuhom? Di bala ka budlay? Puti sige lang. Mag-tuo lang siya Ginoo, ah. Kag pamati lang ni siya programa na to. Bisan pa paano, makayuhom-yuhom kita, bisan kadali lang. Kay after that, siya problema naman ang magpangibabaw naman sa paminsaron. Tapos at least nag-balansi ng tabla. Hindi ta malumo sa kapigaduhon kag sa kasubuon. Yum-yuhom kita at a time, ha? Okay, hindi nga bahin na dulong na sa aton sang kampiyon ng kape, DTX Coffee Mix. Bisan din ka man kag anuman oras, aton piliyon gid ang mapuslanon kag may aras ang health benefits ng kape. Ginanami yung area mo, yung gina-eliminar yung waste mo ganyan. Ang isang ganyanili, ang ginapangamuyo sa kalabanan is ang makarias banyo ganyan, ho? Kag makapangihi siyang nami-nami ganyan. San amo lang nakadadlaw, Lord? Okay na ko, Lord. Kaya may ara mo lang ng mga kultura na ito sa tuntuon lang, no? Nga, amo lang gini kasimple ka bagay, punamun na yan sila. No? Kaya tungod may mga problema sa sulod ng ila sistema. So kita mga ka-K5, ha? Atong ginhalungan ng aton sistema. Kung magkapi kita, alams na, matik na. DTX Coffee Mix. Nagakapi ka na, naga-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.

kinaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: detox ka ba?
1: Girl, buligi ko be-edit picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre, BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
0: For Biotics. Makabulig sa pag

0: madalas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics. Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kantuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pre Tonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
3: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
2: Di nakabalo manusik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
2: Di pre, musta po lang kape, pre?
3: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasin!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Ikaw ba'y nasaktan?
10: Naintuan nila ko sa nobya ko.
9: At di mo alam ang gagawin.
11: Ano ang himuon ko?
9: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
2: Super Coolita! The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
3: J5 News FM, oras natin, we get 8 minutes after 11 o'clock in the evening. Patayin ko mo nagpamati sa ating program, The Tonight Show with a Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi ka bahin na dulong na sa aton sa nga DTX Beauty Soap.
4: Kanami ganyahan mo ng DTX Beauty Shop, Jirili. Nagahubing ka kung may edad ka na, especially seniors ka na, no? Edad mo ba, ara ka na sa 30s, sabi pa siya ka? Especially ara ka na sa 40s, 50s, Jirili. Ang wrinkles mo, ginabahig, Jirili mo. Hindi hil mo noon, bla? Ay, kanami nga hamon. Kag tapos, bukal siya nga bon blaw. Lutay mo lang ang bagno sa almasa mo nga bahay sa lawas mo. Mabukal siya na yun. Kaya ang bukal niya sa ilong mo sa ibang nga bahay sa lawas mo, sige siya bukal. Pero hapos siya bon lawan blaw. Di man may ara habon nga tapos ka na paligo, doon ka pilit niya pon lawas mo, doon may habon niya pon blaw. Ang DTX Beauty Shop, amon na na-experiensyahan na to, no? Nga bukal siya, pero hapos mo siya bunlawan. Kakas kita yun without greasy feeling after nga makapaligo ka. Kagapresko siya pamatsyagan mo, kagina kakasyagin ang mga oil, ang mga yamog, inakakasyagin ang mga kagaw, dirili. Even ang imo yung mga dead skin, ginakakasya mo. Ang imo nga mga whiteheads, siguya kang mga blackheads. Pinapangkakasya man. Nadula yang inang oily face mo na blan, nagamantikang guya. Mga punggol, payuhon niya. Mga alap-up kang mga pikas-pikas, dulaon niya man. Kanami nga habon, kagkakinot ah. Kanyutay lang yan niya nga magno sa masa nga maid siyang lao. Mabukal siya eh. Kagparagin siya bilong nga pamilya. Sa may mga problema, ginda siyang itong ilok. Tuhod, siko, liog, hawak, ilok, abing itong. Ginapatinaw siyang DTX Beauty Shop. Sa may mga edad, ginapahubin niya. So, ang nami nila, testingan na. Testingan ta! Para git sa bilong pamilya, DTX Beauty Shop. Mabakal sa halos tanan ng mga butika sa inyong lugar. Available sa Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, Generics Pharmacy. Pwede nyo man ma-order sa online. Lazada, Shopee, kaga TikTok ha. Kag gusto nyo nga barato nga DTX Beauty Shop kag iban pang nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Kanto lang kamo rikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doktor sa. Libre, wala siyang bayad. Tanawa mo lang si paring Pipito Limla. Ara, 70 plus na siya, ha? 70 plus na siya. Hubi lang yapon tulukon si paring Pipito, ho? Uchinta na gani ko, no, eh. Ambal ni Ma'am Judy Lim, ho? Bata yam lang agwapahon man din liyaw. Nga daw ang tsura siyang mata ni si Judy Lim ni. Eh. Tsura daw si... Ang ex-girlfriend ba ni Dingdong Dantes ba? Si Antonetos na... Antonetos ba? Antes kay Marian Rivera, ng asawa ni Dingdong Dantes, ang nubiya si Antonetos. Ang muning tsura siyang mata ni Sir Pipito Lim. Guwapa nga Chinese ba? Di ambal ni Juji Lim, effective Gigi Lolo sa allergy ni Papa Pipito Lim. Mayong gabi na Juji. Ikaw, yung jeep, lagamit ka na, day. Kay man magwa pagid ang imo nga Miss Beautiful pagid. Parehas mo lang kay sister mo mo lang nga kilala ko mo lang. Regards na ko sa amigo ko.

0: Okay, lo. Ini ka bahin naman o, dolaman sa ato lo, sang Dr. Pinoy, Squalina Capsule. Dr. Pinoy, Squalina Capsule. Mga ka-K5 after ABS-CBN, MOR. Na kami nag-program ni Jirili. Since 2006, nagwa kami mo. Sa ABS-CBN, kaga nagimo kami siyang programa namon sa isa naman ka radio station. This time, hindi kami empleyado, kundi ining black time program. Ining black time program, ikaw yung mabayad sa stasyon para magkaprograma ka. Di, ang isa sa mga unagin nga sponsor sa akon, Jirili, nga nagpa-commercial amin nga nag-support sa akon programa ng Black Time Program, amuning Dr. Pinoy Squalene Capsule. Siya gining una-una nga sponsor ko, Dr. Pinoy. Now, almost 30 years na kita sa aton nga ubra magaga K5. Asta sa mong haragyapon ng Dr. Pinoy, tungod nga tested and proven nga epektibo siya mo. Kay man ang iskwalin, mga ka-K5, miskan i-research na ton, abe. Ginakilalagit sa bilog nga kalibutan nga may damo siyang mga minerales kag vitamina kag mga essentials nga kinanglanon sa aton sistema nga magmakod nga hindi kita magmasakiton, hindi kita magbalatianon. Di sa Pilipinas, ang number one ginga iskwalin, amuning Dr. Pinoy. Ang pinaka-the best source ng iskwalin, amugit ang shark liver oil. Mas, kumbaga pa, mas class A ang iyang agrado sa ginatawag nga iskwalin oil. That's why nga epektibo siya, no? Hasta sumong namintinar nila, ang ini ka epektibo sang Dr. Pinoy, huwag yung problema kay aprobado siyang BFAD. Kay man hindi ka makadistribute sang imong suplemento kung wala aprobado siyang BFAD mo. Dakpon kaya Jirili. Siya mo silingon, safe, aprobado siyang BFAD. Kag halal certified. Ining halal, I think iyan is yung mga Muslim. Nga daw ilan daw BFAD inin mo. Nga pwede sila makainom sini. Now, kay ang mga Hudiyo, yung kosher rating na sila, daw ila yung pamaagi, nga ini nga mga klase siyang pagkaon, o kung mga ilim nun, o kung suplemento, nagauyon sa ilang kaugalian, kag sa ilang reliyon. Di sa aton yan, di sa Pilipinas, di bifad kita yay. Di may ara na halal, kag kosher rating. May iban pagiging mga approving bodies sa iban mga pungsod. Di sa aton ni BFAD. Wala overdose kay ti food supplements eh. Wala man siya overdose. Wala siyang side effect. Kagkanami gindirili, tungod siyang iskwalin, asang Dr. Pinoy Iskwalin Capsule, ginauso yung ugat tabla. Man amuning highway sang dugo ta mo. Amuning ginagyan sang dugo ta mo. Ting dugo ta, tananda, man ginakargaya, vitamins, minerals, tanan. Pati o toxin ginakargaya mo. Magkaon ka nilaga. Kundi kon init ang nilaga, magkaka-K5. Do may yelo-yelo na siya, eh. No, niblado ka na, may do ka na naman, eh. Pero napiran ko na one time. Nga ginbutang ko instead sa chiller lang, sa freezer ko nabutang. Sos ang sa mabaw, dili ang yilo, do matyagan ko do mga kadamol nga nag-wax nila, nag-wax siya, yellow. Ang tambok, grobla siyang laga, grobla. Hindi ta na mamatsagan, kaya usually magkaunta ni laga, init mo. Di pagsulo na ito galing sa atong tina ito, suyupon mo na siyang lawas ta, ikarga sa dugo, ang dugo madlaga na siya sa mga ugat. Kina siya gali, pati itong mantika, ito sa sibo. Sibo bala, sibo. Hindi ay sibo yung lugar, ha? Sibo siyang tambok bala. Mapundo na siya sa mga ugat. Di siya nalayon kag sa tinuig ng galipas, nagadamol na siya. Di ang buho siyang imo ugat, nagagamay na lang. That's why nga may presyor ng dugo mo. Kalimbawa bla, nga kung may ikaw nagapamunyag ka siyang tanong mo da, kag may host ikaw, ang mga layo yung tanong, punggan mo lang punta siyang host. Gasumpit siyan, malamot siya tong layo mo. Tungod nga gin, punggan mo siya gamay mo. Naon, no, ipuntabla siyang host. Di mo man nagkalimbawa sa aton ugat. Tungod nga barado siya, nagtaas ang presyur sa dugo. Ta? Di delikado, magkapol ginirili. Kaya hindi naging kagi masyado ya ang aton dugo na. Di hindi ya madeliver sa bahid sa aton sistema ang nagakinanglan sa mga kung ano dira nga importante nga mga nutrients. No? That's why heart attack, stroke, mga ka-K5, kalabanan nga katabu ina kung maradong ugat. May ara ko kilala, no? Siya ni siyang una ang director siyang Philippine Heart Center. Inigaling heart bypass. According sa uti siyang bago naguro mga technology, but according sa iya, during siyang siguro mga late 1990s, doktor ni siya, mag-heart bypass sila kuno mga ka-K5. First time kuno since nga pitos kapag ang-ara ka pa sa sulod sa tiyan sa nanay mo, ang una nagapitik ang heart mo. Kon ikaw gali i-heart bypass, first time matamo nga i-pull out ang kurason mo sa imo yang lawas, abi. O kon ara man lang dira, puro ginaangot sang isa ka makina nga nagaserbi nga temporaryo mo nga kurason. Di ang ila ginabuhat gali na, ginaopirahan nilang ugat kamarado, dirili. Kagtapos, magkuha na sila ugat somewhere diri sa tiil sang tao. Sa tiil mo man, siyempre. Oh? Nga daw parihas magkadako sang balbula na sang heart mo na ng mga ugat mo nga lagko. Kagtahio na nila kagsugpunon, pukakson to nilang marado. Amuna sa una mag-heart bypass sila. Mag-operasyon sila kuno. Di kinanglan mo na milyon. Di subong nga panahon, moderno na may mga pamaagi na yaiban nga mga doktor nga wala na masyado gin-operasyon. No? Sa una, kuno yung ginakakas, ginayam, ang heart la. Ang ginabutagan na sa makina nga nagasirbi, heart na nga sige, pump ng imo yung dugo lang abi, circular. Tining doktor ni, siya mismo nag-schedule siyang operasyon kasi siya ginag-operami kasi sa Philippine Heart Center mo. Sang iyan observeran ang isa kaklase nga fish oil. Basta fish oil. Gintagaan niya ang mga pasyente yung nag-schedule the about mga 2 months before siyang operation. Nakibot siya dirili. Tungod sa pag-examine niya, nagnipis kag iba nagkaladula ang mga plaki nga nagabara sa ugat. Tungod siyang fish oil. Bad cholesterol eh. Ang makatunaw gali amat-amat sina is good cholesterol. Ini ang Dr. Pinoy Squalene Capsule ang may mataas nga kalidad sang good cholesterol. Mga kakipay, maumpawan ka daw. Adlaw-adlaw ka mainom, Dr. Pinoy. Ginalimpyuhan niyang ugat mong abarado. Kag hindi lang ina, dala sa on niyang uric acid mo da. Nga nagatugas ang pinitinsya na si mo daw. Nagakiang-kiang ka kag nagawiit ka kay matandog lang gani imong arthritis gani dahil mo ka sakit. Siling mo daw ginhiwitan ka kay dugun barang ka kun ano na. Pugali ano lang gali. Uric acid lang. Pati uric acid tunawon sa Dr. Pinoy. Ang isa pagin ka namin sumong kay ang kidney naton malimpyuhan sa Dr. Pinoy. Kay ang kidney ta amuning salaan sang lawas na mo. Kay ang dugo tagani, no? Nagaagi sa kidney kaginasala yang dugo ta. Ang tanan nga higko sa dugo ta pamilin sa kidney ta na. So ang kidney ta kaluluoy diri basurahan gawa yan eh. Kung nagainom ka, Dr. Pinoy, pangalihon niya tanan nga mga higko na kidney mo, limpyuhan niya, kagkondisyon nun niya jirling nga magmayo. Mga mayuman ni perte. Ara sa sulod siyang lawas na kabudlay, no? Mga hubag na naya ka, antalan na siyang masiho sa supli siya kagbalbalon, yun ni buswang. Kuning mayumay at isimpi sa mga babae ni sila nga reproductive system niya yun eh. Nagabanog ni Rili. Basta gani kung ano nag-inflame o kung nagabanog sa sulod sa lawas ta. Ang Dr. Pinoy nagabuligid pakupos sa mga banog sa sulod sa lawas ta. Ining mga irregular menstruation ni eh, kululbaan ni. Eh. Sa mga mamagi, abe, kag sa mga bana mismo. Kay manti siyempre, may jaram lang, masibusyong guayam lao. Kay gari irregular lang siya gali, no? Iti siyempre, kung mabusyong naman, magbata naman, masugod ka naman, puno, na ili-ili ka na. Mapatiti ka naman, tatay. Ay, ti bata. Masugod ka naman mula, ti siyempre kung ikaw yung mga mag-asawa ka mo, ti siyempre doon nagkakamalaka ka mo mula, kati paano naman? Another expenses ni? Gatas kung ano na, oh, mga vitamins na, mga check-up na, diaper na, oh. Kay tungod irregular menstruation mo, kulbahan ka mo, di ba? Kung gainom ka lang, Dr. Pinoy, i-correct yan ang irregular menstruation, mapanormalon sa Dr. Pinoy. Ining nula ko nga doon na salan ko gani aswang mula. Kay man na gatuhan sa jilim. Abi ko na kaswang na lula ko eh. Sigo nga ano ka na, maluglupan ka, ano kaswang ka? Hindi. Kung ano man, nakasakit sa dysmenorrhea ko. Nano ko nung aligid, yung posisyon na nung ginakumos ko nung iyang, somewhere ni sa iyang, chan, no? Di ina specialty siyang Dr. Pinoy. Kaya nag-inflame ina, nagamanog ang ilang reproductive system somewhere, no? Grabing Dr. Pinoy, kaya namin kayo wala siyang side effects. Wala overdose. Mga bata, pwede man ni kainom, basta katulon lang kami. Kani katulon kami mga pilas, hindi malamang kaswalo, bla. Kaya ang bata mo, ang brain niya namin kayo nag-develop, bla. Basta makatulon lang si Dr. Pinoy, okay, good. Kung ikaw naman maedad ka, kinanglantas siyang memory, no? Nga abtik, wala memory at abtik. Hindi malipaton, layo sa Alzheimer, kaga kung ano pa na yung mga problema sa brain nato, dementia. Kaga kung ikaw may depression, kaya nabilang gulpi ka lang kubakubad dughan. Doon ginakulbaan ka na yun, nagka-problema ka, nag-worry ka. Ha? Kag iba na niya is nagkakasubuan. Gulpi lang niya masubo niya rili. Si Dr. Pinoy, inom kagi Dr. Pinoy. Ba si Jujili mo? Gwapo ka man yapon, no? Baskog ang profile picture mo, ah. Wala galupad. Good job, Jilu. Kau mala, Juji. Lagi na siyagi mo na imutaran ang profile picture ko na. Mausugan ko gani, ah. Ayos niya. Thank you, gina. Tiyan mo na mga kakifive, Dr. Pinoy. Ato ni pribiliyo, kag ato ng oportunidad, nga may amo ini nga klase nga kalidad nga mga produkto para initanan sa ato ni kayong lawas. Ha. Mabakalang Dr. Pinoy sa halos tanan nga mga butika kag farmasya sa bahin sa Kabankalan, Pontevedra, Valladolid, San Enrique, araman sa Grace Pharmacy, Sincere Drugstore Generics Pharmacy. No? Sa mga butika na sa Lakaluta, Morsia, Talisay, Silay, Victorias, Escalante. Halos tanay nga mga kasundaran kagabanuhanan diri sa Negros Occidental kag Sumungman. Sa Bilog nga panay, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Juji ka pang stock ka, ha? Sagi himutan kaya mas madibilob ka. Mga ka-K5, mahingagaw ta break anay, kadali liwan. Kay para makamasa ta sang problema niyo. Medyo malawig-lawig ningin padala sa aton nga sulat, ho? So, piparahan na ni ma-break tanay para hindi ta mabitin sa pag-advise. Adi na tong aton nga direktor na. Aha. Okay. Alas osi, try tana mga ka-K5. We're going to take another break. Don't go away. We'll be right back.
1: K5 News FM. News FM.
2: D3 Bio.
3: Problema sa pangkaso?
2: Hinana, sipon, kagubo.
3: Tugasong virus, kagmikrobyo.
2: Ang D3 Bio ka na.
3: Ang D3 Bio.
2: Puno sang lauric acid.
3: Nagginahimo monolaurin sang atong lawas.
2: Nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
3: Mag D3 Bio.
2: Adlaw-adlaw.
3: D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may PC.
2: Ang VCO,
3: yung may D3.
2: Mabakat sa mga butika.
3: DTX 500.
2: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
3: Mag DTX 500 na.
2: Masamihin ka palatian?
3: I-DTX 500 muna.
2: Kung kulang ka sa antioxidant,
3: nagatigulang ka?
2: Mag DTX 500.
3: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
2: DTX 500.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Pwermi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nabuntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
8: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Mabali si Bibi, masami ko bina-allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C,
3: mababaka sa mga butika.
10: Gadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika. Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
12: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
11: Spore Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria!

0: Terna Max.
1: Ako si Danilo Brito. Sugod dyan padami ko sa Bluterna capsule, kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
2: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
1: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
3: Bluterna Max capsule and Bluterna Max coffee blend. Makakal sa malapit na butika.
4: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
5: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman, usik.
6: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag-vabuhas ka. Garaga pataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
4: Di pre, musta po lang kagabi, pre?
5: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Tikasin.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.
11: What is love meant to you?
12: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
13: Paano kung nabala, lusutan lo.
11: Would it be there to comfort you when you need it most?
12: Mangkotsutan eh, kung bala, paano mag-work ang amunin.
11: Or will you still be there to fall in love again?
13: Hindi kang inabala nila, ultiro pa ko lo.
14: Hey, Shama, Jimo. Ay, mayong gabi, Danay. Good evening, Jirili, Jilolo. Monitor na ko di, tamyaw ko lang. Ako nga, mga manghod, si Virginia Lumangyaw, and ni Misyo, Dacomos. Nami, Hipilido, Dacomos, no? Dacomos, no? No, Comos, ya? ang isa ka ano na isa sa 22 ang isa di lolo sa 25 ano ni tay anda kag sa tanan ano ni birthday ni siya monitor ko lang ano ni tamyaw ko lang akon mga mangho si Virginia Lumangyaw kag ni Misyo Dacomos. Ang isa sa 22, ang isa, Jilolo, sa 25. Kag sa tanahan nga nagpamati sa radyo sa K5 News FM. Nagatamyaw, aman siya yung tanah kayo, habla. Ano niyong 22 kag 25 ni? Ano ni? Tayan ta na eh. Happy birthday, advance! Susway ka man ka. Nakakayuham na siyang punikin nung naglimog ang ulo ko. Abi ko na, itayaan ko na kay sumong nga gabi, mga kakipay, managdaog sa luto, milyon-milyon, no? Advance happy birthday si Ilang Anua, J. Lolo, sa akon nga mga bangho, dira sa bata, kag sa Samay San Dionisio, si Virginia Lumangyaw, kag si Dimisio Dacomos. Okay, sige. Mayo lang ang pagkumos. Mga kakipay, sumong nga gabi, sa nagtaya sa Grand Loto, 655. Abi, tanawan nyo lang kung nakataya ka mo sa loto, tanawan bing inyo, bing a ticket, man. Base ikaw na ni. Kag kung magdaog ka magin sa loto, hindi kagin magkalipad kay parintihan na itabla. Basta magdaog ka lang parintihan na itabla, matik na na, ha? Okay, okay. Sige, Grand Loto 655, subong ang gabi nga kombinasyon. Pero ano yung areho? Ang daog is 115.3 million. Wow, di ko ni sulod man sa tatlo kamalita. Masi mag-imponto sa mga malita ni Anobla. Butada lang, guro, dyan sa sako para hindi mag-impon sa malita.

0: 115 million ko din pakabyuhan mo ni Guru tag 100 pesos, Guru. Damo-damo, Guru. No, doon siya, Guru, kakabinet ay. Ha? Doon siya kakabinet katangka sa si dalong pagkantos mama o mila? Oh, tita, para hindi mo na mag-isip, tita, isa klimo eh, no? No, kung isang po lang mula, tag 100, ame. Alam mo, damo, Guru, yawan ka, Guru. Pala, Guru, kasakon eh. 115.3 million ang jackpot price sa Grand Lotto 655. Ari ang kombinasyon. Hala! Ari tanawa. Numero 41, 8, 45, 27, 9, kag numero 10. Liwata, 41, numero 8, 45, 27, 9, kag numero 10. 41, 8, 45, 27, 9, kag number 10. Nagdaog sa 115.3 million pesos subong nga gabi. Kung sino ka ba nagdaog, hindi ka gin magkalipad, nga pariente mo ako. Mote ano, abi ko mag-amuni, machambahan mo, Jirilino. Mabakal kita, Guru, sa nga ining, ining alahas, Jirilino, lang ano, kulintas lang ang pindan, na pinggan ka na ko, nga gold lang. Nga kung maglakad ka, dukga-duko ka kay 20 kilos ang bugat. Tinon to. Okay, sige. Makanto na tayo sa ano ah. Kumusta na congratulations sa nagdaog ka. Kung sino ka man, masi... Ara ka ba sa taga ano na? Iba na way nagapati sa luto. Di ba? Kinundamo, mula si Pitso, mula yung, muni mo to, di ba, no? Tingin niya kanya-kanya, eh. Pundamo mag-apo nga taya. Kasi ko'y gandahog. Gandamo mag-apo nga taya. Niya, sumada na na. May mga amusin eh, may amusin na, may naga, ano na sa sulod. Damo kasi yung ilanon, matiyan about luto, eh, no? Nga mga negatibo, mula. Puti hindi mo man mabasol ang tao. Kay Tani, you know what, eh. Tani ka na si Madam, may madaog man bala. Ginapatambok, anay, kag ginapadamo, anay yung premyo. Kag, may madaog na yun. Di bala? Naswing tao, ganunda niya ginapadamo, lang niya masisila man ang yapon sa sulunda. Na, may mga amuna ng sugilan, which is, mga aligasyon, no? Okay, mga opinion sa mga tao na iba na dulaan ka na magtaya sa luto. Pero di siya makulon, nagligad lang, may nagdaog di siya makulon o kung taga Negros. Kagadamo na siya nagdalaog sa luto, ha? Kagako mismo, may kilala ko nagdaog sa luto, Jirilipirte mo. Isa ka retired police. Dugay na to, dugay na patay na gani. Retired police, Jirili, no? Nakadaog siya sa mga 21 million, no? Di less 20% somewhere nakakuha siya nito, yung mga 16 million. Sa mga 20 years ago, Guro. Di tingala lang ko nga, ato na siya sa Amerika, Jirili. Tapos nakamakal siya malay, muni mo to, mga salakyan, mga duta, no? Sa ulihin na lang ko kamalo sa isa man naton kamigo nga retired mga police. Yan ka maluka, niya si Migo tanao. Posipo siya nagdaog na siluto. Uy! I-confirm. Anyway, tiyan mo na, no? Ni taman mabasol ang iban tungod sa lawig na magrusagon na sa ilan ng mga wagin. Isa patas lang siya wagin. Anyway, sige. Ari na ang problema ng atong pag-amasahon. Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Lo, may problema ko sa akon nga nobya. J. Lolo, natabo na kami sa akong ganubya. Hoy, natabo sila diri, Leo. Di ka mo natabo sa tupad siyang kabo. Bailang may ka mo nagsulod sa kabo. Natabo na sila kuno mga kakivibe. Natabo na kami sa akong ganubya sa gaupod na kami. Lapit isa kabulan na J. Lolo. Oh, gabi, no. Di mo nagugmay, no. Huwag ka choice kundi sundin ang tibok ng itlog, ng puso. Pero antes ko siya nakuha, J. Lolo, hindi na siya birhin. Oh, hala. Tiyan-tiyan. Pasimang-pasimang-dan mo ko. Huwag ko kilalay nubya mo, Blaya. Mga kakifay, mangiya ko nung anubya, natabo na sila. Pero sa nakuha, ya, hindi na ko nung puro. May nagsimbog na. May nakauna, abi siya, in short, ha? Kagsumong palangadaan, liter sinder, pabalon na ka. O, lagi ko kakilala, sinubya mo, ya.
1: Basta ikaw lang nakauna.
0: Ay, ay ko gani, Michelle Crush. Panayon nun ta, ha? Kag ang katingalahan ko lang, J. Lolo, kay nagabusong na siya duwa ka bulan. Ha? Dali lang. No confusing eh, no? Kay according sa iya, isa pa lang sila kabulan kung noon naga-nubyanay. Ari ho, natabo kami siyang ako nubya sang gaupo na kami lapit isa kabulan na. Pero antes ko siya nakuha, hindi na siya birhin. Kag ang katingalahan ko lang, J. Lolo, kay gabusong na siya duwak bulan. Ola, grabe ba? Advance ba? Isa po lang sila kabulan ng biyanay. Puro ang busog siya ng biyanay doon na kabulan. Basi kapin. Kay kung kapin, doon, ang isa siya kabulan, ang isa siya magkabulan. Kung hindi doon kabulan talan. Tinonto ito. Dumingin na namin siya, no? Aming padayo nun ta. J. Lolo, palangga ko siya. Hindi ko gusto nga madula sa sakon, J. Lolo. Pero ang hindi ko lang nagusto, nagustuhan, nga nagabusong na siya sa duwak bulan. Dirili, ako na lang malani.
1: Huwag ko na ilabot, no? Basi ikaw, lo.
0: Kung hindi ka mag-ako, may nagid ko ya eh. Basi si paring pipito, Lim. Paring pipito, basi gusto mo mag-ako. Okay. Huwag siya may mako na. Hindi ko gusto nga mawala sa sakon, J. Lolo, pero ang hindi ko lang nagustuhan, kaya nagabusong na sa siyang duwak bulan. Nga isa palang kabulan ang amon pag-ubdanay. Anong himuon ko luman? Hindi niya akon. Hindi niya akon ang ginabusong niya. Dali lang. Kung hindi ikaw mag-ako, kagway mag-ako, sinong makuon mo subong? Kaya hindi man na imo, kag kami way mag-kami nagkilalahe sa nubya mo, hindi man ko yung mag-ako, yaya. Kaya hindi man si Jirli mag-ako. Parang pipito, lem, ikaw na nag-rumako niya. Lahog lang pareha. Okay. Hindi niya ako nang iyag na busong. ginimo yalang ko panakip butas aragoy. Gino, no, naghimoon ko man. Ano, bulagan ko na lang ni siya? Wala man siya gasugid sa akon sang formal nga nakamitir siya sa iban nga lalaki. J-Lolo, please advise me, anong himuon ko? Okay, sige. Tinong may himuon mo, may kuhan lang na. Total, harang ka naman lang ginda. Pero eh, siguro dapat mo na ipanubol check up, guro ni. Basi kung nagsala lang pag, ha? Pasala lang, guro, ano ni? Ang result, guro, basi nagbailuhan, ay bla? Oh, ni bla, basi bla, ti nag-switch ang bayan. Tanawagin mayo si sa akong yangin ngalan. Kag tapos ipa-review liwat. No kay posible man na iyang isa pala kamo kabulan niya nag-abdanay. Nagbusong siya, no nakbulan. Ano niya nga, ano ni, masigin sakop. Ano man? Gin-advance yan, ano? Well, well, siya mo na iya letter sender. I-confirm lang yun dyan, ay, no? Pa-testing lang yun yun para sigurado, kag-try to kalmado lang na pag-istorya siya. Pero antes siya mag-istorya na, ibuguson mo na yung pinsar mo. May ara ka na yasang in-mind nga plano, salbaron mo ni siya, tindugan mo ni ang iya sitwasyon. Or it's either nga anog ang gusto mo nga madistansya ka lang anay sa iya? Kay feeling mo nga daw ginpanakibutas ka lang? Masalo kaya sang problema? Pero kung nagapangibabaw ganyan ang imuyaluyag sa iya, di pwede mo manitindugan. Pati galing ni kakasur kung luyag sa si imo, basi ginagamit siya lang kaya nga para yang may maako ya ya ni bla kay ako hindi ko yung mag-ako ya di na sure ko na una on board time before ka mag makipag-istorya siya unungan ko ni siya no matter what akon man ni kung hindi o kung hindi ni akon malisin siya na kuya formal siya istorya nga masiprit waste lang kami anay. Mabulig lang ko sa iya, pero hindi lang ko yung mag-unong. So, harasin mo yung desisyon. Pero ko na mo nagali sa liwan, nga na ko nag-inakal, ganyang luyag mo sa iya. Kaga, well, willing ka man mag-hatag sa responsibilidad, imo man na kung hindi, mutantami, hindi imo. Willing kaya mag- padayon sang inyo yung panginobdanay ko ni plastar mo siya eh para mabalaan niya nga kabalo ka siyang matuntuon. Hindi na ako, Nay. Sa suma ko sa kalkulator ko, isa po lang kabulan of the night, ha? Pero ang resulta mo yan sa doktor yan, no, nakbulan. Ginpalpag kong akon kalkulator, basi battery defect lang bala, hindi kaya eh. Hindi kaya ako. So, nagsindihan ko, pangkahalan ko, may takiyan ha? Sino na siya? Kay what's ka prangkahon mo ko, nabuo ng pinsar ko yung matunon, takaya gyapon? Unungan, takaya? Prangkahalan ko para hindi ko maglain buot. Kay palangga, daka, unungan, daka, hindi ko gusto nga mahuyan kang magwang bata mo nga wala siyang amay. Kundi, siyempre, why's a choice? Masugin siya. Tindugan mo man ang imo yung pangamalanon siya. So that's why ganing gai anay chipo uras ang imo gano ni. Gai gid uras ang imo kogalingon. Gama minsar ka. Question na gid na kogalingon mo nga ready ka, kagwiling ka. Pero kung ang desisyon mo yung hindi ka mag-unong sa iya, ti, imo na yung desisyon. Dahil, sorry gay, hindi na akon. Hindi ko ya mabaton ina, no? Pasinsya gid, no? Ti, ang mabulig ko lang gano'n sa imo is pangamuyo. So, good luck lang si imo. Di ba? Simple as that, no? So, ari mo lang kong yapon din kung ginanglan ka siyang support ko, willing man kong yapon mag-support, pero hindi lang ko yung mag-ako, yabi? Tawagin lang may ginulo, masi gusto siya mag-ako. Hoy, hindi magtawag-tawag din, hindi ko yung mag-ako. So, you have to pray, anay, iho, katagaan ka sang kaalam sang Ginoo, kagpangitaon magid ang rason sa imo tagipusoon sa imo nga paghimo sang desisyon. Kay kun ano ang desisyon mo dire, amuning manging future mo. Maging future ka nga maging amay sang indi mo yang bata, abi. Pero ano ang mga kinanglan mo na piprado ka sa pangunahuna kang malatsyagon nga matunod mong responsibilidad bilang amay. Ah, di ba? So, ikondisyonon mo na na, no, kag ipiparahan mo ina kung amugin man na ang direksyon sa imo desisyon. If not, ti, siyempre, ti, sorry lang. Tingin mo na yung desisyon mo, hindi kaya mag-unong. Hindi kaya mag-ako. So, that's why nga, gaan mo gitalay, chimpo, sa pagpaminsar para makaangkon ka sa nga final nga desisyon. Kaysa liwat, what will be your decision of today? That will be your future. Kung ano maging desisyon mo maging sini, amunang imo palabuton. Good luck si mo, iyo, ha? Kung ako si mo, katlog alay sa Gina, si food restaurant. Kagpasugba to sang tangigib la. Kagpaluto to sang sinigang nga lapu-lapu kay para makapaminsar kamayo. Huwag nga ginaluto yung sinugba nga tangigi. Paluto ka ba ito? Butter, garlic, shrimp, oh. Tapos, calamares. Gambas na lang na yun. Baka namin siyang gambas, ba? Kinilaw nga tangigi, dami. Namo ka na pilihan. Nigin, timpura nga, ano ni? Timpura nga pasayan. Kasag na, oh, ha? Steam lang, ha? Nigani, may chili, garlic na nga. Kasag, oh, namit man, ha? Magkakay 5 matik na na. Basta gani sipots ang pagkabalan. Isa lang aton katuan. Kagwala na siyang ibang. Gina's Seafood Restaurant. Salamat magkakay 5 sa pag-upon sa amin ni J. Lolo Sumong ang gabi. Kita na kita buwas ha. 9:30 in the evening to 12 midnight. Dari lang sa K5 News FM. Ako naman si K5 Jerry Lee. Good night. And God bless everyone.
2: Shelly Watt, ako naman si K5 J. Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always. Bye-bye.

0: correct, no? That's the effect of D3 bio. Pero kabalo ka mo, Doc Sam, Doc Ramil, kay Sir Kevin, nga ang medium chain triglycerides nga ara sa D3 bio, oftenly called also as medium chain fatty acids, are the best kinds of triglycerides for the body. Not too long, nga dugay mausasang lawas, not too short, nga wala energy. That's why ini nga medium chain triglycerides easily gina-convert ni sang lawas, sang aton lawas, into energy in just 3 steps. Ang kanon niya, ang tinapay, ang biki, kagambihon, it takes around 27 to 28 steps para may imo energy. Ang D3 bio, may imo energy si mo in just 3 steps. That's why it gives you instant energy. Tilawin nyo, bala kung gutom ka mo, inom ka mo sa duwa ka D3 bio, dula ang gutom nyo because of the energy nga makuha nyo sa klinika D3 bio.
1: Sa klinika D3 bio, Sir Boy, Doc Sam, siyempre nga provide niya siya sang gitawag essential fatty acids para nga nami ang pagtubo sa imong selula, ma-maintain niya, makasurvive sa tanan niya mga kaaway nga magasulod, ga-provide sa gitawag energy para sa mga importante nga components ng cell membranes. Di siyempre nabalaan na to, Sir Boy, nga ang cell membrane, isa na sa pinaka-importante nga part sa gitawag selula.
0: Napag-gabi no? Ka-importante.
1: Ginaprotektahan niya ang buhi
0: nga selula.
1: Nga selula. Kung wala ng putos, wala ng cell membranes, patay na iya. Dali na, dali atak yun, dali matoxic, no, dali mahiluan. That's why nga amo ni ka importante ang gitawag cell membrane. Isa sa mga pinaka the best nga magprotekta niya ining gitawag fatty acid nga makita mo sa D3 bio. Kung wala ang cell membrane, wala sang may mapagawa nga higko halin sa sulod.
0: Correct,
1: no?
0: Tinilipon na sulod, patay selula.
1: Ah, ti imagine lang kung di mo pagwaon.
2: Patidian mo, Doc, exposed, no?
1: Oh, exposed. Dasig mapatay kung wala cell membrane. So importante nga healthy ang imong gituwag lawas, ang imong cell membranes paagi sa pag-inom sining gituwag klinika D3 bio.
3: D3 bio, problema sa pangkaso, hilara, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 bio ka na. Ang D3 bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 bio, adlaw-adlaw. D3 bio, D3 bio with Physio.
4: Ako si Ana, before problema ko, gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
3: D3 bio, ang D3 bio, yung may Physio. Ang Physio, may D3. Mabagat sa mga butika. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangingi. Gay-gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang May DC. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa May DC. Efektibo.
3: May DC. Mabalik sa mga butika.
6: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street. Corners North. Fronting Midtown Hotel. Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City. Atuba sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
3: Informasyon sa ikayong lawas.
1: Kantuta sa mga dugang ang mga benepisyo kung adlaw-adlawon gid nimo inom ang Clinica D3 Bio. Di siyempre nabalaan na to, Sir Boy, nga may caffeic acid, no? Isa sa mga type nga polyphenol nga makita mo sa gituwag D3 Bio. Ini nga klase nga micronutrients, ginkilala ni siya nga puno sang antioxidant properties.
0: Wow!
1: Now, that this nutrient, nag-claim gini siya sang damo ng mga health benefits, Sir Boy. Number one, kung pala inom ka adlaw-adlaw sang D3 Bio, ti may ara ka anti-inflammatory. Layo ka sa mga hubag-hubag na. Layo ka sa gitawag cancer. Kay because may anti-cancer siya, ang pinaka-dabis gid ang antiviral abilities.
0: Wow!
1: I-boost niya ang mga performance sa mga atleta while ga-perform sa mga grabe nga exercise, grabe nga sana ang sports, no? That's why ibagid kung adlaw-adlaw ka ga-inom Clinica D3 Bio tungod sining caffeic acid. Kag, siyempre, nabalaan nato nga may inhibit pagid niya ang mga virus, mga kagaw nga HIV. According sa gitawag another study sa caffeic acid, kaya niya maparin

0: i-reduce pagid ang imo nga blood sugar levels. Kita mo kung anong benepisyo adlaw-adlaw nimo ginainom ang Ditribayo?
1: Ang isa pagid Sir Boy kanan mayon ko sa klinika Ditribayo kay nagnumbo ang kilo ko sa ang timbang ko sa kilo Sir Boy,
2: uh-huh.
1: No? Tungod sa adlaw-adlaw ko nga magtumar sa Ditribayo kay kun adlaw-adlaw ka nagatumar gali sa Ditribayo once nga ikaw abi gusto magpa-lose weight,
2: uh-huh.
1: No? Ginapa-increase niya ang imong hormone nga leptin,
2: uh-huh.
1: No? Kun bastante o kun gina-regulate niya ang leptin mga hormone Sir Boy, kun uh-huh. Damo ang hormone nga leptin sa imo, amo ni siya ang nag-signal sa aton nga brain kun busog na si Chan,
2: uh-huh.
1: No? Nagasaka sa aton nga utok, ginakuhit niya ang aton nga utok kun busog na kita. Kag si utok naman amo na mahambal sa aton nga kamot nga stop na ibutang ng kutsara, no, kag ginasignalan niya man ang aton nga baba nga stop na sang usap, no,
2: kung baga
1: tin kang hormone Sir Boy.
2: Sir Kevin, ano pagit
3: ang manubo nga number of chain Sir Boy, no, nga makita naton sa MCTs nga ara sa klinika Ditribayo, no. Ano ining MCTs? Medium chain triglycerides, but silingon hindi siya tam-an kahaba, hindi man siya tam-an kalipot, kundi sakto lang, no. Dasig lang ini-metabolize ang aton lawas, kaya nga madiretso ini sa aton atay. Kag dito, pag-ausaron siya nga enerhiya sa form of ketones, no? So ang MCTs mo ginhimo ketones, kag ginhimo energy sang imo nga lawas, nga among masupply sang energy sa imo nga brain. So kung ketones ang supply nga energy sa imo brain, ang imo nga brain hindi mga budlay, no? Mm-hmm. Hindi na siya mag-demand pa sang kinanglanon niya nga energy, kay nga idulong dito mismo sa iya ang ketones para usaron niya. That's why naga-uptick imo paminsaron, nagatalas ang imo nga paminsa, imo nga memorya. Kung nag-adlaw-adlaw ka, naga-Ditribayo, luwasin na, layo ka pa sa ginatawag naton nga mga balatian nga dementia, mm-hmm. Kag Alzheimer's disease.
0: Amo nang pinaka the best nga kung adlaw-adlaw ka ginom Ditribayo, hindi ka malipaton Sir Boy.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit ka free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit di dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sa Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Naginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ka! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
13: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: K5 News FM Philippine Standard Time, alas 4:37.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Balita! K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Mercado Update. Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Balita sa umaga.
7: Balitang K5 sa umaga. Parte ng pangita nila ni Bato, Pros Bato, Arelandis Bakulod.
15: Ikaw ang person of interest naman mo.
7: Ikaw ang person of interest.
15: Puro pa picture pa kamo ha.
7: Lakson kagid ni Gabriela. Areglado mga kaki-five sa aton sininga mga suki nga mga tagpalamati, standby na. Tutok na diri sa aton nga pagpangalagad. Ang inyo palatuntunan. Palatuntunan sang tanan. Ang inyo palatuntunan nga ginakakunyagan tagsagid kaaga. Pilit nga dagdagon. Apang hindi ma. Areglado sige. Oy, nanong mga dalagkon ato nga mga balita karon nga aga mga kaki-five. Balitang K5 sa umaga, rikita sa adlawng Huwebes. Pitsa 21 na kita sa sining bulan sang Mayo, tuig 2026. Ako si Kaki-five Babes Gantalao.
15: Naman si Kaki-five Robert Picardo.
7: Sa mga balita lokal, mga Kaki-five sa atong sining mga pangulong dinalan. Suspect nga nag-maltratos bata sa Bacolod Public Plaza. Napasaka na sang kaso.
15: Kung sino ang wala sang sala kakipe babes, magpulot sang bato kag habuyon ako. Kung wala ka sang sala sa pamatyag mo, kag ikaw kipe itan, wala ka sang sala, pulot ka mo sang bato kag batuhon ako. Sa pihak nga nagapangayo ako sa inyo sang pasensya, dapat intindihon nyo man kay tao lang man kita nga makasala.
7: Osto.
15: Nagapangabay kami sa balitang K5 sa umaga nga kun maglapaw man gid ang amon di nga mga ginapaunahan namon. Kun maglapaw man gid kami di paki-message lang kami kay agad namon na nga i-correct. Kun naglapaw na kami sa amon boundary. Sa pihak nga bahin mga kaki-five, pilason nga katapos ang NPA, yara na sa kustudya sang Kawayan Municipal Police Station. Do kalayo niyo? Lapit ah.
7: Municipal Police Station?
15: Oo.
7: Sa Kanduni? Ano sa Kawayan?
15: Samtang sa pihak nga bahin, duha ka empleyado sang provincial capital, ginsuspende. Dali lang halata.
7: Halata. Pero halata, gining kalabirang kalabira sang tao. Na-recover ito ya sa may banwasang Moises Padilla. Halatang-halata, ganiya.
15: Grabe, ganiya ba na kaki-five babes. For 3 years ko diri sa Negros Occidental, kay Manti nabihag ako sang taga Gimaras.
7: Okay.
15: Dito ko yas ang una sa Iloilo ga duty.
7: Mhm.
15: Eh, do talagsa ko lang ni grabe niya, talagsa ko lang ni batian ni mga kalabiran ni nga masapuan podria sa Negros.
7: Da perme-perme no.
15: Do kumo na lang niya ka Kipay Bibs no.
7: Uh-huh.
15: Oh, tisinuayhan atong mga kalabira tong nga nagkasapuan to no.
7: Mm-hmm.
15: Magluwas abi sa bagyo kun ka isa nga agi sang bagyo to.
7: Mm-hmm.
15: May mga salvage diyan nga katabo kag may mga missing diri.
7: Mm-hmm.
15: Do halos do hindi na maisip bibla.
7: Dere sa syudad, dere sa Negros Occidental, sa syudad sa Bacolod, kung may magkalasapuan, doon ka normal naman lang.
15: Doon hindi na makilala, okay doon lang man, o? Oh.
7: Okay lang, ah.
15: Oo.
7: Ay, pwede, timuso, tan lang na sulod sa ako, kagilubong, eh.
15: Grabe.
7: Amo lang na mga kaki, di pero, wala naga, hindi lang pamilya, kaya daw wala agad sa pamilya nga may, nga nagka-interest abi nga magkadto lang to ko mag-coordinate sa nga itong sini nga mga katapos ang suko team.
15: Mm.
7: Kagkadto sa NBI.
15: Why, ano? Ginahimos na lang dayon, ano?
7: Himos lang dayon, ah.
15: Oo.
7: Mga kaki 50, ini mga kaki 5, daw matyaga ko doon, okay naman lang sa mga pamilya siguro sini. Mm. Kaya daw ay mas pamilya nga may nangita, hindi ka nadulaan sila sa isa sa membro nila, mga kaki 5. Mascara Festival 2026. Pagkahiwato na kuno sa Oktubre 1, Oktubre 18 ni.
15: Oh.
7: Ang pinaka-highlights ni 19. Kay manti ang charter day 19 mo.
15: Mm-hmm. So balan tayo man ning aton Mascara Festival diri sa siyudad sang Bacolod samtang 28.5 million, ha? Mutungin hambal ta kapon nga Shabu nakuha sa inakabig pinakadako ng operasyon kontra illegal nga droga sa siyudad sang Bacolod.
7: Grabe no. Are pag idol lalaki nga nakilatan. Nabala ko kay Isaya.
15: Grabing kilat kahapon.
7: Dito sa kuno. Nabala ko siling nga kuno sa akakig mo bla. Sino ka ba pa makilatan ka?
15: Oo.
7: Hindi na pamatundan o ng iba niya. Nakilatan patay gido.
15: Oo.
7: Sa siyudad sa
15: grabe no. Swerte mo na gidman niya kakipay, babes, kung amo niya mga hitabo. Sa pagkadamo sang tao, ikaw yung pinakadimalas.
7: Mm-hmm.
15: Kaluoy man sa pamilya.
7: Osto.
15: Ang term na sa amo niya kakipay, babes, kung pertigid niya nga pangilat. Grabe, ang term sila sa mga katigulangan. Grabe ang panampalak.
7: Panampalak?
15: Oo. Oh. Nagrabing panampalak. Oo. Oh. Amo nang term nga kung nagrabing no, bilang lupok bala. Nagapanampalak ba? Daguob kilat. Oo. Oh.
7: Amo na?
15: Oo. Oh. Din ang mas, ano, din ang mas dasig. Ang kilat o kung daguob?
7: Ang kilat, guru mo?
15: Ha?
7: Kilat?
15: Aha. Base sa eksperto sa akong nga research, ang kilat kag daguob, pareho lang nakakipay, babes.
7: Aha. Uh-huh.
15: Kay pag pangilat na, lupok na yun gina.
7: Mm-hmm.
15: Daw pareho na nga bala, pag sindi mo sang libintador,
7: mm-hmm.
15: Pag sindi mo, lupok.
7: Okay.
15: Dungan lang na. Galing kay ang sound, kung malayo nagpangilat, yung nagdaguob,
7: uh-huh.
15: Ang sound mahinay kag makaabot sa aton. Libawa, dito ya sa Rosal ang nagpangilat, kag nagdaguob. Pagpangilat, naguob na, kung lapit ka, lupok na dayon. Galing kay malayo kita, ang dalasang sound, labot din sa aton, may time pa. Delayed ang munang hambal nila.
7: Galika?
15: Muna, base sa mga pagtuon, sa inyo alagad, nga daw may pagka-erne-erne baron man. May pagkakuyaki man kita kung kaisa. Kay gagataya aton nga utok, tungod sang klinika di Tribayo.
7: Hindi magaman ni Paldo naman.
15: Paldo! Paldo si Boss! Paldo si Boss! Uh-huh.
7: Magamon ni nga Paldo naman eh. Ang kilat, makita nga, magamon ni makita ang siga ni. Nga daw kuryente ni, mga kagimang nag-irab lang, nag-irab. Samtang ang daguob, ang tunog nga mabatian mo. Sa aton mas ulihi, tungod nga mas hinay ang dalagan sang tunog kumpara sa dalagan sang kilat. Nasige dyan kilat eh!
15: Hindi. Ang dasig siya kung layo.
7: Mm-hmm.
15: Pero kung gaingod ka lang sa kilat at naguob, lapit lang na siya.
7: Mm-hmm.
15: Galing kay ang sound, nagakuan pa siya.
7: Mm-hmm.
15: Nagatravel. Mm-hmm.
7: Sige ah.
15: Nasa man kaya ka sa travel?
7: Nag-travel ah. Grabe ang kilat galiyo no. Sang dalaga sa kilato. 300,000 kilometers.
15: Oh.
7: Ang iab lang ako na ang karit yung mga nagadalaga sa iblam no. Terrible no. Tila buto niya ka na kundiin kaya man na yun. Pangitaon niya ka ito. Dala ka. Kapin pa ako nagdala-dala ka. Ispading mo nang ginadakop yun sa kilat mo. Bate-pate ka na? Pate ka na?
15: Basta gani ka kipa, babes, may kwan. May pwede malatayan sa kilat. Mga salsalon. Mga sa aton tawo kay may dugo kita. Iron. Dira na nag-aagi ka kipa, babes. Amago niya na. O kung dira gid sa yamagi. That is why may ginahimo nga sa mga tower, sa mga radio station, may ara nga lightning arrester. Nakita ko lightning arrester ni Solomon, kuan man lang gali, mga wire man lang nakakipay, babes, nga daw ginadragid mo unang kilat. Kag sa punta to, dumudamo man nga wire nga daw ginapuron lang bala.
7: Amo na yung rason kung nga ining damo antina, ang antina nga kadamo sang banting. Kag may mga kwantos babaw nagalabaw bla lang ginabutang tos babaw sa puro babaw gid punta lightning arrester na. Kay kung pagkilat sa naya sanggo na to sa kwan punggan na to sa arrester na. Ang kwan ang kilat din na makalapta maglikaw na siya kaya nga may arrester si mo. Te adlok ka ng kilat na magpalapit to kay may arrester kasi dakpon siya
15: ang pagsumalangay sang init kakipay babes kag sang moist o kung sang tugnaw nga ara sa kalangitan labi nang gidkon magulan muna sa nagacreate sang electricity nga nagaspark sa kakipay babes kag likawan nga magpalayo kita sa mga computers sa aton nga mga cellphone mga electrical equipment ilabi na gid sa pag sa bisan sa mga gripo ka kipay babes ha
7: gripo
15: mana maligo ka sa mga gripo nga nagaulan pagtandog mo sang pating tubig na kag ang salsalon ang gripo abi maigo sang kilat dalasa kada ka kipe babes
7: grabe delikado gid jay no
15: kag kun indi kun magpangilat sulod jay gid sa balay indi ka sa expose sa gwa nga nagalakat ka o kung nagapamayong ka kay kun isa ka lang nga nagalakat sa karsada may tendency nga maigo ka sang kilat amo mo na kun kay sa mga manguma galakat sa ilat talamnan gadalatay sa kahon siga kaigo sang kilat kay open kag sila laban-laban silang unahon nga maigo ang pinakamataas kag kun ga arado ka pati karabaw mo gani ka kipay babes dala sa maigo man sang kilat ang imuon kun nagapinanaguob kag nagapangilat sulod sa inyo kwarto wala sang gadgets kag magpahimunong
7: ang advice lang namon sa inyo nga kun nagadaguob kag nagapangilat sulod ka mo sa balay nyo kagda pang unflag ninyo ang iyong mga TV
15: Kay maguba man na
7: refrigerator ang iyong sininga electric fan tanan ng mga gadgets nga ginakuha nyo nga gina-charge nyo i-unflag nyo na kay dakpo na isang kilat
15: kag hindi na wala na sa matuod yung explanation nga SPO ko no ginaamag wala na ya. Wow. Wala na sa explanation kay hindi man na iron, hindi man na steel. Magluwas lang gid kun steel ang frame. Pwede pero ko siling ang mirror, wala na ya ka kipay babes.
7: Mayara to ya nga gindakop. Nagapangilat, naglad kadto sa espejo, kita itsura ya. Nya do na doon yun di man ni ako. Na sobra pa man sa nakilatan. Kinabunan nang iya nga kun ni. Espejo.
15: Hindi na kakipay, babes. Ang delikado nga kilat kakipay, babes. Inang wala ka lang imo bilang sweldo gin ubos mo bayad kuno sa utang mo tapos gamay na lang kay
7: amo na ang pinaka delikado makilat
15: amo man ang kilat nga delikado
7: man delikado nga kada masame tapos sweldo kag tapos may damo gahulat nga manog panukot kasi like so grabe nga kon nga kwarta super paskilat ba dula dayo na amo na ang kilat masyado ka delikado
15: hindi na mapunggan ang kilat ako gani mapunggan ko ba mo? Halimbawa, bi...
7: Ang baba na, mo yan, baba mo yan.
15: Ay, kalit! Pungkan ko na yan. May arister na yan, may arister na diyan. May arister. Kay bad na kiganta ka rin naman ng sinerta. Ibas naman kita nila, nga bawal din po may ayaw. Dapat may pugong.
7: Ang baba mo daw kilat.
15: May pugong ko kita, babe. Ay, kalit! May pugong. Dapat punggan mo gid kay babe.
7: Kinanglan may arister.
15: Tapos, kung magpamuyayaw ka, ako yan wala kong gapugong mamuyayaw ka.
7: Wala kong gapugong.
15: Sa balay, bisantiin lang, gapamuyayaw ko.
7: Gapamuyayaw ka.
15: Hambala-bala ko pamuyayaw.
7: Pamuyayaw eh.
15: Pamuyayaw!
7: Daan palagi ko.
15: Hindi ko yan mapunggan mamuyayaw ka.
7: Hambala ko bala. Sige, hambala ko nga. Binastos.
15: Binastos?
7: Ako masinggit, di ko karon binastos.
15: Sige, sige, lili.
7: Ha?
15: Tinggit ba?
7: Hindi mo kong...

0: Awo. Ano daw na na-threaten ka gid siya? Mga kaka-K5.
1: Nobody is perfect, kaki pa, babe.
0: Wala nyo, hindi man ta-perfect.
1: Hindi man na-criminal nga nakapatay, kagid.
0: Pwede man lang
1: ini, speaking of bus.
0: Tanan na kaya mo naman.
1: Tanan na kasala kita. Kaya hindi kita perfecto, kaki pa, babes. Oo.
0: Kini ba lang nag-comment pala? Matyaga doon sila. Kini mga perfecto man. Pero kung sila yung gano'n, ino matyaga, kung doon nag-tankil mo sila yung mga Biblia.
1: Amin ka, kaki pa, babes. Makabalo kita magpatawad sa mga tao nga nagapangayo sa atin ng pasensya. Kaya kita hindi man perfecto. Ari-ari yung si Mrs. Si Mr. Gabi Inagapuli, inong pa sa barkada niya. Pero ginapadalaan lang niya sa isog sang Mr. Kaya kuluya nga kigan kaya sang asawa mo sa dailim na, di ba?
0: Unahan niya ang asawa niya.
1: May isopi na niya si Mr. Testing-testingan mo sugaton. Kaya may isopi na. Ari kakipawitan, ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ang kapi nga healthy, wala na sang iba na sa Libertad Public Market. DTX Coffee Mix, DTX mga kakipaw. Testingin nyo kay less acid kag may bulong pa ka mo na sa sining ang kapi. DTX Coffee Mix, ha? Daman yun, hindi ka mag-DTX. Sige, kakipawitan. Ari ang Mas, mister.
2: Ko na lang niyo, ah.
1: Hindi na.
2: Sumbra-sumbra.
1: Isa-isa. Inom. Ilimnan na ini na isda. Ilimnan.
0: Lain matarara.
1: Ha? Ilimnan to ya.
0: Ilimnan.
1: Hindi amo mo nang nagsulod. May tato. Sige, sasundaan na lang. Sasundaan nga akig si mister.
0: Lain-lain man
1: to. Sasundaan na lang. Lain nang nag-forward do. Ari gani di. Hindi na yan mo. To kayo nang una mga gameplay.
0: Nang may dala isda bla.
1: Oo.
2: Ang ba niya, porque kung mariyay ka mo niya sa waho niya, pag gusto ko na lang sa presyo. Muga mo lang niya nga 200 na eh. Balik ko na lang niya. Bakal lang kami sardinas. Damo ko yung sardinas, mabakal ko. Sa amo niya nga 200, sobra-sobra naman na yan.
3: Kumari?
2: Pwede ko sumabtan sa balay, pero nag-text sa sako. Niya may isda, dalin sa kay kumari, 200 ko. No, si Pablo Madso. Na-expectar mo ito ganyan makabarato. Ito sa kay kumariyay ka mo, tapos 200 pa. Balik ko lang na. Di yung 200 yung match.
3: Amo ni pre, nag-ato si kumare. Nag-ayo sa. Wala ka mo sudan. Amo na nang utang sa.
2: Utang nila
3: eh. Bakal ka sa Dinas.
1: Amo na nga kung gabay mo ng kwarta mo, kipay base, bakal ka na lang sa Dinas. Kaya kung magmahal-mahal na, ila binagid kong utang, way ka pa kay balugali ng utang pa sa misis mo. Ikaw di si Basko ka pa magreklamo. Ang muna akong kaisa, kung mahal, magpautang kita ka Kipay Babes. Hindi man pagpatamaan ka mahal. Diretso naman tas paho. Alimawa, sa Libertad, 180. Sa kay Kipay Robert, 150. Utang pa. Tiga patong man ang mga reseller sang 70, 170 or 180. Ti parang may ara man sila ka Kipay Babes. Ti utang na iya, maintindihan mo na. Kag pareho lang presyo sa Libertad. Way na yagin 200.
0: Ang kay, ang paho niya... Ang paho ganin ni Kagawad, Lando Agunasi to sa Barangay Busa, way ganito, kapital.
1: Ay, way kapital. Dapir diyo niyo. Ati, ang akon to
0: pangatag. Isa kasako ah.
1: Ang akon to pangatag ko lang to ah.
0: Salamat gid, Kagawad, Lando, Agunasi
1: to sa Bukusay. Isa akon di ka magpasalamat, advance, hindi ka magpasalamat, advance.
0: Salamat man sa...
1: Mamahaw takaroon bla.
0: Salamat si Robert sa 170 mga kilo.
1: Amo na yung gagawa. Tingala. Sige lang, kita ibitan. Dahil lang. Dahil lang.
0: 170 kilo sa nga mga kwan nga nagimaras na paho.
1: Na. Amo na sa.
0: Pero ang paho ni le Kagawad Lando Agunasi sa Barangay Busay. Why Capital?
1: Why Capital?
0: Bago pa nga pangani.
1: Ginadabukan niya, guro kakwan. Ginadabukan niya ka... Ginapasuhan niya lang para mabunga. Wait, gamit.
0: Sang... Damo to bugas. Bago pa nga ni si Kagawad Lando Agunasi.
1: Kung gusto mo magbamunga ang paho mo, Kakipay Babes, na wala kang gasto sa chemicals, na pasprihon mo para nga magbunga, dabukan mo lang aga hapon. Papatubukan mo lang ka, ano, kaso.
0: Kung gusto ka to mangita, to sama, gusto ka tambis, kadlag ko sa bunga sa tambis, may may santol pa, santol ng bangkukan, paho, Engine Mingo, kadto ka to kay Juliet Morancil ay.
1: Ay, sige.

0: dalon ta karon ng patrol kada nga akon sa lakyan imo man sa lakyan
1: 35
0: hakuton ta to ha hakuton
1: 35 ka box malantong coffee in order
0: ito hakuton tan lang to hakuton dalan ta sa lakyan
1: boxes.
0: Sige.
1: Salamat gid kagawad agunasi.
0: Salamat gid Franklin Martinez, Ali Alminchon, Jin Montesino Arroyo, Ma'am Marilyn Caranza, Bings Delphine. Salamat gid inyo pagupod ha.
1: Inoga na pa Gabriela. Aregino. Sini.
0: Oh, kita ko kapon ni Kipaybitan.
1: Daw ipaano yala sa pao ini oh.
0: Kita ko kapon ni Kipaybitan. Gasulod ko. Nagkadto siya nag-text sa akin, hindi na nuktok pagbukas ko. Hambal ko siya, sigurado total alas 12 pa man to.
1: Oy, trabaho. Ang DTX 500 mga kaki 5, may nagatrabaho siya. Pabayin lang na sila na yan ko na. Trabaho ta mga kakipipe ang DTX 500 kinanglanon ginaton sa lawas ta kay Mantia kung magala ka kapamati sa mga negative nga mga feedbacks. Mas stress ka ni. Kinanglanon ginaton ang DTX 500 para mdula ang stress mo.
0: Si Sir Madjubi, Tomlos Willy naman ka kalingling ka cellphone niya. Mahalata gani dahil aswa mo karon. Balik na to na yun si Malata.
1: I-maintain na to ang normal nga blood sugar level na to. Kinanglanon ginaton na to mga kakifive. Ining mataas nga kolesterol, panubuon ta na mga kakifive. Panit nga buhok mo nga daw hindi mayo. Manihuhot na kagpahamison ta na mga kakifive. Nagabulig na sa liver cleansing mo. Kaga with loss mga kakifive. Ang DTX 500, amo na pinakanami. Gidgi nga, inamuligan yung lawas mo.
0: Kanaga kakifive babes, pagpanot brush ko, siling ko ahay. Nalimpiyan yung ngipon ko. Pero ito nga ano, ambal mo, liver. Cleansing sa ano?
1: Ang matay.
0: Oo, siling ko, limpiyan yung ganing ngipon ko, wala ko malimpiyan atay ko. So, karon pag pumahaw, mag-DTX 500 ako.
1: DTX 500 ka, ha?
0: Mabudlay, ang higo, balaya sa ngipon ka, kipay, babe. So, isa, pwede mo lang ganit, tutpikan.
1: Gusto?
0: Pero ginatutbrasan mo, ganyan, mangin mayo. Pamangkot lang kita sa listener ta. Kumusta ang liver mo? Kumusta ang atay mo?
1: Na
0: DTX 500 mo? Kung wala, hingagawa ang atay mo. Kaya kung wala ka sang atay, patay ka na.
1: Kapiyar ka ba lang ka baho sa ginhawa mo? Tungo din na sa ngigo ng alas sa lawas mo nga nagawala makagwa.
0: Amo mana. Amo mana ang sa sulod dapat i-cleansing tama.
1: Cleansing mo. So dapat pagwaon gina sa mga kakivibe. Now, kung nagabunabudlayan ka magpagwa sina, nga daw... ginhawa lang yung napamatian mo, kaginano mo nga, naroon kabaho. Kaya tungkol sa higko na sa lawas na huwag makagwa, DTX Coffee Mix kampiyon ng mga kakipay.
0: Yes, kakipay babes. DTX Coffee Mix. Ang clinical history bio naman, kakipay babes. Ang gapanami, ginagapa-enhance ang ato memorya. Budlay kung mangin malipato na kita. Kung may Alzheimer na kita, kakipay babes, budlay na naiya magtrabaho. Bisan gausik na sang chimpo mo kung malipaton ka. Kung diin mo tugin butang, hindi mo na madumduman. Sa kadamuon sang imong transaksyon, kay gagutok na ang mga ginakarga mo sa memorya mo. Di ang memorya mo, paano naiya makasustener karon kung... kung wala mo man ginamintinar. Ang computer gani, nag-corrupt. Nang computer gani, nag-reklamo. Ayan pa ng utok mo, nga dumdamo ka sa napanumdom. So, ang maintenance na kakipay babes, clinical D3 bio, hindi lang utok, brain, heart. Nga nag-pitik na adlaw kagabi, bisan katulog kagapitik na, tiway mo yan na maintinar, i-clinical D3 bio mo ko mga kakipay.
1: Na, amo na pinaka-importante mga kakipay. Power trio ah! Ang sabat sinitanan mga kakipay, power trio. Kaya manti ang D3 bio mga kakipay, ang gina-regulate yung aton nga blood pressure mo. Nagapahagan-hagan pa sa inflammation. Ang inflammation, hindi mo lang nagahubag, lang nagatubo sa latrasan mo kung isa. Masakit-sakit na, nag-inflame na, nagabanog na mo, nagahubag. So, ginapaghanagan niya na mga kakipap. Ang kasakit. Dulaon niya na mga kakipap. No? So, di rin natin mapamatundan. Kag napamatundan ng santanan, ang Power Trio. Ining DTX 500 D3 Bio, lakip na din ang mighty C alkaline vitamin C. Di din mo ni mabakal. kadto kamo to sa may Maze Wellness Product Center sa may ground floor sa Plaza Mart Building, available dira mga ka-K5. Kag dira sa may Barangay Panukoy sa Ninyo Store, available dira, pakita lang si Maminda Noble, kag toto ninyo bonito noble. Gets?
0: Gets.
1: Sige. Tima commercial kita na eh. Oh, mag-commercial kita, mag-commercial kita. Balik kita.
0: Balik kita pagkatapos din sa kanta ni K5 Vincent Dominic Coralde, Kahit Minsan Lang by Ariel Rivera.
2: Balik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kag gantin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga nagalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilana, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
9: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, kay ginayo niya ang balatean ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatian.
8: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, protection sa mga balatian.
10: Muter naman. Tato si Pimpini Dok, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Napag-inom ko sa Luternamax capsule, nagnubo ang akong dugo ng akong sugar.
11: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
12: Mapakal sa malapit na butika.
13: Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
14: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
15: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabasko sa dilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sapagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
18: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agus Andal Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
19: 66th Palarong Pabansa.
18: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pabansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo na Congressman Alvy Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Clinica Power Trio DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C Alkaline Based Vitamin C, D3 Bio Antiviral and Antibacterial Specialist, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll On, Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil. K5 News. K5 News FM. News FM. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Balik na kita mga K5 sa aton sininga pagpangalagad. Oras alas 5:12 na. Ilingabahin doon sa kaluan sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Dr. Pinoy's Qualin Capsule mga K5, binapahaganagan yung aton sininga problema ang stress naton mga kakibay. Bamo na pinakimportante nga madress nga mali-stress kita mga kakibay. Kaya mo na naghalid sa lawas naton, ah, nagabulig man sa aton sininga mga oxidative stress, mga tok-toks lawas ta ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Ginakakasya ni mga kakibay, may kapasidad nga magpabakod sa epekto sang chemotherapeutic drugs mga kakibayan. Oy, pati liver mo ha. Pati liver disease mga kakibayan, agi sa pag-regulate sang fat metabolism. Ang pag-controlar mga kakibayan sang aton sininga cholesterol. Nagapaganhagan sang bad cholesterol kag nagabulig sa pagbataas sang good cholesterol o HDL mga kakibayan. Amo ning Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Tidin mo ni mabakal. Kadto kamo dira mga K5 sa tanan nga mga butika sa Grace Pharmacy kag mga butika dira sa Silay, sa Talisay. Kadto kamo dira kay available ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule mga K5 ha. May alkay glycerol man nga nagapabakod sa immune system. Nagabulig, nagaaway sa infeksyon, cold kag viruses mga K5. Cardiovascular health. Name mga Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Now na Dr. Pinoy's Qualin Capsule yun ay pagpalampasan na ni mga kakibay. Las 5:13 na. Kadamo nagijabala naka inom sang DTX Coffee Mix kag nanamian. Kadamo nagasiling nga nabuligan gid sila sang DTX Coffee Mix. Kay pag inom nang nila sang DTX Coffee Mix, balik normal nang pupo nila. Ginalimpyuhan nila mga kakibayb ang tinae, kolon. Amang kabalo ka, pinasahin nga coffee mo. Coffee lang eh, pero pinasahin nga mga kakibayb. Dako nga binipisyo sa itong lawas, ang DTX Coffee Mix. So,
0: Kalusot kid man ko kahapon sa Mandalaga, nakaschedule gito kahapon sa Santol, dira sa kay Sis Rodilin, no? Sa Rodilin Store, mga kakibayb.
1: Wow, tilipay naman to sila eh.
0: Muna, kag sa Nathaniel Sports ang talabahan sa Cordoba, sa William Monte, naglusot man kita, nag-order siya sa DTX Premium Coffee. Kaya ginpatamisin isang stevia. By the way, ang DTX Premium Coffee, kakipay bibs, hindi nakalamay isang tubo, kundi stevia sweetener. Mga kakipay, kag safe gin sa diabetic.
1: Ang pinakmanami subong.
0: Ang kabalo ka, dosi na iya kasasye.
1: Dosi
0: na iya kasasye. Gamay lang diferensya nila sa DTX Coffee Mix. Mahal gid man siya.
1: Mahal gid man
0: pero
1: siya.
0: Pero kung ibasihan mo sa... mahal sa ang per box. Pero kung basihan mo ang per sasye, gamay-gamay ang diferensya.
1: Gamay ang diferensya, no? Pero ang kaepektibo niya, ara mo makita. Kaya man ti...
0: Gano derma niya kakipay, babe.
1: Amo ning kape, nga bisan na diabetic, pwede ka kinom.
0: Oo, diabetic. Matamis ang imo panapor. Kaya hindi niya ganit tubo. Stevia niya.
1: Stevia
0: niya. Safe sa diabetic.
1: Amo nang manamigit, kami nga, ang iba nagaduha-duha pa, nagahagan-hagan pa sila. Kaya nga, yung diabetiko niya pwede lang eh. Oo. Pwede na.
0: Ang iba niya diabetiko, kung mga pika kipa babes, puro nga stick coffee. Wala kalamay.
1: Wala kalamay.
0: Tito na immune naman lang na sila. Pero mas marami, yung may panabor ka nga matamis, kaya ang Pinoy may hilig sa matamis. Pero ang safe, ang sweetener mo, stevia ka kipa babes.
1: Stevia. Correct. Amo na ang premium, DTX Premium Coffee. Sige, kaki five ba?
0: Mamugno tanay, mamugno! Mga kakipay, mamugno kita anay. Samtanggahan sa apa si kakipay Itan Sarmiento. Dadboy Mendoza, mayong agal, Leonardo Rilo sa Tangob. Sali Alminsyon, Ma'am Erlinda Bunat Cotijo, kag si Sir Godofredo, aga pagabugtaw, Bings Delphine sa Mansilingan, kag si Ma'am Indang Sarad sa Jiki Village, kag si Sir Jonathan Sarad. Si Zinaida Villarosa Andumanan, kag si Ma'am... Marilyn Caranza, nag-meet kami kahapon sa Green Subdivision para lang sa kape kag sa paho. Julita Magayon Dokto, Delmar Delpin, Noemi Portado, kag mayong agaman sa Tarubales, Ruby May Tarubales, kanoy kag si Romeo Tarubales Jr. from Belma Tarubales. Rochelle Kasuyon, mayong agaman ha? Sa kapihan kuno ni Nang Murina at Nung Willy, pamilya Kasuyon ni Gali. Di ni nga lugar, butangin madasang DTX Coffee Mix, ma'am. Sige.
1: Happy 21th birthday sa ako ni Nablos, James Trinelia. Mga Kaki Five, naga sa ulog sa ikadlawan kahapon pa belated happy birthday. Kaki Five, Vincent Tabarek, Medina Coralde.
20: Kaki Five, Balantay Mercado.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pang.
21: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaki Five, Kaki Five, Robert. Kumay lang kita tanik kap ng lupat. Hindi na dusito sa kito.
1: Why ka live, how?
21: Why kita drama patawan sa tanik ng sinder ng mga Kaki Five.
1: Viber eh, Viber?
21: Viber,
1: Viber. Tan, Viber, tan. Wala sila Starlink? Wala ka ba Starlink?
21: Wala. Kita na sa kwanto si Kaki Five.
1: Imo ya. Imo yung Starlink. Ha?
21: Dita.
1: Ara na. Ara. Kampiyon.
0: Kampiyon na.
1: Kampiyon pang.
21: Pagi.
1: Bisa na mo lang eh, pero ugtas ng ibang sini.
0: Ano-anuhon mo kami yan ka ng biruan kami yan.
1: Bisa na mamala na yun, pero ugtas ng ibang sini.
0: Hindi ka kuno mag-change ang location. Grabing advice. Ba'y di mag-change location?
1: Hindi ka mag-change location. Steady ka lang dahil. Hindi ka mag-iyo. Steady
0: pulse lang. Steady pulse.
1: Hindi ka lang mag-iyo.
0: Pagi, pilang kilo?
21: Is it false?
0: Ano pa yan?
21: Nagyang atonde marot ko kong tagya sintos-sinta,
0: ang marot na lang ko, gagmay?
21: Marot na medium size.
0: Okay. Tunga lang gid ang isda ka baklon mo.
21: Dali.
1: Tunga sa kilo.
0: Tunga sa kilo.
1: Ang pamangkot na kilo mo tsakto.
0: Sapagid.
1: Ano pagid ang isda? Pila ka guwet ang kulang sa kiluhan.
0: Bang Ros, pila da?
21: Bang Ros, pila da?
0: Sino na daya gani sa entrance ang public market da nga may baligya panakot da nga lanog ang radyo ya ha
21: Mary Jane
0: pangalan niya
21: sa may Mercedes Street Avenue ari din si Boss Dion sa may nagala ng kasi kagara si Tatay Gideon na sa may pocket store arad ang mga staff na pamatay kasi kagay kita ito ba na nagamonitor guys sa kundre ka naman sa may din sa may na Street din sa may Kapi Mabuhay at din sa ating mga kautoran kaya friend ang monitor na to nagpigabong kasi kasi nagagatira sa inyo.
0: May aga sa Libertad de Vendors sa Association si Ma'am Arada Kapon, si Ma'am Mirian Olvido. Thank you so much gid kag si Ma'am Dosa no. Kahapon dira gid nag-meeting naman kita da sa ila.
1: Okay.
0: Oo. Kaya tunduan ta sila nga may livelihood pagin sila magluwas ila mga negosyo kung paano sila makabarato sa ila nga kinanglanon sa panimalay.
1: Mayna.
0: Oh. Paldo.
1: Paldo eh. Mga small entrepreneurs.
0: Mga small entrepreneurs.
1: Paldo eh. Regards na ko na kay Kuana, kay Adelva alias Tosilog. Alias pantay-pantay na.
0: Sir Ernesto mo yan eh, mayong agama na.
1: Erwin Kapada. May ngagal na. Gary Cebu ko sang Cebu ko Litson Manok. Alis.
0: Tore de Sousa Hercolesa.
1: Si Pablito Pabling Gialon. Ging. Sa kay Joy Manog sa ging daw. Konsing itire. Ay!
21: Ah.
1: Damo, no? Top G Tire Supply. Jid Store. Salis. Norma Store.
0: Inday Belyesa.
1: Norma Store din sa may Talok Bago City. Na. Ambal ko gini.
0: Mix store sa Panukoy, kag Starlight sa Panukoy.
1: Rico Baranal. Dulaw naman na.
0: Ay, grabe.
1: TV store. Available din ang ito na detex coffee mix.
21: Mission sa naan, yung makalipat sa atin sa mga provinsyon ng Barangay 36, mga Rocky 5, nilapit sa Garagumuna, Garaga, Kalisyon ba, Boy Bay Station, si Mamang Tung, si Ming Ming, si Mayang, si Kenny, sarang na makapakal ka mo dala, makapangayos ito sa May Bay Station, Rocky 5. So para mo na ang, si Considering, sinutulong si Diyos ang May Disipariwat, ha? Hindi makalipat kung bawa ang Diyo, no? Mag-kongkita ang deodorant, kaya Sinica,
1: regards na ko ni Sally al mention ko na. Sige. Oy, Arena. Arena.
0: Oh, kahit kahit minsan. Sana kahit minsan. By Ariel Rivera.
1: Sala ni galing ni mo.
0: Sana kahit minsan, lain galing minsan lang no. Sana kahit minsan di, you know. Lain man ang minsan lang no.
1: Dahil man ang minsan.
0: Sana kahit minsan. Sa 1991, ginkanta ni Ariel Rivera, isa ka sikat man nga Filipino singer. Ilabi na gid sa original Filipino music o kon OPM. Nagsikat ining Sana kahit minsan, no? Sa nakaabot pa, nag-asawahay gini sila ni Jilly de Villain, no? Di mas guwapa. Si Janice de Villain o kon si Jilly de Villain? Oh.
1: Si Jilly de Villain?
0: Oo.
1: Guwapa kaya ng asawa mo.
0: Husto! Mga kakipay. Oo. Arana? Sana kahit minsan. Lyrics.
1: Lyrics.
0: Butangan mo lyrics. Sana kahit minsan lyrics. Kari na sa Libertad Public Market.
1: Arana.
0: Daw remix. Oo. Hindi. By Ariel Rivera. Nga daw si Vincent to si Ariel Rivera man.

0: Sige,
1: doon nagaburo ng kamiraw.
0: Aron na.
1: Ang pagigid ang ginatripa ni Kipay Biabin, senta na wanta ni kung makakuha agad man sa karun kapagi nga premyo, wala kong ma-announce ka po ni ang katahon. Way sing interest mo. Bebe, Kipay Vincent.
0: Aray.
2: Pag nakita ka.
1: No. Nga tabo ng kamera mo. Oh,
0: sige, be.
1: Ang liad-liad mo na karon.
0: Hindi, dengi mo nga ako, no? Kamot mo, arasay mo nga kamera mo.
1: Oo.
0: Ara na.
1: Buhi na.
2: Oo. Pag nakita ka na, ayaw na, tumurap, pupumikin.
1: Kalimutaw mo kita, ano diyo?
0: Hindi, pagtabunin mo kamera. Ang kamera mo din makita. Hindi ka makita, oh. Kamot ang makita.
1: Talagay. Nga ginatabunan mo na, oh.
0: Ara.
2: Okay na ako na?
1: Oo.
0: Hindi, hindi, okay. Okay na.
1: Na.
0: Ara. Ayos.
1: Ay, yad, yad.
2: Kapagising ko, ready na
1: with feelings ba?
2: Nalaman yung itay mahal at yan ay totoo.
0: Ay,
1: okay, magamo na nga panganta. Pwede nagdaog ka giman pagi, pero ikog. ikog pagi. mayo na maglakat ka. Ang unod di pidaw gid pidaw. Hindi mo ibilin mo gid ang unod da kay Pai Vincent. Ikog lang uno ang pwede sa imo, ha. Kun ini mo matunon ang ikog pagi among sumalang mo, ha. So kuada isa ka bilog gid ikog sang pagi.
0: Pag nakita ka na ayaw pumakit man lang dahil baka mawala kang bigla nang hindi ko alam. Minsan hinahagan, yakap-yakap kita, ngunit sa pagising ko ay di

0: Grabe, wow.
1: Sana ay mapansin ako, malaman mong kita'y mahal at yan ang totoo. Huwag mong isipin, nagbibiro ako. Tunay ang pag-ibig na alay sa'yo. Anak ay minsan, minsan lang.
2: Sige na!
1: Grabe. Thank you, Kim Vincent. Ano, may ara ka pala?
2: Ano to?
1: Pakak? Breaking news?
2: Ano na?
1: Breaking news? Thank you, Kim Vincent.
2: Kalbo mo.
1: Thank you, Kim Vincent.
2: Sige. Notod. Tawagan luwat. Tawagan luwat. Nautod siya. Gasin niya
1: siya. Silent mode mo.
2: Sige, arana.
1: Okay, Kim Vincent.
2: Aber?
3: Tingog. Kampiyon ng mga tingog. Huwag lang nga doon. Pwede pa doon. Kaki 5 Wilson. Ganyan na. Ina naman si Kaki 5 Vincent. Tula di para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko. Kagkalingawan.
2: Sana kahit minsan ay napansin ako.

0: أنا خايف من فن. Thank you so much, Gabe. Give
1: it to me.
0: Mamarilin ka rin taga yung yung aga pa. Tam-tangga pa nga pitang dito, X Coffee Mix.
1: Ga-enjoy man si Gingging, si Rebelio. Sa Gingging store sa Gonzaga. Madam Ging! Banat, Sir Vincent! Still watching alive, si Lenny Jean Montesino Arroyo. Ikaw na lang kanta si Robert. Siling ni Bings Delfin.
0: Pandilaria Wright, may laga sa Amerika.
1: Si
0: Celia Banson. Yoli Lumugdang. Sinapagiging ulat ng Malawag. Ruina Villaran Erbito, nangapi kami ito kahapon. Sa sunod ko na mabalik na ito kay Pebabes, kaya wala saka preparar.
1: Sa diin?
0: Sa Dulaw.
1: Sa Dulaw?
0: Mabalik talunan mo lang nasang pili sa proper.
1: Sa kay Erbito?
0: Oo, kay Ambot. Kung pangako lang ni, kung mapako ni. Eh, ihawan niya ko to, kuno kita ka man, no? Kay Donohoya, sa nga way sa kuno ka-preparar ka hapon. Ina, balik lang ka mo di sir, kaya Donohoya ko ah.
1: Oo, okay.
0: No. Uya ka man nga, katuko daw eh, kuya ka pamahaw. Oo.
1: Hindi niya pariyo ni Vinji Sukita nga.
0: Oo.
1: Pero
0: bawian niya kung nga kipay babes.
1: 35 kabisayang manok tong hindi ako ni Benji Sukita.
0: Atun, huwag mangidamo kung nga manok si Ruina.
1: Pero
0: bisan ang galuob kung nga kipay babes.
1: Basta ara ka.
0: Basta ara ka. Kita. Ihawon niya. Ihawon niya. Dapat tapos ang itlog nga nabilinti, wala naman ito yung maluob. Mabahog mo na.
1: Mabahog.
0: Ipadalayan na lang sa atun.
1: Nagagamay subong ang itlog pang.
0: Kalaw ay kabatasan ni Ruina Villarreal.
1: Nagagamay subong ang itlog.
0: Mm.
1: Ang itlog sang manok.
0: Oo.
1: Nagagamay.
0: Oo.
1: Tungod sa init sang panahon.
0: Oo.
1: Oo.
0: Do ginapilit na lang guro ka sa tulog ni.
1: Nagakupos man ang manok mo.
0: Oo.
1: Kamo nagagamay itlog subong. Grabe, kadakos sang diferensya.
0: Mm-hmm.
1: Kake 5 sa sinong ara sa patrol si Wilson Villena. Kake 5 Wilson Villena.
2: News FM. Kampyon Report.
1: Sir,
3: malutin mo ako.
1: Na.
0: Na.
1: Bisaya manok
0: ang itlog dalo na mon. Himo na balutin na mon tapos himo on balot.
1: Balutin mo ako ang mga sunan na kita ko.
3: Kilala ko din yung palapot. So, gano'n
1: yung kilala mo mga galina?
3: Oo, kilala ko lang siya. Anyway, kaya pa, kaya pa, Robert, nabuo pala ni Ato, sa mga balita, no? Masubo man din sa gapon na, we know, nga naman ko siya rin ato, nga daw, mabaskog ang pagpangilat. Kaya nagbubo ang makusog na ulan. Why naman niya sa sur naman niya bahin sa probinsya sa Negros Occidental, to be specific, no, sa siyudad sa Kabankalan, isa kalalaki ang napatay matapos na maigo sa nga kilat. No, sa may barangay Tanawan sa siyudad sa Kabankalan. Ang biktima ang kilala sa kay Mark Halia, 29 anyos, ni residente sa Sitio Mambulan, barangay Tanawan. Kamala ka mo kay Sir Robert kung anong tuyo yung sumitani sa naigo sa sangkilat. Gusto niya tani, no? Kuwaon ang daw nalawig niya, ang ano, ang nalawig niya karbaw, ginali na lang sa naigo sa sangkilat. So sa karoon, gindala na inis sa sakuan sa punerarya para ti mahimos ang ingas ni nga bangkay. Nag-aaki pa yung Sir Robert, kaya tingin ka delikado, especially sa open field bala, no? Kung ma-abtan kita sa sangkuan, sa pagpanaguog at pagpangilat sa open field dahil nakita mo pasilaw sa dalong sang kahoy eh masamihan mo ginapermi ang ginaigo sang kilat kaga magpangita kita sang pwede masilungan nato yung mga balay-balay na kung hindi na mag cellphone kung ara kita sa ano sa tunga sang nagasigi panglipak ng mga kilat para malikawan nato ng inyong mga insidente. So anong kita kasi ammunition ni sumunod
1: pero nano Sonson nano say mo ang ining karbaw yung mga kasapatan nga sa field na ginaamagin man ni sa
0: prone
1: man
0: kilat
1: prone man sa kilat sila.
0: Kay silang kay kung sa tunga sang talamnan, silang pinakamataas mo. Kalabanan man lang Muslim pinakamataas. Tamo na ang balik kay Pa Wilson. Kung manilong ka, kung nagaingod ang duha ka puno sang kahoy, hindi ka magpanilong sa mataas. Nakapuno.
1: Okay.
0: Dito ka sa manubo.
1: Manubo nga puno.
0: Oo.
3: pinakataas mo ginanginalaga.
0: Amo nang ginaunay. Pasalamat kita nga tatlo nga hindi kita mataas.
1: Dito ka lang to panago, Yason, sa kwan, sa inang bonsai. Napuno. Bonsai, mapasilong ka, inaylan, mapasilong, mandong ka. Dito ka sa bonsai nga puno.
0: Kay Pai Wilson, may 2 kami notos tapos ang balita.
3: Puro Dilos Pueblos na maging na programa sa si Pag-Dosing kay Fem Robert. Kita dulungan na kung nakaroon ang dilasin ng lugar, especially ang pamilya niya sa sabihin na ang mamalian niya na istoryahan si Dilosang Bata. And hopefully, malapot man natin ang bata po na nakin trauma ng karain niya sa iya sinigay ni Dion. Karain niya sa iya sinigay pa may sayon kay Fem Robert tuhoy sa iya sinigay ng eksperyensya. So, super mga nga nabagay sa Fem kay Fem Robert ang ato sa tingang balitan, no? Ang nilagol ulo naman sa kalwan. So, Mike Lucy, D3Y, and D3X. Pag nato si Kipay Vincent Kurayder, ano naman si Kipay Wilson Minera para sa kampiyon na balita, servisyo publiko kagalingawa sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. Una magiging kasalamat ka K5 Wilson Bellina, mga ka K5 sa itong sining balitang kilat. Happy birthday kay Mrs. Emily Taladico from K5 Ding.
0: Ikaw na yan, tawag ko sa iya.
1: Sinadong isa
0: ka straight. Si Ding the second.
1: Ding the second. Papang Ding Taladico. Sa Victoria City, mga kakipipe team, si Mrs. siya, nag-kwangkid. Nag-monitor ka. Nag-celebrate siya sa kakaglawan sa
0: mo. Gina ko na agang ang mga tingog na nga kanami. Alam niya kay kakipipe Vincent Tingog.
1: Sige. Oy, dari na kita mga kakipipe sa itong sining K5. Kamustahan? Matabid na kita sa antike.
4: The Honorable, let's remember, Sir Ray, good morning! Mayong aga mga ka-K5, good morning in Western Visayas, Negros Island Region. Nagpangapi na kami dali sa Clinic DTX Coffee Mix sa maayong morning. Balik siya mo dira, ka-K5 Miss Torna Palinga.
5: Thank you so much, Sir AVP. Sailota sa Kalibo, Sir Michael, mayad nga aga.
6: Good morning, K5 Western Visayas. Antike, Bacolod, kag Rojas, Iloilo, good morning. Bastog di ang daguhob sa kilat. Pero so far basog ang signal. Nakaditex coffee mix na kita. Ulan-ulan di kagabi at tubdob subong nagatulo talitig gamaya. Balik sa iyo, Sir Nestor.
5: Kampiyon ang signal sa Kalibo, sa Ilota, sa Provincia kang Capiz. SM Jobart, good morning.
7: Good morning, Sir Nestor. Good morning sa atong tanan-tanan ng mga kaoplanan. ABP, maulanon nga agad rin sa Provincia San Capiz, kag Siyudad San Rojas. Basko ng signal sa Antique, aga pa naka DTX Coffee Mix na. Back to you, Sir Nestor.
5: Kampiyon tuod ang signal, importante ka DTX Coffee. Sa Ilota, sa Negros Island Region, hidlaw ta kay Daddy Babes kag Sir Robert. Good morning.
0: Good morning.
1: Good morning, Sir Melmar.
0: Naka DTX Coffee.
1: Good morning, Sir Nestor. Antique. Good morning sa tanan-tanan nga nakainom na DTX Coffee Mix. Kampiyon signal mo dipang.
5: Ten food supplement lang sa Daddy Babes ba? Sige, dito magpaligoy-ligoy pa. Anong mga kampiyon nga balita? Una ta sa Iloilo. Nakabaton kang tiba-tiba nga mid-year. Sir ABP, anong latest, sir?
8: Hipos!
0: Iwag hey, ito na!
1: Paldo! Paldo naman!
4: K5, kaso ka border ang ginpile na batok sa suspek sa pagpatay sa lalaking nasapuan sa tunga sa talamnan nga may igo sang bala sa may dumangga sa Iloilo sa gintaliklan nga adlaw. Natigayon nga mapasakaan sang kaso ang suspek sa pagpatay kay Elmer Baez Simbahon, 37 anyos nga nasapuan sa tunga sa talamnan sa barangay Bulilaw, Dumangga, Iloilo, santong Abril 21. Ang kaso nga border ang na-file sang tinaliklan nga gidlamang nga simana kag sunok kay Police Senior Master Sergeant Efren Gonzaga, investigador sa Dumangga Municipal Police Station, nagagawa sa autopsy examination nga nakaangkon ng biktima sang pito kapilas tugas ang pagkatiro. Na-recover naman ang 4 kabala sa lawas ang biktima, konserin duha sa ulo, kag isa sa paa, kag isa sa aya. Sininga alatrasan ang sospek ang wala pa nadakpan kag natukiban nga amo ang nakontra sa biktima matapos nga gintiklod ang amay sini. Sa dugang naton nga mga balita, binunanay naman dito sa may banwasang mina, patay ang isa ka lalaki matapos nga ginabuno mga kakipay. Nag-umpisa ang ining antes pa man mag-umpisa ang pagbinunanay na hibaluan nga nag-ilistoryanay ining duha, ining suspect kagiling biktima mga kakipay na tuhoy sa jaging-jaging. Hasta nga nakibot na lang ang mga nakakita nga nagpukotay na sila kag nagbinunanay. Nahibaruan nga ginbuno ni alias Erwin, 37 anyos, si alias Joel, 57 anyos, nga lunsay residente sa nasambit nga barangay. Patayog-tayog istorya hasta naglabot sa pikunanay o amuna ang rason sang pagbinunanay. Ang suspect nagpalagyo kag ang last nga direksyon sinisunod sa mga kapulisan sa Banwasang Pototan. Padayon pa ang hot pursuit operation, agon madakpan ang ining suspect. Kamaning mga balita na Monterrey sa may siyudad kag probinsya sang Iloilo. Balik sa inyo dira, Antique.
8: Thank you so much, Sir ABP, sa kampiyon nga mga balita. Halin sa siyudad kag probinsya kang Iloilo, silo ta sa probinsya kang Aklan sa Banwa Itkalibo. Sir Michael, anong latest?
6: Morning, Liwata. K5 Eastern Visayas, Negros Island Region. Sa mga balita, dire, ginalubong na. Kung madumduman nito ang report ko, balay, itas isa ka nanay ang ginasugid nga nagabata tani sa isa ka hospital dire sa Banwas ang ibahay. Pero bangod may komplikasyon ng iya pagbusong, ginarefer siya dire sa Banwas ang Kalibo. Pero wala siya makasalbar kay napatay siya upod ang iya lapsag no sa sulod sang iya tiyan mga kakaipan. Damo sa ito sa mga aligasyon kag sa subong, damo sa nagapaninggitan sa ustisya ang pamilya, no? Kay damo abing maligasyon yung mga nang ginpatakilid pa ko, no? Basta nga mga, that's why wala kagawang bata, no? Pero sa subong, ginlubong na siya kahapon, kag gapaninggitan pa sa ustisya ang nasambitan nga pamilya, mga KK5. Kaga, doon natin yung mga balita, may suspect na sa pagbaril sa panimalay sa isa ka SB member sa Banwas ang Numansya, mga KK5. Madamdaman nyo kahapon ang report natin kay SB member Jerome Begang, iya palimanay, ginasugid nga nakabati sila sa asod-asod nga lupok sa gabi, pero daw ginbaliwala nila pag aga nagapanglibiso sila, nakita nilang may mga slag na sang kalibre 45 sa sulod sang ila balay, no? Duha naglapos niya sa ila pertahan, duha gid sa right side kag sa left side isa kag anom ka empty shell, no? So sa pag follow up sang mga kapulisan, na may suspect na sila pero hindi pa matumod subong kung ano gid ang motibo sa nasambitan niya pag baril sa pag tiro sa iya panimalay, mga KK5. Muna mga balita ni sa Aklan, Banwas ang Kalibo. Balik sa iyo, Sir Nestor.
8: Thank you so much, Sir Michael. Samtang sa dugang pagkit ng mga balita, sa bilog ang Basang Visayas, sa Iluanta, ang probinsya kang Kapi, Sir Jobert, anong latest?
7: Mga nagapanguna ng mga balita din sa probinsya sang Kapi, Sir Nestor. Kag sa itong mga kaoptanan, good morning once again. Isa ka motorista, 19 anos, mga KK5. Agin lapak sang oil tanker sa may barangay Batu Panay kahapon alas 4 mga KK5. So no sa report ining si alias Jam, dasig talaga sang motor gulping nga naga paliko man ang oil tanker mga KK5 sumuhot gid dito sa may barangay Anahawon sa Banwas sang Panay ining nasambit nga biktima. Dunot ang motor, una nga porsyon sang motor mga KK5 nalapakan ang kamot sang nasambit nga biktima mga KK5. Dilang ani kay kamot wala masakam mga KK5. Ara karon sa bahin sang Rojas City or Rojas Mimura Provincial Hospital nga ginabulong sang aton sa ning mga doktor mga KK5. Samtang ang Rojas City mga KK5 for the first time mangin isa na ka examining center para sa contesting center sa maabot nga professional teachers examination mga KK5. Inisunod sa ginpahayag nga ginaprobahan na within the city government mga KK5 nga batuno no diri sa Rua City mga almost 1300 ang ma-occupy naton sa sining nasambit nga testing examination sang let mga KK5 ini na magbiyahe mga kapisnon mga KK5 kag mga taga northern part of Iloilo nga magkuha exam sa sudan sang Iloilo mga KK5. At iya mo ng mga nagapanguna nga mga balita diri sa amon matulutaw hay makanay-kanay ang sitwasyon sa siyudad sang Rojas buwas may ara ang K5 diri nga job fair sa Banwasang PLR. Back to you, Antique.
8: Thank you so much, SM Jobert, sa Iluta, sa Negros Island Region. Anong mga kampiyon nga mga balita, Daddy Babes and Sir Robert?
1: Mga kampiyon nga balita, diri sa amon sa siyudad sa Bacolod, daw hindi ko nagali pag-ibalita. Kanormal naman lang yung nagkakalanabo. Subo nga may mga operations kontra droga, mga kaki-5. Droga galing hindi ka dako, sinimo. So ibalita ko nalangkid, no? 28.5 milyones kapisos nga siyabo nga nakuha mga kagibag nga nagabugat sang 4.2 kilos ang ginasuspusyan sa bo nga nakuha sa ginakabig isa sa pinakadako nga operasyon kontra illegal nga droga diri sa siyudad sa Bacolod. So nagabalor sang 28.5 milyones ang ginasuspusyan nga siyabo nga nakonfiskar sa 36 anyos nga babaye sa Purok Fatima sa may barangay 31 taknalas 11:39 bigin na patigayon ang bypass operation. Base sa monitoring sa mga otoridad, nagaserbi nga runner, bodiga o bodigira kag manoga paslak sang siyabo ang nasambit nga babaye mga kakimeb. So gina pangunahan ang operasyon sa Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit kag nag-abot man si Police Brigadier General Romano Cardinio, Acting Regional Director sang Police Regional Office Negros Island Region Ocon Pro NIR.
0: Sa duga nga balita mga Kaki 5, daw ginasabot tayo kita ni Kaki 5 ita now. Sa pagbaylos ang klima mga Kaki 5, o malin sa tag-ilinit pakadto sa tag-ululan, tikong tag-ilinit, tambal sang una sa drama, nagabangag ang lupa, nagakaging kag nagakahubsan ang suba. Ti subong nagamat-amat na pinangilat kay dumaulan na naman, dili naman ta sa pag-alawas ang suba, sa baha na naman. Pero bangod sining pagbaylos ang klima, perting pinangilat, duha ka karabaw ang napatay, mag-iloy pa dito sa Pontevedra. Ginsunda naman ini sang isa ka lalaki sang nagligad man nga adlaw sa Kabankalan nga naigo man sang kilat patay. Suno sa information ining si Mark Halia 29 anyos sang Mambulan sa Kabankalan, makuha man kutani sang iya nga karabaw pangga pinangilat kag nagadaguob, naigo man siya. So likawan tagida nga magkadto sa open field kung nagapinangilat kay okay lang man niya ang kilat nga ara sa sulod sang balay, ilabi na gid ko ng asawa, wala it kwarta.
1: Dira ka, di ka magwa ka gani, di ka magdala ispading, kay makilatan ka gid yan. Yagabay, pa makilatan ka, siling sang kontra. Amin ang mga balita na mo dira sa sunod sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to yon, tike.
8: Thank you so much, Daddy Babes and Sir Robert. Mga balita, Arigas Province, Kantik, kahapon, lima ang pilasan matapos sa sideswipe kang di pampasero nga jeep ang isara ka multicab sa may barangay May Batusor, San Jose. Ang multicab may karga nga kawayan ginadrive ni former Mayor Justine Encarnacion kang San Jose. Di ba na vista ang jeep alin rukto sa niniipag to San Jose Madasig ang pagdalagan kang dyang jeep ni ura kamaan nga may nakapark kaliya nga multicab nga may karga nga kawayan numanta ng gatan na itong na-sideswipe, pilasan ang dyang lima, kag may pag-inistoryan ay rin nga tabo sa magtibang grupo, kag willing man kunong si former Mayor Encarnacion, kag ang dyang driver kang jeep nga i-shoulder ang garastuson, kag dyang lima, kag mga pilasan nga patayong ginabulong sa ospital. Samtang sa dukang pagit naman nga mga balita, balik rin kami sa 5-day work week, regyo ang provincial government, umpisa sa bulan kang Hulyo or Hunyo sa atin mga pinanangga nga mga kasimanwa. After kato nga kang nagligan nga March 9, nagbawa kang executive order si Governor Paulo Javier nga ipaidalam sa 4-day work week ang probinsya kang Antique or ang provincial government banget sa pag-adaptar kang conservation measures matapos ang dyang kinagamurug to sa Middle East ang dyang para manubla matawag ka dyan makakonserve kang enerhiya banget sa dyang energy crisis. So, amura mga balita sa Antike.
2: Balita K5 sa umaga.
1: Areglado mga ka-K5 sa atong sininga mga suki nga matagpalamati. Madamogin nga salamat. Iloilo Roa sa Antike kagkalibo. Daw ginakulabos kita sa balita sa panahon niya. Jimmy Bautista. Good morning mga sir. Shout out sa chout aga sa Jana. Sabi mo taga din siya, taga barangay Hunob-Hunob, Escalante.
0: Tapid store, mayong agaman sa Villamonte, kag subungman sa Angel Store sa Villa Villeta, Estipadia.
1: Daw bayi tingog mo sa... Sige, sige. Why nata panahon na? May panahon pa, pero hindi na ito. Salamat, Gid, sa kay Ma'am Eros Lingaya, George Lauso, kira sa may tutong store sa Handumanan, mga kakifay. Ang iban, basa man na. Sa ato sining pagpangalagad, mga kakifay, nagtapos sa Gid man, ang DTX ko 500 Morning Newscast, masunod na, with kakifay kulin ko biyain sa Erwan Albay. Sa ngalan sa mga CEO, Dr. Romel Oy, ako sa Kaki5 Babes Gantalaw.
0: Para naman si Kaki5 Robert Picardo.
1: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
9: K5 News FM. D3, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3

0: Radical, Likawan, ang Baratia, Mac DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan? Sang matasing kapagdingulan? Kalaman ang abiyan? Mac DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto si Life, isang nagligad, sakit ka dyan katama, gambas ang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, capsule 3 times a day, tatlo ka adlaw, ula ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gida nga akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga akong pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:01 sa ngaga.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.
1: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalag na ang DTX 500 Morning Newscast. Sumungadal sa Webes, Mayo 21, 2026.
2: Makita kag mabatian kita live and where in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
1: Para sa ito ng mga pangulong dinalan. Senior citizen nga bago kuhas ang pensyon sa Sara Iloilo, ginluthang patay.
2: Super El Nino posible mabatsyagan sa antike sa ulihing nga quarters in 2026.
1: SF-260 trainer aircraft sang Philippine Air Force naghugpaas sa Benguet, duha ka mga piloto patay.
2: Bag-o nga mga botante nagdangat sa 5.4 million. Donald Trump wala gindayon ang plano kontaning airstrike sa Iran.
1: Gilas women may bago ng coaches.
2: Balita Aura Peguela ang ginaligar gindiscriminate ang nagpasaka sa panumbungon sa Manila Youth Development and Welfare Bureau.
1: Kag isa ka managtaya sa loto, instant milyonaryo. Sa detalye sa mga balita.
0: Balitang Regional.
1: Smuggled cigarettes nga pagadalon kontani sa Sikihor na intercept sa Dumaguete Port. Nabisto sang team halin sa Bureau of Customs, Coast Guard District Southern Visayas, CIGU Southern Visayas, Mars Leg SV, kag Port Police ang ginaaligar shipment ng smuggled cigarettes ginakarga sa Hacos Transport sa Dumaguete Port. Sunod sa reports ng Coast Guard, pagadalon kontani ang shipment sa Sikihora. Gininspeksyon ang rolling cargo nga ginhold matapos nagpositibo ang findings sa on-site inspection.
2: Duha ka karabaw na igos ang kilat sa Pontevedra. Patay ang mag-iloy nga karabaw matapos may igos ang kilat sa Sitio Mansilad, Barangay Antipulo, sa Banwas ng Pontevedra, Negros Occidental. Naglunta ring inserente sa itong Lunes ng hapon, Mayo 18. Sunod naman sa mga residente nga nagbubo sa makadali ang ulan ka nagpangilat antes nga nasapuan nga patay ang duha ka mga karabaw.
1: Sa dugang pa nga balitang regional senior citizen nga bago kuha sang pension sa Sara Iloilo, ginlutang patay. May balita si KK5 Reggie De Mayo.
3: May patay ang 56 anyos nga tigulang lalaki matapos gintiro sang riding in tandem suspects sa Barangay Ardimel, Sara Iloilo, pasado las 9:27 sang aga, Mayo 19.
4: Samtang papauli si Ver Concepcion sang Barangay Del Castillo, Sara Iloilo, matapos makakuha sang 3,000 pesos nga pension sa ginpatigayon nga payout sang Department of Social Welfare and Development o kun DSWD, hinali ini gintiro sang wala pa makilalaan nga mga suspitsado nga sakay sa duwag bulong nga scooter kag may suksok nga helmet. Suno sa mga nakasaksi, may nabatian sila nga 4 kalupok kun sa diin una nga naigo ang biktima sa idalom sang wala niya nga ilo kag may igo man ini sa iban nga parte sang iya nga lawas. Ginhingagaw padala ang biktima sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Sa karon, padayon pang investigasyon sang Sara Municipal Police Station angot sa motibo sa pagpatay kay Concepcion apang mayara naman sila sang ginatutukan nga mga person of interest. Samtang natalana naman nga ipaidalom sa autopsy examination ang bangkay sang biktima.
3: Suno sa Sara Municipal Police Station nga desidido naman nga magpasaka sang kaso ang pamilya sang biktima batok sa mga suspect nga nagpalagyo sakay sa motorsiklo nga padulong sa nabukid nga bahin nga lusot sa probinsya sang Capiz. Balita nagikan diri sa Banwa sang Sara, ini naman si KK5 Reggie Lazuela de Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. KK5
2: Super El Nino posible mabadyagan sa antike sa uling a quarter sa 2026. May balita si KK5 Aileen Magbanwa.
5: Moderate to strong na init kang panahon ang posible mabadyagan sa pungsod kag sa probinsya kang antike sa uling a quarter kang tuig. Sunod sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRMO antike. Sunod kay Mr. Michael Tolentino ang LDRMO 4 kang PDRMO Antike nga ang peak ang El Nino ang maeksperyensyahan sa bulan kang Nobyembre kadya nga tuig tub-tub Enero sa masunod nga tuig. Dugang pa gina-forecast man kang pag-asa nga mabatsyagan ang tuman kainit nga panahon o kon extreme heat nga ginatawag man nga strong El Nino nga isara ka tumalagsahan nga hitabo. Sa tulada, gin-reactivate rin kang probinsya ang Task Force El Nino nga ginalakipan kang nagkalain-lain nga sektor agad magtutok sa epekto kadya kag mag assessment kamangin sitwasyon kag solusyon. Nagpahanamdam naman si Mr. Tolentino sa publiko nga permigid maginam kang duro nga tubig kag magmonitor man kang mga balita agad makapreparar kag maprotektahan ang kaugalingan. Balita regional alin rija sa may probinsya kang antike. K5 Aileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang kampiyon ng estasyon sa antike. K5 News FM.
1: Pagsuksok sang helmet sa Dumaguete City, ginpatuman. May balita si K5 Rufa De Vero.
6: Mahigpit nang ipapatupad ang batas sa pagsusuot ng helmet sa mga motorista sa Dumaguete City matapos magpahayag ng pagkabahala ang Land Transportation Office o LTO sa gitna ng patuloy ng mga aksidente sa motorsiklo sa Negros Oriental. Ayon kay LTO Assistant Secretary Marcus Villa Canilao, na marami mga motorista sa Dumaguete City ang nakikita pa rin nagmumotor na walang wastong helmet o gumagamit ng strapless bicycle helmet sa halip na standard protective gear. Dinagdag nila Canilao na hinihikayat ng ahensya ang voluntaryong pagsunod, ngunit nagbabala na maaaring simulan ang mas mahigpit na papatupad sa lalong mas madaling panahon. Binigyang diin din ng pinuno ng ahensya ng hindi pagsunod sa mga batas sa pagsusuot ng helmet ay maaaring makaapekto sa mga motorista sa mga legal na kaso na may kaugnayan sa mga asidente sa kalsada. Balita, gikan sa K5 News FM Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, Sibis Publiko, Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
7: DTX 500 Morning Newscast.
2: Rojas City Police Station, mas ginpasangkad ang mga checkpoint operation. May balita si K5 Mayla Puentes.
7: DTX 500 Morning Newscast.
3: Mas ginpasangkad pa sa Rojas City PMP ang ilang operasyon agad na mapabilin na malinong pagpatawahan ang bugos na siyad sa Rojas.
8: Mas ginpasangkad pa ang seguridad sa Rojas City Police Station pinagi sa pag-deploy sa 15 tubto 20 ka mga personnel sa nagkalain-lain ng lugar sa siyad, labi na sa mga barangay na wala pa madeklara ang drug-free. Sa interview sa K5 News FM Rojas, kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., Officer in Charge sa Rojas City PNP, iyagin payag na kabahin ini sang padayon ng kampanya sa kapulisan patok sa ilegal nga droga ag iban pa nga kriminal nga aktibidad sa syurada. Ginpayag man ni Tumagtang importante ang kooperasyon sa publiko, mga barangay opisyal, kag iban pang ahensya sa gobyerno, agod magmadinalagod ang operasyon sa kapulisan na kagamat-amat nga batap ng ilegal nga buluhaton. Padayon naman ang investigasyon sa Rojas City PNP sa nagkalain-lain ng kaso nga may kangtanan sa kriminalidad. Samtang ginapatigayon sa karon sa kapulisan ang hugot ng checkpoint operation labi na sa tion sang gabi bilang kabahin sang seguridad kag pagmonitor sa mga nagaguha kag nagasulod sa syunada. Panugyan sila sa publiko nga kun wala man lamang sa importante nga katuan, ilabi na kun kulang o kun wala sa nagakaigo nga dokumento ang salakyan, mas maayo nga hindi na lamang magbiyahe agad malikawan ang posible nga penalidad. Kaging ganyat man sini ang tanan nga magkooperar sa mga checkpoint operation para sa kaayuhan kagalinong sa komunidad.
3: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, Kalingawan sa Capiz, K5.
7: DTX 500 Morning Newscast.
1: Boracay naka-record sa masobra 100,000 nga tourist arrival sa Mayo. May balita si KK5 Leonard Viray.
7: DTX 500 Morning Newscast.
9: Naglabot sa 112,461 ka mga turistang nagbisita sa isla sang Boracay sa unang 15 kadlaw sang Mayo sini nga tuig. Sa datos na ginpagwa sang Malay Boracay Tourism Office, nagapanguna diri ang foreign tourist nga may 12,761 insundan sang domestic tourist nga naglabot sa 98,571 kag sang OFW nga may 1,129. Positibo ang lokal nga panguluhan sang Malay nga mas madamo pa nga mga turista ang mga bisita sa isla antes magtakop ang bulan sang Mayo bangod sa padayon nga maayo nga panahon. Samtang ginakabig naman sang LGU nga dako nga bulig sa ekonomiya sang Malay kagabugos nga probinsya sang Aklan ang paday nga pagdagsa sang mga turista. Balita regional nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
2: Pito ka pulis dagin kakasapwasto bangod sa nadula nga 13 million pesos yung ebidensya sa Pogo Raid sa Batana. May balita si KK5 Eileen Sanchez.
7: DTX 500 Morning Newscast.
10: Tiniba kamakailan ng Philippine National Police ang pitong miyembro ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG dahil sa pagkawala na mahigit 13 milyong ebidensyang pera mula sa niraid na Pogo Hub sa Bataan noong October 2024. Kabilang sa tinanggal sa serbisyo ay isang lieutenant colonel, dalawang senior police non-commissioned officer at apat na patrolman. Nahaharap ang mga pulis sa kasong grave misconduct, grave dishonesty at conduct unbecoming of police officers. Kasama rin sa parusa ang pagkawala ng retirement benefits at habang buhay na diskwalipikasyon sa serbisyo publiko. Nadiskubre ang nawawalang pera noong September 2025 matapos ipag-utos ni CIDG Chief Major General Robert Alexander Morico II ang inventaryo ng lahat ng ebidensya ng ahensya. Lumabas sa imbestigasyon na siyam na kahon ng cash ang iniuwi umano ng dating evidence custodian. Bagamat na ibalik ang mga kahon, lumabas sa panibagong inventory na kulang pa rin ng 13.45 million. Nagsampa na ng kasong qualified theft, malversation at falsification laban sa mga sangkot na pulis. Balita mula sa Bataan, Central Luzon. Eileen Cuevas Sanchez para sa kampiyon na impilan. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas.
11: K5 News FM.
1: Sa katapusan ng balitang regional top 4 most wanted person sa Coron, Palawan, arestado. May balita si K5 Gilbert Basso.
12: Arestado ang isang 19-anyos na lalaki na kabilang sa top 4 provincial most wanted persons ng Palawan na Police Provincial Office sa isinagawang intelligence-driven operation kahapon, araw ng Martes, sa bayan ng Coron. Isinagawa ang operasyon ng mga tauhan ng Coron Municipal Police Station, katuwang ang Provincial Intelligence Unit ng Palawan PPO at Second Special Operation Unit Maritime Group SBC sa Sityo Manggahan, Barangay Tagumpay. Na-aresto ang akusado sa bisa ng Warrant of Arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 163 sa nabanggit na munisipyo. Nahaharap ang akusado sa 4 counts ng kasong statutory rape sa ilalim ng Article 266-A ng Revised Penal Code at walang inirekomendang piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Samantala, sa kasalukuyan, nasa kustudiya na ng Coron Municipal Police Station ang akusado para sa kaugulang dokumentasyon at disposisyon. Ito si K5 Gilbert Basso para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:15 sang aga.
0: Balitang National.
13: Balitang National.
1: Sa balitang National, SF-260 trainer aircraft sa Philippine Air Force naghugpa sa Benguet, duha ka mga piloto patay. Ginkumpirmar sa Philippine Air Force o CONPAF nga ila o kon nga ang ila SF-260 trainer aircraft ang naghugpa sa Cabuyao, Tuba sa Benguet last Dias Vientes sang aga Miyerkules nga adlaw Mayo Vientes sa tion sang long navigation training flight kabayan sang military pilot training. Ginkilala mga napatay nga Sunday First Lieutenant Ruth Angelique Pasos kag Second Lieutenant Cherky Embudo. Ang nasambit ng aircraft nga may duha ka mga piloto, ang isa sa 11 ka eroplano nga nag-take off halin sa Fernando Air Base sa Lipa City padulong sa Baguio City. Sunod sa mga responders sa lugar, unconscious ang duha ka mga piloto sang silang makitan kag gilayon nga gindala sa ospital sa Baguio ugaling silang nagtaliwan bangod sang naangkon nga madamo nga injuries.
2: Bago nga mga botante, nagdangat sa 5.4 million. Nagdangat sa 5.4 million ang kabugusan nga numero sang bago naman nga mga botante nga nagparehistro sa 7 ka bulan nga voter registration si Commission on Elections sa CONCOMELEC suno sa ehensya. Ginsugda naman ang pagparehistro sang Oktubre 20 sa tinilikdan nga tuig, tub-tub sang Mayo 18 sa karun nga tuig. Suno naman sa COMELEC, inina ang pinakamataas nga numero sa mga aplikante sa talan nga registration cycle sa baragtas ng ehensya. Ang Calabar Zone na may pinakamataas nga numero sang aplikante kung sarili nagdangat ini sa masobra 800,000 kaga ginasundan man ini sa Central Luzon nga may masobra sa 600,000. Magabukas liwat ang voter registration sa masunod nga tuig 2027 para sa preparasyon sa national kag lokal nga eleksyon nga patigayunon sa Mayo tuig 2028.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:17 sang aga.
0: Balita International.
2: Sa balita international, Trump wala gindayon ang plano kontani nga airstrike sa Iran. Ginpahayag ni US President Donald Trump nga wala niya gindayon ang plano kontani nga military strike sa Iran kahapon nga adlaw Martes matapos nga maging yung pila ka mga kaalyado nga pungsod sa Persian Gulf. Sa post naman ni Trump sa iya Truth social page, mayara na sa karon sang seryoso nga mga negosasyon nga nagakatabo agod nga matapos na ang giyera. Pahayag pa ni Trump nga naghingyo sa iya mga pungsod sa Persian Gulf nga hatagan anay sa duwa ka adlaw ang negosasyon bango nagapati sila nga malapit na lamang nga batunon sang Iran ang deal. Dugang pa niya nga very positive ini nga development kag hindi ini parehas sa nagniligad nga mga proposal.
0: Balitang Sports.
1: Para naman sa atong balitang sports, Gilas Women may bago nga coaches. Ginkilala sa day BT Toes kag Sandy Ares Pacochaga bilang bago nga coaches sang Gilas Pilipinas Women. Si Toes ang magapanguna sa Gilas Women samsa o konsamtang si Ares Pacochaga magapanguna sa Gilas Women Under 18. Gintalo sa ni Toes si Pat Aquino. Si Toes ang anay o konanay bench technician sang Fujitsu Red Waves sa Japan Women's Basketball League. Dugang pa si Toastman ang salikod sa kampiyonato sang team sa 2024 kag 2025 kag nagdaugman sa All Japan Championship. Sa napulo ka seasons ni Toast sa Red Waves, nakalima na ini ka beses sa championship appearances kag nakakuha sang tatlo ka Coach of the Year awards. Sa subong ang Gilas Women ang yara sa rank 30 sang FIBA rankings. Sa piyak nga bahin, naghahanda naman ang Gilas Women Under 18 sa 2026 FIBA Women's Under 18 Asia Cup SIBA Qualifiers nga pag-aiwaton sa syudad sang Bacolod sa Hunyo 2, Tubtub 6. Si Arespa Kutsaga ang nagapangunaman sa Tonggilas Pilipinas 2019 FIBA Under 19 Basketball World Cup.
11: Balitang Entertainment.
2: Sa Balitang Entertainment, Aura Briguela ginaligar gin-discriminate nagpasaka sang panumbungon sa Manila Youth Development and Welfare Bureau. May balita si KK5 Ivy Cordova.
13: Nagpasaka sang panumbungon sa Manila Youth Development and Welfare Bureau si Aura Briguela matapos nga gin-discriminate gikan sa isa ka faculty member. Luyag ni Aura nga mangin healthy ang learning environment sang mga estudyante. Dugang pa ni Aura, dapat may respeto ang isa ka tawo sa isig ka pareho, apisar kung ano ang gender sini. Wala sang estudyante nga dapat ma-discriminate sa sulod sang bulothuan. Nagapasalamat naman si Aura sa Youth Development and Welfare Bureau sa pagpamati sang issue. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5 Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
11: Balitang negosyo.
1: Sa ato naman nga balitang negosyo, isa ka manugtayo sa Lotto Instant Milyonaryo. Isa ka manugtayo ang nagdaog sa masobra 115.3 million pesos nga jackpot prize sa Grand Lotto 655 kahapon nga adlaw sang Miyerkules, Mayo 2026 sa sa Philippine Charity Sweepstakes Office kon PCSO. Ang winning combination amo ang numero nga 41, 8, 45, 27, 9 kag 10. Mga ka-K5, amuyado ang dalagong ang mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast.
2: Padayon lang sa pagpamati sa mga programa sa K5 News of the Philippines.
1: Bantayan na masunod nga programa ang Foro de los Pueblos, kaupod si ka-K5 Eric Tenerife. Sa pangalan sa men and women sa K5 News of the Philippines, sa pagpanguna sa aton nga CEO nga si Doc Ramel Uy, kaupod ng technical team. Ako, si ka-K5 Zyro Vanalbay.
2: Bantay naman boss nga adlaw, panibagong edisyon sa DTX 500 Morning Newscast. Ako naman, si ka-K5 Kulina Manzanares Cubia.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
11: K5 News FM. News FM. 101.9. K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagandin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talaksan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid, pagpabaskog sa lawas.
11: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, hindi na ako makabatsyag sang sakit.
11: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
11: DTX
17: DTX Beauty Soap.
18: Mamakan sa mga butika.
17: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Ronald, saka sales rep.
20: So una,
19: problema, gid ako sa akong body odor.
20: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
19: Pero subong,
20: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
19: Kag naghamis ka nagbuti gid ako nga panit.
20: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. Mamakan sa mga butika.
21: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
22: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
23: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
22: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
24: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
24: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
25: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
24: Clinica Deo Fresh. Available now.
26: Eye Care Gold. Ina Reyes is a certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
27: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang ako ng mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo.
26: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
28: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
29: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
30: Red Horse Beer. Manamit. Suabi sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
31: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
32: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
33: Happy!
34: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
35: Playtime Entertainment. Born for happiness.
36: Playtime Entertainment. Born for happiness.
37: It's the best part of the day.

0: kitang-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.

0: responsibly.
1: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agus Andasur, for the 66th Palarumba Bansar.
2: 66th Palarumba Bansar.
1: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansar 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita. Musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66 Palarumba Bansar Special Coverage. Ihatid sa iyo na Congressman Alvy Benitez of Lone District of Bacolod. Mayor Greg Gasataya of Bacolod City. Clinica Power Trio DTX 500. Your superior antioxidant. Mighty C. Alkaline based vitamin C. D3 Bio. Antiviral and antibacterial specialist. DTX Coffee Mix. Nakakapika na. Nakadetox ka pa. Clinica Dayo Fresh Roll On. Clinica DTX Beauty Soap. At DTX Herbal Oil. K5 News FM. K5 News FM. News FM.
3: Ang aton sibong attack na alas 6:31 sa aga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton pagtaton.
5: Kaghimay-himayon! Standby!
1: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
4: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
5: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
4: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
5: Sobra!
1: Objective and analytical.
4: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
5: Di pagprangka lang bala.
1: Informative.
4: Diretso naton kibibaluan ng kabaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
5: Inaiya!
1: No holds barred discussion on hottest issues.
4: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
5: Te, ano nang resulta sa kaso?
6: Hulat-hulat lang!
5: Ay kanami! Karon lumpatan!
4: Oh, come on! People of the Philippines!
1: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
3: Good morning sa atong mga pinalanggang at tagpalamati. Yari na ang inyo paborito nga palatuntunan. Inyo kaupod sa tagsa kaaga, 6:30 to 9, Monday to Friday, ang inyo
4: Foro de los Pueblos.
3: In behalf sa aton regular nga partner diri sa aton pagpangalagad, K5 Eljan Castanio, ang aton Vice President for Operations ng K5 News FM Philippines, na subong siya ang nagapanguna sa aton nga team for the Palarong Pambansa 2026. Solo kita anay in 1 week of the night kita mga K5 sa isang isa ka semana. Please bear with me the inconvenience. Of the night kita for one week, and this is K5 Eric Tenerefe, ang inyong manging kaupod sa inyong palatuntunan.
4: Foro de los Pueblos.
3: Kamusta nang mga pinalangga naton nga tagpalamati? Kamusta na kamutanan? And kabay patani nga safe ang tanan, and we are all in God's protective hand. Antes kita maghatag sa aton nga mga headlines, kagkatulad sang tradisyon sa sining palatuntunan mga K5, maghatag kita na isang katahuran sa aton mahal nga makaako. Lord, as we open our eyes to this beautiful Thursday morning, ginahalad namon sa imo ang ining adlaw with grateful hearts. Salamat gid sa sining bag-o nga aga kag sa protective mantle nga ginasuklob mo sa amon adlaw-adlaw, Ginoo. We lift up to you the 2026 palarong pambansa. Giyahi man ang tanan nga involved sa sining pagpatigayon sang National Games. Sa amon nga mga humalampang kag mga athletes, Ginoo, grant them strength, endurance and safety. Ipabalo sa ila kag ihatag sila ang matutuod nga esensya sang sportsmanship kag ihatag ang kapisan sa tagsa-tagsa ka mga humalampang. Sa mga official sang palarong pambansa, give them the wisdom and fairness kabay nga mangin tampad kag dayuyon ang ila nga pagdumala. And above all, Lord, to our coverage team sang K5 News FM, keep them safe and energized as they capture every moment. Salamat sa ila dedikasyon kag mapalabot ang mga insakto nga balita kag ang inspirasyon sa tagsa-tagsa. Lord, we lift up to you today sang amon mga kauturan nga nagtalang sang ilang abanas, ang mga kauturan namon nga nagagamit sang droga. Lord, please, nagapakitluoy kami sa imo. Tanduga ang ilang mga kasing-kasing and may they find strength to stop, Ginoo. Turn away from darkness and find their way back to your godly and righteous way. Guide our steps today, dear Lord, and enfold us in your peace and love. Sa ngalan ni Jesus, ining amon ginapangamuyo. Amen.
4: Foro de los Pueblos.
3: Okay, mga K5, sa atong pagpangalagad, subong nga aga.
4: Foro de los Pueblos.
3: Padayon naton nga dalon sa kahanginan, ining nasugdan na nga problema diri sa siyudad sang Bacolod, that only K5 mga ka-K5 ang nakakita gid kagintutukan. Ano ini? Ining mga dalan nga nagabaha, ining mga tubo sang prime water nga wala nagauntat pusnga. Ang mga usik nga tubig sa dalan, mga K5, madugay na nga nagalik ang tubig sang prime water, wala gid madisponihan. Ang dalan nagabasa, ang tubig nagaawas, pero ang gripo sang mga pumuluyo sa ila tagsa-tagsa kapanimalay, mga K5, ninit or wala na gid nagatubod. So subong nga aga, padayon ang mata sang K5. Si K5 Wilson magakadto sa isa ka lugar subong nga aga para dalon sa inyo damo pagid nga mga lugar sa Bacolod ang nagapuluswak lang ang tubig sa dalan, madugay na wala gin kayo sang prime water.
4: Foro de los Pueblos.
3: Mga ka K5, may balita kita dalon sa inyo. May isa ka dako nga balita nga natandog gid ang taga Dumaguete. Sa isa ka lugar dito sa Dumaguete, mga K5, dako nga manog ang nakitan, nakuha sa likod sang signage or karatula sang isa ka tindahan. May lang kay taga Bureau of Fire ara. But just the same, ipakita ko ina karon sa inyo, so you better load now. Eyes to the board, you better load now. Ipakita ko sa inyo kay subong ang mga chimpolang gabangya, nagtuhaw ang mga manog.
4: Foro de los Pueblos.
3: Damo mga manog aguluha subong, subantayan ta ini karon dugay-dugay.
4: Foro de los Pueblos.
3: Sa isa ka proyekto sang DPWH, mga ka-K5, nagaobra ang mga taga DPWH And while working, ang ila dako nga crane may ginalsa nga isa ka prefabricated slab. Sa nanuman nga kadimalas kag kalain sang signos, nautod or naguba ang crane sang DPWH, sang kontraktor. Nautod. Pagkautod mga ka-K5O, ang pobre man nga utod, tanga ginhawa man katinguha, nga patial, nga painit, para lang makakwarta, kag makasweldo, kag mapakaon ang iyang nga pamilya. Mga ka-K5, nautod ang crane, kag nagtupa sa isa ka-pobre nga nagaubra. Dugay-dugay, ipakita ko na sa inyo, mga ka-K5.
0: Foro de los Pueblos.
3: Ma'am Mary Ann Cho Ausente, good morning, nanda si mo, Ma'am Mary Ann. Now, sang nagligad nga adlaw, ginbalita nga bag-o na ang obispo sang siyudad or sang diocese o Bacolod. Sino ining obispo sang diocese o Bacolod? I-introduce ko siya karon dugay-dugay sa inyo ining aton bag-o nga obispo sang diocese o Bacolod. Kag naghalin ini siya sa Diocese of Kabankalan. Sinusubong ang obispo sang Diocese of Kabankalan. Mga ka-K5, bantayan sa aton special report igadulong karundukidugay ni K5 Arf Tugalon.
0: Foro de los Pueblos.
3: Bantayan ha, special report. Bantayan ina dugay-dugay ang parte sa mga obispo ta. May movement. Pero sinong nagbulos sa Kabankalan? Kag sino ining bag-o nga obispo sang Diocese of Bacolod? Special report. Watch out.
0: Foro de los Pueblos.
3: Sali al-mensyon, sige lang ang monitor subong sa aton. George Siblag Sildora, nag-monitor. Bings Delfin, steady pulso sila. Si Ma'am Roda Angeles Knight, wagid nagalingkang, ara lang gyapon, nag-upod sa aton sa Hong Kong. Mary Jane Misamin Mati, nag-monitor. Ma'am Merlita Malbas, good morning. Alita Castro, Completos Ricados, ha? Mga ka-K5, ang nag-monitor sa aton palatuntunan, subong nga aga. Evangeline Tulyaga Lape, sige man ang pamati niya sa aton. Susan Atres, nag-monitor lang. May Dagay, basta gagargado niya. Susan Guillen, sige lang ang pamati sa aton pagpangalagad, subong nga aga.
0: Foro de los Pueblos.
3: Okay, mga ka-K5, so amuning mangin unod sa aton pagpangalagad this morning. Now, talking about manog. Eyes to the board! Eyes to the board! Kaya nagaguluwa na mga manog, subong, itan, ang pagwa sa mga manog, bawo daw adlaw, natsimpog si mga manog, subong, guluwa mga manog, oh. Tan, ipakita, bala na itan, Marjit Tambong Abuda, kapamati man eh, John Agel, Haliko, Asosena, Gamonitor, Nenet Marquez, kumpleto na sila rin na, ari na nga ito nga mga kwan, nga mga guwapuhon kag mga guwapahon. Ready, mga ka-K5? Yari ang manog. Uso ang pagguluwa sang manog subong adlaw. Etan, pagwaang manog. Tira, Dumaguete. Mga ka-K5, yari ang manog sa Dumaguete. Ha? At tublatan kay naging gamit na sa piyaktan. Ipakita bala kay gaguluwa ang mga manog subong. Mga manog gaguluwa. At tublatan kay gamit na kay nasa piyakta nga program. Mga ka-K5. Ay nga haw. Hala. Mga ka-K5, lain. Ano inido ka malamalahan? Ginadownload ni uta ni Itan ang manog mga K5. Ang gagawa hindi manog, guyas ang tawo. Uy hala. Dali lang gid. Itan na anong man ang manog tan ginadownload mo tan guyas ang tawo ang gagawa. Kay sino guyatan? Oh, Tiger Aswang mayong aga.
0: Foro de los Pueblos.
3: Kay sino guyana tan? Na ano man si Itan man? Wala. Amo nang gagawa tan, download da bitan basila inang imo gin download tan.
0: Foro de los Pueblos.
3: Mga ka-K5 sa Dumaguete, the other day, may isa ka dako nga manog, tandali atan kayong mga marites, gahinulat na tano ah, adlaw sa mga manog, subong gaguluwa mga manog mo. May ara nga isa ka balaligyaan nga may signage, may karatula. Babaw ko ni karatula, usually sa babaw na. tingala sa mga taos dumagiti nga dumigagiho-giho. Tapos nagwa ang party sang lawas sang manog nga daw sapatos na yung tsura niya, daw design sang sapatos. Now, amot mo kung ano man yung Nardo Rilos nga ang natabo, naging kuhit-kuhit sang mga tao, nagiho, nakibot sila mga kakipay, dako-dako kayo nga manog, dako-dako kaya nga manog. And so, they called the Bureau of Fire, kag sa ila pagtawag sa Bureau of Fire mga kakipay, ginsiod ang manog, ginsiod, may style mo ni taning gusto ko ipakita subong agay.
0: Foro de los Pueblos.
3: May style ang Bureau of Fire kung paano sila magsiod sang manog nga wala gapalag ang manog. Kay gusto ko sundon kay mga manog ni nami ni pangdakpon eh. Nami pangdakpon.
0: Dalos Pueblos.
3: So may ara sila style. Dako mga K-5. Kag ang manog, way nagkadto sa kakahuyan kundi ara sa isa ka balaligyaan mga K-5. Daw pension house gani siya, daw hotel siya bala. Sige, blata ni pakita ang manog. Tan, go ahead, tan. Ari na, eyes to the board, eyes to the board. Dako-dako. Tan, pausa na itan. Tan, pausa na itan. Pausa na itan. Tan, ibalik man tan ang manog. Tan, basi makabuhi, tan. Ibalik tan na ng manog, ibalik. Balik ang manog, balik ang manog. O, sige. Hinahini, na. Yan, blata ni kukulbaan ko kang makabuhi ang manog, tan. Sige. Okay. Hop, hop, hop, hop, hop. Hop, pause. Mga kakipay, tanawan nyo, kung paano ni ang manog, ginhigta nila sang tela nga puti. Tapos, ang Bureau of Fire, daw may ara sila laba nga salsalon nga hindi kagihong manog. Tanawan nyo, eyes to the board, eyes to the board. Tanawan nyo bala, hindi kagihong manog. Oh. Oh, ara sila sa okay dito ni sa Dumaguete. Oh, tira. Roll tape. Sige, tan. Roll tape, tan. Itan gintukob ka na sang manog. Roll tape tan, roll tape. Sige. Hop! Narang manog. Sige, ihulog na lang tan. Ihulog ang manog tan. Oh, arang manogo. Oh, ra. Ginsulod sa sako ang manog. Ginsulod sa sako. Grabe ang Bureau of Fire. Araw, post. Ay, naglapaw tan. Balik dutay tan. Ara. Tanawan nyo mga K-5 ba? Gusto ko mga yun ay bulig sa inyo subong aga. Gusto kong inyo komentaryo na dere. Alaurino mayong aga. Oh, ginsulod sa sako ang manog mahigot nga puti. Pose! Mga K-5 araw, tanawan nyo mayo ha. 351 live viewers na itan mga yun ay bulig subong. Hala ay kaladlukan, oy manog. Habali mam Bings Delphine. Hala Diyos ko kaladlukan, nini dalaw raw kulbaan sila sa manog. Slow place itan, sali alminsyon ko pa hinay-hinay man siya. Nga i-suspense bala ta ng manog tan. Hindi pagpagwaga ba gulping manog tan. Araw mga kakipay mo. Oh, post na itan. May higot nga puti nga tela. Tapos may special nga gamit ang Bureau of Fire. Palakpakan tang Bureau of Fire mayo magdakop manog. Sige tan, isulod sa sako tan. Ginsulod nila sa sakong manog mga kakipay. 395 live viewers na tan, mga manog 400 na kita. Grabe, paano nila gindakop ng manog ni man? Oh, you see? Ara na sa sako, kag may higot nga puti. O, gayuhom-yuhom, gid ang taga Bureau of Fire. Liwatabitan from the top dito sa babaw, biliwatan, pagdakoptan. Anong nangilang ako, ano? Posanay. Kita nyo nang ginagamit sa Bureau of Fire, oh. May ara sila daw laba nga salsalon, nga daw pusil. Tanawan nyo ba mga K-5, daw pusil. Amuning kursunada ko eh, daw pusil, nga kung ipisgaon niya, daw gahugot tong punta, dakop nilang manog. Naara daw namin natan. Dakop ka dako sang manog mga kakipaybo. Pwede mo na mga kwanta, mas sorm tan ang manog tan. Grabing manog no. Si Amansia Intana raw, hala. Si Buyet na Rasay nga kadako ka manog ba? Susan Gillian nga kadako-dako ka manog ba? Grabing nga itan, grabing manog mo itan. Na mga kakipayb, grabe ni nga manog. May higot nga puti. Sige tan, roll tape kang kadako-dako no. Grabe. Now, mga ka-K-5, mga ayo, kuhanay sa inyo sang advice sa bisubong aga. Hindi ko eksperto sini. Anong klase manog ni man? grabing iya nga guray-guray, no, the brown nga daw may guray-guray sa kilid. Kag nga, ang nga nagdulhog siya, ano, sa kabukiran, why na pagkaon ang
0: Foro de los Pueblos.
3: Nga ang nga gulpi lang daw gaguluwa ang manog sa syudad daw.
0: Foro de los Pueblos.
3: Grabing manog, no? Oh. Lunita Lucena Mendez Revilla May, good morning. That's Mel. Man ma manog, taas na manog ang kilala ko. Oh, lain naman ang inyo, yeah, mga lain-lain ang inyo. Manog lang tabla ka tuntuod, yung manog lang. Kalo. Sili ni Ma'am Roda. Nga kalo, isang best friend ko ba? Aron na sa kisami. Lain lang ang mga manog ang inyo. Ang manog lang ari lang dibla ho, ah. Mel Celeser, kainiton goro sir, amuna nagwa sila sa kuweba. O, kita mo, may finding si Mel Celeso. Nga sir, ba si init, gaguluwa na sila sa kuweba. Sila ni Jeffrey Sanico, nga magkal na. Sir, magkal na eh. Joel Sky, nga magkal na. Ti magkal, di bila makadalitan ining magkal na eh. Kakululbaan, no? Magkal. Lovely Marcelo Leysara man. Tamaan guro kainit, sir, amuna nga nagaguluwa ang manog. So, it might be because of the weather. Salamat kin sa bulig nyo, kay ginabuligan nyo ko subong. Ako ga prangka, igo kundi ko kainchindi, ga pangayo, igo bulig. So, magkal, ang alan niya. Ang findings ng mga detective na diskilid, ang ilang nga findings, kasi nga, sir, basi, shadow na kainit, nga nagaalta ang manog. Or, possibly man, nga wala na pagkao na nago ding manog, kay basi, damo ilaga. But, mga K-5, delikado ini. Delikado ini. Mailang kayo na dakpan siyang Bureau of Fire. Kung wala madakpan, dako nga disgrasya. Ginausar na siyang Majikiro, sir. Pamaligya, bulong, kagpamanyos. Ay, ni siya? So, basi nakabuhi ni si Majikiro? Nga ang magkal, hindi mangagat, kung hindi maipit. Ay, tuod ka. Kung hindi ko no maipit ang magkal, hindi man na siya mangagat. Tiyan mo ni Guru, no? Just the same, Lorenza Tibos nga magkal na sir. Nga, close up eh. Amo na naman ang pinaka-close up. Takay ba si Buntugon, si Itan, siyang manog lang?
0: Foro de los Pueblos.
3: Si GC lumanog. Yaw niya namin niya adubuhon. Uy, grabe no. Daku-daku to. Makita mo bugat-bugat. Kaya ang kamot siyang Bureau of Fire nga nagakuha to. Doga pamirsagin no. Kasagad siyang Bureau of Fire magpanakop manog. Mapatudlo guro ta sa Bureau of Fire kung paano magdakop manog, no? Albert Iya, mayong aga, nga python ang manog. Oh, masilay naman na karon. Nga sa Senado, ikamo bala mga lain-lain, ha?
0: Foro de los Pueblos.
3: Hindi lang mga lain nga manog, ang tuntuod lang nga manog, bala. Basi may tag-iya na saya, sir. Lingnimir na Dagumiyo. Dako, pada sirang manog ni Kwan, ang bal ni Eugene Malati Lisa. Eugene, hindi lala bala. Lain naman na karoon niya, Eugene, ang inyo na yan.
0: Foro de los Pueblos.
3: Ibaligya sa insek, ang bal ni Nula Dormido. Nga ibaligya sa insek.
0: Foro de los Pueblos.
3: Basi may tag-iya na sir, nakabuhi lang. Ay tuod, no? Kaya ginagamit, kuno si magic ni Itan. O, tisigya. Itan, husto na nga pa manog, tan. Tan, husto na nga pa manog. Pakanta ha, anay tan, pwede pa tan, makakanta pang mga kontraktor. Pwede pa tan, no? Alang-alang na. Tima komersyal na lang ko anay mga K5. Pagkatapos, sambuha ta dayon. Si K5 Wilson Villena, may isa kami kalugar nga dalon sa inyo subungaga, nagapuswak naman ang tubi sang basiwa, kadugay na nga natabo nga nagapuswak, way pagin kayo, nagakadanlog ng mga tao, mga ka-K5. Ang prime water gapawala lang. Dugay-dugay, i-feature naton sa inyo live report ang aton sibong atak na alas 6:53. Everybody, please stand by.
1: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart, play bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. K5 News D3 Bio Health News D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
8: Mga buti ka. Subong tunanta kung paano bala ang D3 Bio maging antibacterial. Kabalo na kita ang D3 Bio is an antiviral specialist. Tanan-tanan klase nga mga lipid in case viruses, ginapamatay ni D3 Bio. Pawasag ang ila skin. Kung wasag ang ila skin, dala na ang ila protein spike. Kung wala protein spike, hindi makatapik sa silula. Amo na ka simple ang mechanism sa D3.

0: sa gitawag synthetic nga mga antibiotic. Mm. Ang nakanami sini, nami iya nga gitawag working mechanism, sir boy. Ang natural nga antibiotic nga ara sa ditribayo, may abilidad siya nga magpatay sa mga harmful bacteria rather than sining gitawag mga good bacteria.
1: Uy, kabalo siya magtanaw kung
0: bata. Design siya nga ang iya lang patyon, bad bacteria. Ang good bacteria, hindi niya patyon.
2: Mm, ginabuhi niya.
0: Amo nang nami sa natural nga antibiotic, sir boy. Makita lang na nimo sa ditribayo.
3: Ditribayo! Ako si Maria. Basta as bid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang ditribayo 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
4: Ditribayo! Ang ditribayo! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas,
2: mga butika. Ang natural nga antibiotic, sir boy, pagkaon niya sa aton nga good bacteria. Mm-hmm. No, labi na gid ko naka-ditribayo ka. So, mm-hmm. Ang ditribayo hindi lang magpatay sang ginatawag bad bacteria kundi gina-promote niya nga magbaskog ang aton nga innate kag adapted nga immune cells sa sir boy. Mayara sa sang ginatawag D3, no? Kombinasyon sang virgin coconut oil. Amo na kon vitamin D3 lang sir boy, kulang na siya. No? So ditribayo kompleto na. Babakuro na nga aton nga innate kag adaptive immune system. So, at the same time, ang VCO, ang immunity sina sir boy o kon lauric acid, ginapatay niya ang mga bad bacteria, sir boy.
1: Ang extra virgin coconut oil nga makita sa ditribayo, amunia ginihimo sang nature by God, no? It has a multiple way of killing bacteria. Isa na da, waya ginapamature ang bacteria. Isa pa lang nakapaagi, ha? Waya ginapamature ang bacteria. Ginahimo na sang lauric acid nga ara sa ditribayo. So, hindi yung pagsmulon ang extra virgin coconut oil in killing bacteria. Kini siya, habang ginahampas niya ang bad bacteria, gina-groom niya ang nami mo yung bacteria.
0: So, meaning pa, sir boy, kung every 8 hours ka gainom, every 8 hours, ha, protektadong lawas mo. Again, sa mga kagaw, kung saan o na magsuluda. Mm-hmm. Wait, akabalo mo, may kung mapabalo ng kagaw. Ops!
2: Oh, masulod,
0: masulod ko da. Wala! Anytime na yan. Guway na yan, kapabalo yan. Ang kagaw, masulod yun na. Ang mga namian ko sa ditribayo, kay... Ang iya nga mga MCT, it will turn to medium chain fatty acids. Kag mahimo siya nga monoglycerides, sir boy.
1: Correct.
0: That monoglycerides like monocaprin, monocaprilin, monolaurin. Mm-hmm. Ina sila, sir boy, mga antimicrobial agents sa siya. Mm-hmm. Kaya niya tunaon inang mga ginaputos-putos nga lipid nga kagaw. Yung COVID niya, lipid coated nga kagaw mo.
1: Correct.
0: Di kong palainom kaya ditribayo, ina tanan nga klase mga envelope virus like COVID, kaya ya to na. Amo na kasiling ko, hindi lang ya COVID kaya patyon sang ditribayo. Tanan nga klase nga kagaw, tanan nga klase nga virus, even parasites, kaya nga patyon kung nakainom ka ditribayo.
4: Ditribayo!
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko nga taas na galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang ditribayo, tatlo ka misis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: Ditribayo! Ang ditribayo! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagats, mga butika! Ditribayo!
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang ditribayo with VCO. Wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
4: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3Bio. Health. News DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 da. Masami ni kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. DTX 500. Ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng kapalatian. Mag DTX 500. Ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500 Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga kubra. Alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C labisgid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C mabaka nga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Ano na nagigit ako
4: Mighty C! Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Hi! Ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
4: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: Una,
10: problema.

0: Nagid ako sa akong body odor. Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mamakas sa mga butika.
3: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
4: Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
5: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
6: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant ng nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo ng kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog ng iCare Gold. Kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-isip.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu, kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Man, kita mo bang nakikita ko?
5: Oo nga, kita.

0: Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimic Premium, kitang-kita ang galing.

0: drink responsibly.
1: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumba Bansa.
2: 66th Palarumba Bansa.
1: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarumba Bansa Special Coverage ay hatid sa iyo ng Congressman Alvy Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Clinica Power Trio, DTX 500, Your Superior Antioxidant, Mighty C, Alkaline-Based Vitamin C, D3 Bio, Antiviral and Antibacterial Specialist, DTX Coffee Mix, Nakakape ka na, Nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil. K5 News FM. K5 News FM. News FM.
3: Foro de los Pueblos.
4: Okay mga K5, balik kita sa aton pagpangalagad. We are now on the main event sa aton pagpangalagad, palatuntunan.
3: Foro de los Pueblos.
4: Alas 7:08 ng aton Cebu nga takna subong, kag I think it's high time. Kay Webes naman subong, nagamat-amat tugnaw, nagaulan-ulan na sa aton kong gabi. Kadamo ko sa nakitaan ng tao, ginakataro. Kung sa mga tinigulang pas ni pamata, panawag na sini nga ang mga tao, subong kasiburo. Dumanok blang kasiburo. Nga, ti ulan, init, lain, gidsang chimpo. So, the most nga aton mahimo mga K5 is, we will not allow sa aton lawas nga magsiburo. Kaya kung magsiburo, tayo nita kaobra, sinong pakaon sa ton? May panisubong ko, ipapabalunan kayo, ipaklase. Pero na simbulan, may klase na. So, do not allow yourselves ka magsiburo. Himuon mo, pabaskugon mong imo immune system, bakal kagid mighty si. Ha? Hindi na sagi pangayo kayo, kaya ang ginapangayuan mo, bakal man na. Pag bakal na, mighty si. Iwas siburo sa chimpo nga ulan init lain chimpo. Cambio claim, maning panawag na subong mga K5 eh. So, the best way to iwas siburo, mag-inom sang mighty sea. Ako kung aga mighty sea, gina, antes ko mag-inom sang akong DTX Coffee Mix, 2 o'clock bugtaw na ko na iya, ga-ready para sa program ta. Mighty sea, why gid unod dyan ko, empty stomach nga. Ang iba nga mga CC na, uminom ka sana, gasul-absulok-sulok mo, acid, garisipukar. Ang mighty C wala, kay alkaline sa iyang vitamin C, nga wala garisipukar ang acid mo. Kag pwede, maski lima kabilog, iduo mo. Tiyo ako, dua, tatlo, kada kasi agagin na. Mighty C. Amo na nga, miskan, kisa nagusulo sa grak kita, gakadutlan man kita, kulukataro, kisa gaubo-ubo man kita, pero kamutanan saksi. Si K5 Eric, wala ga-absent sa program. Nga, ha? Kay nakamighty si, hindi madutlan sang trangkaso.
3: Foro de los Pueblos.
4: Te, kita mo na. Amo na siya, mga K5. Amo na ang aton nga sikrito. Ginasugiran, taka mo sang sikrito. Ang sikrito ko, ako lang na, ginasugid ko sinyo. Isugid man ang sikrito ko sa iban para da ka mo kabalos ang sikrito ta.
3: Foro de los Pueblos.
4: Okay mga K5, sailuhan ta na ang aton nga main event. Halin sa nagligad nga semana kami ni K5L dyan. Ginadalagid na ton Danny Barcoma ining isyo or balita o reklamo parte sa mga dalan naton nga nagatahus or nagatubod ang tubig sang prime water nga nangin rason sang madamo nga mga aksidente. And we're talking about that street in that strip dira sa Lacson, Rosario. So nagligad nga adlaw, siguro na po kau ang kauyaya kag ang kamot ko na nung panawag si kanami na ganilumpatan lang gabang niyo prime water. Nagpadala sila isa ka team, ginpakayo nila ang side sang Lacson Street. Di okay na to. Pero ang kilid kagapon ginkadtuan naman ni K5 Wilson, ang kilid naman along Rosario Street sa atubangan gid sang bodega sang New Hope Commercial mga K5, wala ni laging kayo nga lapit-lapit man lang mga 20 lang katikang ano man nga utok ni man, no, hindi ko intindihan.
3: Foro de los Pueblos.
4: Daw hindi ko makaintindi. Nga ara na gid lang kalapit makita man lang sang prime water, wa ni laging kayo ang Rosario, didto lang yaging kayo lang Lacson. Until now pa gani mabalikan. Tigalibog ulo ko, ano ni man? Ang nga do ka matyag ko ang prime water do ginapilit na lang. Abi ko naglalayas na kamo ari pa kamo disbakulod. Timintra sa ari pa kamo de. Obrahan nyo, ano yung obraho nyo? Kay gabayad yung bakulod doon sa inyong mga konsesyoner nyo. You see? Among mala nakasimple nga ito eh. Ice to the board na mga K5, main event na ini. May ini kayo makita, saksi naman kamo sang katabo subong sa bakulod dalas ang prime water. So kahapon, nag-report siya, si Wilson, nagtindog sa Lamawan, dira sa Rosario Street, nabasa ang iyang pantalon kay ginaagsikan siya, ginkantuan ang iban nga area, damo gid mga K5. Subong nga aga. Isa naman ka mayor nga kalye sa Bacolod, ginalabya naman sang linibo kasalakyan adlaw-adlaw, nagaagi man ang mga empleyado sang prime water, and yet, wala man nila ginbalikid kagin kayo. And so this time, mga K5, kasi aga, ang aton palatuntunan, bisitahan naton ang mga kalye, bisitahan naton ang mga lugar nga may mga tubi nga nagalik ang prime water nga wala nila gakayo. Kag ina ang ginahalinan sang perwisyo and God forbid, aksidente sa mga pumuloyong bakulod nun.
3: Foro de los Pueblos.
4: I am asking you, eyes to the board, eyes to the board, hambal sa mitong mitsyap na ni mitong kag ni Bilmao, nya panawag na sa mga tao di si Imo si Rere kung hindi na silumpatan si Ice to the Board. Kaya ginatawag kong atensyon yung Ice to the Board, tanawan nyo na. Para nga hindi lang kami di sa K5 ang witness, ara ka mo. Kay mayo man ang sugid, mas mayo gid kung may resibo, kita ginakaptan per me. Now, here we go. Now, ari mga ka-K5, ang resibo ta. Ari ang aton resibo, ipakita ko subong nga aga sa inyo mga K5. Ato naman ang mata sang Foro de los Pueblos, K5 Wilson Villena, and K5 Buas Damlag. Ara kami sa dalan dira sa Mansilingan, malapit sa isa kadako nga mall. Kayang tubig nagadanaw kadugay na may nagakala aksidente na gani. K5 Wilson Villena.
3: K5 News FM Live.
4: Matas ang K5 Wilson, good morning.
0: Good morning.
4: Oh, Diyos ko, ano ina? Sa diin ka? Dali lang Wilson, kay nadala sa baha, dali lang. Dali lang, ina, relax lang anay. Mga ka K5, tanawan nyo na. Ari na si K5 Wilson, upod na naton subong mga ka-K5. Ara, kadiin ka subong Wilson, specific place.
0: Pero yung nakatay na authentic sa Veracruz. Ari kita din sa Buhay sa may RCU Street, no? Dari sa may baranda ng Silingan, sinag sa Makulod.
4: Okay.
0: So ang bala niya nito sa Veracruz, sa akin ang yun naman siya, pinakapunta mo to, ang inubunggo, ang isang expert siya nga panaad ko sa Veracruz.
4: Ano, ano talawat? Ano talawat?
0: Expert siya panaad. Panaad pa yung studio.
4: Ah, okay. Pakadto na sa area, pakadto na sa area sa mga Granville, dala na? Okay. Inang atubang mo din niya pakadto? Ang atubang mo din pakadto?
0: Alay, way na ini ko sa Derek. Ang ano, napunta. Halong ko sa highway.
4: Abebebe. Tanahon, tanay.
0: Highway.
4: Okay. So, ara ikaw, from the highway of Mansilingan, pakadto sa ginatindugan mo na subong, mga pila katikang, may 20, 30?
0: Halong sa highway, mga 15 meters, dito sa
4: Amerika. Okay. Now, balik ang camera sa kay Wilson Villena. Kana, may isang tak-in mo subong noy, no? Kaangayan, gitsi mo, baso naman sa dalan. Wilson! Okay. Mga ka-K5, eyes to the board. Yari naman ang kaoyaya sang Prime Water. The ball is in your hands, Wilson. Go ahead.
0: Kaya nito sa Veric, sa liwa, parang kita din sumuha sa may RCU Street sa Maragay Magsilingan. Dahil nakasulya, nakita nyo mga pila ka mga residente na aring din sa sali sa mga residente din dito sa Cuba, sila sa mga nagabinaha sa Maragay kita sa Veric. December pa last year, yun ang problema sa pila ka mga residente, inyong baha din sa Veric. So, hindi lang siya magsaka baha. Wala man din sila nga nag-stack ang tubig na pirte sa dalong kasi idulong hugot, inihalin sa National Highway sa Veric. Panaog din eh. Pero ang problema sa Veric, kami masagyasin sa nagkatabo pala sa Lacton Street na halos kalabanan sa mga nagkakasidente din sa mga motosiklo. Kasi ang tendency ko sa Veric, once maka-apply sa freno, may dulugyan na aming area, once maka-apply sa freno, mapanguna ang motosiklo, kaya ang tendency niya, may tubig, kung dimanto ganito, nag-itog-itog na talito sa Veric ko, nagkakadaglog. So,
4: pero inang baha na da, Wilson, ang baha na da, mga pila pa lang kaadlaw?
0: Ay, hindi na sa adlaw ko sa Veric. December last year pa.
4: Diyos ko.
0: December last year pa kayo sa Veric.
4: Hindi ko pala pagulpiha, Wilson. Hindi ko pala pagulpiha. Kakibot ko. Abi ko nga gapon lang na.
0: Ay, hindi. Hindi na sa gapon sa Veric. December lang ah. December last year lang, matabo na isa ka December naman, isa nakatuin sa December.
4: Basi malipat ko, Wilson, pangitaa sa punta may buho, pag inadaga shoot na ang mga kwan, mga gamotor, kag naga bike. Sige, go ahead, Wilson.
0: Ari, ang buho, nung ginapangita mo sa December, kari mo?
4: Din?
0: Sudlo ko sa inyong buho, nga mo lang yan sa nakasimplangan ng mga...
4: Halin sa manog, hasta sa buho, lumatanda ka, Wilson, subong, no?
0: Oh, ano buho?
4: Okay, now. Well, son, we need your report. Diin dapit ang nagatubod nga tubi halin sa tubo sang Prime Water. Where is it?
0: Ang tubo kayo sa Veric, aaring hindi sa mabaw siguro. Kaya ang tubo, hindi halong sa manong. Halong hindi sa mabaw, halong sa highway kayo sa Veric. Doon ang tubo. Kaya doon sa galong, ma'am, gabi. Ay, kasi. Ang tubo kayo sa Veric, sa kaon kayo sa mabaw, halong pag sa highway. Halong sa mabaw kayo sa Veric. So, muli sa kalaba, ang kuwan, muli sa kalaba, ang tubig, doon niya nag-alap. Kasi kung matinagla kung ano kanugon sa tubig.
4: Diba si hindi man na Prime Water, ba si kalog ina siya?
0: Ay, hindi niya kalog. Tubig niya po sa Veric. Ang basa mo niya sa kwan sa mga residente niya rin. Hindi lang ito tubig na na-outer sa dalong sa kwan.
4: Saan?
0: Sa dalag.
4: Timi taga-primoter man raga puli sa Granville. Huwag nila makitaan.
0: Ah, sige, ay panuro ka. Hindi pa sila alam kung bakit sa Veric. Kaya yung mabuho ng ganyan. Ang mga mabuho niya kanina sa residente niya sa Veric ko.
4: Diin? Oh, grabe so meaning you mean Wilson mga ka-K5 tanawan nyo black ay para hapos mag-explicar tatanawan nyo anay ara si Wilson katindog may buho tapos ang dalan basa December pa kuno ini ang tubi din halin diin pa halin ang tubi Wilson.
0: At tubig ko, may gula nila ko siyang tubig sa tuba, sa sangyo. Tapos yun yung tubo, mag-gulit ko sa pero ko. Pero ay, tubig ko na nakita, na binaamusan sa tubig.
4: Oo.
0: Dito sa mabaw. Pero ari, hindi pa kami. Ari, luho niya ang lubak ni si Tavere. Hindi lang lang ginagot ang na, ano, hindi na fill-up ng tubig nila. Kasi gabi, hindi mo siya makita. Hindi mo siya makita ni Tavere. Kung nagmamotor, kaso ang tendency, kung nagbigay ang dulbasi, kasi niya yung lumadala, dahil sa paalang-alang si Tavere, naliskad, good. So, ang mga yako ng resulta, sinig ni Tavere, kasi gabi, man, si sila ka mga motorista, no, sa mga motosiklo, ang resulta, sinig sa mga, ang padayon ng Dasubo, dili na tubig sa may RCS, sa Pacific, dili sa may barangay Malsilungan.
4: Ti ano na lang na Wilson man, ano ti ano na lang nang pamuluyo, da kadalabay, amula na permi, basa lang nga basa?
0: At yung basa lang sa Tavere, wala kamalahan, wala iyak po, wala basa, wala na sa problema.
4: Grabe.
0: Ari, matry ka din sa iyo kay Mamo, kasi matry ka din sa iyo sa Resilid, kay Dereke Tavere, kung buda makasaysay, man ko na, lumit ka pa rin, wala ini ang epekto, sinisang baka, si Tavere sa inyong lugar.
4: Mga ka K5, ara subong sa aton Facebook Live, si K5 Wilson Villena.
5: Isa lang, Lisa. Kasi sa Derek, si Ma'am Lisa, ma-interview kita to. Sinisang baha ka para ma-address na inihingagaw ka para malikawan ang sinente. Ma'am, good morning.
6: Good morning.
4: Mama, yung aga.
6: Oo, may yung aga.
4: Oo. Si K5 Eric, tinerefe niya.
6: Good morning.
4: Oo, good morning. Ma'am, si K5 Eric, tinerefe niya sa studio sa K5 News FM. Mami, nang baha. Oo. Kamusta, kamusta ka?
6: Okay man, si Lisa Umbot, the time niya nag-comment, ako daw sa imo, Eric. Ah,
4: oo, oo. Ti kabalugan, ikaw mo lang nagkantoy kami sa imo, tanong luto mo, may pamahaw ta da?
6: Kaya, si, may last one, may kala mo, sir.
4: Oo, tindi na pagpakauna si Wilson, kaya ba si magtambok, kaya kapatslim na siya. Ma'am Lisa, ikaw gidangin tuyo namon kay kabalo ko nga permi kagid nagatanaw kag pamati kagid sa K5 no. Now pwede mo kami maistoryahan sang langgabang na nga baha da sa tubangan mo, ano na tabo sa da nga nagbinaha na da
6: si may likid ni sir, tapos nang ang mga buho di bla nga magano kami bla magpatakod sang linya. At the time na takot ang McDonald's, gin-question ko ang contractor, eh kung sir nga, why not, nga wala nyo gin-semento? Sila niya sakot, ma'am, wala semento ang prime water. So, nakibot ko. Oh, kung ka wala semento ang prime water. Mm. Yeah, ma'am, amuna, kaya gali dito ko nabalaan, nga wala gali kabayad ang prime water sa mga subcon. That's why nga wala nila ni Maso Mito. At so, clean niya, dapat pati ka talong-dalong.
4: Ay, kabuisit ba ni Ma?
6: Ako nang ito nga may makakado, di lang nga makita nila kung anong sitwasyon mo, di. All di, tatlo ka motor, aga si Plum, di, kaya tungod sa danlog na.
4: Di indapit, Mother Lisa, pwede mo ma-updan si Wilson, makatindog para nga matudlo din dapit ng buho na nga nagatubod.
6: Ang gatubod? Di,
4: pwede ka mo abi ka kadto, kadtoan, tagitan awunta, agod nga makita sang publiko. Matindog si Mother Lisa with Toto Wilson, same size. Pakadto. Din, itudlo.
6: Arigi di sa una. Durini, arigi di sa una, da may liquids na di sang linyata.
4: Oo.
6: Kaya arigi di minpag nila mo.
4: Okay.
6: So pagkabuho to sila, wala tawa to, wala nila gin siminto. Ang linyata, alam naman, kung magulan, madusod lang tubig, ang makasinggol na motor, hindi nila ma-notisyaran buho, masitlang, tumba. Pabalik na.
4: Kita mo gilang na. Bo ka buisit na.
6: Ano, no, ninyo, going down to Samo, no? Ariyo.
5: At tubig kita, ang galing kay Frederic, ang gahalin kita sa buho, at sa tunga, ari, kita sa dalong, galing kay Frederic, ang tahos ng tubig.
4: Okay.
6: Nasiksis akong malakat ko, nagsiklan pa ko ni Eric ko.
4: Kasiksis.
6: Wala ka po yung sabaw ni. Ayambot.
4: Sige lang bala. Okay. Ah, namin kinakamay agsik-agsik ang sexy ka taga Mansilingan. Now, tinareklamo na ni sa Prime Water.
6: Ginareklamo na namon ang sabat nila Mr. Eric. Kung nga maobra. Kadis ka nang niga ko nag-apply almost 1 year na wala gapon ginaksyonan kay wala subcon.
4: Kay galing kay subcon din na mabayran.
6: Sa bayran ni Villar, we set na.
4: king na si Mother Lisa.
6: Ay, kung magreklamo ka mo yung black, automatic.
4: Oh, teka mo na, sintensyahan na lang siyang K-5 ni isang aton program Puro de los Pueblos. Kaya ang Lacson Street na sintensyahan na mo, okay na to. Tisubo nga rin naman. Pila na ni Mother Kabulan? Pila na ni Kaadlaw? Bago mo lang ni, no?
6: 10 April.
4: Sus, grabe. Kadugay na si ni.
6: Hindi, ang December, hindi pa niya. April, hindi siya nagmoto.
5: Naglala na din.
4: Oh, grabe.
5: Naglala sa December, pero naglala sa April.
4: Oh.
6: Eh, ang December, hindi pa niya na ano na.
4: Oo. Oh. Bauti,
6: tapos
4: grabe.
6: Tapos ang maglala sa Sir Irek, nga mabuho niyo, di tabunan niyo.
4: Pamati sila subong. Pagkapamati subong ang Prime Water, Mother Lisa, panawagan sa Prime Water pagi sa K5. Mami, one time mamati ito sa huni mo.
6: Prime Water, palihog lang, di baka na ka mo siminto kay sinigsang sabon, wala din ka mo siminto, gaboho lang ka mo. Ano ni saman? Hindi na bayan na, tingkakad to. Damo na, kasi kung bukin nyo, hindi tabunan, kaya damo na din nakasiplang ang mga motor. Ako, bikers ko, kung kita, kung hindi ko manotisaran, makita ako, mabiktima man ko.
4: Kita mo na. Amo na nga exercise mo, kaya paslim ka ginabi mo. Go ahead.
5: Nanotisaran ko kay Pedere, ko kanami, gali di sa tubo, asam, ano, sa buho, di gali sa may tubang ko, nga may tubig, kaya na-awkod nag-ahunas.
4: Gano?
5: Nagataas. Kaya ko noon nagkatao, kung tapakan ko, katao man tubig.
4: Oo. Abebe. Ay, tulo.
5: Gatao mo na.
4: Janay ka, Wilson. Kung amo, kung tapakan mo, mabulwot ang tubig pababaw, meaning, guba na ng dalan, Wilson.
5: Oo, mabulwot ang tubig. Oo, gagawa ko na. Ako pala, hindi pa nasalakyan ni Frederick, ako.
4: So, buot sing ganon, Wilson, mas bugat ka sa sasalakyan. Son, seriously, Wilson, Manang Lisa, seriously, sa seryosong istorya, nagaamo ng dalan, bangod, kay wala na ina sang pundasyon sa dalong, kay gingguba na sang tubig ka Prime Water.
6: Oo, correct. Magsige, nilang nilimakisyonan, ma problema kami sang ano ni nang traffic maguba na ding dalan.
4: Guba na na. Di janay, ang inyo nga purok president da na reklamo nyo na ni Mother.
6: Wala ko kapalot ang purok president namon di sir kay ka do layo man to sa.
4: Oo. Ang imuo namon karon kay ang bang Prime Water din di na ko tumagkadto pulpugon kun lang nilas kahanginan kag lumpatan nang makadto kami kay barangay kapitana. Kay Kapitana Inday France Blood, dito namon isla ireklamo.
6: Oo. Mayroon ginagsay nga pulpugon mo sa kahanginan para makabatian na nila. Kay kung kami ang makatutog, ginapabungol-bungulan niya kami.
4: Ay na, no, amun na nga beauty mo, pabungol-bungulan pa?
6: Hindi mo, ang gani mo, sir. Ah, thank you so much. I appreciate my beauty.
4: Ay, kasadya man siya nga ito, yung aga, Wilson. Wilson, mga listener, nakita sila Wilson eh.
6: Ako lang ganito, nakita ko ang kifa niya sa lakya, nagtindugit ko dahil, naguntat ko pa nga pe, kasi kung amugin mo ang subject matters mo, about yung Prime Waters.
4: Kaya amugin na, ma'am eh. Oo, kay kadamo, gins ang reklamo, plus ang imo, din nga mga comment, mabasa namon, nagpadalagi kami isang patrol daw. Dugay na, wala gid matalupang dan, and sigurado gid nga hindi inihalin sa kalog, kundi tubo gid niya sang Prime Water. Kita mo gid lang na. Okay.
6: Kung ano pang mutang-mutang, saan na lang sa'yo bakal siminto, kaya sa siminto, ano?
4: Kita pa yung napirwisyo sa mga kalanggabang nila ni.
6: Wala siminto ang Prime Water, slow, just
4: grabe. Mother, salamat, Ged. Salamat, Ged. Mabalik lang na si Wilson karon si Imo.
6: Thank you,
4: ha. Thank you, Ged. Wilson, balikan ta ikaw. Son, pwede ka makaulos o studio tayo sa daw nagasuba-suba to sa dalomso, no? Wilson, nautod. Mga ka-K5, ang mga pumuluyo, mga listener, tagina, dainadang area, Wilson, as tagina to sa may Granville, Ang K5 na daw barbecue steak na galanog, tingog, tagsa ka aga, Wilson. Listener, tagid na sila. Now, ara mga K5, nakita nyo, gabaha. Oh, pakadto ka na sa bangga, son?
0: Yes, sir, Magalit.
4: Uy, may buho, suno. Doon ka dalom sila, oh.
0: Basi ma...
4: Basi maagsikan ka na karon, palayo-layo, jutay, ah. Oh, basi maagsikan ka, Wilson.
0: Dalom nyo, Kevin, sinano ka na, Kevin. Dalom nyo, ngayon ang buho.
4: Dalom gali, no?
0: Dalom nyo, kapayo, kaya kasi nyo, mga kasi nyo, kasi nyo, kasi nyo, ano, eh. Kasi kung gamotin sa aking gabi, kaya nakalangon ko, hindi nyo sa pita, eh, sabi. Dalom kayo, mga, ano, ah, kasi nyo, kasi nyo, kasi nyo, kasi nyo, kasi nyo,
4: ang dalom ni Jaya. Ang nangita ka stick. Mga ka K5 nangita stick si K5 Wilson. Gintakos siya ang kadalumon sang buho. Nga ang may buho na Wilson na. Ano nang buho na? Iyas ang ano na?
0: Ang buho. Ang buho. Ang buho. Ang buho. Ang buho. Pari dalom. Ang buho. Dalom. Ang buho.
4: Si Wilson ginatakos siyang mga buho. Subong mga ka K5. Bang ginatakos siya kung ano kadalom ho?
0: Dalom tayo. Ito yung imuguma. Imuguma. Dito.
4: Oo.
0: Dito. Lagyan ka dito. Lagyan ka dito. Dito yung imuguma.
4: Example, Abi Wilson, kung motor ang dala mo, Abi, matumpila ka, hindi?
0: Matumpila ka dito ka dito. Ito yung nakatimpang yung numero sa yung imuguma mo. Dito yung mga bilog pala.
4: Oo.
0: Ang taas na dito. Matumpila ka dito ka dito. Nagulog na ka daan. Nagulog ka.
4: Grabe no. Nga mo maning katabo, amo maning swerte nagtupa sa aton man. Nga sa kadamo usang pwede magtupa nga si Prime Water gini nga perti ka uyaya kita mo. Gareklamo ang Bacolod Wilson nga way kita tubi. Pero ang katabo ang tubi taga alalawa sa dalan, hindi ba sila kapakayo?
0: Yung mga ano nga lumot na magagali kay Pagero ko ang sa tinga sa dalan.
4: Uy! Tidanlog. Tidanlog na nasol.
0: Tidanlog ni danlog.
4: Tidamo. Damo ko kilala taga Prime Water na star sa Sulod Wilson. Grabe. Okay,
0: so
4: di na be focus abi sa kamera tang damol nga lumot abi. Tanawon ta abi Vincent. Grabe no, amo ni ga katabo sa aton. Ti abi kun way makita ni K5 ni ano lang ni Wilson man.
0: Kasi last naman ka din yung magbuka na mga ulo ko sa meron pag siguro ang siguro mo.
4: Ay kalahin.
0: Ang mga rin yung mo. Yung mo.
4: Wilson, nang halindira sa subong ka pamati ang mga pila ka mga kagawad sa Mansilingan, ka pamati di sa aton. Pwede ka kuno makadiretso sa Barangay Hall. Agod nga maistorya mo si Barangay Kapitana, si Inday Franz, partida. Agod nga malumpatan kag mapulpog ning Prime Water naman eh.
0: Yes, sa mga sa dalo, kagawa natin ang barangay at sa tingin natin ng mga ere, no? Kaya sa sili, ano yung mga sa mga sa atin, sa mga pumuli, kaya actually kita sa dalo, kaya traveling kita, hindi lang kami, ang tuyo, pang kasuha, no? Nga na kadulong, di pero kadamo, kakita sa mga nila, sa tubig, na nagkakitaan sa dalo, na sumuang gati, alang ingot, pero baka ang dalang sa dalo, sa dalo, sa sigla ng mga lisig, lang sa mga linya, sa tubig, sa dalo. So sige lang, kapag mag-dress na yun sa Prime Water, mabiluhan natin ang barangay, pagkatapos yun, kaya ayun natin, kasi kapitan niya, mag-ibra na sa kapitan, kasi hanamay, gano'n sa mga tubig natin, hindi naman nubo sa kaslo, nag-accident ko yung mga motosiklo, mag-dari sa matagaglay na pag-biyahe sa inyong dalang sa dalo.
4: K5 Wilson, naluoy kitsi mo si Eugene Malati Lisas dito sa Inubaan. Nga makapuli ka kuno palutuan niya ka papisik kay daw paborito mo kay dambal ni Eugene. Naluoy siya kuno si mo kay ginaw. Perte da kuno pinitinsya mo. Wilson ari ay. Nadumduman ko bag-o lang. Wilson, nadumduman ko bag-o lang kahapon gin pangabay ta ikaw kung pwede makakadto ikaw sa Basiwa. ginkantuan mong basiwa sa pangabay ang prime water ng opisina, Wilson? Ginkantuan mo kagapon pag pangabay ko?
0: Yes, ang kanto ko dito sa mga opisina sa basiwa sa water kagapon ni Crystal Eric.
4: Okay.
0: Kaya mayaman sa mga nakatibang sa aton. Pero wala kaya nag-atag statement, kaya nag-atag malayo sila ko dami sa clearance. Sa ilang sinunggan niya, sa mga sinunggan niya, sa ilang sinunggan niya, office, hindi ko naman niya sa Manila, siguro niya sa
4: Pekari.
0: Ha? Lang, sabila,
4: Wilson, dali lang, Wilson. Ano tuliwat tabi, hindi ko pagulpiha, kaya kung mag-init naman ang ulo ko. Ano na nga yun?
0: Pangayon sila sa clearance, anay, mga mag-atag sila sa statement nila, o kung ano, sa ila sinunggan niya sa office, dito sa may Manila, or somewhere in Luzon, sa Pekari.
4: Buisit! Amo na nang katabo sa bakulod, mga yun, pasla clearance sa Manila? Nagkanto so, kagit, Wilson, klaruhon ko lang, nagkanto kagit sa opisina sa promoter, wala? Tuntuon ba lang?
0: May number, nakuha mo number ko, nagbigay ko number niya, nagbigay ko number ko, malintoy na sa same time, nag-expect mo siya na manawag mo sa akin sa gasol, baka nga, unfortunately, wala siya makapanawag. So, ipakita ko lang natin yung video sa pag-isipa, dito sa promoter,
4: okay.
0: May wala ko tayo nag-akabaya, pag sinin kasuan, dito na lang, kasi
4: sa
0: para ma-address ang problema.
4: May resibo si K5 Wilson Villena, ginkantuan man sa pubring Wilson kahapon ang prime water. Yari ang kompleto nga video ni K5 Wilson as instructed kahapon nga gapakadto pa lang ga video. Aha, ga dukoy-dukoy man si K5 Wilson, basa man ang pantalon niya kagapon, nagkadto sa prime water nga opisina. Yari ang iya nga documentation sa pagkadto niya kahapon. Etan, roll tape. Ari si Wilson, kahapon ni nagkanto siya sa prime water. Ara siya. Ahay.
0: Prime water, ito sa gwero sa prime water, hindi prime water.
4: Okay, Ari na. Ikaw, bro Wilson, na painit mo kinulo ko mo. Okay, Ari na. Gasulod na siya, gasulod. Oh, sulod. Opisina sa prime water. Ara na. Ay, amuning isura. Nagsulod na si Wilson. Ari na. Eyes to the board, mga K5. Dalawan yung opisina sa prime water. Oh. Ari na. Nagsulod, Wilson. Naguntat ang video. Naguntat daw.
0: Noted. Ano na sa kitchen si Fogere kay nag-ano na nag-asibang na nag-agayon sa akin ang sekretary nila sa prime water.
4: Ano ang balko no?
0: Sa Japon, pabang pa sa Japon at kasali kasi siya naman na wag sa akin, wag siya makakuha sa sangkuhan siyang feedback halim. Pari naman ito, mabalik na lang sa Fogere. Feedback halim sa ilang sininga main office sa agad nag-asal sa ilang sinasino. Kaya unfortunately, salamat ko na kaya po nagulat man ko baka wala sa mga nakatawang sa atin dito naman sa prime water. So, after sa karoon sa Masilingan, at kahit naman tutuod, nagsuon ka naman ang prime water, kung gusto pala ang sabi pala po, sumasok ang problema, mas sa West Town, si Kisar Eric, ang ginambal mo, na hindi lang ang salakso ng problema, kaya itong nabiliin pang ulubraho nila sa tubang sa Budega dito sa Rosario Street. Kaya matutani ang nila magpagdugo ng panahon sulit si Sir Eric yung matawagan sa sila kagapon, sinakakanawan sila kagapon si Sir Eric. So galing, wala man sa wala kita nakabato sa tawagitan sa prime water ito sa Sir.
4: Okay. So, nagkanto si K5 Wilson sa isyo sang Rosario Lacson. Pero until now, wa'y siya gintawgan. Subong nga aga, nagkanto naman kita sa Mansilingan, iningdalan nga Arceo Street going to Granville, mga ka-K5, baha man gyapon. Wilson, the same procedure, no'y palihog lang, mga baykuliwat sa imo, kanto naman kita sa opisina ni Barangay Kapitana, Inday France, para isugid naton ang sitwasyon dira and let us check kung ano naman ang mahimo sang crime sorry, sang prime water, Wilson.
0: Sige, Sir Eric, ako na lang sana, ang pwede rin marikita na sa may barangay po, isang para sa pasilingan, ang gusto ko na dalat, hindi ang baka sa inyong lugar, sa gumitawa na aksidente, sa Sir Eric, hindi sa may Arceo Street, barangay Masilingan, sinag sa Bacolod. Sino ka palita yung magigaw naman sa inyo? Kasi sa garek sa kalwa sa May PCD 3,500. Kapag na 55 Wilson Coral. Ngayon na naman 55 Wilson Million ha. Para sa kampiyon na kanyang kampiyon. Kasi sa publiko sa Telegawa sa Negro, K5 Wilson Coral.
7: Foro de los Pueblos.
4: Thank you so much, K5 Wilson Villena. Mga ka-K5, this is a never-ending story. No? This is a never-ending story. Kadamo na sang mga isyo nga gidadala naton sa prime water, and it would appear, mga ka-K5, nga mahulag lang si prime water kung tuduhan ta panawagan diri kag lumpat si eskahanginan. Pero under normal circumstances, makita ta na nga ang general direction sang prime water, wala siya nag-respond or nagasabat or nagagiho sa ordinaryo nga yamo kag reklamo sang pumuluyong bakulod nun.
7: Foro de los Pueblos.
4: Makita naton subong nga madamo nga mga lugar sa Bacolod ang nagatubod ang tubig, ang problemado ang ilang tubig, and hindi gani mapakayo sang prime water. Ang dira sa Arceo Street sa Mansilingan, ang sabat sa aton nga utod nga tagpalamati gid naton nga sang pagkutkot dira sang tubo man ginakutkutan na damo sang prime water, waay masimintuhan kay kunong subcontractor wala mabayran. That we cannot confirm. Di ko na ma-confirm. Pero ang ma-confirm ta lang nga wala gid man masimintuhan. Why? Matuod ay han nga hindi na makabayad maskin sa ilang subcontractor ang prime water. We do not want to believe it. But ang nagakatabo mga K5 is amo inasubong. Nagabuho sa dalan tungod kay hindi masimintuhan. Nagapuswak ang tubig sa tubo sang prime water tungod kay wala siminto ang babaw. The worst part is that naguba na ang dalan dira sa Mansilingan. Ang rason or isa sang rason tungod kay ang dalan tungod sang pressure, kun may pressure gid man ang tubi sa tubo sang prime water, ginkoy-koy niya ang pundasyon sang dalan. Rason kun nga akon magtindog si K5 Wilson, hambal ya kaina, naga-high tide, naga-low tide. But sing ganon, nagatahos ang tubi, nagapamatuod nga mahuyang ang pundasyon sang dalan. Tigo ba ang dalan? Aton inadalan? Sino nga pa kayo? Bacolod naman?
7: Foro de los Pueblos.
4: You see? Tungod siyang kauyaya ni prime water, mga ka-K5, kita ya ang nagakasangtan sang kauyaya ni prime water.
7: Foro de los Pueblos.
4: Wala gid klaro ang prime water, Bings Delfin. Grabe gid gali kahumok ulo sang prime water ba? Marvi Perez Baranyaw. Nya grabe kahumok sang ulo sang prime water. Amo nang nanotisyahan ko ha. Amo nang nanotisyahan ko, mga ka-K5. Kayang buho dira kita nga nangadamo basi amuna ang mindset ka prime water, most likely bravo iko November, no? Most likely, and you're true, it's about mindset ya nga bail na reklamo lang tawo. Kita mo gareklamo kita sing una sang ilang nga tubi nga lubog, wala lang yag sapak ang prime water. So anong mayo sini, ano ang hustisya sa aton nga taga Bacolod man? Justisya kita sini. Diin ito ang mga direktor sing una sang basiwa nga nagapatay-patay gid kampanya nga dapat dayunon tang joint venture agreement sa langgaba nga prime water ni. Di na to sila. Diin na. Attorney Dilag, di na kamo. Kamo man sing una ni. Ang mga konsihal sing una sa Bacolod nga nagpasugot, napasudlon tang joint venture sang prime water with basiwa, diin na kamo, tanan. This is unfair for Bacolod City because We have people tasked to defend the interests of Bacolod, mga ka-K5. They failed short in defending our interest. Gindayon ang joint venture and look what happened. Balda ang Bacolod. Pierde ang publiko. Agunto ang pumuluyo. Ang prime water gakakas ang aton kwarta. Ibaligya na Manila. Bayaan kita nila. Miserable ang pangabuhi ta.
7: Puro de los pueblos.
4: This is not only unfair for us sa Bacolod. This is also, mga ka-K5, a high form of injustice for the people of Bacolod.
7: Puro de los pueblos.
4: Dapat sokton ini. And we are calling basi may mga abogado nagpamati. This is a big disadvantage for the people of Bacolod. And let us call to task Prime Water. Pabayron din sila. If not the kwarta, servisyo. Pabayron ta, susukton din sila. Kagangakon ginasentro gani, diin na to ang mga opisyalis na singuna sa Basiwa, ang mga board of directors na singuna sa Basiwa, nga nagasinggitan, nami ini ang Prime Water kay magatahom ang servisyo sa Bacolod. Ek nyo eh.
7: Puro de los pueblos.
4: Di na to sila. Diin na to sila. Natapos na sila tanan, nagsunod na si Prime Water, nagkambyo na administrasyon, goodbye Bacolod. Missing? Kay singuna, sang nagapamalabag ang Bacolod noon sa joint venture sang Basiwa kag Prime Water, ginapadag-an lang kita mga ka-K5 sang una. Sang mga manami nga istorya, sang mga pasalig hasta sa langit, pag-abot pitik sintas, ara na. Kita ang nabilin sa tabtaban, kita ang nagaagwanta, kita ang nagaabaga.
7: Puro de los pueblos.
4: Diin na ang mga board of directors ang Basiwa singuna. Diin na kamo. Kay kamo ang nagdaho sini sa Prime Water. You were all, I repeat, you were all appointed sa Basiwa's board to be our voice and vanguard of our interest in the water district. And yet, gipasulod nyo ang isa ka joint venture agreement, mga K5. Balda ang Bacolod.
7: Puro de los pueblos.
4: Kaluluoy ang Bacolod, mga K5, sa ilagi na opisyo sa aton. Kaluluoy ang Bacolod. Tara na. Ang solusyon, why man tadi, iba ano bing solusyon ni K5, babe? Mano makmidi? So our solution is, we will use our microphone, we will use our camera in the digital platform of mass communication, mga ka-K5, and use it, kwaon ta ang balita, dalon sa inyo nga mga publiko, iwas agna mun sa kahanginan, dalon sa inyo og saran ang balita, ipakita sa inyo. That's why ginaambal ang takbo, pero may eyes to the board. Because we want you to be the living witness of this ineptness, in English ng inept, sa Ilonggo na uyaya ng servisyo sa Basiwa. Tiyara na. Buwas, lain naman nga lugar, kantuan ta. Cross our hearts, cross our fingers, mga ka-K5. Wala lang tani sa maaksidente na mandira sa Mansilingan. Kag tani, wala lang sang kabuhi nga madula. Kag nga, naging kayo na sang Prime Water ang Rosario Street or ang Lacson Street. Nga ang pihak lang nga kalye Rosario, why gani kalabot 30 katikang, why nila ginkayo, ginpabayaan na Manila. Nga, ano naman ang ginahulat sang Prime Water? These are things that we cannot afford. You know, damo, tadi isyo, mamba kamur, K5 Eric, na si Puro de los Pueblos, Puro lang Prime Water, yes. Hindi kami magkataka sa pagdala sini sa kahanginan. Just to remind the people in Prime Water, that we, the people, are indignant. Gapangakig kita. Yes, akig kita. Because we were had. Naintuan kita sang joint venture, mga ka-K5.
7: Puro de los pueblos.
4: Dapat ang syudad maghatag aksyon. Abolish GVA, reform the system. Kenneth Chongko. Libertad naman buwas, sir. Nenneth Marquez. Sir Eric, gaugtas man ko ah. Daw hay bladon ko sang ugtas sa Prime Water kay nakalangit na langgid. Oh, sige lang, Bings Delphine Mansilingan eh. Gabo Tadaya Aloy, nagapanamati siya atin. Charmaine Gingon, good morning kay 5 Eric. Adlaw idlaw gi kami gapamati isang akon bana. Sugod sang itagaan kami radyo, libre sang K5. So amo ning aton mga ka K5. We just hope, no? Jocelyn Flores mayong aga lang. Efren Placido sa inubaan ga ugtas mga nito to Efren nga pamati subong. We just hope mga ka K5 nga ining nagakatabo subong sa prime water. Indi natani ni maglala pa. Rafi Armonio, prime na naman, kahuluya. Kita mo gilang na. Prime water, why ka mo magkalahuya da? I mean, adlaw-adlaw ka mo ginasumsuman si tao. Ang ngalan sang prime water is synonymous or equal to palpak.
7: Foro de los Pueblos.
4: Review the GVA and to the necessary legal remedy to recover it from the prime water and make Basiwa manage. Suno sakay, Bravo Eco November. No? Correct na. Hensley, Toto, Cecil Mumbai, mayong aga, Toto Cecil. Si Ma'am Esperanza Insoli, sige lang monitor yung subong sa aton sa California. Choli Gonzales, nagapamati man sa aton sa magsungay, mga ka-K5. So, amuni mga ka-K5, this is the situation. Okay. Komersyalan ko ni Anay, mga K5, after the commercial, makadto kita sa nagkaladakpan naman nga mga sigarilyo nga smuggle dito sa Dumaguete. And sa aton nga special report subong nga aga, dalo nato ng special report upon sa kay K5 Arf Tugalon, bag-o ang obispo sang Diocese of Bacolod. Halin siya sa Diocese of Cabancalan. What happened sa Diocese of Cabancalan? Sino ining aton bag-o nga obispo diri sa siyudad sang Bacolod? Aton ina pagdalon sa aton pagbalik mga K5 pala tuntunan Foro de los Pueblos. Ang aton sibong attack na alas 7:53 sang aga. Everybody, please stand by.
7: This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart, play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang palala. 101.5 K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanubo kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal rigan. Epic tipo. DTX 500.
8: Istoryantang iban pa nga mga benepisyo nga mahatag sa lawas sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa ka research ang ginhimo ni Dr. Andrew Jerkinson, isa ka bariatric surgeon, kag suno sa iya ang pagka-obese ang may kaangtanan sa genetic predisposition. And all it takes is an environmental trigger agod nga ma-obese ang isa ka tawo. In places nga priska ang available nga pagkaon, wala nag-obese ang tawo, Doksam, Sir Boy. Ilabi na kung utan kag prutas ang major diet sa mga ini. Pero kung ang food sources ang lunsay fast food and processed food, diri nagasugod ang uncontrolled weight gain.

0: ama ang pagkaon sini kag dapat nga likawan ang ini nga mga klase. Salami, bacon, sausages, frankfurters kag ari ang paborito sang Pinoy, chorizo. Suno pa sa 2011 research analysis of World Cancer Research Fund, ang mga tao nga permi nagakaon sang processed meat kag red meat nga may 17% higher tendency pa nga maka intestinal, stomach kag pancreatic cancer compared sa wala or talagsa nga gakaon sini.
1: Hello.
0: Indi man ulihi ang tanan ah. Inom kagid DTX 500 kag may TC or pure C. Ang power duo nga mayara sang pinaka mataas nga antioxidant properties agud malikawan. Hindi lamang ang cancer. May diabetes ka, likawan na. Kung may high blood ka, malikawan na. Kung may problema ka sa fatty liver, malikawan na. May kidney disease kag heart disease, likawan na siya. Stroke kung nagainom ka ano, DTX 500 kag may TC. Kag madamo pa nga mga makamalatay nga balatian. So inom na. Ang lain da, palakaon ka sa makapakanser nga pagkaon, pero huwag gigayaga inom sa makahatag protection agod nga hindi ka magkanser. DTX 500 kag mighty silang or pure siyang katapat sina Sir GP.
2: Nagapalandunong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga uha.
2: Masami nagapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Masi may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
4: Sunod sa mga medical experts, 20 to 80% sa mga babae makaangkon sang myoma, sa cancer no sa sulod lawas no. Apang kalabanan ini magagamay lamang kung wala ka sang halit nga mahimo sa lawas. But even so no, kanan kun even benign ni siya, ang point da hindi mo ni pagputubuon kanan damo ka magtuma DTX 500 kag Mighty C and Pure C. Again, antioxidants fights free radicals that cause DNA reconstruction, no? That's why DTX 500 is really important in fighting any form of cancers.
0: So, ang mga ka-importante ha, ang pagporma sang mayuma ang may madamo nga kabangdanan. Pila sa mga iniya mga sex hormones, genetic factors, cytokines, gag, oxidative stress, bangod sa kakulang sang antioxidant. Lantawan nyo ang mga ano, ang mga history sa may mga mayuma. Mas laban ang ginakaon na kontra kay sa mga prutas kag gulay. Kag wala na yagay no mga antioxidant nga suplemento. Pero ang mga tao nga pala inom suplemento like taas nga antioxidant, layo gid sila sa mga mayuma, layo gid sa cancer. So DTX 500 kag may TC or pure C kadadlaw importante gina. Ginaproteksyonan sang super antioxidant sang DTX 500 ang mga selula agud indi magresulta sa tumor. Samtang ang may TC or pure C naman ang mga nagaprevent sang overreaction sang imo nga immune system like cytokines. So join the fight against cancer and tumor. Mag DTX 500, may TC or pure C adlaw-adlaw.
1: Kanami.
2: My family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag DTX 500 ka.
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag DTX 500 ka na.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound
2: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
3: DTX 500
2: garantisado,
3: epektibo.
2: Aramis
3: wow. DTX 500.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood?
5: Rason nga pigaw ang imo immune system.
2: Di magkabala ka.
5: Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system.
2: Mag D3 Bio ka na.
5: D3 Bio.
2: Galikaw ka bala sa fever hangover?
5: Sa diin nga gapangluya imo lawas
2: tapos magtrangkaso?
5: Mag D3 Bio ka.
2: Ang D3 Bio
5: uno sang MCTs
2: nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas.
5: Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imo lawas.
2: D3 Bio.
5: Mighty C,
2: ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito isang nagligad, sikisakit pidya katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa ako, tutunan, salamat sa Mighty C.
2: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika.
2: Mighty C,
5: ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika, kundayan ko mangingi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C, 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
5: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kag hapon na ako ko magpangapi.
10: Sang
9: DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
10: Pamasahang abutika.
1: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina.